Tanto rimasto con Rocky Bobedi. Ona mogahlelo wa bonkgono le bontatemogolo go phethile gantle jalo fela ka katleo ka bogabane maatla boitelo tsotlhe tse o lenang le tsona ke batla ya re kwalelang ngwana he ka thapelo jalo ka ga re ile ra simolola ka thapelo.

0: Metsotso ya rona nnete dutse ho ile shimele metso e mehlano he re furelletse hora yena ya bobedi. Ee, ke la ka tjho beke ya ho feta ha re ne re kopane ka re hela se re tla kopanang ka kgwedi ya Lwetse. Ntate Jorotane a banna tjho mosia o tla re ferola dibete. Gona tjela ne re utlwa e se e ka re ha e sebe ngwanyamela ke re a ha ona mo ke yang. Ha e ne ba ha ke tlo ba teng ke ne ke tla hlalosa. Empa re ntse re tlo qhoba le yona ena ya Lwetse re be re lo kodumela re re mphalane. Jwale ha re simolola tjena ka nnete a kore ke ke bula lemati lena phenyanya kore ke tla ke bula phatlalatsa. Ee, ka santsane re letlile jwalo ka lerato le ka makgethe wena moratuwa wa ka o ipuele sohle se o batlang ho se bua re qoqe. Jwale ha o shoota pela ka mona bo o iketsetse kgetho ya hao. Ke tlo bapala tse batlwang ke wena o le leila boroko mesong ena ya letsatsi la laboraro e le ga kgwedi ena ya Lwetse e hlola fela jwale matsatsi a mabedi. Ee, ga o qeta o feta ha ebe o e leta le bona o iketsetse kgetho ya gago. Ha e letwe
1: ka lerato la ka makgethe
0: kao fela
1: kgetse ya bana tsa kgomo
0: se bue
1: o phela hantle mme morena ke apereganya ya gago
0: ka mogao mme ka ba wena o phela jwang.
1: A tsa mme ke apeya ka lenyata go phela hantle se bueng selo sa maijaboko.
0: Eya mme.
1: Kgweding ena ena e o bale le sa bula le kena. Le go ja go ntse go batabata tje.
0: Ei, o ntse o na le sekenelela masapong.
1: Bekeng ena ebile a ke re belesile go a bata.
0: Gaholo.
1: Ee. Fela ke re bele ke kgwedi ya die tsagala. Ge tala
0: ana
1: ke tlhare.
0: Yo ba le.
1: Ka la mekete ya hlabula ka yona.
0: Ke re ho phatana, bya re ka thokolo sia le sobe motho ha tswe na ere kwa ba shima neng ka paetse jwa.
1: Hey ho be ho be ho be. Ho dia ga magalo mongwe ya kwa ne mongwe ya kwa se re tla kopana mantsiuya.
0: Ke a ho hlapanyetse.
1: Ah, se ga le. Hey. Hey. Ba kuno ba bua ka thata ba ukwa.
0: Eh.
1: Ka dinye na ke ba thabetse. A sa ke ba gatile. Ka dinle.
0: Eh.
1: Ke ba gatile ka ka ba ne ba lwetsa ne ba ga a ha ke keneng ka nnete. Tso se ke ga tsa ge o sina. Eh, la ka la kwa la se o sa mehlae.
0: Ka nnete ba ka ba etsa hle nne ke ba tlwella di gathatso ba gathetse le bona koko matelo.
1: Ha tshe e ba se ba yetsa go le le yentse fela tsa dzimlena ke le fa gao.
0: Ane. Ane.
1: Eh ya e ga nnete. Ntate mantsa o hlokwa le a moela ha le su. A ntate mantsa o hlokwa ena o botla ya o khera mo. Ntate mantsa o hlokwa ze sentse le ntate mhulu. Go ila ba botata ba ga buya ka thapelo.
0: Ah, o nna sa tatetse go ya ditaba tsa hae.
1: A
0: ke ne tlo sa tata tsu gwa ditaba tsa hae.
1: Ara ja tsa ja kwa ile ha ga ngwane kwa.
0: Oh, ile o phodile je. Ha.
1: E ile o phodile je.
0: Ka nnete.
1: Eh, le mo gara ga pele ga nya ya hao. Ha o ka tiri nya ntwe de mo uti ke katleo ya ka.
0: Eh.
1: Ka Citizen LS.
0: Au, si.
1: Eh, ke tsa ke khamane di nako hle.
0: Go ntlo le nyona ke o kweng gaula.
1: Go ne. Ah, a go a tloba. A o siwa mogao gao. Bana ba nne ba ga o siwa gale.
0: Ah, ka nete.
1: Ha o a pele ga pele mo eso.
0: Ho lo kile mogatu.
1: Ke se buen sa maila mogo, go tsa ke mo itlanetse.
0: Ndi khomo.
1: Amen.

0: Oh, taba ene ke sa hlalosa ke ya gore ke tlo etsa lentswe le pina. Ha re qeta go qoqa le motho ke kena dipineng. Ke bone gore ha sa le mehala ntse e panyapanya ha ke a le sheba fela. E re ke fete. Hai letho. Hai letho.
1: Eh, ala ga dore ga bagwe.
0: Ka o fela.
1: Ja bala sa go mo di mangwe me di.
0: Mngaka.
1: Eh, mnga.
0: Mgato.
1: Ula mnga.
0: Waya, waya, mngaka, ho ya ra mogotlo mo.
1: Ba tla ke bona so sa la ole.
0: Mngaka.
1: Ke bona so sa la ole.
0: Se ke tao.
1: O so la ro go feta fela mo e go. O na na bela se bua ntse re mo.
0: Ao, mngaka.
1: Ke la mngaka go la ole.
0: Hai la la mngaka.
1: Se ba dwetla ba mpe.
0: Hai la la mngaka.
1: O se ikwe go beri.
0: Ee, ya ka nnete ke a laole.
1: O ke ga lengwe le fatshe.
0: Ka nnete mngaka.
1: O wa mngaka.
0: Ntate.
1: Ke la mngaka wa se ba bua le. Ke ga go ga bela mo ga o nya.
0: Ee.
1: Ka o ga la rua, se nna ze.
0: Ba bela, ba o yentse ha mpilo wena.
1: Ee.
0: Hai bo.
1: Ba ya nna ndi bo ma ho ba kwe.
0: Motho ya
1: go ntse hantle.
0: A re ntse go ka ka jana na bile a mpolalla re. Ha o re re jwe tsena so re se ke go ena mongaka empa re tsa mohlala fela. Ho thu ka mpa fumana bana ba masibele be tshane ba phela hantle ha ile bana ba ha o bona ba ka mpa ba ba ja di jesi matso.
1: Na ra ga.
0: Ka nnete bana ba na o fumana gore ha bana se jwang ha khutla bile o tlo batla mosadi yena di jwa fa tshela tatse.

0: na visa ukae.
1: Ku gandwa la mngaka.
0: Ha o sontso thatika o le jalo.
1: O bi lo mbona.
0: Jale ke tse bang ko qobella phetha bikagabello ba hao.
1: Ko hana.
0: Woo!
1: We meti.
0: Ke ba fetola di mabito le di fano tla sala wa hlana.
1: Kere.
0: Mangaka.
1: Ha o lwane. Ha o be le ho etsa kwa.
0: Ho fetola. Ke a kgola ne le kgale kwana.
1: Ha a bo mongaka nna nka lwana.
0: O lwana jwang ka bana ba o sa tsebe nna ba aparang ba jang? Mongaka, o ba tseba fela ha ba tshwere difane tsa gago le seboko.
1: Ke ntse ke jowa kante.
0: Ee, o ntse o jowa ka nqena.
1: Ee!
0: E re ha o wa fihla he mono mo e leng gore o ntse o jowa teng o fumane e mong le ena a le teng, ke mane mo re tlhabanang ka dithipa.
1: A gana fela se re bue ke se bue.
0: Wa nkutlwa he. Hantle tje.
1: A sa diketeng.
0: Ke re mpho.
1: Hele!
0: Mga
1: ka ntse ke re pela ha o mona ha o mo jang. E sa re ke re pela. Ntate mantswe a botlhokwa. E sa re ntate moholo.
0: Ha ke tsebe.
1: Ngwana sekolo.
0: Ke a kgona ho la kena ka phoso.
1: Ngwana sekolo.
0: Ee.
1: Ee. Tshemba he. Ha ba ke hula ka moso.
0: Ee, ke la ka moso.
1: Ke la ka moso. Ke tla tse ke mametse mona ka kwa. Aha. Mo o se la maqheku ka moso a mangata ka lekane.
0: Ke a o bolella.
1: A mangang ga ka mabitso a ke a tseba.
0: Halala.
1: Go!
0: Halala.
1: Mongaka.
0: Mogatu wa waka.
1: Ntate mo di a tsebe ke lebitso la ka. Ha e se ke ngwana mogoto mo planning tse pele a gao mo.
0: E re ke letlwelele mongaka le jowe.
1: Mongaka.

0: ke feta ke hatela pele mo sia mo tlametso tswa rona ile ha idutsi e mashuma mabere a metso e robedi ga re bile ho rengena ya boraro nete a sama siu ha ho le jalo re ntse re letile thojana ka lerato le ka magete ha ile twe a ke ba pala ghetho ya ha o mesong yena ha ile twe wa kena ha bohlugu ile motho e mong a jethe maka o fela adi fetana jwalo e mong ile ha jethe ma jwalo e mong a kena o tla utlwa sala ntse e tsa twi twi twi twi ha ile twe
1: ka ra go le ka makhe
0: o fela
1: Ke
0: ana sa ko mo ai sama siu. Ga ne ta sama siu mentho
1: Hele modimo ang ha o hela ka khutla. He ho tse tsa.
0: Ho tse tsa no hona ho.
1: E ka ho kan ka ba be di ba ba ha go be ba pala di tina.
0: Ha ke na tena le mohala wa ka mona petsana ka e ushile.
1: Ao mwati wa ha.
0: Ke ke tlo sokola tse ding.
1: Eh ya se ke ne ke ka go ile a hala ya ha ntse le re nta te ma tswa go tsoka wa tsoba go ke ya go thura
0: ha le mo wa santse ba tla go kota ka maqheku nga mo
1: e se ke le ke go wa o khona o ntse ya ka le mo se pile
0: a o
1: eh le di ntate go di a tsere ka ha ba le ka le kana o tsa a na ke thaka o ba Jale ntse se ma go o tsoka ke e go tlo tlwana le eso. Eh a te a di mo a mo pa ba le a bu ke no a ka o go tsoka a go lo go nna.
0: A mene mo ga. Eh
1: ke pete se nna ke le nna le sa na ke di a o na le bo ne ba sad. Eh empa he ha ga ya e phethela ke ka le go batho ba entseng hantle ba seke ba tloela o fetsa hantle
0: ke nnete
1: e banna ba dule ba le bakge jwalo ba esentle sentle empa le e bang ba ile ba kgidela ba seke ba kgathela matla ba iphumole ba phutsemese ba tswele pele ba etse botle ke ba lakaletsa ka theo le masonolo ka nnete ee ge a lebo a tlee le bonkgono ga ba ile ba ya ba etela ka ana bothabothe ba etsa motsheletsi o monotle mme ga ba entse jalo ba etse sebakeng sa go nka botlhe gobane a se botlhe ba ka gonyelelang empa nneng ga batho batsa ba fumana monyetla banna ba etse jalo a ekanete ke ikopela pina o mohau o mosa o mosodi bophelong ba ka bane ga ene kantio ntse o ratare o bona le wena ka ga o basadi e santshiletse eo ba ka thuaga ya leboga
0: kaeaolo
1: ee re phega kgathela maatla ga o na le batse ba etsang tho see botlhoko ga ba gapelele ba sokologe ke a leboa kengkgonose bana bolboteng ke nne ntho tse ntle di gape ke botlhe re a leboatlhe moratiwa wa rona
0: ke a o leboga moratiwa wa ka
1: thank you

0: ene ne ratu yolo kupuwa hantle jolo fela ke mento tsentle di ratu a ke bohle nkhono shebana kwa lebote metso ya gona e mashume a mabedi ga bile horeng ya boraro ha ile tho
1: kala ga dolo ga mare
0: a aska ipeta
1: bona ga yolo ke
0: a ga hatele pele ha ile pe ha ke batle ba ipetang le setisa ba bang ho fumana monyetla wa ho kena wena ba gatuwa ba ka ha ile tho Eyelid. Ke a o feta. Eyelid.
2: A le gato le ka magete.
0: Ke a o fela.
2: Sejabana sa go.
0: Kgotso ntate.
2: Le mafata a poela dumela.
0: Dumela magato o phela jwang?
2: Nna ke tsetse wena o fitse hantle.
0: E ka mo hao ntate.
2: Lebitso la ka. Ke ntate Mpolo ke kgotsong ya hao morena ka lesobedi.
0: Ee, ntate.
2: Ah, ke batla go kata batena tsa thukolosina le sebe. Mogetse tsa wa thukolosina le sebe.
0: Nna ke tla botsa wena gore a ko nthusa go na ebe o tseba ditaba tsa yona ka po no le ngwana o no so tlhaela o hlana. Nna ke a ditseba.
2: Ah, go le go tlhonjwetse taba
0: tsa yona. Ah, ke batla go utlwa wena motho a se bakeng seno wa ditse.
2: Ha ke ditse ke mo fona ke botsa.
0: Ah. Ah.
2: Ore e pa ene pathane a itsa go go tlhonjwetse.
0: Ha o tsebo go thokola se yone mengwe me ketenye me gao. Ka ntle o na le makolwane yana ka ba bitse ba shimane bana ba theo wa ba qala ho ithoka. Ka ntle na mengwe mo keteng wa phabadi mo swa ha o tsebo thokolo se yeo.
2: A cha yo tsebo na thokolo se yana se beng.
0: Ah wena tla o tsebo di taba tsa bohlokwa jwale a e. Mm.
2: Ah me ya le ba hla
0: ke bona. Ya le skepe sele ku tla go ka le bakala go biela wa ukwa o mengwe meketeng ena me ga go a ipolalla go ke batla go epotologa ka ofela. O qetelletse meketena ka ofela ha go a fihla fumana episode wa millimeterlae. Ho baneng? A ke go ferekane. O ya kwana ha go a fihla fumana go ha o so jwe. E re ke fetela pele nya. Ha a fihla teng o fumana gore yela mbatunge. Ha ka mo so jwe. Ha go ya ntlo o fumana gore ha ya ba o tlwe ke tlala. Mm.
2: Ko phathana wena.
0: Ko phathana sono ko phathana. A itse o tlo thepuitsa a ja sampana phatloa.
2: Ao a ga ne do la loka.
0: Tsontso lo kile dad.
2: Ke go pa le tatu ya nne.
0: Tsela pele dad.
2: Me a be a masuizari yo tse mona de ka thabatseka. Nda de madla se lo se fuma ne ga mkhotlo. Nda de mo dia tsebe ke mo ntsa feta pela ha mo.
0: Mm.
2: Ene ke mo tlo ya mo la. Ibe ke re nda des ka tama jona a se le lu ka mantsunya.
0: Mm.
2: Me to ho na mo gena ka lo subeng ka mona le ene. A di pele se me ja lo subeng. A ga ne di gale wa ke ba tsiere wa go bile mona do denza dinena. Ke go pa mpo mpa pa le nda de fa mo le mo no ma ngo lela khwetsa ya le wonne.
0: Kana ndi ke butsi phenyenya go re ke butsi phatlalatsa ha kana.
2: Ha kana ndi ke bona go mabala a butsi.
0: O le kile.
2: Thank you mme.

0: ha re hatele pele eno le ratuwe jwalo ke nkgono tatai ha ya pele he e ne ratuwe jwalo ke nkgono bophelo ke semphego ha ile tu ka o fela
1: e tshwara sa go
0: ratuwe wa ka
1: o bese a ntse nne nga le tsama mo tsatsi ya
0: bulukwe ke mo ha ntate ka ba phela ra ngwana
1: ka ka o ha ka ne
0: eh ntate
1: a ko la go ndi di tsena se ina la te bang se ina ke ya ke a lo ela wa la ka tlo ka ma sofa
0: oho
1: eh
0: ke ntate mang
1: ke ntate sa nne la ho to
0: ke a le bohanda te
1: a ndi
0: ke a thota mori a pote wana ka bo ke thoba le wena o se fofane ke a le wena ye ha kona metso tswe go na dutse ho ye mmedi fela ga re lebile ho reng ena ya boraro ha ile twe
1: ka mo a tole ka mahet
0: ka o fela
1: ho tsaba na sa go
0: mo ga tswa waka
1: ha mo sia ke ntate ko sha ga bo kwa ke boga maso ke ke ntate tsikitsi yo
0: ntate tsikitsi yo
1: e ya ile ka thapola maoto ke tlile bogogwaneng ka maoto ka ba ka tse ka pela Queen 2 ka ba ka fitlha mane paramenteng ya gale ka fitlha le go thodi nyeo kwana pela ga ke re ke nyeo ke yona le go thodi
0: halala
1: ka nyoloa gape ka maoto ka feta go mme ke a tsamaya ke ya kerekeng ka fumana le seko ka seosa ka baka fitlha left side ka maoto ngwane so ke itsamaela ka maoto
0: aka matlate
1: eya ne ke otlolola mangwele ngwane eso ga o ka nshebela botimphari mane mo gare ntlotse kapo mmamatshediso ke mogonyana wa o se ka naga ke mogonyana wa gago a kabe ke eme gantle ya botimphari e ga ba hlotse ka pomma matshidiso
0: o lekile mogatu wa ka
1: thank you man
0: ha ona le ntwe ke sa e bone mmona ka ntate mantsha ke tsebe na botata ba motho yona bo ho kae e dipina tsa ha di teng mmona fela ba le yeno ya airport ha ke bo ne

0: samosa. Arinwebetsi wena hleke mbotata. Tsaki papa la khatho ya ha o mesonyeletse se ela laboraro la pele la kgwedi ena ya lwetse. Go thwasa ho selemo sa ba sotho mo homati be hle chaba sarantsho. Agelele ketlala. Ontso rutse jwa lofela le memory na ke a pereganya ya ha. Empa ke ke tshuka mehla le matsatsi mo CM tla re mo tla ke ne ke fihlela pelle la thojana yana ba ditlatsi ba medidi etsana. Ba re ka jeno re fihletswe ke mo tle mo sia. Mme ka le bakalena mabitso na hla ka dikanta tsohle tla bo tshabela bo phirima bo rwa le le bo. Ha ura ta ka mpitsa jalo mmena letsa na maila boroko. A ka pa o ka gutla wa mpitsa jalo fela mme mafata a kwela bitso la seboko saka. Ei ei ei. Ndate ga lokela go hola mahong a moge.
1: O tsia e motho.
0: Ndate.
1: Ba tla go lutse go mkhono a dire ba ba tsiba thong a tsire ya ka.
0: O la utla se ba se ba ile ha holo se ba dibitse kepi.
1: Ke yo mkhono go tla fuya ga le go. Ba tla pele ha na ke na ha tla pele.
0: Ao.
1: Ba ba tsa sekolo go go mkhono no ntse ya go.
0: Ao.
1: Anne tempa hai ke out ena mono hey wa kana ka tine ke ratang haholo rona ka dipitse ka nana
0: eh ke ya bana ba mogana swehla hantle
1: ha bana ba mogana swehla
0: mmm
1: anne ta tsofa re ya dama si tsamane mo ne se ile ke wa tiba mo sia ya ka ke na di tsaba tsena tsa a ka u ya di tsaba tanda ke mo di ke tsala mo nyana na ho
0: Hey, ended.
1: Ho plaga le ka dijele eng ka le le. Ho tsana pato mo no na tsana tsere ja le. Ho wa tsere ke mo go tieno na go tsena. Are ngwana ka a tsumo di mo tsono lo fa.
0: Mm.
1: Ho le ba le le ntse le no ho ba ne ka mora ho mo no le ga ke ba di ntsa di ntse di tsa hala. A bona go jwa le hona ha e sale. Ha e se le bona lo ka tlo ya mo di.
0: Ao.
1: Halo sa tlile ng ka ke mong wa ba mo fenta ke mo fenta se bo go se le ntlo. Ke a go bo a ha.
0: Eh ended.
1: A go nna monna. Ke tsena ha ga le kopano. Ke magwa a lwana ga tsitse. Ke tsenya mo tlile. Ke le wena wa hana. A ke le le nna ke a ke na.
0: Mm.
1: Ya ba ke go yena ndate ha hona thuso go ke mo mo go bana. Ke ya ke na sekolo, me se di ne ya ba tswa ke.
0: Mm.
1: Ne ga ha khutla khatlola o bedi ha pe a re mo nna e tho. Ke sa ene ke ba ntsa mona yo le hutse. Ke nna ha mang ka we.
0: Ao.
1: Ya ba ke re ba bana ha o ka go hona o ntse sa sekolo. Ke sa u kwisi.
0: Mm.
1: wa no kwana mo ditlame ya mopala tsi. Ke tsage se ba mo tsia ka mana ho go hona ke le ntla le le mo go tsia ile le.
0: A le bua.
1: A re manaka. Ka te go di mo ho tsono le fa.
0: Ao.
1: Ho no go tla kuya ka le ke bu o na itse pele ya ka mo mo. A go khopotsa di ntho tsa bu. Ke se ma khloa go bu ma tsume a dinga me tsinine. Okay. A pale nna, a pale nna, kore.
0: Ao.
1: A ona tawa, thato ke a mo gae. Ndi bo se re la hae.
0: Ke nnete ntate.
1: Ndi yena wa tsiba go na ye mo ndi mo mo tsile jwa.
0: Mm.
1: Ke ga tang. Ke le men la ka, a ntse ke di tsimo ke mo tsapa.
0: Mm.
1: Ke ya ha ke thabe ha go kwa o bitsa mo tsapa. ampa ka mmitsa gore yena o itsetsa sepatala.
0: Hai.
1: Fela modimo yena ha o bopela moo. Go na le ntho e ke e tlhoile lefatsheng. O bona ntho e ke botawa.
0: Nkomboti.
1: Ga ke e batle. Ga ke a tlhoya jwala gobane ke a bona.
0: Ee, ended.
1: I'm going to go to the house. A le ke khotso se se ga nete ke khata ma ile bo go bo ke ntse ke ba ma me se bo go nuta ta i bo go no bo tlo ke ntse go hanga go sa le ditlo la mo sia yo le mo sia go tla le bohale ba ba nna go no ya ba khutsa ka nete a bitsa le na le tsaidi ha
0: ha ke o mana rena ska mpiza taba tse ke sa ditsebe
1: ai mkhathe ndate mo dia tsebena ba ha e ka metsi wena ke mpasela ke ba balla be mataunyane ke sa batho mo buisa botlhoko ene ke tla le shapa le ba bibi wa le ka le ba gala hai ra ja o tswe
0: o le kile ntate
1: ngaka ba mo shapa
0: o le kile ntate
1: ha yibe
0: ke go mo ere ke fete ke nke wa bobedi he metsotso ya rona nnete yona e dutse fela ho e mashoma mabedi a metse mesan ka morra hore ena ya boraro highlight
2: ka ha di o ka ho hate
0: ka ofela
2: ho tse ja ba sa ho sa ho mo le ha re tla ho tla nne
0: ho tsa ntate
2: ke ha lo hetsa
0: ka ma ha ntate wena o phela ra
2: ke ha re so ke le di tsa ba ra se le
0: eh
2: eh am sia
0: Daddy.

Ke a leboga ntate.

setse re emetse dinotshi bomme bano ba ka Welkom mo ka mono gore ba tle ba kene ba re bolelele gore na ba ketekile jwang. Nna ke o qoqele na ke ketekile jwang wena Lila boroko le letle. Ya ba he ka Sontaga ke tlile mona mosebetsing, tla gopola gore ne le Sontaga sa o qetela sa kgwedi ena ya mosadi wa mo Afrika, kgwedi ya mosadi ya itshepang, kgwedi ya mosadi ya tsebang gore na yena matla ha e wa o ga go kae. Okay, ha ona mathata he. Ke kene go seng a phoka di rotha mosia e motle goreng ya botlhano ya ba goreng ya borobong ka nnete ke phutha mehasana ya ka ka nnete ke tswa le mo ke keneng le teng. Ha o kena mona selmoyeng sa Losotho mona go na le kamogelong kapo baiting reception. Ka nnete ya ba ke a kena he moo, ga ke fitlha mono ke utlwa ke bolelelwa gore hela mosia o na le poso mona o na le molaetsa. Nna ee, oh okay, ae ke kopa molaetsa o wa ka. Ga ke fitlha he ke bona ke fitlha ke fua ntho e ntle mona e fitlhanyeng gatlha ka matlho fela e gogela matlho a ka. E be ke eng ka moo? Ka nnete molaetsa o neng o ngotswe ka godimo ka tlhaka tsebiswa ga a mme o koptswa ke gona gore molaetsa ona o tle o shebe ga o se o phomotse. Oho, ae ka nnete ya ba ke a tsamaya ke lekile go tshwara pelo. Pelo ke pelo, e bo ntse ithiba fela, ntse ithiba ntse gore ga ona bothata e re ke tsamaye. Ka fitlha he monga poso yena ke motho ya ntse bang hantle. Mamedi wa Salmi ya sa Lesotho le wena Lila boroko le letle. Ha ke fitlha he ha e ka nnete ke theola dintho tse ne ke tswa di batla mabenkeleng ka nnete he ka koloing. Jwale ke nka mpho yane yaka ya nyaroswa ke re ke itse ke fumane poso. Ka nnete ke fitlha ke dula fatshe mo sofeng ke bula molaetsa ona wa nyaroswa. Molaetsa ona ha ke qotsa mantswe ona ke re ke itse jwale battery yaka e shwile petsana ka ha ena mollo. Mantswe a teng ka nnete a fihla a re fela. Mosia e motle go nkukile nako e telele go lo go tha gore na e be nka reng, ka bua mantswe a feng go tlhalosa bohlokwa ba gao. A re motho enwa e ke sa mo tsebeng, a re go nna empa seo ke ithutileng sona o mosadi ya maatla. Wa bona ka moo ka lebokosaneng la mpho ya nyaroso go tshetswe dieta tse ntle kapa ke di rwale ya ke ama jantje. Go gona e be motho eno a o tsebeletse kae gore ke rwala nomoro ya bohlano leotong ga ke tsebe, fela go bile go nne pue leoto laka le mofuta ke mefuta ke mosadi a ka qhoqhoselang a ka emang godima seeta nna ka nnete boitshepo ba ka bontumelela gore ke phamele marole ke phamele mapoko. Jwale motho enwa wena Lila boroko le wena mamedi wa Selmo ya sa Lesotho ka nnete o tlhalositse mono o re ka dieta tsena ka mora gore ke dule fatshe ke nagane gore na e be nka o etsetsang e ka begang poso selo sefatlhegong sa gago. Ka dieta tsena tle mosia wa di bona di phagame di tshabile lefatshe. Ke ne ke re fela jwalo ka ntsu fofa mosia e motle. A re ntsu le ka mohla ha se phoofolo yeo re ka ga e bonang e ntse e thwena-thwena fatshe mona ga e kopana le digotlhela e be e ntse e ngwatha-ngwatha e ja ga e kopana le eng dibodu mono jwalo ka magwaba ga e etse jwalo. Empa ntsu nakong eo e ikutlwang e kare matla yona a ya fokola e kampane e itlhotha a mang a masiba yona ga e tlwa mono e be nyolela godimo le go feta a re mosiatlhe ka dieta tsena mme ke re ke a o bona mme ke a o ananela mme o botlhokwa fo fela godimo jalo ka ntsu o tswele pele go fetola bophelo.

0: Sboko se ke la ka sella. Sboko se ke la ka sella ke se sentse na so tla mpelong ke re modimo. Me wa ka yere ka mehla ha ke qoqa le yena kapa ha re le bokae bo mesebetsing e itseng e kgethehileng. Jwale ba batho ba tla be ba ntse ba thabile ba ntse ba re he motho modimo mo file enwa. He ngwana enwa tjena le tjena mantswe a dutseng a bua molomong wa hae ke wa hore fela ngwana ka le ka mohla o tlo se ke wa tlala ka boikgabi. Ya ba o hlomae ka re jwale o so le tsebeng ke o dule o ntse o kokobetse. Ya ba ke re modimo ke a leboha. Ha hona le batho ba ntseng ba bona bohlokwa ba rona, batho ba bonang molemo wa rona. Fela jwale e ka re majantseng mona re tla ya kgale dieta tseno ha ke di rwetse leila boroko. Hai wena man! Hai! Tle ke gawane ke tla isa pelo ya ka mafisa. Ga metsotsong e leshome le metso e meraro ge re lebile goreng ya bone. Ntse re le tlile thota ka lerato le ka makgethe. Hai letho!
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Kao fela?
1: E tshabana sa kgone.
0: Morato wa ka.
1: Dumela tlhe tshele.
0: Dumela moratuwa.
1: O ntse o tshetse hantle
0: le ka mohau wena.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ee.
1: Lebitso la ka ke mme nna ke a tsamaya ke re ke.
0: Katskats.
1: Ka Sepento mo sia mo qobatsa.
0: Katskats.
1: Ke na re ha ke tsatsa.
0: Hai wena.
1: Ke
0: se se di nna pa ditse. Ah, ebo re tla be re lo fitla go reng ya bohlano. Ke itse ke butse phenyenye.
1: Ah. A bona ha ka nkotlela me nthomo me sa o le mo.
0: Ee.
1: Mo ma re mba ha di mba ha ba pele. E ne le gepita.
0: Fatshe la ditse tse le fatshe la matshwenyo le fatshe la ditlantsa bo wena. Ke
1: le fatshe la matshwenyo. Ka nnete ke tla be ke pake ke hlolo lo se tsa bo soko.
0: E ska mpara ha ella bele ya ba buisa pelo mafisa.
1: Ke tsana le nna le se fela he man di tsenga tata u kwa kana ku khutlela morao ntho tsenga ta di a khutla ha ntse o bua tata tsao ha o kwa nne ona bona fela wena le nna itiretile nga motho
0: ya ba yena o fihla tibisa kepi ke rampo
1: yela yena o sa tibisa hona ho tla u kwa he motho na vela a a tso sa dikgo
0: ke re ngwana nwa motho eno a go phamela mapoko mo sia o fofela o dimo
1: ha o go sela
0: ka re motho eno a ngolletse mona ke motho hantse ba nyeo
1: ha a tshele ga rena o tsebe
0: ke mo Israel
1: a tsa ntse ke dile ga go ntse ke ga tama ile go go ka o sela le ba se ma ile go go ba le tanka tsa bentse ke tle le bona ke go go etsa se le ntse la ka ke nne nna ke tsa na ke tsere o ka ba se o pota he mo se di fanno ga se le teng le di papa pa le motho ka o sela
0: a ha ke batle di fanno ga go se mo hona ke manganga
1: o batla njwa le
0: mm
1: a se ntate ga di buka go go go u kwa ba
0: Ulikile menna ke tsama ke kereke.
1: Ulikile tsela.
0: E di go mo di go mo wena mogato wa ka se. Ga metso tsonye le shume le motso o mo ga habile go reng ya bone. Hi letho.
2: O le ba tsela ga mogato.
0: Ka o fela.
2: Ke tsama na sa go.
0: Ndate.
2: Ndate go na fito go kuma wa ke le bitsola ka.
0: Eh ndate.
2: Ke go pole tsa tujang.
0: Tsela pele ntate.
2: E ke tla ntate le bollo la tlo ala e o ga mama ha bana ka mo. Ntate mo ho lokisa tsa nthapelo. Le taba di ya nthata wa kwete. Le se di me lo khiloswa. Le mo ga no fana ga mafono. Le ke go bala ke tshwere tshike. A tira di kolobe. A tlile solo le fela dikano. A tlile se tsuko tsane sa bobe se hlolwa ka thapelo. A tira di buka. A se di di chaba. O khono se bana go le boki. O khono go la tuku handle re lo bona ba le tsa thujane. Tabeng se o sapeka. Le le tsola ne po ka botsabotsi. Ga tlhale madi ao se le wa mokwena. Mangwala wa mokwena.

0: nna ke ka ngwana mme motsi wa batho tla skupupina iki maputi le mokhulu wa rona mme na le tsana ya maleta thujana
1: ke go kobela ntate
0: wa motsi a tsama go khonwa ka go di fitseng tsala mme wa ka ene le motsi a nna ka go tsalela wa ntsaka nna ke mo sia mo tuba ke mo tsama tsantse be se nna di ona la mo go tu
1: ke
0: a sa ke mo tsala ba nna la ngwa ya ne ke tsele ba sia la rata go ipolela
1: bona ba phafolo tse gang hampe
0: mme ke
1: ka maria le khoko
0: a go bo mutho wa ne bona ipolela le nare e ba sia re batle go ba tswa mo di mola
1: ba wena ha mo sheba ona sa bo bone botle
0: ona le motle ka nne
1: thank you ntate kwena fito go komo thank you wena mngaka
0: le mme ke khosha ke la pa se ba tlo ha o e re ke ba le ya kulu ya mapone sa ke na mo tlhane ke
1: holo holo
0: ke di mme
1: e di khomo ntate ke mo ena mogatwa wa ka ha iletwe
2: ka lwa toro ka magata
1: ka ofela
2: ka bona sa go
1: katsikatsi
2: mosia
1: eh
2: ntso tsi ke u ka tshe
1: ka mo ha u katsikatsi wena
2: nne nna ke tsi le ka kwa ga thapisela ka metsi
1: oho eh
2: nna ke wena
1: Ugatsi.
2: O bona ke reng?
1: Ae.
2: Ke re nna ko wena.
1: Eh, bya le ke re na o katse ka pohetsa lang jwang ka wena.
2: Eh, ke re pine e yo e rata ngo tse e ratwa ke nna.
1: Oho.
2: Mm.
1: Ya utlwa na taba tsena di ya kaetse.
2: Eh, ke.
1: Ha ona mathata ka tsatsi.
2: E ke na lwana he tshe.
1: Ke go mntate. Men na ke a tsamaya ke a kereke mo itse e kgepeta e tla re ga ke gutla he e be ke o bapalela gore bana ba ka ke a lelatlha wena ntate 606.

0: teng o tseba gore ke bohlasong ba gago o le ntate o feitse ga re ka ra bona mosadi a gago a thamotse molala e ka go logebela motlotlo imetsi yane ka re ga ke a tshela mona ka nnete ke tla tseba gore ke enwe mona a eme masapo o feitse mosadi o lokela gore a be sepeke a tlolowe kere ke a o bolelela o tseya ntate di matshwago a maatle ga e letwe
1: Ke tshabana sa khumo.
0: O pheta mehlala go bile.
1: Le madinye ha se le se mpong tsagale. Ke go pela tsagale ho na le. Ke tshwenye wa sile ne.
0: Ndate.
1: Mme ke tla tshepa la ga tsa ka hlene se ke le jetse. O ntshagale ke le talo ena hangata. Ntate po ha nya ka re melala. Ke tla ba ke ntse posi kholo ba. Ntate mogolo thaba dipedi le kgalo le leng mme ke tswa thiba tsong diponeng ga o sa ka toka nna ka mme matlho a sebele mmo nkgono monate ga o phuthele ga nna ka godimo setlhaba sano sa matsing kwana ela ke na le mokgoki ya ka moka mono gona godima tlhaba seo sa matsing mofa abuke mpotse ko obitse wa seithati wa sekereki anna se a patsi le ba sa di ba batho botho bona ka go mo bua selokwe ke mo kwini ana ke ngwane so ba ke le tale ke ntse ke katela ka mo sia e mo go a ka ke menna ke a tsama ke a ke re ke e ba sia bana ba ba gata go lo ba e ke ke ba le ya go lo ya mapolisa ke na ka ntse
0: go tswa ya tedate ke la ka lekwalla ka re bana ba batlang go ipheta go lekana jale goreng ena yeo ka yona re phethelang ke boetse ke a bula gape ke re ga o ba o batla go gutla kore gona jana ke sana taba le wena bile letsebo gore le petetsane ke itusetsa go tswa ke tsamaye ke kenele mo ke keneleng teng ga e letwe
2: ga lerato le ka magete
0: ka o fela
2: ke tsabana sa kgomo
0: morato waka
2: ke ntate e mara uwe
0: eya ntate
2: Ai sie o sia matla antate a bona la gomme
0: mm
2: a go bona ne wa mo le se nya ha hai u yo bona la so mo na wa hai potongwa ne ding ai sie go ta so bona mo tlile ne ga ya skripot anna mo sia
0: le di pantsa ha di dule magane mo na tsa go rwetse o tla mo bona le tshuwa banyana skepsel
2: ha ka mfumana la te mane fe la ka buka e fumana fe
0: o le kile ntate
2: o le kile mo sia
0: thanking re ke fete ha ile to
3: ba ra tsela ka mahle
0: ka ofela
3: tsara la saso
0: me
3: o sia tsa tse handle
0: ka mahawi ka ba wena
3: a go ka mo khotse ga tsa mo latela ka tele ka na go e motho tsa go tsa ona tsa pitse handle
0: wa ipona wa latela
3: how a ena hala o le mona re o go ntshitse go botlhwa go teng a tsa
0: oho
3: mo sia
0: mogatu
3: o bona ka ntate kwena fite go kuma o na utlwile gore go se ka ga iphetwa o bona ka o na utlwi
0: bona sa utlwa ke go wa fitlhe
3: ke ne ke tshwetse
0: wa fitlhe
3: motho o tlileng ntate modiatsebe ntate modiatsebe go tla heba ka ke sa o gape
0: a tlosa sanka
3: a ke re jalo o lefelela ntho tse ngata o lefelela gore go nako sealemoya se le se kwa mogotlong a kere a tlo itefa tse itefe ntate modiatsege
0: halala mogatu
3: seba mosia
0: me
3: aa

0: ka bo ke ka bo mme ha go re ke ba tloela ke re bo mme ba
1: mm e tsa ile ona tena ntse bona gore nako e sehlile e theosetse
0: a tifel a musi a ke tlo ithwekela doka he e
1: ba bitse he ka pele lwena le phomotse le khanolo nka nna ka o suthumetsa ka o lahlela kwa nona tjene
0: ke a tseba ebile ntse ko bona fela o utlwile re ka eta sena se o ketang go sena samphaaetse
1: phametseng marole le tse phametseng lepoko
0: o ka nna nkula ka sona ntse taka fela mosia nthebele manka le phalela mono ga ba re ga ke tshela tebetere ee wa bona kege
1: ga ebe ke tla e thola tseno tsa kgala tsona ga dingwe le mabitso
0: odimo ntatana bele tse di batla go fatolole ka tlasa lekese ka kwa
1: ke a o bolelela
0: o seba mabakaela
1: pineng ya bona ye nngwe le nngwe fela
0: oyamme
1: o lekile
0: tanke mosia
1: tanke wena mogato ya waka oa katela ke tseba o fetela lehlasong mogatlhelong ngwona ga e letwe
2: legatela ka magatheng
1: ka o fela
2: a tsena mo se go
1: mogatu
2: ga wa ba hadi baka
1: ne so
2: ya mo tsa fela a tshe wa ene nna la le ngwana na e nna mme ya ba mo militsi mo militsi ntse o tla ba ine na ba ine na nna mo ketetse ya ke tsebe ka pono ke khutlele he swa ke tse
1: hey
2: mo thaola ka tsa ba a o laka tsollo go khling tsense se tsitse sa ho
1: e tle sa tla be be la ka tsolla ga tla ge ka nete
2: le tsela ka ke mmeli le le tsela ke ka nne nka mo
1: magato wa ke
2: a o ngwana mmehle go ga tsa ile ha ke nda le kwena fito go koma ha ke shavela ka ntle mahlwa ka ke utlwa nda le kwena fito go koma le dipelo tsena tsona ntso di etsa ke tsebe le thona nka nna ka imena ka imena ka imena
1: o si o thabile ntso go fela ha go tsa maye ha mona tya ka ka ha ona se ya e un tla ha ona se pe nya
2: di fuba ha di a fetetsa ngwana mme aha
1: a ke re le se sa di se hantle
2: ke ke le ka police so le se se le siwe mme se re jamela ka ha ke tsena ka maka ngwana mme
1: le ka tile ka mahokela feng
2: ke ho fa ke se ke thabile pele mokapa ka ile ona ho so fitimo
1: a ha ke tse mokapa ha ke mangwana nyeo
2: a nna we ke wa bahadi ba ka nne o ka nketsa ntho tse bohloko a ka lekale ha o tse motsapa wa ka ka mora go a boluna tsa maetela ka a go tlhosa
1: a ke re le a ba pata go ba nwe le mmelege o ho ba bantle se ke ba banka
2: nne mokapa wa ka ke ntate ga di buka
1: a aha ha so fihli wa tla o santsana ka paka papatsi kana ga ngwana
2: a o tsa lutsetsa go di phaphatha di vanno ga eng ka ofela
1: ntho di kopane
2: ha o tsamaya moru o tlopote o tlo lepeletsetsa ge o tone dikela ga gangwana
1: halala
2: mosia ke ba rata ka go fela tlhe ke a o rata ke thabile ga ko o buisitse tlhe ka tsenyana
1: a botlhe sentse ba oma ka ditlhogo ke ba shebile
2: tanke tanke mosia e motlhele
1: kgomo mme

0: Ka metsotso e 20 hantle jalo fela re tswa goreng ena ya bone mmino o na wa galong date o ne o tlhile o betsa no betsa hampe gadi ga e letwe
1: mosia
0: ntate
1: alo ka tolo ka magate
0: na ke hle ka o fela
1: e ja bana sa go o ntse o phela jwang ka ba ngwana mme
0: ke phela ka mogao ntate ka ba wena o phela jwang
1: mogana o ntse ampa malwetse ke data ka dibuka ntse ke etsa mosebetsi mosi
0: botla ke ao le jalo ka nete wa ya wa fitlha mokapapatsi
1: ntse tse ka papatsi masokola dipapata a legamegale mooto wa diteng le tee pisa difano ka dise dideunta ga mabanta o ditsisitse mmento tsentse di katwa ke botlhe o tshole ka data mmetse diaja
0: oho
1: Unzo mga atwa mono go pota, pota msi.
0: Ah, chika, nete kia bona usabila unyenye le di tse ora, luki luki isa mo msi ya tse otla fita le mona.
1: Eh, msi ya, nse go mame si msi ya, jen to ata pato.
0: Oho.
1: Eh, ubila ela kama msi ya.
0: Kwa hivyo ato nne kitu labuta wena na ekaba ubila ela kama?
1: Tambe di malem mes kalutane.
0: Table.

0: Ke kopa tshwere le fiela a tlo fiela. Ke o seng jwale ke utlwa gore ntaramane le ena. Karabia le hlile wa hlasa ha e le o seng jena ha e le tu.
1: Ka lerato gore ke fika makgethe.
0: Ka o fela?
1: Ke tshaba mpasa kgomo a e sa masiu.
0: A e sa masiu mme ntho tse ntle di ratwa ke bohle.
1: Ke sa flugo eno he ke tlo e bolaisa mabotofu.
0: Ka nnete ya Modimo?
1: Ke eng ha o re ha o no je a di fanno?
0: Ha ka nnete. Ke ne mpa ke mokala fela. Ke di ja mehlela ke tshaisa ntate ga di buka o tla ukwa santsa ga tlo ho pota se.
1: Ke kopa go doko la he mo khatiwa. Mo pofeta e sa ya ha bo ke a mashume a ma. Hati mana ile a mashume a ma di di a metsu. E go di le mina na eme di. Mo ti mo a ona. Ha khatale ha fokole ke le lo ya hai hai le ka ngwe o fa ba khatetse matla o atisa matla ya ba fokotse ya fokotse ba ba tsaba khatala ba fokola di kwa mpetla di agwa empa ba itsepe ka morena ba bona matla a matla ba fofa jalo ho kantsi ba mathame ha ba khathane ba tsamaya ne ha ba fukole ne seng ena ka tlhwa ka re khothaletsa ho tshepa thapelo ka mehla ho go tsamaya tla ha go tla ke khathetse ne e be he thapo ya go na yo ke ho mo rena mo ho ba ne ena wa tshepahala mme mphe na le tsana lengolo lena ke le kgethile ka baka la gago ba o file mo pholosa tweba ba go pha mme o fotse le nna ke tsho jalo modimo a o fe maatla a o eletse a o a tshwantse a o file ona mme le sekebe la kgathala le tsa mo tsweetsi o hloka go khothatsa tshaba tsena sa bantsu ha ke tse tsena e ke tsile ke mo tla nete a go ala mo tsweetsi o phetile ka go khabane le ka matla a mo tuma o tle o na mo tuma o ba le a o tsho se o tsho ka mo pila empa ka o di mo tsho se a o se bo phelo o bo tle ke ntlo le sebana go poteng ke mentho sentle ke ratwa ke o hle tsela tshwe he mo ga tuno
0: ke o le bo ha mo ga tuwa ka ba le letsa tsile letle le senang city so ya letho
1: mana me ke a go be go be ela ke a le bo
0: ha ke go mo me
1: a bona he
0: ntumele ha mentho sentle di ratwa ke bo hle a se a fietse hantle jalo ka magethe ho hlwekile ke re moruti nka tamela wena mogato wa ka gore behele mantswe ona ele a thapelo ge phethele hantle mo sebetsi wa ka jeno ha iletwe
2: ha iletwe le ga mogate
0: ka ofela
2: la ma ka go mo tsia
0: ntate
2: a ka dikeng de le tsaka la sile e
0: ke
2: go bua ka mosebetsi
0: tsela pele ntate
2: ntate ni mo ya ho halala ntate ga ho le ba ho bile le gona ho tla ba khitsa ho fihla mosong ena ke tsama tsa ho

0: ga o kopa go tlatlatsa ka dikanta ka wagoana ga gona mo go na le modimo wa kganya go leboile mo go na le modimo ka go feleletsile ga ga mathata ga mafifi mo go na le modimo wa nnete tatagante re o boka re o gobisa gore o le mbonang tate mosele mogago tate go kopa matlhonono o kopa o kokotlhetse ole ya matlhonono o ye molemo mo ra le modimo wa oloka tata mosele mogago o sitela ka ditshini tsotlhe tsa bophelo wa rona. Mme re kopa tshwakalo go ena mogalo wa kganya lekgotso sokolola ba pelo dikgopa mo go na le modimo wa oloka o kokotlhetse o le molemo ole ya matlhonono tate mosele mogago o mofeleng elo ile la mathata ifetsa ya nneteng dikgabong ya legato lago ntate bodimo tate gatla otlhe tate ke ya motlhanka wago sa tla tloa a ya di-highland tsa gae moraleng wa nnete o sebeditse le gona ka legato le ka makgetho moraleng wa oloka mo tataise o mo kenya dipalangweng tata gore ke ena wa fitlha a di-highland tsa gae moraleng wa oloka mo sebeditse tate ya matla otlhe o fikela a kgutlang tate ya bosedimo tata ya matla otlhe re sebeletse moraleng wa kganya ga o leboa mabitseng a magagolang tate lelamoga lelamo ya oarelela amen
1: amen ntate
0: ka lebitso ke ntate setataba yena o sele ke a o leboa mzia
1: ke a o leboga ntate setatamajwana
0: akemo
1: ntate ga saletso jalo fela ke metsotso e supileng pele re fitlha goreng ena ya botlhano mosia e motle o seng gona o halatsatsi la laboraro.

Sena ke Salmoya sa Lesotho se ha sang jalo ka maqhubu a Medium Wave le FM. Manari ho Medium Wave re fumane ha ho 639 kHz 469 meter band. Atu FM teng re fumane ha dipakeng tsa 90.8 MHz ho isa 106.1 MHz. Boithabiso tswelopele le thuto. Ka jeno ke laboraro kgwedi eo dimo ya lwetse e na le matsatsi a mabedi. Selemo ke sa 2026 ya o dumedisang ka thabo e kgolo mamedi ke Maletiko Taunyane wa Mohauherwa. Mme metsotso ya rona ha o e sheba e dutse fela jwalo ho e mmedi. Ga furaletse hora ena ya bohlano mothating ona ke o mamela ho mamela thameso thapelo ya hoseng ka Bishop Johannes Mokgeba. Mme mo mamedi ke sa bile ntse keng ka monyetla ona hle ho lakaletsa letsatsi le letle le senang tshitiso ya letho. Kgotso pula nala tshaba sa thesele.

0: Dumela ke o dumedise momemedi ya kgabane ya Selma ya sa Lesotho. Lenaneo la hore kenang ho lona ke lenaneo la re bitsa dihwai. Re bitsa dihwai ke lenaneo la lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le tlhophisetso kgaso ke phatlalatso ya temo. Lenaneo lena le tla hona hoseng hwa Mantaha ho isa Labohlano ha hora ya bohlano ho fetile ka metsotso e 15. Ya ho behelang lona moyeng ke wa hao ka mehlang makamohelo makgwadinyane. Ha ke tsamaye ke le mongkelano wa mphato wa kane mokwara ka metjhining. Ena ntse bona hore ditaba tsena tsa rona di fihla ho wena ho se tshitiso ya letho. Manana wa nala kala la temo ka netso dijo le phepo ene paitseng se phepo sa ona go lefa thuto di tebeng tsa temo e ka ba temo ya masimong ka ba ma jarateng phepo ene paitseng me sebetse ma tsoa keng le pabalo ya malapa a bua ka diphofolo bo pheko di ba tsona ka ba bontla fatsi ba tsona a bua ka ditaba tsa dimmara ka mo a bua ka chocolate thekiso ya diphawang ke temo mo ho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo ke la boga go letsatsing la ka jeno ona so ise setle mme o tla hopola hore e ba re bua ka ditaba tsa dijalo mme letsatsing la ka jeno ke la ka tsa ho fa ditaba tsa monate tsa sekolo sa dihwai masimong. Mme mona he wana so ise setle e ne e le letsatsi la bona la dikapeso e leng di-graduation mane ha Hlajwane seterekeng sa Leribe. Ga sa lona mona ke la ka tsa ho fa puo ya monghadi re tshedisitswe selebalo e le mosupisi e moholo mme yena o ne a fana ka thuto ditabeng tsena tsa hore na sekolo sa dihwai masimong ke eng.
1: FFSC ke eng? Sekolo sa dihwai masimong ke eng? Sekolo sa dihwai masimong ke mokgwa o sebediswang hore dihwai di ithute ka dintho tse fapaneng tseo ba batlang ho ithuta ka tsona. Boithuto bona ke boithuto bo sa etsetsweng

0: ka hara dihlopha kapo ka hara moaho. Ke boithuto bo etsetswang masimong, bo etsetswang makgulong, bo etsetswang dinkojaneng, bo etsetswang dibakeng tse fapaneng tseo dihwai di etsetsang tlhahiso teng.
1: Boithuto bona bo mme le bo ntate.
0: Ke boithuto bo etsahalang ka hore dihwai di tshware ka matsoho. Ha ba bale, ha ba ole dihlahlobo, empa ba ithuta ka ho etsa. Re a tseba hore ha o jwetsa motho, monyetla o phahame haholo hore a ka lebala. Ha o bontsha motho, a ka nna a hopola. Empa ha o ka re motho a etse, taba eno e tlo dula ho yena, e be tsebo a dulang a na le yona ka mehla. Ke e nngwe ya ditaba kapo ya dintlha tse kgolo tsa sekolo sena sa dihwai. Makgowa a tla re ke filosofi ya sekolo sa dihwai. E nngwe ya bohlokwa ka taba tsena tsa sekolo sa dihwai masimong ke hore e reretswe ho tshorisa ditsebo tsa dihwai ka hore ka botsona di arolelane ditsebo, di boele di sebetse le mafapha a ditsebo le a dipatlisiso hore ba ntlafatse tlhahiso ya bona. E nngwe hape-hape ke ya hore re fokotse hore dihwai di nke sohle seo di se fuwang ke bosupisi, e ka ba ke ba mmuso, e ka ba ke bosupisi bo ikemetseng. Ho na le taba ya dikgothaletso tse mona tse akaretsang. E ka bang kgothaletso ho Sotho e mohlomong e ka ba ya naha ena ya Lesotho kaofela. Empa nnete re a tseba hore dibaka di ya fapana. Di fapana ka boemo ba lehodimo, di fapana ka mobu le ntho tse ding tse ngata tse fapaneng. E le ho qoba ho fana ka dikgothaletso tse akaretsang, ke mona moo tataiswang dihwai hore dihwai ka botsona di iketsetse dipatlisiso ka sekolo sena sa dihwai masimong. Le se le ile la utlwa hore ba ne ntse ba bapisa mekgwa e fapaneng ya ho matlafatsa mobu, jwale ba sheba hore na tjhai ke ya mofuta ofeng. Dibakeng tse ding ba bapisitse mefuta e fapaneng ya patata, ke etse mohlala, moo ba lemmeng patata tse fapaneng, jwale ba bapisa hore na di sebetsa ka sebopeho sefeng, e atlehang haholo sebakeng sa bona na ke efe. Ke tsela eo qetellong re lebelletseng hore sehwai ha se na re ke utlwile ka mosupisi, empa se tlotla se re ke a tseba hore patata e atleha sebakeng se itseng ha o entse 1 le 2 le 3. Mme taba eno re e tlisa ntho o thweng ke ownership, e ba taba ya sehwai, ha e be taba ya motho e mong, e leng taba ya bohlokwa ha re bua ka taba ya tshupiso. Bo ntate le bomme, taba ena ya sekolo sa dihwai masimong, tlhahiso eno ya bona ha e etsuwa moo, a se hore ke tlhahiso e re reng ke ya moshwelella e tlo ba phedisa, empa ke e ba tataisang fela hore na ha o so ya sebakeng se seholo, ke ding tsa bohlokwa tseo ba tlamehang hore ba di ele hloko. Mme tebello ke hore ditsebo tseo ba di fumaneng ka nako ena e ba ne ba le ka hare ho sekolo sa dihwai masimong, jwale ba lo e sebedisa malapeng, ba lo e sebedisa mo ba ikopantseng, jwale ba hlahisa ka boholo. Hobane ntse re tseba hore re na le thomo ya hore kanetso ya dijo e anele naha ya Lesotho. Re fokotse sekgahla sa dijo tse batluwang ka ntle ho naha tseo re nang le bokgoni ba ho di hlahisa. E nngwe hape-hape bo ntate le bomme, ke hore le tle le tsebe hore taba ena ya sekolo sa dihwai masimong a se ntho ya letsatsi le le leng, empa ke

ntho e nkang nako e itseng. Sekolo sena sa dihwai masimong se qala ho tloha ha dihwai di lokisa mobua wa tsona ho fihlela di etsa wang dikotula. Mme ho lebelletswe hore ba ithute ka sejalo haebe ba sebetsana le sejalo ho tloha se hlahile ho fihlela ba se kotula. Ba tsebe diphetoho tsohle tse etsahalang ka nako eno ya kgolo ya sejalo. Ba tsebe hore na sejalo seo se nka nako efeng ho tloha mothating o itseng ho ya ho mothati o itseng. Ba tsebe hore na sejalo se hahlamelwa ke eng empe kapo entle mokgahlelong o itseng wa sejalo. E le hore ka tsela eno re etsa dikwakwariri, re etsa dinkgege tsa ditsebo, tsa ditsebi tsa temo. Ke tsela eo sekolo sena sa dihwai se sebetsang ka teng. Jwale se na le methati e mengata haholo. Lelela utlwa hore ba itse ba le ba ba le thupelo ho laba le workshop. Qetellong ka morao mono ya ba jwale ba etsa diratswana. Diratswana moo ha ba ntse ba hlahloba mosebetsi wa bona, ho na le sesebediswa seo ba se sebedisang se bitswang AESA. Re na le moithutwana wa rona a se buileng, a buileng ka sona ha hanyane. Ba na le foromo e ba e tlatsang nako le nako ha ba ya masimong. Mme tebello ke hore ba hlahlobe dijalo tsa bona kgafetsa. Ha ba hlahloba moo, ha ba eme fela ka thoko ho tshimo, empa ba kena ka hare ho tshimo. Jwale ba nyakurele sejalo, ba nyakurele le fatshe mo. Ba lekole sohle se teng ka ho tshimo. Jwale ditaba tseno ba di ngole fatshe ka ofela. Ba ba le nako eo jwale ba bontshang hore na dijalo tsa bona di boemong bofeng moo mengwang setjhaba, hore le setjhaba le sona se tlotla se ithuta ka mesebetsi ena ya bona. Hona tjena bo ntate le bomme, mokgahlelo o leng ho ona ke mokgahlelo wa bosupa o etellang pele wa ho qetela e leng graduation. Taba ena graduation ke yane e rereng ba qetile sehla sa bona sang sa boithuto. Ha se re fihlile boemong bona ba graduation, re tlo ya mokgahlelong wa hore bona jwale e se le dihwai, re lebelletse hore ba tswe ba lo theha dikolo tse ding, ba lo tataisa dihwai tse ding hore le bona ba be le ditsebo tsena tseo ba nang le tsona.

0: Hasella jwalo mamedi ke nako ya hore ke o dumedise le hona ho amohela lenaneong la rona ho seng hwa kajeno e le lenaneo la ditaba le hlophelwang kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao kwano selemoeng sa Lesotho e le lenaneo la Sebopeng lona le tla ho wena manta ho fihlela la bohlano mme hara tse ding le reretswe ho beha leseding ditabeng tsa kenyeletsang temo, thuto, bophelo, ntlafatso e kasitana le dipolotiki. Kajeno ke laboraro kgwedi ena ya Lwetse hlola matsatsi a mabedi ha selemo sona e le sa 2026. La kajeno lenaneo le hlophetswe kgaso ke Malehlwa Moteane, nna lebitso la ka ke Ntebalo Morosi, ke o hlahiseditse lona lenaneo lena ebile ke tlo beela moyeng athe kamane ka metšhining ya kgaso re tlo sebetsa le Ntsane Monyane e sa bonnete mamedi gore o tlo utlwa gore na ke ditaba tsa mofuta o feng tseo re o tlhophetseng tsona go seng ga ka jeno, mme gara tse ding ke bontsha gore re tlo buisana le mokgatlo wane wa banna le batlhankana mabapi le ditaba tse amanang le seboka sa bona se qalang bekeng ena e tlang. Athe a morago teng re tlo buisana le bane ba pension fund ka mosebetsi o ba qadileng go etsa letsatsing lane la maobane, etsa bonnete he gore o tsamaya le gona go fitlhela mane metsotsong e 30 ka morago ga ena ya bosupa mo lena le tlang go fitlha peletsong. Re sebella ka thuko jalo selela ke la seo re le metsotsong e 20 le metso e 5 re lebile mane goreng ya boselela e le gare ke na ntlheng ya pele ya lenano lena la Sebopeng. Nakong ena yo selemo se seng se saletswe ke dikgwedi tse fokolang fela pele se fihla peletsong ke nako yeo badumedi go tswa dikerekeng tse fapaneng baeng ba kopane mmogo phetela selemo ka go rapela ba le sebakeng se le seng esitalo sotlha ditaba tse amang dikereke tseo ba rapelelang go tsona. Dikopano tsena di bonala golo megatlong ya dikereke tse golo tse ileng tsa tlisa taba ya evangedi kwano naeng ya Lesotho twa dilemong tsa gale. Kgweding ena ya Lwetse mokgatlo wa banna le batlhankana kerekeng ya evangedi Lesotho e borwa Afrika ya Lexa o tla tshwara seboka se segolo se phetelang selemo le kola tshebetso ya mokgatlo. Seboka sena se tla hokanya ditho tsa mokgatlo ona ho tswa kwano naeng ya Lesotho le naeng yane ya Afrika Borwa mane seterekeng sa Bothabothe bekeng e tlang. Ha mokgatlo o ntse o tshwara seboka sa mofuta ona selemo le selemo ho e boele hape ho be le mesebetsi yeo o etsang e kenyeletso ditabeng tsa ho lwantshana le bofuma le ho ntlafatsa tikolo hara tse ding e le ho netefatsa hore setšhaba se phelang moo se sala se na le melemo yeo se unang ha mosebetsi oo se o fetile. Re kgatlhile ho utlwa ditaba tsa seboka sa selemo sena ka ho buisana le mongodi wa seboka sa mokgatlo ona ena ke Monghadi Leboa Moreki, re bile hape mohlomong re ntse re sheba le hore na dilemong tse fetileng mokgatlo ona o ile wa siya dintlafatso dife mohlomong ho setšhaba seo ba tshwarelang diboka tsena tse kgolo di, mme re sentse re na le ena Ntate Moreki kwano mohale. Ntate Moreki, ke ya o dumedisa ntate wa moetswe selemoeng sa Lesotho seng ona.
1: O tsontate ke boka dikgomo mongaka go Basotho botlhe ba mametse.
0: Mokgatlo wa banna le batlhankana ke ona o tlo ba le mosebetsi o mogolo go tlwa bekenyane e tlang, fela ke a gola pele re kena ditabeng tse amanang le seboka sena se tlang. Re thusa fela re ke re utlwisisana gana re bua ka mokgatlo wa banna le batlhankana, re bua ka mokgatlo mohlomong o ileng wa qalaneng le gore na sepheo sa ona na se segolo ke se feng.
1: Ke a leboha ntate Morosi, ke a leboha. Mokgatlo wa banna le batlhankana ke mokgatlo wa kereke ya evangedi Lesotho e borwa o Afrika. Ke mokgatlo o theilweng kgale hantle selemo re ke se se toboketse empa ke dilemong tsa bo 1924 diphuputso di batla di sa dumellane tabeng ya selemo seno sa 1924 goba ke ha dikereke tsane tsa Gauta kapa Gauteng di ne di thewa ka dilemo tseno. Jwale kgopolo ke gore ka selemo sona seo mokgatlo la thewa empa wa amohelwa semolao tulong ya seboka sa kereke ena se neng se le Thabana Morena ka 1959. Ke gola ka bokhutshwanyane ke ona mokgatlo ona o neng o reretswe go phutha banna ba kereke ena hore ba atamele ka hara kereke. Ke gola ka bokhutshwane ntate. Ke seo mokgatlo wa banna le bahlankana o leng sona. E le gore o thomeile ka hara molao wa kereke wa motheo ka sepheo sona seno sa gore o kenyeletse banna le bahlankana ba kereke ena ditshebeletsong tsa kereke ka sepheo sa o ba lokisetsa hore qetellong e tle be karolo ya tsamaiso ya kereke le go ithusa kgasong ya evangeli e leng sepheo sa mantla seo kereke ena e se thehetseng.
0: Jwale ka ha ke bontshitse bekeng ena e tlang le tlo ba le mosebetsi ona wa seboka se seholo o le o tshwarang selemo le selemo, ke a kgola mohlomo ka re thusa gobane ebile re hlokometse le gore ka nna ba selemong sena e tlo ba seboka, ke a kgola sa matsatsi a mangata haholo gobane ke a kgola go na le taba yane e bitswang ka gore ke PAPMF o tla re thusa kaofela gore na hantle na ke eng. Re thusa fela re kene dintlheng tsa seboka go utlwa gore na se qalaneng le gore na ke a kgola se tlo fitlha pheletsong neng le gore na se tlo ba ka sebopego se feng.
1: Ntate, seboka sena rona ga re re diboka, puong ya rona ga re na lentswe diboka, re re seboka kampara re ditulo ha eba go e le ngata. Ditulo tsena di tla ba pedi monongwaga. Re tla ba le tulo ya pele ya seboka sa mokgatlo wa banna le bahlankana wa dikereke tsa ntšhafatso tsa Afrika e Borwa, di bitswa PAPMF. PAPMF e emetse fela Pan Africa Presbyterian Men's Fellowship. E leng gore fellowship se leo ke mekgatlo eno ya banna le bahlankana ntate. Sona se tla ba go tloga ka la tshelela go isa la robedi kgweding ena ya Lwetse, mme se tla be se le mane Bothabothe mo thweng ke Crocodile Inn. Ebe ka moramo go ba le tulo ya seboka se tlwaelegileng sa mokgatlo wa banna le bahlankana wa kereke ya Evangeli Lesotho e Borwa wa Afrika. Sona se tla qala ka la robong go isa ka la 13 kgweding yona ena ya Lwetse, mme sona se tla ba gona Bothabothe ka presbyterian ya qalo ka raparishi ya Bothabothe hantle manqosa a seboka sena a tla dula Bothabothe High School go tloga ka la 9 ba fihla go fihlela ka hora ya pele ka la 9. Ebe ka la 9 mantsiboya go a bulwa ka mokgwa o tlwaelegileng. Ebe ka moramono go kenwa ditabeng tsa mokgatlo, ditlalego le tse dingwe dithupelo tsa bollo tse matlafatsang banna le bahlankana. Ebe ka la 12 kgweding yone ena ya Lwetse, banna le bahlankana botlhe ditho jwale di tla ba teng, mme re tla be re kopanetse Bothabothe Community High School Hall, holong eno ya Bothabothe, sekolo se phahameng sa Bothabothe Community. Re tla be re kopanetse gona mono teng. Re tla qala ka hora ya 12 ka ditlhodisano tsa mmino wa difela tsena tsa rona tsa kereke e leng difela tsa bojaki. Jwale be ka Sontaga re a phethela, e tla be le tshebeletso e phethelang. Ke kgola ntate ka bokhutshwane ke lekile go di tshwara. Sena sa PPMF se tla tshwarelwa Crocodile Inn gona mono Bothabothe. Ke lekile go di otla ntate.
0: O buile ka taba ena ya PAPMF, mohlomong re ka kena go yona gore na gana PAPMF ye sepheo se segolo sa yona ke se feng, ke taba e shebaneng haholo.
1: Ke a leboha ntate. PAPMF ntse e tshwanela le banna le bahlankana kana di dikereke tsena tsa ntšhwafatso. Seo sepheo sa tsona sa mantlha e ntse e le kgaso ya evangeli. mokgatlo ona wa PPMF o re ka re o theilwe ka dilemo tsane tsa bo 2016 o thewa mane naheng ya Kenya, mme yaba wale o ntse o thopothela ka gara Afrika. O na le PPMF Africa e le nyakaretsang ditikologo tse nne tsa lefatshe la Afrika. Jwale rona re na le tikologo ena e borwa ya lefatshe la Afrika e leng PPMF Southern Chapter, e bitswa Southern Chapter gobane ke tikologo ena e ka borwa wa Afrika, yeo e thagotsweng ka selemo sa 2024 mane naheng ya Zambia, Livingston, togotswaneng ya Livingston kapa Presbyterian eno ya Livingston. Sepheo sa mantlha sa ona e ntse le kgaso ya evangeli, go kopanya banna ba Afrika tumelong ditabeng tse amanang le kgaso ya lentswe, ka go fetisisa go leka go fanana ka malebela. Lefatshe la Afrika le tobilwe ke diqholotso tse mmalwa kapa tse fapaneng. Qholotso ya pele ke dintwa tse sa emeding tsa lefatshe lena la Afrika leo Modimo o le hlonolofaditseng ka matlotlo ao a tlamehang gore a tswele lefatshe lena molemo, empa a fumane gore ke dintwa. Re beha lefatshe lena fomorena ka thapelo, e sita le mo hlokahalang ha re ha o hlokwa re kenya letsogo go leka go kgothaletsa gore kgotso e be teng, gobane ga kgotso le botsitso di le siyo di ama ngwana. Jwale ha re tla ngwaneng, re tla sepheong sa bobedi, go bona gore ngwana wa lefatshe la Afrika o godiswa hantle e le gore e be ngwana ya golang a ikemetse, e se ngwana ya golang a utlwile botlhoko. Ya boraro ko lwantshana le taba ena e bitswang tlhekefetso e sa kgetholleng gona ke go ba batona kapa ba batsheadi, e leng gender based violence. Ke nngwe ditaba tseo re shebaneng le tsona go leka go di kgalema re le bontate re le ntsweleng. Ya bone ke taba ena ya climate change, e leng phetophetogo ena ya lehodimo eo hangata e tlisetsang lona lefatshe ena la Afrika se seng monate, mme re kgothaletsa ditho gore go lengwe difate o tla hlokomela moo re kopanang le batho ba PAPMF re lema difate. Ya o qetela leng e kgolo ya bohlano ke twantsho ya bofuma. Banna ba Afrika ba hlokometse gore boholo ba banna ga ba sebetse, mme re kopanya maboko gore na re ka lwantshang bofuma jwang gore monna wa Afrika ntate a ikemele. Ke gola o tlhokometse ga tlhokalo ya mesebetsi e le teng

0: le ka go banna ka mona ya otla ibile ya otla le ka mane ka go bomme ya otla le ka hara batsha be re dumela gore ha re lwantsha bofuma ka o sebedisa seo modimo go hlololofaditseng ka tsona hantle e le mongu ka o fetisisa re iketla ka gore fuye mongu re le batho ba lefatshe la Afrika re ka fenya bofuma ya ba batho ba phela bophelo bo feletseng bo phethagetseng monna ntate ko o jetse ke monna ha a kgona go itshetsa ha a sa itshetse ga se monna wa telela mme ke gona re reng re le banna ba Afrika le bahlankana re kopaneng re lwantsha bophelo re tlhaka letlhakoreng la tumelo
1: o buile ka ditaba tsena tse ngata tsena tsa phetoho ya boemo ba lehodimo ditaba tsa go lwantshana le bofuma tseo bileng o bontshitseng gore ke ditaba tseo le di etsang ha le kopane gona sebokeng se tlang go ba mane bothabothe ke mesebetsi eo le tlang go e etsa yona ye mme le tlo e etsa ja gola dibakeng difeng
0: ka lesonolo ntate PAPMF le mokgatlho wa banna le batlankana le pele di kopana le pele re ba ledi re ya re ya ditulong tsa mekgatlho ena ka bobedi re ne re na le mogoo ka kwano ka lesotho mogoo wa rona o ne o bua ka gore modimo o beile monna kapa motho tshimong ya e tene go e lema le go e lebela mme ga o ne o sheba taba eno e ne ke eng etsa taba ya paballo ya tlholego le o sebedisa tlholego go iphedisa ya ba ha re le bothabothe re le mogotong ka 2024 re thagola taba ya temo ya ditapole ke kgolwa le tse dingwe le ka sephelo sa gore re bontshe gore banna ba ka sebedisa modi ba sebedisa ntho tse ka fitlhele yang a bobebe la re ga re le masitise ya ba selemong se fetileng ga le madifate ke di lemme sekolong seno sa mathomo sa masitise sa moyeni masitise moo ya ba selemong sena moraleng tse e leng go gona bothabothe go le o lema difate empa ka ga re na le komisi ya twantsho ya bofuma ka gara di-structure-a ke tsebeng tate yanka kaka dibopego tsa tsamaiso ya mokgatlho re na le komisi eno mme le yona e tlabe se e fua sebaka gore e ke bue le banna go kenya moya empa ka go fetisisa e tlile ditshia tsa tulo ya seboka kore di-key performance area tse go tlotla re bua ka tsona ga re le sebokeng e kenyeletsa yona taba ena ya twantsho ya bofuma e leng gore ga re lema difate tsa ditholwana re ntse re araba twantsho taba ya climate change ebile ntse re araba taba ya gore go be le seo se ka jewang re lema difate tsa ditholwana mme re ne re fue target ke tsebena ka sothong ka rekeng ya gore bonyane re leme difate tse 100 million or not 110 million a ka ga bona gore fitlha difate tseno tse 10 million mme re shebile difate tsa ditholwana e tlile re tlabe re sebeditse le bona ba PAPMF botlhe mo ba kopaneng le bona ba le madifate ke gopola ga re ne re le EPCSA mane Limpopo ke kereke e tswetseng ke kereke na ebankgedi Lesotho le gona mono go ile ga le madifate mme bahlomphei ba ba teng hlomphei o fua sefate sa gae sa selemang seo se nang le lebitso la gae kapa tag ya ha e fasiwe mono gore e be le tshwao tsa gore ba pusong le ba tsamaisong ba kerekeng ba kopanetse mosebetsi o mogolo wa go thibela kapa go fokotsa sekgatlha sa climate change esita le go lwantsha bofuma ke tsona dintlha tseno ntate empa e kgolokgolo re lwantsha bofuma ba kelello ma le ntho bitswang poverty mentality eo motho a dumelang gore o futsanegile fela sa bone gore o eme godima letlotlo le legolo le wa leng godima lona
1: o bontshitse gore motlhomo ne le ipegetse pehelo kapa target ya gore motlhomo le ka lema difate tse dimilione tse leshome kaofela e ne le pehelo kapa target ya nako e kae?
0: Taba ena ya ena ya twantsho ena ya bofuma le thibelo ya sekgahla kapa phokotso ya sekgahla sa phetophetho ya lehodimo ke moralo wa nako e telele. Se re nkile dilemo tse ke moralo wa rona wa dilemo wa nako e telele. Ka hara ona re kenya gore ke moruo semi ya nako e telele ka tlasa teng re ba le di-sub-scene. Selemo le selemo ntse re tšhentšha re ba le sub-scene ke ntse le tlasa eno e kgolokgolo mme re etsa mesebetsi e fapaneng mme e na difate ntate ke tabe ke kenya fela gobane re ntse re hloka go sebetsa mmogo le mafapha a mang. Gantle ga motho o sheba Sustainable Development Goals e leng yona meolwane eno ya makgatlho wa matšhaba a kopaneng o na le targete kapa ntho bitsiwang ye goal e buang ka poverty kapa twantsho ya bofuma mme re fumana gore ga re nkile tabe eno ya twantsho ya bofuma re ka fumana re sebetsa mmogo le mafapha a fapaneng a kenyeletsang puso mekgatlho e ikemetseng le botlhe ka sepheo sa go lwantsha taba ena ya bofuma le phokotso ya sekgatlha sa phetopheto ya lehodimo le go sena se bolela gore ntate re ka gara moralo wa nako e telele.
1: Fela na mesebetsing eo yo le e etsang gobane o bontshitse gore le la qala motlhomo mane ga leine sebokeng mogotlong la fetela motlhomo masedise na le letse tshala morago motlhomong ga e ba leile la lema difate kapa la etsa tshebetso itseng le nne le lekole motlhomong le go utlwe le o sheba gona tshebetso e rileng ga etsa e ntse e tswela pele gantle ba setseng moo ba ntse ba tlhokometse mosebetsi o o leileng la o etsa.
0: Ke a leboga ntate, ke a leboga. E se taba ya tshalo morago ka gara kereke ena re na le system e highly organized jalo ka re bontshitse gore popego ya rona re le kereke e re ba tlase ba parishing ba ke parish ya ma-CTC ya Aminia ya Moyeni ba etsa mosebetsi lebitsong la rona ka hodima bona go na le presbytery leng komiti ya presbytery ya mokgatlho jwale be e tla kwano Sebokeng e le gore ga re sebetse ka kotlologo go hlahloba kapa etsa tshalo morago ke gola ke monitoring re sebetsa ka bona re kaya ra lo sheba gape le ditlalego tse fanwang gona tulong ena Seboka ge ba gape le go bitswang tulo ya boitlhatlhobo ya bogare ba selelo nakong tse dingwe re tshwara tlhatlhobo eno ya tulo eno ya boitlhatlhobo ka nako ya dikgwedi tse ka bantharo o ka nna fumana gore motlho mo re kopana ko gabedi kapa ga raro ka selelo mo ntseng re fumana mme o tla fumana e sile dibakeng tse dingwe tsotelo kapa paballo ga e be ntle empa go fitlhela ga jwale wa masetise re la ga fumana ka ditlalego ba ntse ba di tshwere gantle.
1: Ntate Moreki ke kopa fela ga re le mothati mona ge ke re gefutse fela metsotso ke a gola e supileng ge tlotla re balelwa ditaba ka morateng ge tlotla re qetela puisano ena ya rona motlhomong re sebile reng ka le maikutlo a ba mamedi.
0: Ntate o ko bompha tsona ga le botlale empa he ke a leboga.
1: Ke a leboga ge tlata re khutela wena ka mora ditaba.
0: Thank you.
1: Ke a leboga mamedi re dula gantle metsotsong e ka bang e meraro re lebile mane goreng ya botshelela mme ga re le mothating ona re tlo suthela bane ba lefapha la ditaba ditaba tsena tseo re ntseng re di bua le ntate Leboga Moreki ke ditaba tseo re tlo tla re tswela pele gang ka mora ditaba tseo tsa hora ya botshelela ke a gola re sebile go bulela mehala mamedi ga e ba o ka ba le maikutlo godima ditaba tsena tseo re ntseng re buisana ka tsona mme re tlo buisana ka tsona go fitlhela mane metsotsong e masome a mararo ka mora hora ena ya botshelela yo re fitlhang go yona mme ka morateng ke se ke ile ka bontsha gore go na ditaba tse dinghe tseo re tlabe se re tswela pele tse tlang gore fitlhisa pele tshebetsong ya lenano lena la rona la sebopeng. Ga ke le mothating ona, ke suthele mosebetsi mmogo le nna Molaentladi ka ditaba tse kana letsatsi le ditaba tsa Sesotho. Ka morateng, ge e tlo tswela pele.

Hantle o di mahloho ga ke botshelela se ya le moya ke sa Lesotho di daba o di ballwa ke mola yentladi mo mamedike o dumedisa mohlomphei tona kgolo o fihlile ka ha gana ha maobane ho tswa mokeng wa dinaha tsa Afrika o neng o tshwaretswe Angola ka diphatlalatso ofising ya mohlomphei tona kgolo mong ha di thapela mo mabote o re baetapele ba mokgatlo ba tshohlile ditaba tse amanang le kgotso le botsitso mmogo le dikgothaletso tse fitlhetsweng mokeng o fetileng o re ba boela ba tshetshetha ditaba tse mabapi le bokgoni ba Afrika ba ho rarolla mathata a yona. Monghadi Mabote o re mohlomphehi tonakgolo o boetse a fetela Zambia tlhapantshong ya presidente ya naha eo mohlomphehi Hakainde Hichilema a re Zambia le Lesotho di na le dikamano tsa nako e telele. Komiti ya Senate e alositseng ditaba tsa dipehelo tsa moshwelella SDGs le lekala la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele di phuthehong ya matsatsi a mane seterekeng sa Mohalisuk e reretsweng go hetla morao kgatelopele ya dipehelo tsa moshwelella. Modulasetulo wa komiti mohlomphehi Leboya Kgwaele o re phutheho ena e etswa ka mora go elellwa gore go setse dilemo tse tharo pele moralo ona o fitlha pheletsong mme ba ntse ba tlhatlhoba gore na Lesotho le fitlhetse dikatlego dife le gore na dikgaello tsona ke difeng o re ba shebane le twantsho ya tlala le bofuma phano ya mesebetsi le thuto ya boleng go feta mona rameralo e mogolo lekaleng la ditšhelete monghadi Bula Galetsie o re makala a mmuso le mafapha ohle a amehang ditabeng tsa dipehelo tsena a lokela go ipapisa le meolwane ya ntlafatso ya naha NSDP2 le go ikenya tshebetsong. Ditabeng tse di mookamedi lefapheng la menwana ya matsoho sepoleseng sa Lesotho Inspector Kwena Lehlwaga o re menwana ya matsoho e bohlokwa diphuputsong tsa botlokotsebe le go tsebagatsa botho. Inspector Lehlwaga o boletse sena puisano le seyalemoya maobane ha lefatshe le tshwaya letsatsi la matšhaba la menwana ya matsoho le ketekwang

0: selemo le selemo ka lapele loetse go totobatsa bohlokwa ba menwana ya matsoho boitsebisong ba batho diphuputsong tsa botlokotsebe e ka sitana le tshireletsong. Ho sale jwalo, motsamaisi kakaretso wa marangrang le dipuisano lekaleng la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi Monghadi Thapedi Tjabane o re boitsebiso ba menwana ya matsoho bo ka fokotsa tshebediso ya ditokomane nakong ya phumantsho ya ditshebeletso. A re tshebediso ya menwana e fana ka mokgwa o tshepahalang wa ho netefatsa boitsebiso ba batho, hape bo ka matlafatsa phano ya ditshebeletso le tshireletso. Letsatsi lena le hlaloswa le hlakisa bohlokwa ba menwana ya matsoho mesebetsing ya sepolesa, kabong ya toka, tshireletsong ya boitsebiso le ditshebeletsong tsa marangrang. Ke a phethela. Ka diphatlalatso wa lekgotla la baithuti sekolong sa mesebetsi ya matso sa Lerothodi o re ka tlwaelo baithuti ba tsebisa ofisi ya habo pele ba kena boipelaetsong. Monghadi Setsokotsane Phatshwane o buile sena ka mora gore baithuti ba kene boipelaetsong ba tseka tšhelete eo ba reng ba ne ba lokela go e fumana ka mora go ingodisa le sekolo, mme o re ofisi ya habo e ne e sa ela tlhoko boipelaetso bona. E mong wa baithuti Ntoi Dipholo o re e se e le matsatsi a feta 20 a motso mong ba tekenne dikonteraka, mme tebello ke hore ba be ba fumane ditsiane tsa bona. A re ba entse boipelaetso hobane ba na le ditlhoko tse ba sitisang ho ithuta ka nepo jwalo ka tlala le ho sitwa ho lefella matlo ao ba dulang ho ona, mme ba se ba dula mme ba se ba sa dula ka bolokolohi. Ka lehlakoreng le leng, mongodisi wa sekolo Advocate Maleshwane Lepota o re baithuti ba tatetse ho etsa boipelaetso ka ha ba sa tswa ingodisa le sekolo ka Labohlano, mme sekolo se ntse se netefatsa ngodiso eo.
1: The release ya tjhelete ya bona depends on two things, on processor registration as well as taba ya hore ba contractile hore tseo tseba hore batho ba re ba fang tjhelete ke batho ba nang le kontraka with the sponsor. Once di processes tsena tsa rona di fedile, tjhelete tsa rona di tla rebiswa.
0: Mothateng ona ha re lekole hore ebe Loti le ntse le sebetsa kgahlanong le ditjhelete tsa matjhaba. Loti ha le bapiswa le dollara ya America ke maloti a 16.6, disente di 18.8. Ha le bapiswa le pondo ya Britain ke maloti a 20.1 le disente tse 18.6. Loti ha le bapiswa le euro ke maloti a 18.8 le disente tse 75. Loti ha le bapiswa le dollara ya Australia ke maloti a 10.1 le disente tse 55. Athe ha le bapiswa le yen ya Japan ke disente tse 10. Ditaba tsa hore a botshelela di felela mona tse latelang tsena di tla ba horeng ya bosupa, mme ha jwale lenaneo la sebopeng le tswela pele.
2: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value. With deals like All Gold Tomato Sauce, 700 mils for $34.99. Brooks Oros Squash Concentrate, 2 litres, any for $36.99 each. And Twin Saver Classic 2-ply Toilet Rolls, 24 per pack for $149.99. Valid until 6 September, only at Checkers, Misiru Mall.
3: Now hloka tjhelete e potlakileng. Express Credit e na le tharollo. Kadima ho tloha ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti. Ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng. E ka ba mabaka a tshohanyetso, ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Re na le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan. Kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya letho. Fumana tjhelete eo o e hlokang kajeno. Etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004-4444. Kadimo ka boikarabello. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Ke e ba buang ka ena ba tsa go pitsa dina e tshong ba ke tsaba ba ga ta go pitsa. Ke potse ya tele ya bobeki. ore na ho putso ba ba tla tsheta mo selection o so so tlo ho go tla e ketsa ka go ba e keletsa mo selection fela ho sa e ketse mo putso o ba ke a tsela ho bua ho ba ne o laela ha o khathatse monana o tsika na ho putso o fole ke mo e ke le tsang ba tsa ho ba tota ho tsa dithuto tseo ta bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na
5: re batla go re tle re bua tate re hlokometse hle hape pe go bona le batswadi bao ditabatsena hle ba ditse hantle hle ba shaba fela gore na monna eo a mathanne ngwane wa ka ke monna ana le tshele ga ba itshebela pele ke bua tjena tate ke tsena le ditabatse o re di tlile go tswana tseo motho a tla ba latena motho ene mo monna mo a fitse go ye ba pele tsala ditse ga mo itse ona pele go tsama mo lela go hela ke hlokometse go ntse re go bona ngwane wa ka ke kopa gore ka nnete ntate o bom bo bona bona re re dumela la joa ke go pao mphe dikiti tse mashumi a mabedi ha ke tawo mo fela o feta dikwe tse tsile tse ka mo ga dikwe tse tsile tse hape hape o sa boetse a hla hape hape motho a modimo ke bona ka motho a nwa ka mana ha ke se ntse le ke nna ntse go tshwisa go le ke matha di dinga ka ke nga nete motho ene ke hlosa la botlhano a go mpo boetse o ga shasha le tse hape hape
6: a nete re na le na ha fela ntate ke ena a bo rona re rang khantse bona ke bua go tsika ha re bui go fetola gore ke le ke se a tana pina ke ba le dilo le go tsanyane go sa ba wa ke ya wa ka nna ke go di bontsha gore na re ye ke le le go le go tsa se ya
4: ba tswa mo dingwe nna e ga so ke ke ganya bana ba go nana ka go bana ba le ba go tswa ka di kgetho sekolong ha di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ha le go ja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ha ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba
7: mamedi re gutla jwalo ditabeng tseo tsa hora ya botshelela e le ha re dula hantle metsotsong e le shome re foreletse hora ya botshelela mme re tswela pele ka ditaba tsena tseo re ntseng re di tshotlha mme jalo ka re ile ra nakong eno ya ditaba re ile re ntse re buisana le mongodi wa seboka sa mokgatlho wa banna le batlhankana kerekeng ya Evangeli Lesotho e borwa Aforika. Taba e kgolo e ne e amana le seboka sena se tlang go ba teng se segolo bekeng e tlang mane se terekeng sa Bothabothe mme re lekola tshebetso ya ntate moreki re ke e boela gape ke o amoele ntate sentse re tlotla re phethela ditaba tsa rona mokgatlhelong ono wa bobedi ke a gola re sentse re tlo qetela ditabeng tsena tse o ile a bua ka tsona tsena tsa o lwantshana ditaba tsa bofuma golo le taba tsa bophetho ya boemo ba legodimo ditaba tse ding kao fela ditaba tsena ga se bothata motlhomong bo e kare botobile motlhomong kere ke ya lona fela kapa botobile naya lesodi itlhe ke bothata bo aparetseng lefatshe kao fela ke mpa fela ke batla utlwisa gore na le le kerekena le na le ditsebi motlhomong bo ditabeng tse motlhomong tse ka le thusang ka maatla go ntsetsa pele merero e motlhomong le legokanya le ba ka le thusang na le na le bo dikomiti tse bang motlhomong di shebane le taba tse yagolo
8: ke tla ke ba ngwe le Sotho e tsone lo faditswe ka le tlotlo la ditsebo ba di medi ba tirekena ke ka ba ka bo mo ba putheo le megato ka kakaretso ba tsone lo faditswe ka ditsebo tseo e leng le tlotlo la kirekena ke mo gona ga re bina kana go re buang ka le tlotlo tsela tlotlo le legolo ke le ntse la modimo empa e kgolo-kgolo ke le tlotlo la ditsebo tsa bontate le bomme e fita le ba batšha ntate re na le tsona ditsebi tse jalo tse e leng ditho tsa kerekena mme re sebile re na le dikomiti ga ke bue lebitsong la kereke empa nka etsa mohlala fela gore ga o sheba ka mane ka magwarane ka morija mo o ileng motsemogolo kapa ntlogolo ya kerekena go na le di-project ke gola o ka sheba wa mathela maphutsi mane go na le di-project tseo kerekena e nang le tsone e leng go bolela gore ka boemong ba kereke ditsebo di teng ka boemong ba megatlo dithong mono tsa megatlo ditsebo di teng mme re na le dikomisi tse sebetsanang le ditaba tsena re kgethile batho ba nang le ditsebo tseno mme ba sentse ba etsa tshebetso. Ke kgola ntate re na le tshebedisano gape ya mekgatlo e leng gore ga re felele fela ka gara mokgatlo wa banna le batlhankana le mekgatlo e menye o re sebetsang le yona ditsebo tseno di teng le ditsebo tse

0: se ka hara kereke ena. Mme mekgatlo ena e na le tumellano ya tshebedisano. Ntate, boemong bo ka hodimo ho mekgatlo ya rona, ha re sebetse re kena ditumellanong le mekgatlo e ka ntle ho kereke, ka ntle ho tumello ya komiti ya seboka ya kereke. E leng hore ehlile moo re fellang, komiti ya seboka ya kereke e ka fetela ka nqane. Mohlala, re na le lekgotla la dikereke la Lesotho, e leng moo kereke ya rona e nang le kabelo le boemedi, e leng hore taba ena e ka lwantshwa ka mekgahlelo. Mme re na le boemo ba hore re le kereke re menngwe ke Morena Moshweshwe, e leng re menngwe ke puso, e leng hore le ba pusong di na le mafapha a ikemetseng a setjhaba. Ka metjha e nepahetseng, re ka sebetsa le bona hore re fetole boemo ka hara naha ya bo rona ya Lesotho.
1: Naha ya Lesotho e tobane le diqholotso tse ngata tse kenyeletsang dipolao morao tjena, dipeto, ditaba tsena tsa tlhekefetso ya malapeng tse o ile ona o bua ka tsona moraonyana. Seboka se sa lona tse bileng di etswang boholo tla fumana hore ke batho ba banna. Seboka se sa lona sa matsatsi a mangata tje, na le na le hore le ke le bui ka ditaba tse mohlomo o susumetsa banna le bona hore ba nke karolo ho lwantshana le ditaba tse, hobane ehlile ke banna ba bangata haholo ba bang teng sebokeng se.
0: Ke a leboha ntate Morosi. Ka nnete diqholotso di re tobile, mme ehlile tse ding tsa dintlha tse susumeditseng ditulo tsa mofuta o tsena tsa seboka e le PAPMF e le seboka sena tsa rona sa banna le bahlankana, ke tsona diqholotso tsona tsena o so di boletse ntate. Fela ene ya tlhekefetso a ke wa e hlokomela hore ha e lehlakore le leng, ha e ne tshekeletsane. Ntse ho na le bomme ba ntseng ba hlekefetsa bontate, ntse ho na le bana ba ntseng ba hlekefetsa batswadi. E leng hore ha re atamela, ha re atamele re sheba lehlakore le le leng, e le lona fela leo ho thweng le phoso. Le ha o le jwalo, ke arabe potso. Ka hara lethathamo kapa mathathamo a ditulo tsena tse pedi, kamane ka PPMF, re na le ditsebi tse tlo bua le rona ka gender-based violence, e leng yona tlhekefetso ena. Mme le ka hona ka lehlakoreng la rona re le mokgatlo wa banna le bahlankana, ka ga lethathamo ehlile re na le sebaka nakong ya tulo ya manqosa a seboka mo re ikwaletseng, taba eno e tlotla e tshohlwa ka mokgwa o tidileng. Ebe mantsiboya ka Moqebelo, ka pela ditho tsohle tse fetang 2,000 tse tlabe di kgobokane ka hara sebaka se le seng, o tla bona le ditsebi tse tlo bua ka tsona ditaba tseno. Mme le boemong bane ba di-presbytery, ho na le mo di-presbytery le tsona di ntseng di mema ditsebi o tla bua ka ditaba tseno. E leng hore seboka ke sehlohlong, ditaba tsena di qala fatshe. E leng hore le ka hara parish kapa ka hara kerekana, ha o hlophisitswe hantle, bontate ba ka mema ditsebi tseno. Mme re thaba haholo ha le setsibi sa mme, hobane o bua ditaba o hlale hlakoreng la bomme. Ke a leboha mongaka.
1: Metsotsong ena e fokolang fela e re saletseng, ke kopa hore ke re nke mohlomong ha e ba o ka ba le bamamedi ba ka bang le dipotso kapa tlatsetso ditabeng tsena, fela ke re nke maikutlo kapa dipotso tseno tsa bona. Mme mamedi, o ka kena nomorong ya rona ya mohala ya +26659933 ha e ba o ka ba le potso kapa mohlomong tlhakisetso o ka e hlokang hodima ditaba tsena. Mamedi, ke a amohela.
2: Nade Mohusi.
1: Kgotso ntate.
2: Idulo wa kao.
1: Ntate Thulo.
2: Ke bua ka kao di le go fanta.
1: Tsela pele ha re di otla ka pele.
2: Ba jara di tsare di tlo le pele mo. Ha na re ga le ke a le bua, ke le bua mo ri e mo holo wa mo khatlo wa banna le ba ba cha. Ke di motolo ka hantle a jwe.
1: Banna le ba hlankana.
2: Banna le ba hlankana. Ke re ntate se sira ha se di la fere. Modisana yeno a tafita. Tafita nguri ya motseba. Ke re nguri ya mo rata ke re ga ne ntate mohlomo re so tla re bona amagamuka o ka paka maga seluka seno eh le bo yana le bo tafita le ba hudiba bona go ba motho ha o shebile me ga o nyena o bona bo tafita nguri ba balea di ze di khala na go tsela pele di ze di sabagade mme ga ipotsa go na ile ho etsa ga jang ka gana ya le soto ke re ntate ke di di nyana ha sa le ja u tla go se lo ka dilo tsagalwa eh go thamo je go go taene ko le re se di mora go na ha ina ya le soto e so uwe ke ke ga di pero di ka maloti ka ke a bona taba yelo le rona di gele ke mmono eh re ya le tsaetsa go ke ke se ke ba bona le ntse di buka maloti ngana ha ina ke ke ka ne ntate na ja taba go ke ebe ntse re tsapa di fa de di go pomono le sa se ka maro dinga mona ka mo go genta rena ya tla ene di tshintshi di wa tla gona ha go ka ka maro dinga mona ha le ke taba ena ke ka di go ga di porodiki ba tla fela mo tsala tso go pamenwana ke se re tso a di tlo go gona le lo maka yelo le tsela di go pomono ha le tlo go gona ga le mamela di ale mo mona fela ke le go bua na go tlo yenda di yenda di wa ga go tsiena go nya nyana mpa na lo go ya le bo
1: ga di tholong ga le bo a mamedi ge metsotso nge mashome a mabedi ge foraletse hora ya botshelela mme ge o buletse monyetla ga e ba o ka ba le potso ka patlatsetso godima ditaba tsena seo re di bua mme jalo ka ke ile ka bontsha nomoro ya rona ya mogala ke plus 2665993 ke yona yo o ka kenang go yona mamedi ke wa moena kgotso ntate
3: lona ba ratang go phela motlhatseng wa Jesu popolang yeti ya tsela ke mokolo senda
1: ndade ma
3: ke mokolo
1: e ya ndade
3: ke se go pasala hore ke tle ke tsatsele ke senda le lo ho thoholetsa ka pole ho nka ka go lota bentsena ke le setho mo mokgatlong wa ka khola taba e nngwe eo ke ratang gore fela ke pote motsamaisi wa ka ha sa beile taba e nngwe eo re leng mokgatlo ona o leng sona ke taba ya go kgothaletsa boikemelo ga banna modimong ga ke bolela modimong ke re nneteng gobane kereke e phela mona go rona re le batho setšhabeng ga e phele sehlekehlekeng ka lebaka lena ke ne ke rata gore taba tse ding tseo e ka bonagalang e ka re sa ya mpa ka legare jalo ka ga motsamaisi wa ka a sa boletse gore ga ena re ntse re ya ka dibaka ka go fapana lesotho mo ke tla ge re yo fitlha le qetelong mo re ka re lesotho le felela teng o ga tona o tlabo yo fitlha o ntse o tsamaisa efangedi yena eo kereke ya efangedi lesotho e borwa wa Aforika e boulelang ka lewantate
1: re ga leboga mamedi ge metsotsong ye mashome ya mabedi le metso e meraro ka mora hora ena ya botshelelwa re saletswe ke metsotso fela e mehlano ga e ba motlhomong o na le mamedi wa o qetela ge ne re ka onka nomorong tsa rona tsa mogala mamedi ke wa moena
4: dumela ntate moo setlawane
1: re teng le kae ndate
4: ke shakes monkonta
1: ndate shakes
4: aka ntse re nna ke bule ditaba tsena ke re ke thabile ka nnete ha e le mona bontate ba tla tshwarela seboka seo kwana bothabotjhe kwana gobane mofa mo motho ne gopola gore ditaba di etsetswa mona ntlogolong ya kereke Jerusalema e Morija empa ke bana ba ntse ba pharalela ba ya bo bothabotjhe kwana mme ka nnete meolwane yotlhe eo a e beile
1: ndade shakse ge ya gwane le ena mpa ge taba tsa getse fokolang di utlwagetse mamedi ga e ba o mamedi o qetela go teng ge tla mong ka gobane jale yo re neng re na le ena o bonala ge a gwane le ena re saletswe ke metsotso fela mamedi ke a gola mehlano ge a gwana le wena ga e ba o ntse o le teng ke a o nka mamedi ke wa mela kgotso mamedi
2: kgotso ntate waka
1: kgotso ndadi
2: ke ga motshwana gasane ntate
1: ndadi ga
2: tsalebite
1: e ya ndadi
2: ka nnete ge modi wa seboka tsa mogato wa bana le ba sankana ntate di tabatsena jolo ka ha tsile e mo wa di tsa mogato wa bana le ba sankana ke di tabatsetsa halanna ha ka bophaga jolo ka ha halositse mona ke se hlohlolong mo ho wanteng e leng mo ho lo phethelwa bolelele mbana go di bakeng tseo re phelang ho tsona ditaba tsena tsohle di a etsahala tse kang yona taba eo ya go mema ditsebi ditabeng tse amanang le tlhekefetso tse amanang le taba eno ya go sheba taba ya phetophetoo ya legodimo e le gore di teng le ka garametse mane moo re teng dikerekaneng mme ka mehla mokgatlo o mema ditsebi e le gore sebakeng se seng le se seng ke lebelela gore ditho tsa mokgatlo di bone gore mosebetsi o jalo wa phetwa le ka gare-gare go dithaba bo semonkong bo lekoa bo setlhaba thebe di a etsagala bo dinakane banna ba teng go bona gore ditaba tse jalo di a etsagala ka nnete re a leboa ntate ke yona tshebetso ya mokgatlo e
1: re lebohile golo ntate. Ntate moreki ha re le mothating ona tlhe ke tlhokomela gore saletswe ke metsotso e mene fela ke kopa ofa sebaka re be se bile re phethela ditaba tsa rona ke tlhokometse gore che ba mamedi ba kenang boholo e ne go sena dipotso e nempa e le ditlatsetso godima ditaba tsena tseo re buileng ka tsona ke a gola taba e nngwe e ne e le ntate tholong la ke utlwile ka gona le setho se ileng sa e araba nempa fela a bontsha ka nnete a tshwenyeile gore letshwara diboka motlhomong ke a gola dibakeng tse ditoropong gaholo jwale motlhomong ga le ke ne le ka gare ka mane dibakeng tsa maluti motlhomong ga e balile bothabothe motlhomong o na lebelela go ke a gola letla kenelela diparišeng tse gare ka ara presbyteri ya qalo le lo lemadifate teng gobane o bontsha gore taba e ne a phetho ya boemo ba legodimo e tlhile ba magolo mane dibakeng tse maluting ke goba fela go kena ditabeng tsena tsa bona kao fela bo sobile o akaretsa ditaba tsa gago re tseba o phethela
0: ke leboa ntate moros ka o kgethologa ntate tle ntumelele ke leboge ntate motsamaisi wa seboka sa mokgatlho wa banna le bahlankana e leng referent sa motšhana gasane ke ena wa o qetela ketang go bua ke mo leboga gagolo ntate morosi obane o arabetse tse di tsa ditaba tsena a ba a toboketsa dintlha e tlile ntate ke re thabile gagolo e kgologolo ntate ke gore sebopego sa kereke ena ya gabo rona ya evangeli lesotho e gorwa wa aforika ke gore kereke ya rona gore e nampi e akaretsa ditikologo tsotlhe tsa naga ya lesotho e leng gore jalo ka re bontshitse dintho re di thakgola boemong ba seboka ke boikarabelelo ba dikomiti tsa dipresbyteri tsa mokgatlo dikomiti tsa diparishe le dikomiti tsa dikerekana o etsa mesebetsi e tshwanang e le gore e qale tlase mane kapa re e thagole godimo mona jale e tlhophothele e ye tlase gobane ke seo kereke ya rona e bopeileng e le sona gore e fumanege letlase e le go ditlwi tsa mokgatlo e tshwanela go utlwagala gotlhe e le gore e tlileng tate ge nkile taba ya ntate re tla e toboketse le go di dikomisi tsena tse re nang le tsone tse etsang gore ditaba tsena di phethagale re tla sebetsa gore di be teng methating e fapaneng ya tsamaiso ya mokgatlo e le gore tshebetso e seke ya bonagala fela boemong ba seboka kannetse ntate bogolo ba ditaba di sebeditswe di bue ke bontate mme re thabela ditho tseo tsa mokgatlo tse e keneng ntate ga re kobelela re akaretsa ditaba seboka sa PPMF go lebeletswe dinaga tse fapaneng tsa Aforika re na le naga ya Aforika Borwa e tlabe na le mokgatlo wa EPC ke kereke ya EPCSA le kereke ya UPCSA e le gore go tla ba le bontate ba tla ba teng ka kakaretso pele ke lo kodisa dinaga ke re lebeletse bontate ba ka gakanyetswang legolong ga otho ba theogile ke masome a supileng ba tswang dinaheng tsena tse bopang

0: mokgatlona. Re na le Zambia, e na le dikereke tse pedi. Re na le Mozambique, e na le kereke e le nngwe. Re na le Malawi, e na le kereke e le nngwe. Re na le Zimbabwe, e na le kereke e le nngwe. Re na le DRC, e na le kereke e le nngwe. Ebe rona ba Lesotho. E tlhenta le ke bao ba tlabe ba le teng Crocodile Inn. Mme ko bolela gore ga re qeta go phethela seboka sa Crocodile East ka la robedi motsheago wa mantsiboya, re tlabe jwale re kala re phomola ebile tsatsi le tlatlamang go qala seboka sa mokgatlho wa banna le bahlankana. Lemong tsena e tlile tebelelo ke gore go tla sebetswa gagolo go feta, mme re mema bontate ka dikarolo tsotlhe tsa naga ya Lesotho le Aforika e leng South Africa go tla ka bongata go twatleisa seboka sena. Mme kgolo-kgolo ya re tumeng ka yona ke a lentswe le pina mo re kopang di-presbytery gore tlhophela bontate ba fuweng neo ya lentswe le bontate ba tsebang go pina ba phokolang diphoko diteng ka ka mokgatlhona ga di ka tsa fuwa sebaka diphoko tseo, ga di ekeletsa le nako ya lentswe le pina. Jwale gwa feta bontate bao e leng bona ba lentswe, ntate re tla tleya. E kgolo ntate teng ke taba ya merapelo, go rapelelwa dintlha tse ngata tse tobileng bophelo ba rona. Rona re tshepile thapelo, ga re tsebe na ba bangwe ba tshepileng, rona re tshepile thapelo. Mme re lakatsa gore re tla ba le bahlabolli ba tlo tla ba re hlabolla ditabeng tse re dubang le bontate esita le tse dubang kereke ka kakaretso. Sehlohlolo kore ntate ka Sontaga
1: ka motsotswana fela.
0: Ee, re tlabe re na le mosebetsi o mogolo gantle tulong ya rona. Re ba le dimpho tse fanwang go bahloki. Ya go qetela ntate ke gona re tlhophisitse dikgau re le komiti ya seboka go tlotla bontate wa mokgatlhona wa banna le bahlankana. Ntate ka nnete re kgothaletsa botlhe mogoo o re ya ba Jesu a re go yena a losa dikunyana tsaka. Ke temana e tlabe re matha ka yona sebokeng seo. Ntate ka nnete ke lebogile.
1: Ntate Moreki ka nnete le gona ge e le buile golo kwano selemoeng sa Lesotho le ka moso ntate ga go tlhoka ge kopa o tlo nobele nako ga a lebo ntate. Ke a leboga. Mamedi ga re le metsotsong ena e 30 ke ga re phethela puisano ya rona le ntate Leboga Moreki e le mongodi wa seboka sa mokgatlho wa banna le bahlankana. Ga re le mothating ona ntumelele re fetele ka mane ka marakeng rekise ka marateng re tlabe se re gutla re tlo tswela pele ka ntlha e nngwe yeo go tlhopetseng yona kwano sebopeng.
2: OK Furniture brings you the Big Red Sale. Rush in store today and save big on furniture and appliances you love. Get the KIC 170 liter top freezer fridge, now only $3,999, and save $500. Or bring comfort home with the luxurious two-division Tracy Corner Chase and console, now just $7,499, saving you a massive $1,500. Don't miss the massive savings during OK Furniture's Big Red Sale. Offers also available on credit, valid until 13 September 2026. While stocks last, T's and C's apply.
3: Bula menyako, mme o boloke jwalo ka Boss Build It. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta e hlwauweng fela. Promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Ha thepa e sa le teng. Bona le dipehelo. Boss Deals di qadile. Build It fela.
4: Kana ba tsa go pita dina e tshong ba ke tsaba ba ga tsa go pita. Ke potse ya tele ya bobeki. O ze na mo putso. Ba ba tsuba tsheta mo selection o so so tlo o go tla e ketsa. Ba go ba e kele tsa mo selection fela ho sa e ketse mo putso. O ba ke a tsela go bua ho ba di. O laela ha o khathatse monana o tsika. Na mo putso o fole ke mo e ke le tsang ba tsaba o ba tsota go tsa dithuto tseo. Tabana de Bakulan Katona, Baha, tu te sens de ma distribution là.

0: batlang hore tle re bue tate re hlokometse hle hape hape rona le batswadi bao ditaba tsena ehle ba ditseba hantle ntle ba sheba fela hore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna a nang le tjhelete ya ba itjhebela pele fela ke bua tjena ntate re na le ditaba tseo re ipitileng ho tsona tseo motho a tla ba latela motho eno wa monna mona ha a fihla ho yena ntho ya pele fela a fihlang a moetsi yona fela a fihla monnela ho hela ke hlokometse hore o tswa dikobo le ngwaneno wa ka ke kopa hore ka nnete ntate o bompo bona rona re dumelana jwang ke kopa o mphe dikete tse mashome a mabedi ha ke tla o mofe yona ho feta dikgwedi tse tsheletseng ka mora dikgwedi tse tsheletseng hape hape o sa boetse a hlaha hape hape motho wa modimo ke bona ka motho yanong a ka mane ha ke santsane ke na ntho tse sokosokodisang jwale ke mathata dingaka ke eng ka nnete motho yona e hlhosang ka bothata a ko mpo boetse ore a shashaletse hape hape
1: annete re na le naga fela ntate
2: Mamedi re khutla jwalo re le metsotsong ya mashome a mabedi le metso etsheletseng re le bile mane hore nya bo supa me pele re kena ntlheng ya bobedi e re kofe ditaba tsa boemo ba le hodimo ho latela phatlalatso e fanweng ke bane ba lefapha la bolipi LMS yona e bontsha hore ho na le monyetla o kgetha hwa lehlwa dibakeng tse ding ka maluting o tloa bosiung ba la bonela la tharo ho isa la bohlano la nne kgweding ena ya loetse selemong sena sa 2026 maemo a batang ho isa ho a batang haholo a ka lebellwa la bohlano la la nne kgweding ena moya ona o ka lebellwa ho foka ka matla ho tloa la bone ho isa la bohlano athe kajeno teng ho ka lebellwa le kwahele ka ho kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho futhuma le ka moya o fokang o le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima ho boetse ho na le monyetla wa dinoko tse 30 le kgolong wa pula mona le mane e ka kgemang le diaduma mme ha re lekola dintlha tsa motjheso dibakeng tse fapaneng tsona di ka tsela e latelang seterekeng sa masego ke dintlha tse 20 le metso e tsheletseng sebakeng sane sa moshweshwe 1 seterekeng sa mafeteng mahalisuku e ka sitana le seterekeng sa qutheng ke dintlha tse 20 le metso e mehlano ha seterekeng sa qatjasneke le dintlha tse 20 le metso e medi athe seterekeng sa mokgotlong ke dintlha tse 20 le motso o lemong sebakeng sane sa oxbo dintlha tsa motjheso ke 14 mme ha re fetela seterekeng sa bothabothe le seterekeng sa leribeteng re fumana dintlha tse 20 le metso e mehlano seterekeng sane sa berea ke dintlha tse 20 le metso e tsheletseng ha sa thabatseka teng e le dintlha tse 20 le metso e mmedi ke ho tloha ka mantaha bekeng ena ha letlole le shebaneng le dipentšhene tsa bahlanka ba mmuso e leng pension fund le qala leeto la ho etela bahlanka ba mmuso ka mekgatlelo e fapaneng diterekeng tse fapaneng tsa naha ena sebetsona ke karola ho thusa bahlanka bana ba mmuso esita le baamani le bona ho utlwisisa ka botebo ditaba tsa letlole lena esita le melemo eo ba ka e lebellang o tla hopola mamedi hore selemo le selemo ho na le bahlanka ba mmuso ba yang phomolong mme hara tse ding ba lebelletse hore ditaba tsa bona ha nako ena ya ho ya phomolong e fihla tsa be di phethahetse hantle letloleng maobane letlole le bile mane seterekeng sa leribe ka tshebetso ena mme e le bontsha hore taba e nngwe e hlokolosi e bonalang e salla morao ke foromo ya baphedisuwa ditaba tsena tsa tshebetso ya letlole re tlo di tshohla ka botlalo le ga diphatlalatso wa pension fund ena ke monghadi Matshona Lebalele re tlo tshohla ditaba tsena le ena ho a fihla mane metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela mme se ntse re na le nakwano mohaleng ntate Matshona ke ya o dumedisa ntate wa moetsi re hlokometse tshebetso ya letlole mohlomong e kadile mane maobane seterekeng sa leribemo le ntseng le tshwara dikopano le bahlanka ba mmuso mohlomong dibakeng ka ho fapana ke kgola pele re kena ditabeng tse ding re thusa ho tlwisisa rona mohlomong ke enye ileng ya lethokola kapa ya lesusumetsa ho tshwara dikopano tsena sepeo se seholo sa dikopano tse ke di fentseng le ntseng le di tshwara kapa le qadileng ho di tshwara mane seterekeng sa leribe
3: ya le bamolwane wa ka ka metla ho ya ka moo ditaba di lokelang hore di tsamaye ka teng letlole le kolota beng ba lona ditaba tsohle kaofela tse amanang le tshebetso ya lona mme selemo le selemo ho ba le ditereke tse hlwauwang e le hore ka nako e itseng re tla ra tseba ho tseba hore na ena re ipotile kaofela ke etse mohlala fela ke le ra nka ditereke tse

0: tharo ka selemo sa 2024 ranga tse ding tse nne ka selemo sa 2025 mme selemong sena re nkile tse pedi e leng 2026 jwale re qadile ka le reibe mosebetsi o moholo wa rona jwalo ka re le setsi se botsellang tšhelete ya pension ya bahlanka mme o tla tseba o molona wa ka gore ga re bua ka bahlanka ba setšhaba re bua ka batho ba isang diketeng tse masome a mane ba qhala re qhalaneng le naga kaofela ka bophara jwale re lokela gore ka dinako tsotlhe re le letlole re be le bonnete ba gore re ntse re tsamaisana tsela ga mmogo ditabeng tsa dintho tsotlhe kaofela tseo ba lokelang go di tseba le tseo ba lokelang go di ela tlhoko jwale re atamele go bona gore le bona ba re botse ditaba tse ba amang e le tse amang motho ka bomong kapo tse ba amang ka setlhopha mme jalo ka oso o ntshitse ka nepontate gore ebekeng ena re qadile le re be mona re qadile tlhotse toropo monana ga nka bahlanka botlhe kaofela ba sebetsang ka gara sitsi sena se bitswang toropo kapo ebene jwale tsatsi le tlhatlhamang ya ba rea ka tikolonyane ya pelatshweu re tlo tsamaya setereke sena kaofela go fitlhela manta wa beke e tlang re ntse re gasa molaetsa ono ntate
1: o bontshitse gore le tlhoa ditereke tse e fapaneng ke setereke sa leribe le setereke sefeng tse tse le tlotla le dietela
0: le sa berea selemong sena natere nagana le leribe le berea
1: Ditereke le ditlhoa ka tsela efeng go na le tlhoko mohlomonye go lebe le shebile kapa empa le dikgetha fela
0: e ja gola e lampa ya taba ya gore fela ga re qala ile ra qala se ntse re tsamaya ka tlhatlhamano e itseng jale tlhatlhamano eno ga se re ile ra tsamaya ka yone se rere re tle re bo fitlha setrekeng se seng le se seng e se le yone taba eno bana ga di etsa matlhala fela re tlabe re ile ra ya ka leboya ebe re ya ka borwa ebe re tla bogareng jalo re ntse re ditlobo ka jalo
1: taba e nngwe ja gola yo le e bontshang ke taba ya gore mohlomong le thusa bona bahlanka ba mmuso ja gola mohlomong le baamani ba bona go utlwisisa ja gola ditaba tseo ba ka di lebelelang ka letlole ja gola gantse le tsamaya mohlomong he mohlomong le ile tlhotse le ile kae ditaba tseo le di tshotlang ke tsa mofuta ofe ja gola se re kena ka gare ka botebo ja gola le rena mohlomong baamani bona ba una molemo feng ja gola ntse re gopotsana ka gare letlole baamani le bahlanka ba mmuso
0: thank you morwana waka hona jwale ntate molaetsa wa gone e re ka o bitsang molaetsa wa sehlogo eo e leng ona eo re ilang ga bona gore go na le bofokodi bo teng bo lokelang gore jwale re bona gorena re ka bo phekolang jwang rona re le setsi le mmuso ka diofisi tsa human resource le bahlanka ka bo bona ke foromo e bitswang ya baphedisuwa mohlanka e mong le mong o lokela gore a tlatse foromo eno ya baphedisuwa e thathamisang gore na go etsagale eng ka ditseane tsa gae ga o soka ga etsagala gore a kgaoletswe ke lefu a ntse a le ka gare ga tshebetso taba eno re etse tlhoko ka gore nakong e fetileng go bona etsegore go ba le bothata ga motho e se e le mofu jwale a sa ngola letho jwale ba setseng e le bona bale ba lokelang gore ba ketsetse dikreto gore na go lokela go tsamatsamabue jwang tabeng eno jwale ebe go ba le go hulahulana go e qetelelang go etsa gore ditseane di nke nako e telele gagolo di ntse di le matsogong a setsi bana ba be ba qetelele ba se ba le tlokotsing ya go fumana gore ebe le ditlhoko tsa bona tse lokelang gore di phetwe ka tsona ditseane tseno ga dijo jwale foromo eno molwana wa ka go ya ka molao le ka tsamaiso gobane ga tsamaiso ke melao e mmedi ke molao ona o theyang letlole o bitswang Public Officers Defined Contribution Pension Fund Act ya 2008 jwale re boetse ra laolwa le ra laolwa ke molao o bitswang Pension Fund Act o ileng wa keng wa tshebetsong ke Central Bank ka selemo sa 2019 melao eno ga e le mmedi jalo ya supa gore go lokela gore nako le nako khudile go ntse go na le foromo e eno e bile nyele nako ha re re nako molwana wa ka re bolela gore batho bohle bo ba ngotse mmono ibe ke batho ba ka fumane yang go bana ka ha je tsa mohlala ha ise se nako o tla fumana mo temo la etlatsa a ngotse mme wa hae ile yena mo pilisiwa wa hae ebe hang o nga dilemo a sa etlatse hape go bo go hloka le na mme wa hae o fumana gore yena a ka hlelwa ke tsitsi fomo ya hafi ja o fumana gore motho a ngotse mona ke mme wa hae le yena o sa na hlokagale jwale e lokela go e dulele nakong ka tsela ya gore ha o qala go ba le diphetogo tse teng tseo motho a bang le tsona tabeng eno ya hae ya baphedisiwa ba hae le bana ba bojolojolo le bana ba hae a e tlatse botšha ga re etse motlhala re re motho ke ena o e tlatse a se o nyalwe gang a nyalwang tate ka morago go fela a gutle honeymoon o lokela go a gotlele ofising ya human resource a lo fua fomo eno a e tlatse botšha gobane jale go sana le mophedisiwa e motšha e leng molekane ba bangwe ba e tlatsa e le balekane ba batšha ba sena bana gang ga ba na le bana ba lokela go jale ba gotlele mane ofising ya human resource ba tlatse fomo eno botšha bobane jale ba se ba na le mophedisiwa e motšha e leng ngwana ga ngwana a tlatlangwa jalo jalo jalo jalo jalo jalo go lokela gore nako yotlhe ka go fela ga diphetogo di ba teng foromo eno e tlatswe empa ba le ntle go mono go ya ka molao one o jereng kwa taolo wa regulation e tlile lokela gore selemo le selemo motho a e tlatse botšha kotlisitswe kore ga motho a ka e tlatsa selemo le selemo le ga ebe ga ona diphetogo tse teng ga fela ka ge ka ka qetelela ge se re na le tlwaelo eno ya gore selemo se sengwe le se sengwe ga se thwasa motho a tlatse fomo eno ge ka qetelela ge le boemong bo ge tsebang gore fomo eno nako yotlhe ka go fela e dutse e le maemong a na a gorereng e nakong
1: le na le dipegelona tsa gore na baphedisiwa e baye batho ba mofuta ofe kapa motho a e le motlhanka wa mmuso o ikgethela fela motho a lakatsang gore e tle be ena moamane le ena fomo mo
0: fomo eno molwana wa ka e tla tswa go latela gona molao o tlhalosa baphedisiwa e le batho ba mofuta ofe ga ke etse motlhala molao o tla bo tlhalosa gore mophedisiwa e tla ba molekane kapo e tla ba bana ebile ntse bontsha gore e tla boela e ba motho mang kapa mang ya phediswang ke motlhanka ya jwalo ga ke etse motlhala kere o na le molekane wa gago o na le bana ba gago o boetse o na le ngwana ga ngwana wa gago ya ntseng a phediswa ko wena kapo ngwane mongwe wa motseng ga eno mane fela e tlileng a phediswang ko wena batho bano ka go fela ba na le tokelo gore fomo eno e ba kenyeletse ke a gola ntho e gologolotse e rere tse gore batlhanka ba eele tlhoko ke gore motho o lokela gore a bone gore batho bano ba tlhagang ka molaong e le bona ba phedisiwa jang kapa jang bona ba lokela gore ba tlhae fomo mono jale go tla tlhaga le ba bannye bano ba gorereng ke batho ba sentse ba phedisiwa ke motlhanka ya jalo
1: fomo e ya mofuta o e tla tswang le na le mekgwa motlhomong ya moraorao e batlhanka ka e sebedisang go e tlatsa kapa ba tlameya batle motlhomong diofising kapa dikopanong tsa mofuta o kapa o na le mekgwa ya marangrang yo ba ka tlang go dula ba ntse ba tlatsa fomo e jalo ka o bile o bontshitse gore motlhomong e lokela gore selemo le selemo ba nne ba motlhomong ba update kapa ba e tlatse ga e ba go na le diphetong
0: fomo ena yona ka bo yona ya fumane ya marangrang ohle ka o fela a pension fund jwale ka ha e lokela gore e ye ka fileng ya motho mosebetsing wa hae ntle le gore wena o ka phama mono fela wa itela ofising ya haeno ya human resource wa enewa wa e tlatsa wa ba wa e sia o ntse o ka nna wa e ntsha marangrang a pension fund wa e tlatsa ya ba so e romelela ofising ya haeno ya human resource gobane e lokela go dula ofising eno ya human resource ntle go mono sentse re etsa tlhophiso ya gore fomo e jalo e tle tlwaelelwe dintlheng tsa motlhanka e mong le mongwe ga ke etse motlhala molwana wa ka kere mona mo re leng gona teng re na le akhaonte ya motho e mong le mongwe gore na tšhelete tsa gae di eme jwang e leng e nngwe eo ke tlo bua ka yona ga ke qeta go feta ena entseng re bua ka yona mo motho a go mohlalatsela wa ntwe ka banka re na le account ya motho e mong le mong e na le dintlha tsa motho e mong le mong tse bontshang ditšhelete tsa gae dintlha tsotlhe ka ofela gore na o tla ya phomolong neneng taba tseno tse jalo fale kobijo kore fomo ena le yona re e fumanele tsela ya gore ge e tlwaelele mono e le gore motho ga a tsena ka marangrang a tsena ditabeng tsa gae ga a kata go sheba dintlha tsa gae ka o fela gona tšhelete tsa entse di kena gantle di tswalana ntse di tsamaya jwang a kgona go e bona tlas-tlas man gore o le fomo yane ya ka ya baphidisiwa tsena mme e tla ba e nngwe ya dikgopotso jwale tsa gore a bone ebile se ke tlhoka o e tlatsa botšha gobane jwale motho yane ne ke mo kentse monana taba tsa e se di fapane ga sa leyo jwale ke nngwe ya dintlha tse tlokolotsi tseo re ntseng re sebetsana le tsona mme le molao ono wa rona wa taolo wa regulation e tlile o re supa gona mono gore ntle le gore taba ena dule ka faeleng e tla boela jwale e tlo tlwaelelwa mona go marangrang ao batho ba lokelang ba kene go ona
1: molao o a dumelela gore o buile ka taba yane ya selemo gore motlhome motho a ka nna tla tsaya selemo le selemo ga e ba go na le diphetogo molao wa dumela gore motlhomong le pele go selemo motho a ka nna tla tsa fomo ya tšhentšha go latela gona motlhomo go ka e tsala diphetogo difeng kore se ke tswa fela e ba motho yo mongwe ke mophidisiwa o na ngwetse mophidisiwa ya itseng motlhomong tšhe e ka nna ba ga sa batla kapa o ba le taba tse dintse itseng go a dumela gore motlhomong le pele selemo se feta ya ba o sa kentse mo o sa tšhentšhile
0: ee ya molaonaka e tlile go jalo ga re nako le nako re re ga go kala go ba le diphetogo fela gore ha ke etse motlhala kere motho yo nongwe motlatsitse o a tlhokagala o tshwanetse gore ga o keta go pata mofu eno o gutle bele o tlo tlatsa fomo le selemo le sesofele o tla nne o tlo phetha molao ono wa selemo le selemo ka morago go mono wa sentse re itswelela pele empa phetho e nngwe le nngwe e tlagang e lokela gore motho ya jalo motlhanka ya jalo a tle di-officing tsa human resource a tlo tlatsa fomo eno botšha
1: ke gola ke nana re ka nka ba mamedi ha ba ka ba le dipotso fela ya gola
0: o e anda di ne ke o ntumela fela gore ke bua ntla ya bobedi go bane ntle le ena ya form re boetse rena le taba ya ena ya gore ba hlanga re ba hokele ka marangrang le tlhole la bona motho ye molemo nga hokelwe le tlholeng la hae ka marangrang e le gore ga go botlhe ka ofela ba kgona go sebedisa marangrang jolo ka ya re dumela gore ka ga dikete tseno tse masome a mane tsa batlanka e ka nna ya ba motlhomong go isa keteng tse masome a mararo motlhomo le metso e metlhano e ka nna ba ke batho ba seng ba na le bokgoni ba go sebedisa marangrang ka moo ditaba di seng di leng ka teng matsatsing a nana le go sebedisa megala ena ya sejwalejwale e dumelang ditaba tsena tsa marangrang re boetse ke e nngwe ya dintho tse gore re reng ka matla a magolo gore batlanka ba bo rona ba ele tlhoko gore ba ka kena ka marangrang ga re ne re etsa tsebiso e na e tlang ka lerebie ka monana dibekeng tse pedi tse fetileng re ile ba ra ba kopa gore ga re tla dikopanong tsena e le gore tlatse ba o tataisanang ga bonolo e mongwe le mongwe a tle a tshwere ID number ya gae a tlele a tshwere le employment number dinomoro tseno tsa gae tsa kgibo le nomoro ya gae ya boitsebiso gobane ke tsona tsa botlhokwa golo tseo motho a lokelang gore a be le tsona gore a tseba go itlatsetsa taba eno empa ntle go mono jalo ka a di bua jena ke re gona jale kere di bua ke le lerebi empa mang kapa mang a go kae kapa o kae a ka kgona go ikenela ga fela a tshwere ID number ya gae a tshwere nomoro gae ya gego a ka kena leqepheng la pension fund la website ke pension fund e kopaneng ebe .org.ls ha motho a sa kene ka mono wa sekola fela o ya tlase mane e re ngodisa mona mono a mangwe mo ngodiswang ha penya mono fela go hlaha fomo mono e ngotsweng ka Sesotho e leng yona e go jelang motho ka marangrang o tla e tlatsa hantle go latela gona mohloka ke ba di feng ba tsa bohloka tlo ga tsa lo

0: tswere ke nomoro ya gigo le nomoro ya ya ya ya ya ya boitsibiso di dapatseno a di tsaka nepo a penyaman motoring submit di wela ka ka letloleng ka mane jwa lebe batho ba gone ge ba marangrang ba se ba mo hotela ba tla mo romelela dintlha tsa gae ka mokgwa wa email e be o sa kgona go ikenela ka gara taba tsa gae a itshebela o kgona o bona le ga contribution ya e ba ka phoso o ka etsala gore ebe ga wa contributa gobane akere jwale di-systeme tsa mmuso di na le gore di tshware kwa le kwa o tlo o sothe go na le ba babedi ba bagago ba ba latlhileng jale ga o ka etsala ka phoso e o latlhe o ka kgona go itshebela ka mone o bone gae ga e ka kgoding e tšhelete ya ka ga ya kena ebe wa ya go ofisi ya mohiri e leng human resource o le mo bontsha gore ga e kgona kgoding ena ga ke bone ka kare o mpataletse gantle go etsaetse jwang kore ke taba eno e etsang gore um motho ka mongwe a bone a dule taba tsa e ntse di lepe maemong a gae
1: tshebetso e e ntse leng etsa seterekeng sa Leribe le bona yatle ya batlhanka ba mmuso na batla diphuthung tseo ka bongata le gore na ka gola e phethelwane e o ntse le etsa Leribe
0: e phethelwa ka mmantantate letsatsing la maobane re ne re le tikolong ya pela tshweu ka jeno re ya tikolong ya pitseng go sane re ya madima a matsho ka labotlhano re ya tikolong ya tlheuweng peka le kolonyama ebe mantaga re ya tikolong ya maputse ga re entse jalo seterekeng sena sa Leribe re tlabe re se tsamaile ka kakaretso ya sona mme ga o bua ka taba ya katlego molwane wa ka letsatsing la pele fela go bile le batho ba isang magolong a tsheletseng ba neng ba le teng diphuthegong tseno tsa rona letsatsing la maobane tikolong ya pelatsheu ke batho ba gabang magolo a magago ba neng ba le teng diphuthegong tseno tsa rona mme taba eno ntate re ebitsa katlego yo golo gobane digolo tsena tse re di kopileng tsene re dumela go bile ke tsona tse golo ka go fetisisa kao fela tsona di ne di tlala bahlanka ba bonagalang ba na le thaselelo yo golo molwane wa ka ditabeng tsa bona tsa ditšhelete kore ga gana pelaelo ntate gore ditaba tsa tšhelete di tla fetoga ga o ntse o bua pele le tsela eo motlhomong batlhanka ka bo bona ba seng ba tla sheba taba ya tšhelete ka yona le go itukisetsa taba tsa go ya phomolong gore motho e tlile ga a ya phomolong a ye ditaba tsotlhe ka o fela tse oaneng a lokela e le o di phethile pele phomolo e fitlha ebe o di phethile le gore a tla se ka imetsa tšhelete ga ya phomolo ka mabaka ao a neng a tshwanetse le oa entse botšheng ba gae ke ditaba tse eleng thate tse re nkanete mosebetsi ona ona kanete re ka ema mona re tiisa gore o ntse o atleng thata
1: ke kopa ga re le mothating o ne a na le matšhono a tle ke re ya goane nako e fokolang fela re tlo balola ditaba ka morateng ke a gola ga tlang ka dipotso tsa bamamedi be se re gotlela wena re tlo tla re kena ditabeng tseo tsa bona sentse re tlo phethela lenaneo la rona ke a leboa mamedi puisano eno e re beya metsotsong e meraro re lebile goreng ya bosupa jalo ka se ke bontshitse goreng yana bosupa re tlo boela gape re swaela ba lefapha la ditaba ke nako ya ditaba tsane tsa senyesemane mme ka morateng he e tlo tla go bulela mehala hang ha re gotla nakong eo ya ditaba tsa hora ya bosupa ga e ba o ka ba le potso ditabeng tsena tseo re buisaneng ka tsona le ofisi ga diphatlalatso letlole lena la dipenšene tsa batlhanka ba mmuso ka ba pension fund ka mo e tsabalang ka teng ga o ka ba le dipotso re o bulela mehala he nomorong tsa rona tsa +266 599 33 le 2231 6429 ebe he re tlabe se re tlo phethela lenaneo la rona ga re gotla goreng eo ya bosupa ditabeng tseo tsa gora bosupa mme ke a gola ke boela gape ke o gopotsa gore ditaba tsena tseo re ntseng re di buisana le ntate matšhona lebalele ke mabapi le mosebetsi o bailen ba o qalamane seterekeng sa Leribe go tlwa letsatsing lane la mantaga mo yona pension fund e neng e qala leeto la go etela batlhanka ba mmuso ka megatlhelo e fapaneng gore batlhanka ba mmuso e ka sitana le baamane le bona ba utlwisise ka botlalo kapa ka botebo ditaba tse amanang letlole lena ka sitana le melemo e tlhagang ka gare go letlole lena empa fela o le jalo ga re le mothating ona re suthela ditaba wena a lokisa dipotso tse o ka bang le tsona gobane gang ga re gotla fela re tlong ka gare a sutha
2: Okay.

I'm not going to be able to do it.

0: ke tsona di nomoro tsa mohala tso ka kenang ho tsona ho fihlela mane metsotsong e mashome mararo ka mora hora ena ya bosupa mo lenano la rona le tlang ho fihla pheletsong, mme he mamedi ditaba tsena jwalo ka ke ile ka bontsha ne di amana le mosebetsi o letlole kapa pension fund ileng ya kena ho tsona ho tloha ka letsatsi lane la Mantaha mo ba neng ba qala leeto la ho etela bahlanka ba mmuso ka mekgatlelo e fapane, mme o bontshitse hore e tla ba diterekeng tse pedi, mme tshebetso ena e hlile ene le karolo ya ho thusa bahlanka ba mmuso esita le baamani ba bona hore ba utlwisise ka botebo ditaba tsa letlole lena esita le melemo e fapaneng eo ba ka e lebellang ka hare ho letlole lena, haholo hore bahlanka ba mmuso nakong eo ba yang mane phomolo ditaba tsa bona sa be di phethahetse hantle ka hare ho letlole esita ditaba tse amanang le baamani le bona sa be di phethahetse, mme utlwile ka moo ge e buisana le ena Monghadi Matshwana Lebalele. Jwalo ka ha ke bontshitse mamedi he, re tlo amohela dinomorong tsa rona tsa mohala e leng 22 316429 le plus 266 599 33 ke tsona dinomoro tsa mohala tseo ka kenang ho tsona ha ntse re na le monyetla ona o ke fanang ka ona. Mamedi re ke wa moele
1: ke mokolo
0: kgotso ntadi
1: ya sa Mokwena ke nta ke ke batla go tsa letebela gona tebele la eso taba ye ya fomo jalo ka ha ke ithutile gore property e laolwa ke molao wa motheo wa naha mane le tokelo for the right to property. Jale tšhelete ke property ya ka ke le monna wa Mosotho kebile ke le mosebeletsi wa naha ena. Ke ne ke batla go utlwa gore na fomo e ha e nge letsuka la go iketsetsa segotsetsane kapa la go nkobella gore na ke abe lefa la ka jwang. Mohlomong a tlaka ntlhakisetse taba eno a golwanyana. Ya bobedi potso ke gore na ha e le setho sa pension fund jale go bonagala ditaba tsena tsa ka mohlomong ile tsa phunyoga matsogong a mohiri ofisi ena e bitswang human resource ya ba go na le dikgwedi tseo ke sa di abeleng pension fund mohlomong ke nke le mmuso o sa aba nako e bang jale ke a elellwa ke sa ka tseba go e hlokomela pele fela e ntse ka mona ka payslipping e bonagala e tshile go sebetsilwa ke potso ya bobedi. Ya boraro go se go na le bora bo itshemmeng ka gare go sebeletsi ba setšhaba ntate Mosi ba gore batho kapo basebeletsi bana ba setšhaba sa Basotho ba se ba hirwa kapo go ipapisitse go sona le ntho e mona eng kgang letsuka la sego ya sepolotiki nenneng motho a nantse a sebetsa re tseba ntate Mogosi le sebogodi Radio Lesotho mono a bile a fuwe boemo bo itseng jone ebe wa dimoutlwa o dimoutlwa a santse a bile a adile kapo a kentse letho ka moputso wane wa 5 ranta e ba mo theolela gore a tlo gola dirimalute moi go senyetswa jwang taba eo e rarolowa jwang ke pension fund ha se re ya mola qetellong jale go se o na le go se tshwane wa diabo le hlahang ka go mosebetsi a ka nta ba letebele wa nkutlwa batho ba Modimo.
0: Potsong ena o qetela o bua ka ditaba tsa gore motho ha a theotswe mosebetsing kapa boemong bao a neng a le o bona a sa isiwe go botlase jwale a sa amoela tšhelete e fapaneng le ana ya moela pele
1: eke
0: jwalo ore ka letloleng ka mane na tšhelete ya fetwa kapa e tsala wang
1: ga kere jalo go se tlo tlhaga go tlisiswa ka kore 5% ya free malodi ya malodi ya mararo ga e na lekana le 5% ya malodi ya mahlano.
0: Re lebohile haholo ntate ka dipotso tsena tsa gago re tla gotlela wena.
1: Ke go
0: Ke a leboha mamedi, ke metsotso e leshome le metso e mene re foraletse hora ya bosupa. Ke jwalo ka ha ke ile ka bontsha ne ke itse re o buletse mehala haeba o ka ba le dipotso kapa hona ho tlatsetsa ditabeng tsa rona. Mamedi, ke a o amohela. Hantle ntate, re tshepe ha o no kgaoha.
1: Ke a leboha ntate. Akaletse ke lebo ntatao tsa ntate mono ke mongwetsana le matshwano gore na ba etsa re isisitse dibaka tse ileng baka ba di fitlhela neng gobane motlho mongwe botaba tsena tsa di buang tsa gore re ka kena bo marangrang kore information e nngwe e ka nna ba ntse e tla e sentlafetse molemong wa ba sa mamelang salemo ya ditaba tse go etsagala jang ba tlo ithuta tsona ka tsela e jwang ntle le gore ba mametse salemoya kapo ko re ne re tshakele mo marangrang. E nngwe gape-gape ke ena ya gore nna e tlile informo ya ta ga e sa le baitsea mo ba tlileng mo sebakeng se ke leng go sona tikologong ya Morija ga kgona ga ke so e tlatse lebaka ke lona leno la go ke yone ntena gore ke ke tla tlamehile gore nna ke be ke ne ke ye kwana go mohiri ke ise taba eno ka letsogo ke re na ga e le mo so ba le taba tse tsa dintlafatso tsa go fumana di-payslip ka tsela eo ya marangrang se ke sa ye go mohiri gobaneng ke ke ka update-a ditaba tseo ka ona marangrang selemo le selemo ka fo kwataga ka kwataga ko kwaka ke nngwe gape e kwaka a nyagamisa ka go le nngwe gape ke yone eno gore tšhelete na ga ke tšhelete yaka ke na le taolo godima yone ga gona ke ya ba ka tsela mofuta ofeng ga ke tse motlhala ke re gore ke sengele motlho mongwe motho taba ke motho ke lesowa fela gona tse ke tlo tlamehile ke gapeletse go kenya batho e leng ga ke utlwe ka nka ba kenya mo gobaneng keke wa nna tho motlho mongwe percentage e nebete mo ya gore ke ne ke tsitsile motlho mongwe ka mogalemo tse dingwe tse di tse tharo ke tšhakele ke claime 3% ya letlole la ka mo ya gore e tlotla e kobela gore tlobiwa ke batho ba ba nna ka nnete taba e nna le bogateli ba tlamehile ba gotlele tlhoeng bote e ntlafatswe molaono nna ko utlwa le bogateli ka ga tšhelete nna ga see ke e sebeleditseng ke e sebeleditse batho ba bangwe ke kopa gore e se ka tlhaga e le taba e nkutlwisang botlhoko nna ntse ke a bakang tlenono kgwedi le kgwedi ke lebo
0: jwale boemong boula a le a bua ka bona gore motho a sa lesiwa lefatsheng le o batla go e tsala jwang ka tšhelete ola o sa tlatsa fomeng
1: a tsa ga ne ntse ke ijalela yona ka nako e ne ntse ke ja yona modimang tsang phile bophelo kokwa kare ga e na le taba le be ba motlho mo e mongwe ka mokenya e banke amana le ena ga fela a ka fumana bogasana nna ke kile kae sa koko na bothata na bo go kae
0: re lebuileng nate shakes mamedi ke metsotso leshome le metso e tsheletseng re foraletse hora ya bosupa ga e ba go ntsona motlhomong le bamamedi ba babedi kapa le mongwe o qetela re ntse re o buletse mamedi re tseba go gotlela go ntate matšhone a tlo kena ditabeng tsena mamedi ke wa mena kgotso ntate
2: ke ntate tlelase kapamoka
0: ntate tlelase
2: ee ya mongaka ke ne ke botsa ntate metšhona
0: matšhona
2: matšhona lebalelo ntate matšhona lebalelo ke a utlwa ka fomo e le thweng re e tlatse kore ga ke utlwisise se ke sa se utlwisiseng ke sena ntho ena ya pension fante kore ke bona e le ntho e tlileng ka mokgwa o mongwe ga re ya ko tswa re le bahlanka gore na re a rata gore tšhelete tsa rona di epensil fande re etseditswe fela ya bobedi ya barotho re tla qetelletse e re tlalegelwa selemo le selemo na re bokeletsa ka ga di etsagalo tseno go betse go kena taba eno e nngwe jale e reng tšhelete ena re e shege le batho ba bangwe jale ka nnete nna ke utlwa ke sa utlwisise gobane le bona bontate le ba gana gore kgale re re tšhelete eno jale ka re le batlhanka o sena ntho e re e kgolang re ka dingwe ka ra yona ka mono ka nnete nna ke utlwa e le ntho tse re kgathatsang maatla tsena tsa gae ga bake ba etse gore na ka mokgwa o feng re ka qeteletseng re ba letshepo tšheleteng eo ya rona ga e ba ke ya rona ke a leboa
0: a ntate tlelase ra leboa e re ga re le mothating ona motlhomong re ha e bo hona le mamedi a le mongwe ga mongwe ka empa ga lesio re tle re gotlele ho ntate Matshwana ba ne ke hlokomela ho resaletswe ke metsotso e ka bang le shome le nana ola gona le fihla peletso mme o sena mamedi e mong ere ge gutlele ho ntate Matshwana ho ba ke hlokomela hore gena le ba mamedi ba bagago mohlo matotla kena ditabentsena ha re le mothating ona he mamedi ge tla gutlela ho yena ntate Matshwana libalele e lo ga totla kena ditabentsena hopola hore yena ke ga di

0: phatlalatso hona letloleng kapa mona pension fund e leng letloleng la di-pension tsa bahlanka ba mmuso. Ha re le mothati mona re kgutlela ho wena ntate Matshwana a tlotla kena ditabeng tsena tsa bamamedi, mme hopola ha puisano ena rona e ne shebane le ditaba tse tshebetso e ntseng ba e etsa mane moo ba ileng ba qala kapa ba ntseng ba le mane seterekeng sa Leribe ho fitlhela letsatsing lena, ho netefatsa hore bahlanka ba mmuso ba fumana dintlha tse ngata haholo mohlomong tse ka nna ba di salletse morao ditabeng tsena tse amana le ditsiane tsa bona nakong eo ha ba ya phomolong. Ntate Matshwana, ere ke boele ntate ke o amohela hape selemoeng sa Lesotho, ke a hlokomela gore se re na le wena, re na le bamamedi ba ka bang bararo kapa ba bane ba bararo, ga ke tsebe ha ba utlwile dipotso tsa bona kapa tle ke o bolele.
1: Ntate, ke di utlwile, ere ke kala ka ena ntate tlase. Ee, a hlemolwana wa ka ntate tlase ka nnete. Ke a gola ko otele mofe le dinomoro tsa ka tlhetlhe re roga mogomo le ena gobane mona mo ke utlwang a le ona teng re ne re fete gale. Mmuso wa Lesotho ka paramente ya bosupa o ne o tlile o etse tlhokwa gore ga go sa thewe pension fund go tla ba le nako eo batho ba senang pension, ke gore o tla bo sa kgone ke gore bokgoni ntho ene re e bitsang affordability. Mmuso wa Lesotho ne re ga o itsheba o sheba pele mane ebe wa bona gore tabena ditšhelete e tla ba bothata ga o ntse o uwa pele, go lokela gore go thewe setsi se bokelelang tšhelete. And-e ka moo ke mo mametseng ka teng e ka nna ba gompa a lebetse le gore tšhelete a ileng a qala go bokelela ka yona e ne le a e fuweng motlhanko ono go ne nyollwe meputso ka 15% ya ba letona la ka nako eno le a bolela gore ga e le mona ke nyolotse meputso ka 15% 5% he ke yone le tla contributa ka yone, e le gore ga re a tshwanela e be re ntse re na le batho ba belaelang gore ditšhelete tsa bona ne di sa tshwanela go hulwa kapo ne ba tshwanetse ba botswe potso ya gore na ba hulelwe kapo che, gobane motho yone a neng a ba hulela o nabile a ba file tšhelete eo ba hulelwang go yona. Mme re se re fetile agolo mono kanete, empa ntate tlase a e bontsana le bothatanyana tse le mofe dinomoro tsaka nke ke mo qoqela hantle ke mo badise ditokomane ke mo badise le speech seno tsa motlhankono a tla tlhokomela gore seboko sena sa gae kanete ga se a tshwanela e bentse se le tsena. Tabeng ya bokadima ke ntho tse laolwang ke molao, ga o sena molao o dumelelang taba eno mme o tla tlhokomela gore setsi sa senana se sona se itheileng mme ga se sona se etsang melao. Baka la mmuso a etsang melao le methati eo melao e tsiwang ka yone e ntse tshwana, ga o na letho le fetileng mme gabe ba na le dithaselo tse dintse tse ka etsang gore melao e fetiwe ba ntse ba tseba gore na ke mafapha a seng a tla atamelwa gore tale eno e lokiswe. Setsi sena sona mosebetsi wa sona ke o phethagatsa melao e seng e le teng, mme taba eno ya go kadima ke ntho e ka buisanwang ga melao e se e dumela. Ntate Shakesy o re ena ntho ya monyamisang ke ena go bjale o tla nna emane setsing mane ofising. Ntate Shakesy a se ka ba nketsa jwalo, ke ne ke le mo go ena morija mono ke nna mosietseng fomo eno motlhamone ena a se legale a nne re le morija mono. Jale ke nnete se o re seke ra nyamela nako telele gobane jale diphetoga di le teng ba lokela go badi etse, empa ena ka nnete o nkolota gore ka ga ebile ke tlhola ke kopana le yena masego mono o tshwanetse ore ga a tla a tle le fomo eno a tlo ese ya ofising ya HR mona ke re o feta le ga HR mo metlhaeng, empa ya gore e ka fanwa ka marangrang mona pension fund e tlile teng ga re kata o etsa ditukiso tsa gore ga a kata o e submita HR jwale ga re fe kopi e tlile teng o tla e submita ka marangrang. Tabeng ena ya fomo le gore tšhe go lokela gore go arolwe tšhelete e tlile yona e lokela go arolwa mme go gana ya golelwa bo mang e ntse le taba ya monga tšhelete ntle le gore fela go na le batho ba o jwang kapa jwang ba tlang motlhala. Ntate Shakesy o ntse motlhala wa gore e ka nna ba yena gana molekane wa tse a ka nna ba itlhile motho a sena molekane a ka etsa ntho a e ratang ko a ka ingwalela le ga e se kaba ke mang kapa mang fomong ya gae moo, empa ga re na go lebelela motho a nang le molekane gore e be o a na le molekane le bana ebe o re a ka kenya batho ba bang a sia bano ga o na molao o tla e dumela ntho eno gobane ga o qala o nka qeto ya oba le molekane o ikenya ka gara melao e meng ya tsamaiso ya bophelo e reng jwale wena le motho yone a se le tla phedisana ka ditsela tse itseng ne le tla hlokomelana mo go lojela go hlokomelana e tle je kgetho ya ha mo no go ndo hlompua kgetho ya hao ya go bona le motho mo jentseng bophelong ba hao o jeje wa etsa kgetho yeno ya ga o geta go yetsa ya ba o soge o batla go etsa engwe e fapaneng le yeno ha fela motho eno a ntse a le teng le ka go la botlhola ba hao o tla no etse kgetho ha o se o batla go bona le empa ha e ba wa bona le ena e tla dula e le ka go la botlhola ba hao mme o tla lokela go etse ntho tsena paetseng go ya ka melago e o ikentseng tlhasa yona gobane e tlile ga re ya balekaneng re ya dikgethong re ke boikgethelo nto eno mme ke tokelo jalo o nkile tokelo eno o lokela go e phetha tokelo eno ke ya gola se ebile e fetela le go ntate mokolo ga e be ke utlwile bitso la yantle ee gore e ka re jalo go se o kena dikgoketsane tse kenang tabeng ya ga yaka go ya lefa o tla gopola ntate mokolo le mao ba mona go kene molao o motšha ka 2024 wa tala tsa mafa o tlileng o supang ka kotlholowa gore na taga tseno le tla di tsamaisa le di laola jwang go latela gore na le ikgethetse jwang ga o kgethile o ba le molekane jwale modimo a o tshwananofaditse ka bana ga go o tlobelele ga rere o ba ngole fomong mono ka re o phete boikarabelelo ba gago mme ga ona motho a tla tloelwa fela a sa sa phete boikarabelelo fela a ile a kgetha bane e ne ntse e le kgetho a kere gore re kene tabeng tsa balekane jwale potsong ya ga ya bobedi la ba gona ga go se o na le tšhelete tse saletseng morago office yona eno ya human resource e na le mokgwa wa gore e mo thusa gore ditšhelete tse saletseng morago a di lefe le mmuso le ona o lefe bane ke utlwile a bua ka nepo gore ga ena a sa contributa e tlile le mmuso ga ono mo contributela jwale officing ya ditšhare mono e tlile o na le tukiso ya gore ke se di tsana ra di bile mo ga ka go di tsano nne ke go ba rata ga di ruile ka mogwa kona le muso le so tlona o tla tshela ka go tshwana e be tshele teno ya kwano ya o gadela ke mana mana nga bua ka taba ya hore motho a ka theo wa bo emong ba ba mosebetsi e be le tshele ya e gola nye se theo wa ka ne de le tlo le ke gela tsela go fana ka maikutlo tabeng ya dikamano tsa gona tsa ka mosebetsi tsa go nyolo a lo theo wa empa go tla etsala go re go tla dula go ntse go tla 5% ya tšhelete motho a e golang e le go ga ebe maobane o na gola magolo a matlhano jalo o sa gola a magago re tla dula re amoela 5% ya tšhelete eno a e golang mme teng ka nete go tla ba le diphetolo tse teng ditšheleteng tsa yobane jalo wa utlwa go ga ebe o na tshela gagolo jale o sa tshela ganyane ka nna ga tswa mantomana gore pokelelo ga e kalokalo jalo ka ne ka ya lebelelo empa ka nete re ke ke ragana ka maikutlo tabeng eno ya gore na jale go molaong ga kae gore motho a theolwe boemong go molaong ga kae gore a se ka theolwe ke kopa ga ke tshololo le morona ka mpebe ke di arabile ka ofela ke tse ka bang ga ke tsebaye ka ba o kua ka ona le go setseng
0: aa ka nnete ke kua ka o di arabile ka ofela mme jalo ka metlhatlhe ntate matšhwana ge a leboa ga o bile le nako ya gore re buisane le wena ka ditaba tsena le ka mosontate ke leboa mamedi eno ke ga diphatalatso mane pension fund e le monghadi matšhwana lebalele yo re ne re buisana ka ditaba tsa tshebetsong ba e qadileng go tlwa letsatsing la ne la manta mme puisano ena re beya metsotsong ya 20 le metso e supileng re foraletse hora ena ya bosupa e la re fitlha pheletsong ya ditaba tseo re le moifo wa sebopeng re ne re o tlhophetse tsona go sengwa ka jeno mme o tla gopola gore pejana mane metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano re ile ra buisana le mokgatlho wa banna le bahlankana mabapi le mesebetsi o batlang go e etsa sebokeng se segolo se tlang go ba mane seterekeng sa bothabothe o twaletsatsing lane la manta taba tsena jalo ka ke bontshitse ke a di re fitlhisa pheletsong ya ditaba tseo moifo wa eso o neng o tlhophetse tsona letsatsing la kajeno mme lena la kajeno lenano ne le tlhophetswe gaso ke malehlo a modiane athe ka mane ka metšhining ya gaso re sebeditse le ntsane monyane le bitso la ka mamedi ke ntebalo modosi o fitlha re kopana gape nakong e tlang sentse rere ge le boile golo ga o bile le rona letsatsing la kajeno o na difela ke mananeo a tlang go latela kwano tshebeletsong ya sealemoya sa lesotho ga e be kgotso.

0: hlae ke motsotso le mong hantle re furaletse jalo hora yane ya borobedi ke go tswa le se ke go kana jalo hele Sam Hassan ka mane ka Airport Road. Sam Hassan ho ya jwa mongaka
1: o a o reide Lansajen Paulosi
0: ntshwakele Sam Hassan ke go pa go fa boemo ba speed pit ka moka Airport Road se waka.
1: Ya le wa gidimetse ra se ntse moe gidimetse ba se tsobotse ba ma le tsene ya le ma sina na so itse ba le mo le sotse ka mo le botlo ke ena mo se se le mo le ya le ke na go tsaka ka mo re ra se se go sa wili simana ka e bona go gidi jo mo se ka na mo le ha we ke na mo na na pela ka jalo itlo ka e bona go gidi jo mo se a fodisa a dingwe tlo go ona mo go pela ka jalo itlo mo ru ke le mo lokisa lo bo. Ke mo mona go prosa teng mo sa iso, di fane mo prosa teng o go ngetela go bo. Ke tla le di nyane ya go mo tsena go. Ke mo prosa teng mo pele go go go ngetela go bo.
0: Ha e Kile wa humina hani se Paul.
1: Dale wa.
0: Thank you mngaka tsatile mnate. Thank you tati, thank you. Ke se Paul o si he mamedika mane ka Airport Road. Ke nyu fumane se mahasane mona. Fumane se mahasane ku kwena ke a mo fumana na ka pa che. Lo lo ka ma

0: Na ya brobedi ke khutla bala se ke o kana jwale le semahasane. Semahasane.
1: Kwana mme.
0: Ho ya jwang se waka?
1: Banna we. Kwana mme wa tsa re tsaba ba le tswe ka ntia modimo.
0: E ka ba ga motlama.
1: E ka ba ga motlama na dio. I ya ho etswa ho la ona thuso.
0: Ha ho thusi ka letho ka nne.
1: Ho tlile ntse re ya pele go ka ambulance se.
0: O ya lo se wa.
1: O ke ba ntse ba le thu yeni. Ha le lo tsa ya pele.
0: Eh ya se.
1: E ya wa ne. Ha go le bua bana me ke di mer tsa ba so di hotle mo mama ne simba le bona tena te ke bo ntse fela re ka go ya po tlo di bile le tsiti bidi se seng ata ha ho wa tsala tsa simba ka tsela tsa dine ke bongata impa le ha le bo le re motho a dingwe re reng re a tshi ke bona o sia si finye le botse ba finye le mo ba anteng e se se fukutse ile ha ho lo tsaka po tsi pedi ne se re motho e mo ne mo wa tla ke ka go thopo e po tlo di bile le ntate a tle o wa moele ya tsatsama a fitse o tsama yang ke mme ha re ngwana nne ka nnete tsa dinga ka yena ga ba le kholo ya mokudi o fika popi ha re so re fela botata ba bana ntle di koti mo mo sale mo kontraka a fata tsile ha na mo la junction ya makadika ha di fika mo ya dia yema ka ha di fata ka mane pele sentso la se tsu se tsama tsa o tlhokomela bona bo dia yema empa he mwana mme ka ke re tsetse ka thata go bone tshohle go di tsama ya hanne ha ke tshoja empa ke fela ba shutu ba mme wa ga yo shutu ba le ka se khoro le fetse nate ba re ta go bona di go ntsa mantsi bu
0: ke le ba homela hane se ma hasane e khutile o tso ipiletsa mabo mo nonso ga ai batho bana ba di qathatsa jwale di fellwa ka ga tsela
1: wa tsa wana me tsa dinne ka dinne na ka ntse ha me felletsing
0: e ya sai
1: sai ke challenge e go rata re ba le yo
0: e ya sa mngaka
1: wa tsane re tloa fellwa tsena ka ba di a ya sa tsona ka ho fellwa tsa mi kontraka ai nga tlo maemo a mogwa a ntshetse a botlhoko fe
0: ho be a ho lo se wa
1: ka nne
0: a na o la re le bana ba ba sekolo ba tloela ho nna ntse ba emisa di traka ba apala ma di traka ka ho di
1: a o ntate e ntse re yona yo mo putsa hantle mo mba di jena le tsa tsa tsa di papala mi ba tswa go ba tshwara ba tsose
0: e ya se
1: e se re ba tantho ne se le hang hang yini
0: e ya se wa
1: e yana
0: ke le bo mina hane se ma sa ne ba le tsega le monna tntate mo ho le ba sebetse mall wa
1: ha mall wa na do go go ka le bo
0: ke le ba se wa
1: thank you
0: ha se mo he mma me ke na se ma hasane a itle na o tla e buya ge lona be mba di traka le ba di vene itle re tlo le tshwara ka bana bana o tla fumana ba eme mono ho pela domicile ya re mono o fumana ba eme mono a re tlo le tshwara ntse le bapala misa jwalo bella se mamadi ke ke isa fela ke khutle mamhlomi ke a tswa ntso mametse mo mo teng se ba molaitsa wa ka go mo nogaitse di aka o ntsubile le taba eno ka pele pele mo mo ke ikopile ntse ga tola ka ke a kopa
2: le ribe se re khetile se di a di a hlabana bona ka mane ka molapo high school ka la nne lwetse re tla begele ka mono re tsa bonnete ba hore re a di mona tla se ka lena ne ho la modikong wa batjha mehletsa bonnete ba hore jonga ba jwang America se botwane le ribe lohle se tshaba le a mengwa tsa melang ka mono ge se monate dikolo tse haufinyane le tsona di a mengwa ka ofela ha re tse bonnete ba hore re ba teng ka mono di buri tsa tsori re tanga bo DJ letse botoleza bo itu bo manka fela ha bona ga tlhaba le teng ka mona tsa bonnete ba rojong ba tshwantle ha o fetu ke yena taba le ribe mo kitse o teng hlabana se

Ubuntu Band ba tsama jole hele malume Victor ba re scheme sana ntshaka ya masapo scheme sana my brother from another mother scheme sana ka wena dinya nga di khoka nka lona go gawe mo gwetlang ile shimela metse go be di hantle metse tso re fura le tsjola hora ya na probedi kwa no sel mo insala so to Mahlasedi morning drive show ntse tsama monate fa le bizo ntibela he ke o fa go nana lane e re tshwagetseng letsatsi la ka jeno this day in history letsatsi la ka jeno he na lane a re tsaba ga lo ha ka la pedi e le ntsatsi la ka jeno selmo sa 1666 mane na hinyane ya England e tlo punyane ya London ke mo teng he mo holo ba matlo ithlana ha we jwa lo ka maplanka ne ho ila wa itsala hore e mong he wa batho ba neng ba pheile jwalo he ka ene le jwalo he mo baki kapa ile motho ya pheang jwalo bohobe le bodikukuleng jwale ya re antse a pheile mo ho ya ba qetelletse le lakabe le qetella le o na pheile ka patsi je ya ba qetella ka qetella le tshwaga patsi eneng e le ka thoko ya ba se ba lakabe le seng le tswataolong ya chesa ntlo yo bakery eo mme ya ba lakabe le na le nama.

ho le qetelletseng le tjhesa matlo a le shome le metso e meraro ka ofela la dikete 13,000 ya matlo ya cha e le go boholo ba tropo eno ya London ka le moseno sa 1666 ka le tsatsi lona le ne ke tlile le la hlala a pagalwa ke ma ke le la kabe a re sheba jole he selemon sa 1945 ka le tsatsi lona le ne ke ne le bokamane ka hono tsuwa ntwintse ka ntsana ya pele le ya bobedi ya lefatshe mona he a re sheba he ka selemon seno sa 1945 naha yane ya Japane e ne le a e amoela jwale ga dipehelo tsa peo ya ditlhomo tsa ntwa ya bobedi ya lefatshe semmuso mme he ba ile ba kopana he le bano ba naha yane ya Amerika e neng e emetse jwalo he ke General Douglas MacArthur e le ka tsona ditaba tsona tseo he tsa go tlhopha jalo gore na hantlentle peo ya ditlhomo fatshe e tlo tla e qalwa ka tsela ya mofuta ofeng sebakeng sefeng kapa go tla emiswa ntwa ena ka tsela ya mofuta ofeng o latelo methati efeng e ne le ga bane ba kopane he moo he mme go ne tlile o ile jalo he letona la naga eno ya Japane la ditaba tsa matšhabeng a na kopane jalo he le General Douglas MacArthur. Le moneng ba tekena jalo tumelelano yeno mme o ile a tlhawa e tswa mokete mono mamedi wa gore go kete kwa taba eno ya tumelelano ya pego ya ditlhomofatshe ditlhomofatshe tsa ntwa ya bobedi ya lefatshe e le ga e emisa semmuso mona ke a tseba ga go itlhile ba bangwe ba tla gopola bontate wa bona mogolo ba bile mono ntweng eno ya bobedi ya lefatshe ba ile ba ya e tlanaka mono go a thusana go bona gore ntho di tsamaya gantle mme tsa gopola ba bangwe ba gaiso mane qatšha snake mane tebelelo mane ntate mo olong katana ba nna moya ga e phomole ka kgotso diphakoeng moo e ne le e mongwe wa batho ba neng ba ile mono he ntweng ya bobedi ya lefatshe a the gaiso ga mantilane teng gantle motseng ne tle re emetse jalo he ke ntate mo olo motsekinyane mosothwane moya wa ga e le ena o phomole ka kgotso tlhire metsi ke yena mono ana ile ntweng ene ya bobedi ya lefatshe go tle bohloko ampe mona ha ne a tlhokagala mona banna ntate mogolo motsekinyana e ke ntate mogolo ntate mogolo wa mantiane eno kaofela le nosi le bo white le mono ga o ne o ka ga fela ntate mogolo ono sena motho a sa motsebeng o sa mmitsa ka lebisi o itse fela ntate mogolo metsi eno kaofela ya motseba kaofela o dikela bo madimo bo hampa makwana wa dikela bo haskake kwana ba motseba e le ntate mogolo ga ne o ka ga fela ntate mogolo ono sena motho a sa motsebeng e go ke kwatile hona ho ga tlhokagala bana se re shebile gore banna ga kampa a fitlhelela lemo tse legolo paka nnete itse ga a tshwere tsa bo mashome a robong a metso e robong ga baka nnete ke mo hele fuli fitlhela magaoletse a le dilemo di 99 se ntse re bile re mo tlhophela jalo ga ka nnete re tetlamere ke re motle ka mpho ya nyaroso ntate mogolo ke mo itsetse mokete hang ga ka fitlhela lemo ntse tse legolo a sa tsebe go hang re tla bona fela se re mo itsetse mokete ga di mono ge le batho ba motse wa habo wa mantilane ka nnete ka bomadima bea bakeno COVID ya fitlha monka a fitlha monka COVID a le lemo di 99 fela se tla o makatsa gore o tlo bona go tsopalang la kgale ne le tsopa le thata ka tsela e kgethegileng a tsa itsamaela ka maoto bogolo ba nako na itsamaela ka maoto ntate mogolo a mona ntse a tshwere rotanya ga e apere ka semate tjena a apere suti a itse le keu la gae a o tla mmona dikela bogano o se kwana ikela bolong kwana ke re ke tsamaya le majita ba ya bolong ke nne ke ba tshetse a ya dikela bo haithili kwana le bona gore na hua ka e bo hampiti kwana ona le bona ntate mogolo motho a tsebang dibaka tseo so kana na gore na motho a le mo di 99 a tsamaya ka maoto o tloa ga mantilana ya ganosi ke nnete ke sebaka se se khutshwane e ka nna ba dikilomita ka tseka bantse tharo isa o tse nne empa ntate mogolo ke eno o ne a se tsamaya baka seno o ne a se tsamaya gante jena ka maoto a hai mashomo a bedi a metso e meraro gante metso tso re furaletse jalo hora yane ya boraro kwano salmoeng sa lesotho go mahlasedi morning drive show ntumele ke fete ka telepele re nke jwale he twister o tsamaya jalo le Faith Events ke nngwe ya dipina tse ke di ratang ka tsela e kgetheileng.

0: notsi le tsona
1: thana holo e ka
0: thana holo ye ta mo sitse mo holo wa transporter or transporter le tsona ye ke ka hona o tla bona a process no e ba teng that one e ya ta
2: me watate o go tlhaga fa mo sotho he o rena re tlotsa makatse la mo futa o feng ka jeno e tso mo ga mmatle yena sa ntse le yena phela go nama
0: bizo ho jwalo kana me bana how to share ba neta sala tle di batla di le mmalo tsa tsena ka jeno ditaba tse tla hlere kena tsona ba ntse le ka jwalo ka mola ka mo ra mmatle ke go kona bana ba casino royale ba ntse ba tle ba betsa ka tsela e ba ntle le mona he ho na le taba ya ne ya work for life ke ya ne ya LSRC mo teng ta bo tsela jo le ntate pule ka mona go kona mafelo ngana beke e tsa tsena la bohlano tsa bo etsela one de ke bua le kgatidi ya rona dineo taba mona o ile wa o mana o se boko re taba tsena tsa di woko di etsala ba le di sekolo e ba di tlopeng go bola bohlano na ha di etsala bo moqibelo bo sonta ke di etsala bola bohlano jwa le kala go nngwe tsa fumana o tlile ke nne ba phathahane e ha na go tsena ha di etsala empa ya ke tata go kwana le pule o tare tse le bona bizo tla o pola o mogato wa ta konto le sotho o no ile sebokeng se seholo se a gang ka hare dikgetho mo teng ke tla ba re buisana jo le ga di phatlalatso e motjha wa mogatlo no a ta kondo ka mora nako ha go halengwa mogeni
2: ba ha le mo mogeni
0: ba ha le mo mogeni
2: that never tell you never be ba tell you le botsa le botlhabatse ka kwanana batho ba le ba ta kondo ba ga gelo ke la go loga
0: e ne ba le teng bile ka ofela o tsebe taba tseno di etse hala na go e batho ba sa ba ukule bohloko
2: ha se le bohloko go se le
0: go se le bohloko ba ta tsho wa lo bizo so so tai papisa le taba tse di
2: ya tatwa
0: ha ba tsasa ba lo se di bohloko ba ta go tsa re ya ya ka mba go ka mo ba go futa ba ta tsho ka mo ho ke nga ya monno bizo tse ding hape hape ne re shebile ka mola ka Eleno Seal teng wa hopola gore mafelong a sa tofeta beke ne ba na le taba tsang tsa Olympic Day tsela tsa tle ya hantle haholo ka matlana ha e sale e ba ntaba di tsamaile hantle le teng ka mona go tla buisana le ka diphatala tswa teng ntate Sediadia re ke re ukona ditaba di matsikiwang ntate Miki ya lena o santse a lemalala otswe bizo ka man kalo sotho football association tla hopola go tlhopha sa rona sa dishweshwe ke dishweshwe ke le bahlabane ba tswile ntse ba bapala kwana ba letsa ke go ka tswana ka ofela ntle le mona he ka mahokela rona bizo tla be re sheba analysis ya ditaba ka ofela ditlo tsena o bane ntse tle di bina gitlelle ka dipaka tsa majwe ga magotle le polopolo no ka etle e ho jwa lo bane tle ha o sheba ka man PLMC e tlaletswe e bizo ka mo ditaba ntse tle di tsama ka tsenela tse ding re tla di bona di putetswe ke lenana la tsa sela ka jeno mo teng tla be re boele genke mo mamedi hore le yena a ntse maikutlo
2: a lahlelo wa hae molangwana
0: thank you daddy
2: Amere ke mesetse ma shuma ma baby a motso mong le bile mane hore nyane ya borobong mme ke bontsha go mahaleng kwano he sentse re na le yena mramati jala ka gela ga tlhaga bontsha go tletla se ke thakola ga tlhagolela ka jeno ka yena watate
3: hey watate
2: ho ya yanda twa ru
3: ai la se bua se sotlo no nyane ba nna hey e mo mametsang
2: o mo bia ho lo ntate ka sesotho
3: hey o sa se bua ba nna o se mana bo di cross pollination ka sesotho
2: Ke
3: na
2: wa
3: tsone ya lata. Me yoma me tsama ba bona tsia tsa re nyana a sa itatola.
2: Ke bona ona jena wa itatola ke ho yena hela homi o gana homi ha ike ka.
3: Ai ai. Ai. Ke lo ya le le pula onda te ha ita wa tsa ai. Mi yo ho la wa ne so la mo ho la ka jeno.
2: Ai khona ho ikela ka nete se mra matli ka bona o tsi ya ba se waka.
3: Ai hanya na nyane ngwane so hanya na nyane ke na kwa di cross pollination ngwane so ntse ri ikela.
2: Eh ya se mo la waka.
3: Ah ho ne so lo bona ka la ke na mabale ka so ntse ha ngwana mme e mathaikhuna na na pile ka ba se buka mona ntate yo la ba bimanya ka so ntse ba nna yar. Ya sgudisa mathai khunyane go lwetse ano no black jacket thule le 6.1 ngwane suka masuka mona watso e ka dilo singa ya breakfast wa yambo se tsa sa dilo mo mane ne ya shapa yambo se 69 le timi ano ya swise ba ga thata ma ha ya ba tla tsa masuka mona na e bintse tsa mena fela mona e tholusa di prints mona e mathai khunyane manganga mba ya lo ntate papa dia o ri la ba kwa pa genza kwa ri site le face one ne ha se bitsa ntle ga nete season nye nana ke nete la sha pa kwa ri site 1780 but a ke ha mna tinyana tshe papa dia ba ha go ira ba pa genza ba go tinde pitla e pitle na ntate ba tla nga dikin da ga di tshela go tsi mo nda to ba tla nga dikina ja bone e sha pile ba go tinde 1510 ya ba black jacket fihla e sha lunch ya eagle se ka man

0: ke ba tsena ka ofela ke mahala eh ba sotho ha batle ha re tsa tsena re le ka re re tlise ditshebelo tso sechabeng
1: e yanda
0: ha ke tsebe na ebe ke sile mbizo ntle le go fela ke le lebelletse eh re di botsa mana tse di jarang ka le hetla le pepino le ba ndwe mono ke tsang re re life ke batla di bona sa ka la mahla
1: ditase di ete ntate itse ke stam
0: Atje, ke kgola ho hopotsa basotho fela ke mohoke edition ya bobedi ena masego kwano. Re ne ntse re ya ditirekeng bothabothe le ribe le mafting ka lebaka le leng fela hore re nne re tsebahatse programme ena ya rona ya sport for le bitswang Walk for Life. Horeng hore nakong e tlang ha re se re jwale re se re batla hore ditireke di tshwarele di-walk tsena ka botsona re le siko. Bonyana ba ba tseba hantle hore ha ba tshwara ke stress kapo ha ba tlo tla ba selebalela gore na ba nkang ba e kopanya leng
1: eya ntate
0: ee
1: a ka nnete ntate pule kuko e kakaka o di tlhakisitseng ntate wa ka se re tla emela o tse nna hee ke ree ke leng redi haholoholoholoholo bakeng sa yona ke yane ya no card
0: re ntse re etsa mono biso mono ka mora World Walking Day yane e tlo tla ba ka di-4 ka di-5 tsa October le yona o tla utlwa re tlabe re lebetsa ratšha a ko dipakeng re ke re nneneng ntho ena ya carbon ene e leng gore bele e affecta moya ona o go hemang le a bona ana jena se re sa tsebe na ke maria kapa ke tlhabula gobane bele hai ga re tsebe na felaneng ga re tsebe na go etsalang ke taba ena ya phetho-phetho ya legodimo ke moya ona o tshiafetseng sebakeng mona ke dikoloi tsena tsa rona so ehlile there is still a plan hore ga nka mora tsena fela re qalelele go etsa go thatiseletsa eno ya no carding
1: a ke leboa gagolo tlhena le pule
0: ya lebileng ke nne
1: ke tla itlaleega ntate o tla bona le thelebišene e tla tlhebe teng moo
0: re a tsotsa ndate sentse re tsotsa mathenda sa fasuwe tla re bona re tla ke
1: e ya ntate wa ka
0: re ka ofe
1: tang ke nare pule
0: di khomo tse
1: o mari a se mo he ke yena he ndate pule ba sentse ba etsa o mapo wa tate
2: dire pule o re gona la go tlopa ka dikolo
1: eh no khadi tsa mae ka maoto tsatsi le eno
2: bona ba sotho
1: eh ke ba tsa mae ka maoto re go tlatwa go etsana mola
2: eh
1: o tla mona ka maoto o sile kolo ikwana o bo gokele hai ka maoto
2: ke tla tla ka yetsa
1: le nna ntse ke yetsa ke ntse ke tlwa le wa thamae ka maoto ke tla tlwa le wa thamae mana ka maoto ke tle mona ke be gokele mana motloka o tla tlwa hafo soma ka maoto
2: ka mona
1: tsa male kwazi
2: le le swane
1: ke hele bie bona ba banga
2: hangata ka ntse ba ka taka ntse
1: ba banga taka ntse
2: ba bana a bizo ya o tla ba mata mo ha bua ke du mo ke si ya dikoloi
1: o ka wallaka
2: e ballaka ka le ho tla ka ba mata ka mala le tloetsa tshubutla
1: le tloetsa tshubutla no si ya dikoloi
2: thewe
1: ka maoto le tla le dinga ka ga go palo
2: ka bona se di ya mo
1: ka se di ya e ka pizza ground le
2: ba so tu si ya dikoloi ka mo paka ka pizza ground ha go tswa bua le tloe ka maoto a ba ta wetsa ga a
1: ga qha
2: ga a ke kona mo ya monno bizo e re hatele pele ka metsotswana le shome ho go rona re fumana ga diphatalatso e motjha wa mogatlo wa Taekwondo Lesotho e leng monghadi ga lekwala ga lekwala
1: monghadi lekwala ga lekwala o tlhaka mazinoto
2: monghadi lekwala ga lekwala
1: ee ho tlhaka mazinoto kapa ho tlhaka maqhaka ha ke sa tsebe na ke re
2: ke le go le se le monghadi
1: ee se le monghadi e se le monghadi ha ke etsa tse mamedi gelata monghadi kwazi
2: Salodimo
1: mana ga sa motheo a fela tsenga kwatsi ga sa motheo a e ya ndate ga le kwa
2: go bula botelo ke ga ha le monna ke re mola o tse wa le high court taba ya le ha ke re bua mana ke re bua le hore se re tama re ha re bua re
1: mpe
2: ntle a e khona la ga ga e bua hantle ke re what are they ha ke bole mosebetsi o tlama wa le hai mona tla re ke ke lokise hantle
1: o nna le motho a lampo ke ampe mo ka ana ne gele ka ka ne gele baleng e ke sa ne gele le baleng o nna le motho a lampo ke ampe ke go yena ke bone ka ga chedi ke se ke bela ela fela gore e tlama ene le motho a neng a santse e beji ne gele ka mana ka studio mo tla mana na mantsa go mela ntlo tsana ka kupu a tsa re bizwa ke go soke ke o ha sa mpone mo le
2: go bona
1: po e ha ba jwa re botlhaka wa tate baselika
2: ee
1: yalo motho ba itla mo je hal bona monna tso go sukutse ke bona motho na mmakalla wa no wa ntitsing hindate

0: o bua tshele mohlomphei ke re a ye ndate butle butle butle pe ke mmitsa mohlomphei ha re le office nya ha e kwana ana le le ba sebetsi
1: mo office nya ka mola
0: ke mo nna office nya ka mola ke mo nna mo
1: ke mo nna mo
0: Mama ri se tsego ka re jole hele yena mongadi le kwala ra le kwala ile nga diphatlalatso e motsha wa mogato wa taekuntu kwano le sotho yela watate
2: aka
0: ho ya re ntate wa
2: ke hantle bo sele hantle
0: a re monate ntate wa ka
2: taekuntu mane ha o fihla ho ntoto wa sele ishle kana le ntwe bitswang di motion
0: Aha.
2: Le ba ndlela ha le haleludi mo mane se re mshumane no tlamakatse.
0: Aha.
2: Ke tlamisa tsamane ha tsena discipline le go taba discipline ke taba bohlokwa. Ke mpakile go le lone fela ne tsame be le kena fatsa.
0: She ba ke tshe tsena. Ire ko lata ka nna engwe he ha ukwa.
2: Yeah, I understand please.
0: Thank you atati.
2: Thank you.
0: Thank you. Ire ke

0: ke a botsa ha le bana e ke leng kgopotseng nahana so wa ga ba monne mo mmane
1: o lla le bitsa la bana fela lo
0: ya ga ga le mono ke le bana ke le ba ke le bang ka ofela ka mong ka mo ke le mbang fela
1: e
0: e re re thewana fela
1: okay
0: a je ga ne re tsa ntho ding tomo ga mata mo ga itsa imo ge e ha mba ga se ge se ka mono ka mo ke seng sloping seng sa bona
1: ka sa rona mona le ke ya mola fa tsaka ke ka
0: ha re di gwalo ata ha ba pensela se ke le mmoze itle re ba nna ga o fela ntjala ha ke re go tlile mmo ya la ba ga tlo ine mmo ka mo ri kwala tsenge le bang
1: e ke lo
0: le ke gona ke gona ke le bang jwalo ke tla wetsa mahlalo o mong hape o simple ba go dire mo che a ka di bua moyeng ke ga a ke left hand channel le kgwabane ke a mohlomba mba ga bua mola ka batsa bo itoka ka le babedi ka pakala ka sehlopeng ka mola ah wana monna go botle tsena tsena tsena
1: ke wa fe
0: ho wetse hona le doctor engwe bi ke associate professor no jale a singa le mane ona le mona le mkokwing o se a le mane University of Botswana ke associate professor ngi yes ha ne ke le sekolong ka mona ne ke kwetla le yena ke gola ha ketla selemo ya ba sa gijana go tla sekolong ke ba sala ya tsena so ha ne ke le ka nthung ka mole yena ha ne ke le ka mwana le yena ka mo re le mbabedi ke monna a wena mona ngi he wena mona skwai hela ska ntella hle mona ka mona ka sekolong yes doctor ine ntse le doctor
1: yes doctor
0: jale ga ka tla o tlo a mono ha ka kopana ka le mabedi ke tla o tsala ka ja ntlo ja ka tya sekolong kwa ka o kenya fase mo tsana jwa ke le ka mona ka mona o lasa ka mona ka tla o lasa ka la kwa re ga ke nala motho ne ke le sine ga a yo
1: go mo botsa bo mere mtsidi ka mona o mere mtsidi ka mona ha o le ka mona a ikone hle ke bo mede mo ha
0: ke bo mede
1: mo ha ke bo se mo tholo ka monna a se DJ social
0: ha a se DJ bo mede mali ha ga le ka ntaka mona ke tsini hey tsiri chapuzet ha ga le ka mali mede ma
1: se le mede bizo re ha tle pele
0: e wa tate
1: mo tere tla ke na ga mali ka kantlong ya
0: ka ka ka se football association
1: go ja
0: me ka nete ke o he sentse re tle re go kana le yena ntate Mikia what up
2: eh what up
0: ho ya yo ntate wa runa
2: ha wa lo ka go molona
0: ai wa ikela le tswallwa
2: ente le mpate tse ntho kgolo mo le bontate hore kwasi ya tike ntho ke motho o shapa di ntho tse buima tsa ma o tubo ntate
0: he he o ya hampia holo ka bodi ya pro league
1: wa thabela
0: he he he o
1: botolo tshage
0: he he o ya hampia holo
2: ke wonder that sanje le patile ntho go lona re tla mmala batho se ba shapuye fela ka sa tsebo ke hey e wa that
1: ho ba le mola ba tsala le hle mathi ha o fitla le dipoko tsho
0: mo ba tsama bana tsama la pela pokoto tsa go
1: lona tsama le dipoko lo ka nna ba go bia ho
2: ho go di tsana wa that e go re Nela na mo motho a se ba mphamisa ka ga foro fela e se gutlwe ka ntho so.
1: Watate e re ke re di shebe ntate wa ka ba ne ga tseba gore magodinge ne re long ho yona ke godi ya ne matla ho lo moteng tla bona jwalo hlopha sa na ha dikwena se bapala dipapadi tsa tseo empa he pele ho re kena tabeng tsa hlopha sa naha re ke re shebe tsena tse sentse di tswela pele hobane di under setsa ho ke bone hore di tswile ka rona ka kwano mme hape mafelong a na beke ka bota se nna ka jeno re tla bona hlopha sa ne sa dijaba thole sona se phama hobane ba latlha ba kena kampong mme ba tla phama he ho lebaka kwana ka Mauritius teba di eme jwang
2: ke a leboha watate re re dumedise boetapele bohle ba rona dipapading le basotho barati ba papadi watate le lona ke le dumedise baholwane ba ka ke a tseba hore ba bambe ba hlaile thabeng mane bo motlokwa bo ntate Mphasa ke raka kwela ntate Mosala ntse a tswa le tsona mahlolo a beke mona ke a ba dumedisa kaofela ehlile ho batla ho le busy moholwane wa ka o tla hopola gore le beke yane fetileng ka nnete e la ba beke e busy haholo ho mokgatlo ntate go tloa letsatsing lane la boraro mogela ga bona go hlaiswa partneraka yane e ntšha ya mokgatlo ya ba letsatsing la labone ge ba le breakfast meeting letsatsing lane la labohlano go ba le motsamao le papadi ntate

0: haufinyane hobane wa hopola go sale le bane ba ba le high fela ba ntse sebetsa ka ka bona ne ke dumela go haufinyane re tla ba le professional squad e se ke ntse le bana ba palanga ntla ona
1: ah o sakile a holo na demi ke ya ofela go kopana hape na go nyetla ntato wa gona ge le buile
0: le buile a holo ba lwa
1: thank you atate
0: dikomo wa atate
1: ha se mo he mama di ne le na he ntate mikia go tla ka mane ka oho kennel khobane ke no nke tse tse molaetsa mona ga a sware wa go tla itse bitsana sware le
2: e o lokiste taba ya
1: o re ga a sware mo kana go di sang o tsamaile se le brigadier
2: ehe
1: ile o re ihlena di mlapo ine
2: o ile pi
1: o ga mo kana go di sang o ile pomolong e se le brigadier ke re ndate nna ke tuile ile colonel
2: le brigadier general
1: yes
2: ka ba go hopola major general go mo mohobo ka mo
1: aha ha di hotle hey a modum ba sho ye
2: ba ka ke mo ka tang go ampela
1: modum ba sho ye ha di hotle ka thabile na ka
2: hotle ya ya mora mora go tsetsa ntse go buitsa
1: ja go kwa
2: go e go rata go buitsa bona ha tlo wa man motho a gara bolo kwa
1: e ke bolo kwa
2: e
1: ona no gana ditse bo bana ditse bo
2: ditse ha
1: ai
2: ja ke la
1: tse bo dinga ta mo no wa tate mo ha di otle yer go re ha e ba hona le motho e kilang ka motseba o tsire golo ka o bidisa ka ga sole e go re na le ha e pi jole ka ha mo gana mo hobo ha ke se
2: ma ga o tlela
1: ha no mo tsa fa
2: tsi ma a tla bizo sele ntle ke ra ta ka tsire qopetsa ka tabetsa so
1: yes
2: ho so le mona a tsole
1: aha
2: mogaoti ha sa ha masola sa le dikoko
1: ke metswa le ya ba ya sitha
2: ha sa le dikoko go hang e se masola tswa le mapolisa
1: e se le
2: methusi metswa ya sitha ke ka ona so bona di video tsa bona
1: le bomba randrana
2: magaka bona se ke shebella di video tsa a meja mo go haholo e ba ne hanga tata fumala go kapa taba tseo di etsala ha gabe ke bommanta ka bola bo bedi ha ke tla fumala di report ke le be waya o lo bua le e masolano
1: masola
2: e ditao le se ke sebela di video tseng tsa he
1: hanga ba go tla tseo o tla qalo o tla tseo o tla qalo mo ya ke
2: ne ke sebela tsa tayo ya ba tayo go bana tswa ala tswa kwa tswa o no etsa mo
1: a go kwetsa tla ka pele
2: bona go bona ka pele bona ke re mo
1: wa bontsha ba ho mula ha o tla apa go liki
2: mo apa go liki ke ntse bua
1: Akamola magala mbobo.
2: Akamola. Lone la ya mhlangana nne. Ala longwa ke dinja.
1: Yeah. Yes.
2: Motho wa pele a fitleng sineng eno. Ke mhlangana go bane. O ntla ba tala motho. Empa ke le sole. Ke le tsa ke private mama ke le sole. Ke ena la fitla bona
1: sa ga di motho tong ye molao.
2: E o la fitla bona taba ena ka pele pele tsa ke ta go bona aba a hweletsa monga monno.
1: Mongadi ntja
2: le laola fitla tlhaiswa gapela ga ba mo phatwa ha ka monno ke re meja mo ba ke he mona o ko tlhalotsa o bona etala wa mota o la itsa wa mona ha o bona etala tsedi tsa
1: o bona di comment tsa ga tsa ba ntse di go di nye post la ntse le fela ha di otlo o na le motho mo na ba itse ha bona so le ke la ga tanyola ka ntate a ga ntate o dilale happy na go na ga ofela ke batla mo tse ba live ke ke bona na o tsena tsela batho ba mo aga ba ba le live o kopana le yena o tsena
2: o tsena
1: ska ba le bela go tobola motho yo mong a
2: fa fa le hantle major general moho mo tsale jwa lo le life ntse le motho a khotso
1: a khotso jwalo mo beri nomoro ya go na mohala 2231 6429 plus 2665 99 33 ke tsona nomoro tsa gona tsa mohala mo ka ke nang teng mme mane metsing e metlhano pele go ka leshome tabe re fetela jalo he ka motlhopoli wa gona dipapadi re bua jalo he ka cat rapida yellow bone ya PC mame dume a twa runa
3: e yandate ke ta ga dimane ndate ka me ke tsamana
1: nda ndate ta ga dimane
3: e yandate ke a u ka dipapadi di anyolwa go tsaka o tsela ka gona se tsa gona tsa dipere re ka tshitse nga go di yetima tla fa renda
1: nna tsa dipere e sa le ntate mahamo a ikela tjena ha e tle ke bona gore ke mathata e ya ntate o hana bitse o kae
3: ga me ke tsi jamana ntate
1: ha mo iketsi ha mo iketsi ke tswa ha mo iketsi tsinga ntate o streaking sefe
3: ke be re ya ntate
1: e be re ya
3: o tswa ke di dulo ba
1: tlo e ya ntate
3: e ga le di genda de rena di dipere rena le magwete ya ntate ke bona gona ka nete ke a tsa le ke mo ga ntate ga ipotsana le go tana ke re ke ba
2: Abizo, tata me gir loko pa.

0: ntate le gora empa a se gala ne re le ka manne bizo ka le ri ne re le peso ya dipere e golohadi ya bishop Ramela ka monno e bile nna le chelte e ngata ha go to itlo mo le motla ha o le empa he la lo jwalo a
1: molihakwalomatlho e re tle re e sala morago mongaka go utlwa gore na le thusa ya jwang ka bere ya ka moo ka papadi tseo tsa dipere ke tse ding tsa dipapadi tse e le gore nnete e sale tlhe re di sala morago
2: ee andate obane nna angata ntho e ke bonang ke bona gogola re fumanagana tsela ga e le tsena tse kgolo tsena tse tsa jwa kgarenyana tse nyanyana tsena metsaneng mona
1: tsa bo ditereke jalo kapa bo metseng jare
2: fumana tsona tseng tsa diterekeng fela gore re itlhabolola nako e nyang le kgolo mona a kanedi re bona e re sekodi
1: eeyantate
2: eeyantate mme kanedi re phela ka tsona gona baba
1: o ya mongaka a ke leboa golo ntate wa ka ko o tle kereetse tshalo morago tabeng ena tanki ntate wa ka tanki
0: abiso a le jalo tla kere re atamele ofici ke rabelang ya ntate le gora ke kere mmotse ona dipakeng mona ntse ba etsa eng ba lo santse o kwa ore a etse kgolo ga di bona di ebe
1: tengmoja
0: wa motlotleng jalo jalo kao fela e ebe teng fele ne re re dipakeng mona na go ntse etse
1: bo ditrikimojao ya bo ditriki jalo eno banne ba tseba gore ba fumanena gantsentle bonana ba phela jwang obane ore yona ka nnete gore o phela ka yone ore itlhe o iphelela ka yona ke taba ena a bonang jalo gore ei o seboko mamadi 2231 6429 le plus 2665993 ka ditaba tse re buileng ka tsona empa ga e ba o sa kene ga re na le bothata le bo bonyane ba gore re gatele pele ge gokagane le ketino re utlwa gore na
0: apa ke re bitso o hiretse o bua
1: ga na re patalela o bua
0: le gore ka bua tshaela ko fela o ntse o bua o le mo
1: a tsa ntse ke bua ke le mo motho o sebetsi ayo ko o bue ga ntse le chile o sita o ya
0: mosebetsingmamedi
1: dumela
3: ntate na le bijo
1: ntate wa rune
3: ee o phela ntate nate bisone ntate thasa ka moo
1: re sa babaletse ntate wa ka wena
3: a ke gantle ntate ke ntate ntwane wa seodi
1: ntate ntwane wa seodi
3: ee yase ntate kea le tholetsa ka mono nonono le re sa dipapadi tsa mogo o tlakileng ka nnete ga re dula re le leseding la ntho nngwe le nngwe e tsalang ka gare gona ga e nako rona mabapi le dipapadi
1: ee ya ntate
3: jale nna ke motho a ithatelang bolo gagolo fela ke rata team ya seane ya tiwane ke boele ke ithatele gape le sesotha sena sa naga jale ke re ntate diso ei ga na le mathata batse ba ko buetse papadi enana ya dipinena re galletse ke a gola le nngwe ya dintho ke ya gore batho banana ba kore re ne re tla thutheya ka tsela e seng kampo e seng go latela ka mokgwa ke e bone go ja gonne o thoko bapalelwa ka gona ka mona jale ntho e ke ipotsang ntate ko gore na e leng gore ntate ga o se letlhile le tlhoo jolo ka ga e le gore ona le setlotlhong se godimodimo ga ntse le mabala bontate ke bothata ke bofeng bo tlileng go tlheng le ka botlhalosetsa batho e nna seboko sa ka ke sona seno ba team e nngwe le nngwe le e nngwe kore re bua ka moruo re buetse re bua ka pono e mona e mona ya matlho ya go bona dibapadi tsa rona jele re tsebe gore jele re tsoye molota le gona go ba mogolo wa gore e file ka gare bo rona ka mona go na le dibapadi tse o thengdi

0: ya molo talo gona go ba mogolo wa gore e file ka gabo bona ka mona bona le tshi le di bapari tse o tshingi di thetai bothata ke eng ntate e ka ba we ko mono ga ke botse wena fela ne se ke fela go mphotla ke go bona ebe o be tlhaa ya tlhaka go bona bothata ke eng le nna ke a ipotsa ke go bona ebe bothata ke eng re galla dipapari fela re di galla mahala ee ya ntate ka nnete boe bone gore seboko sa ka ke sona sedi fela sa gore na ebe bothata ke eng ka mabala bontate ee re ketetse gale go bona tshinitse ga bo gona dibapalela ga bo gona mo
1: hai o tlakile so di ka leboga ka nnete selo seo sa gago ke tshepele o dumela go itlhile se wetse gantle um ditsebeng tse utlwang
0: ee ya tlhentate ka nnete ke lothuletse gagolo tsela tsa rona ga di bue ke boruti ga re se re manetse go lena la dipapadi bakeng sa dipapadi nna ke rata bolo ya maoto kere o se o la bona motho e leng gore etlhile o rata bolo a shireletse bolo ore le lentu lena ka letse o sa batla go ga le motho a ka pele go yana ga sebapadi sa bolo sefosa kou ke ntho o kae e ke dumelang gongwe bone o shebeletse bolo nako e telelentate biso ke o nkule ga o bua fela netate e fetha ka moo ele o shebe fela.

0: ha se bapadi sa bola se fosa go teng tlo kae go e di nna go bona go shebeletse bola nako e telele nda ke di sokeng o kgule ha o bua sala nna ke se thaka mo go le o shebe sala motho a gata mbolo go le ya batla go shebella se bapadi se ka sa sana ha ya ha go ka mpa team ya ha ha bo
1: e ya ntate
0: e ya ntate impane ha ile go le ya le go tshile kgule tsa ha go le mba ka seng ha ke ntle nna ke ha di ba je
1: ha di ba je so di
0: ke ya le bo
1: thank you tatwa runa thank you
2: watate gendira wale matlama nitsetla palele le chantate re ba bina go ya gona ai ka eh ho ya gona
1: wale nitsetla palele
2: new release tatate ba bua taba tsa e tsa nne tse o di bo fela he wa ukwa mona go ya gona
1: eh wa ta
2: go ya gona go ya gona ke bua le mokotisi a le makala mahlake hai le release new release te a ke mona ke re wele ditete go na ile le bale ke kuda la ile
1: o ka sepa
2: ke kuda ka
1: sepa se o bua
2: ke kuda la ile
1: ha o ka sepa se o bua ka hela batate mamedi dumela
3: o tsonda ri
1: ndato haka
3: ke moye
1: e ya tate
3: ne ke batla ya le kunutu
1: o no batla ya ga le kunutu
3: Eh
1: yana. Bana ya le kunutu ya go itshaka ka mogao ga le shome mongaka.
3: Okay nda.
1: Eh yanta ditlegetse ba o bua taba tseo hetsa le kunutu ka mogao ga le shome fela. O tlo ntsha le kunutu ye ya mongaka ona no mogonyo na ye.
3: Ke a lebo.
1: Thank you sewaka. Thank you mongaka, thank you.
2: La ha re to fita le na sekunya ka mo. Ke mone ka dira tsa le mongaka.
1: Wa se makwa.
2: Ke go hangala.
1: Ke
2: ba tlentse zwa ka ba mpona go hanga. Ke go kera ka ga ra ka mpona. Ke dira bo ke no ho silwa mo le bona mono. Aba sa mpona pele. Ke ha ma ka tseleng.
1: Aha.
2: A ya ma ka tseleng ga ha ke tloe ka tseleng ka mola pele o tlisa mabaka a ka tena.
1: Hlopa.
2: Go ke la ba tama o hlopa le tsena mo yena. A go ema ka tseleng. O kwa tse tla.
1: O tse tla bi ke mara.
2: A ye mo na ke re ha ona mo ke ya mpelo tlo
1: ka ba ka. Ha tlo pa go ba.
2: Tlo ba ka ka tsela tsela tse. Ka tama mo go phela mabaka da.
1: Ba ga di khotso.
4: Hey.
1: Tatwa runa.
4: Maisani.
1: Hey Maisan.
4: Maisani.
1: Maisani.
4: Bana. Hey. Mi sha pe tsuna ka mo tse tsi tse tsi.
2: Nalem kwa ene, nalem kwa ene.
4: Bana pe tsi.
2: Tatwa ka.
4: Hai bana we re le ofie ka una ha ntse bana gore ka wena pe pa le mai tsana ka mo. Ka go bala le mo go.
1: Go fuya ta we hape.
4: Hai. Ana go ga ke swa le swa.
1: Mhm. Go ga ke swa le swa.
4: Go go ke bona ha ntse wala ka tsumola mara wena mai tsana ka e khona.
1: E ya mai tsana.
4: Mhm. Ha ba pa le bola Afrika mo.
1: Ho ha.
4: Ngwe ntse ba pala ka ba batla ka mo.
1: Aha.
4: Mata ambudia na tawa pala ka wamba ka mo. Kisa na wa pali tena ngi go pala le mogogo seu. Mm my son. Tepi.
1: My son.
4: Ai kona ja ha na yi.
2: Ha ga pala mata ambudia.
4: Ha wa ga le du bebi na dimi tena prima le ye ta ta e ta ta e di noto.
2: Empa se mata ambudia la de mkwena inwe tu timi nwa mudi.
4: Kompa imetswe
2: e ya ntate
4: ine ho le bo ho le boima
2: e ho nolo boima
4: tsala jwa le bona pe ba re toko para le mo go kontate ka ba pali ka bo futa ona ho go re ga seringa tsela seringa se kala tsela ha ba le mona re ba tsa pali tsa ya mkoneng e tsela tse di jona ka le di bona ho kana ga itse kana ga itse ke tikel ha ile mo go khona ke bona ga tso hota 20 note
1: o re
4: ba itse ka mo futa ka mo futa ona bona le ona wa di ba pa wa tshwenya se tibile na go kholoka o fela wena wena pepa e le wena maisano wa ka go kwa dinare ba ntu matlama lodi go tshwana tibile re re ke tsona tse ke re nna ka ga na ka mona ke le wa tibile go ha go bua ka masole le maponye sa le tsana ba ditong ba bana ba ditong dipira ma go sala go ya le tsena o tsela se tibile bo le ba e ba palana ine di ba ntse ba go ga fela go le ha o sheba bo le ba e ba palana tena go tloa pala jwa le lebeletse go mo gelebeletse gore mokwetlisi a tlo ba dirisa re ka mofuta wa di bapa jo rena le ona a tsena ka nete ke sentse ke wone mabanta che ga tsaya ka nete go le tshabella tsena ke sentse ke wone mabanta ke wone ka mkhone na go tlo ikwa le bae le fa ke di se ka mata ke bona go tshintse na se kgolo ke bona go di ka bona

0: ba le dikhe na le boli ko ha ba se ba tla o khalisela wa le kapi a tswa tubu ya ka na la maishano wa ha ba se ba tla o khalisela mo pena e minya nya rena ena Afrika ena ka nga ko de ba nda de nda de nda de nda de ntwa ka ba se ha ke bisi ka president ya rena tswa tla ba ka tla ba ka tla ba na jwa le ye a tswa le na gutu manwa ha ho na ntse tota ka inga ntse
1: madam kwena ha o finyane ke tla o wetse ha ka ka mona ka bambatha o kolo bo ha ngwa le giba o kwate ho o buisa le le mokwetlisi ndatebo ba foso
0: e ya nda
1: e
0: I go, fela jwala o tshaba quality ya dibapa nna ke lela ka quality re na le yona dibapa ba ba tla jere tlo lantsa bo fuma puso tshe ko tshinya la rona e o rena ka le dipina ndi dizal jwala o go ha se se tsa ka ga di bapa ke se nandi dizal ko re o so ntse o bua ka le dipina thata ma ka kang mai jani
1: e mai jani da dam kwela holo kile o gwa
0: tla lo ka hunda
1: tangi ndati bizo khala le metsotso e medi e setseng a pele re fumana ba le cat motlatse ga pita akato sheba ditaba tsena tse tleng di leng teng tafoleng ga jwale tatela ka yone bizo bana ba Premier League wa ntekatekane a leshano ka tlhokwa la tsela o buile gore Premier League ba tla tsamaya gore ba be le kopano tsatsing la ka jeno go sekaseka tse dingwe tsa ditaba e le gore tle ga di tswela kwano go rona re le media go botswa ditaba tse tlhakileng na go tla tlhoe tsela cat
0: whatat
1: ntate wa ka re na le motsotso e mmedi fela o tlotla ka pele le go gorenyela lesome te ka gwane
0: na di lengata jee wa tate ile motsotso e mmedi ka loka
1: o tla ditloba ka golo ka sebohudu
0: empa he ngwana mme ke a kgola ke itebogela ke ile ke o dumedise le wena bitso tabakgolo e ne re tlotla re itoke kapa e re e tokang ka jeno ke tsela yane ya tshibetso ya Premier League Management Committee ba ile ba ba le kopano mme e le go la bona ga re ntse re tsoka tokomane yane phepa re re ba tlotla ba kapa ba ikeleditse go ba kgethe ditho difeng go tlatsa digeo difeng ke a gole taba e kgolo ke ore e ntse e tlhaela ka godimodimo ke ore na taba ene ya replace go tlosa go beya na e molemong wa football ka poche taba ena ke a tseba gore pepa ke constitution ya Premier League Management Committee e se bontshang gore e dumelela setlhopha gore ha pepa a kene ka mono ka Premier League a tlositswe a rometswe ke Susan Kellis go a emela Susan Kellis motlhomong dikgethong tseno tsa Premier League gore a tshware setulo se itseng pepa a sa kgethwe ka mono jale e be Susan Kellis e ba le differences le pepa kapo motlhomong go na le se e tsalang le pepa a sa le ka mono ka Premier League ba kgona go mo tlosa ba be ba bang ke bua tsena gobane diodi e practicitse molao wa 8.4 gore ba tlose ntate tlhompho meeting ba beye ntate letsie ka mono ba ntlile yona ka o tshwana e tlositse ntate moruti ga ke tsebe gona e se beile setho kapo e ntse emetse o beya setho empa e ngwana mme le bona ba entse ba sebedise molao e le go teng ka Premier League jale ke re na putsa gore na e molemong wa football na e le gore sena sere ditho tse teng ka go Premier League yona jwalo ga di ka ba le bothata le ditlhopha tsa bone re kana bona ditho tse ntse di jwalo ditlhopha tsa bone di ba gula di kenya tse dingwe e le gore taba eno ya consistency ga e yo ka Premier League eng gobane go sane fela re kana ga bona le ntate phetoka le yena LCS ka mo gula ya re se ke re kenya ntate kofo mo taba e reng go football ya rona e reng go disa sponsora sa rona pepa as much as molao o le teng nna ke ile kare Premier League le Sotho Football Association tsa mo lokisang molao ono gobane o tlotla o nyenyefatsa league ya rona league ya rona is going to be the weakest league ever gobane ke re ga e beng pepa a ka kwadisa Susan Kellis e mo isitse ka mono Susan Kellis ya mo hula e kenya biso go sane ebile ga e re na nako e kae a ke ka ga e re na nako e kae ere ya mo dumelela gore nka o beye e le gore le bisa ga keta go kena ka mono ga ka baetsa fela a baetsetsa kapo motlhomong a se ka shebela ditaba gantle le ba setlhopha sa gae ba mo hula bakenye ba bane jwale kere lefa le Sotho Football Association Premier League Management Committee go jalaetsa amendment melao eno kannete.

0: ke e meng ya melao e wiki hona ho ke e meng ya melao e wiki hona ho molemong wa football ya rona re tlo lahlelwa ke di-sponsor ne re lokela gore be re tlotla re bapala bo top 4 bo top 8 ga re tlotla re di bona ka lebaka la taba tsena tse ntseng di etsagala ga mone ka Premier League ka lebaka la nako ngwana mme re tla di otla hantle ka labohlano
1: kete go lebile ngwana mme gobane ka jeno bana ba Premier League wa tekatekane ya leshano a o feta ka tsela o bontshita gore o taba le kopano e bataba le yone e le matimi mme tsa ke gokwe outcome ya teng kopano eno gona ebe e tlatle e tlae e reng tsatsina la bohlano
0: re ke ketele ka go fela phepha menyetsi ya ka sekeng ke ntseng komba nko fatshe CBM e fumane gore ka mone ka Premier League go ka nna wa ba le a shebang tlase menyetsi ya ka e mpoleletse ka mone ka Premier League go ka nna wa ba le a shebang tlase empa e ngwana mme ga re di emele re di bone menyetsi re ka mone ka Premier League go ka nna gwa ba le a shebang tlase ke menyetsi a ke re menyetsi go ka etsala o ehlile di tsule hantle kapa di a tswa hantle empa wa tseba phepa
1: sente ba setse kgwaramo ba le jwale fela head gate ba lantse di tsua sente ba setse kgwaramo jwale
0: sente ba setse kgwaramo ga ba sente ba setse kgwa nna ke a ipotsa bona wa e gopola taba e le yane ke re motlokwa ga ne ke bisa yena re he risk-ente ga bona Premier League ya rona e ba under the management wa Lesotho Football Association re ka nna ga bona go e tsala taba tse kantseno ga e beng nako e ntse e tsamaya ga e beng taba tseo di ka e tsala ka mogo re ntse re di fumana ka teng
1: kete o lokile ngwana mme ka lebaka la nako wa uka
0: oki wa tate
1: tanki wa tate bizo
2: natoaruteo
1: di kela ditaba ka mahala jele kete wa bontsha gore go ka nna wa e tsala gape-gape menyenyetse e supa ware gore go ka nna wa e tsala gore jale go be ntho tse dingwe gape-gape tse shebang tlase
2: ya izwalo ntato waka o ka nna wa le tsisha ba ntlase
1: bizo o lokile se ka ka jana kwa hawa
2: ha ha ino ntato waka ha ino go bori phoko mamari e re ke etse je fela nke tsebo go ke bona hore na ke nka eng ke hokahanya le eng ha o lo jwang he se re itse ka mohe ka mona ka dipapadi ona ka ba ka opola ntate nna sa re dipapadi
3: ye botana
4: ninjani
3: hayi sikhona okungasho lutho manje inkumbulo nje idlala ngami athi ngaze ngikuthola imbayi mbayi udubula intaba lezokahla mba kwizona ezisithi
4: uba babe namancokobo
3: nomsebenzi ungayenhla siyaphuma nje siye empini kusasa
4: empini
3: mhlampe nizokubona kuleli vikele zayo uma ngibuyile empini
4: baba niphephe niphephe baba

ya le shume o montate ana ile nga kena go kopa obe wa le kunutung o ka kena he mngaka nomoro nyeo ya 2231 6429 e lo re gebele kunutung he ge itshebe go kena o no hloka engwe na ngwaneso.

0: tsa ona ntho botlhoko jalo ka gore o fumana goreng ei o na le manane wa gago o a ratang mamedi di a le moeng ka go fapana, o na le manane wa mone o sa batleng gore a o fete go gang di a le moeng ka go fapana. Jale ga ka o se o tlala go fetwa ke manane wano o latlhegelwa gagolo o le mo mamedi, o latlhelwa ka tsela e kgetheileng. Jale taba eo ka nete re sebeletseng gore tle e le oke ka moo ka ditoreng ka moo bontate sentse ba ikutlwaela ga ka ditoreng ka mane gore tšhaba sa kaša se seboko ka mona ga ba tle go utlwa manane wa bona eo ba lakatsang go a utlwa. Ke opola go leng coach Mosotwane ntate mphama Mosotwane ke mongwe wa bakotlisi ba football a re ee ntate o tse ga e leng manta e lelabogago e lela botlhano ke a tlora ga se a le moya se le sekobane ga ke a tle go mamela jale ke sitwa go mamela manane wa dipapadi e ke a ratang ke coach mphama Mosotwane ana tšhoala taba ena e ntlhogisa moyeng tate ntlhogisa moyentlheng lokilokisang ka pele moe le gore ke tseba gore ke mamele manane a dipapadi e ke a ratang ka tsela e kgetheileng ga tla loka taba tsena ditla loka tle wena mogolwane wa ka ke metse masome a mabedi a metse e tsheletseng fela re furaletse jalo gora yane ya lesome ge ke bone naebe DJ Boots DJ BOOTZ naebe o tla keteletse e tsaetse jwang ka yena ka bane ba the Nedbank Money Show ne ke na le mamhlomi ka mona go semmo ga ke ukwa ga letho gona bizo tseba go sole tjena ke utlwile a sa ga letho gonna ke a iketsa ntho tsa emona ba wan qabola ka taon qabola ga bona gore ke isantsa ke ile ke ditshego ke wantshia a tswa tsamaya a ikela kantorong ya gae ke dumela gantle gore o tla ntshwaga ka nnane a nketsetse molaetsa ga e baneng go le ka tsela eo ke naganang ka teng ebile e satla ke ebe motlhomong ke yena eno e satla ke ebe ke yena eno e ke bonang a ntse a batla go nnyarela mona ntumelela ge mamele ke fete ke o fejela ge inspector drug wa bona ga e bang go na le taba e botlhokwa ke gore go na le dintho tse re di tlodisang matlho odimo mme ntho tseo tse re di tlodisang matlho odimo motho e mo yena a fike a e shebe ka botebo mona motlhankaneno inspector drug o bua ka mme wa gae le ntšha ya bo lapeng mono ga bo mono e bitswang ka gore ke Fluffy gore ntšha ena ne rata mme wa gae e mo tlhokomela e mo tsotelela e mo lebela nako yotlhe e mo kata e ya le ena gotlhe kore e sa kutile manala e sa kuti manala obane ntšha šhaga o na nako e kutang manala fela pelong ya mme teng ga ya ngwapa ya sia maqeba nna ke kuta manala ke motho ke na le kelelo ke etsang motswadi wa ka ga ke tswa ga tsebena ke ya kae ke tlo gutla ke ntse ke phela kapa ke tlo gutla le eng ke ya ngwapa pelong ya mme ke baka maqeba ke etsang ke sitwa go tlhokomela motswadi wa ka ke sitwa go mo lebela ke sitwa go etsa bonnete ba gore o tshireletsegile empa ntšha yona tseo tsotlhe e ya dietsa
1: tre ke latelang ke dikgethelang jaaka my dog not really like ntšha what's up dog what's up no the real ntšha hau hau hau spec that rag yeah rest in peace Fluff yo relationship chino lady le ntšha tao wena o bona ntšha fela le ntšha e ja masapo no something big nje ntao e fukang le moo ka ithuta something nje mena setorisana pele yeah yo le fa le fihla la fihla ka setlwele re le baetse ka setlwele re le thabetse ka setlwele re nyakaletse ke dila re le lebeletse maga le fihla re le patetse phene ke ratanyametse mekutlwa ka kgathetse matlhakonna la sa fetse ke re ke pene thulgelang la matsona sa thetse ke re ke pele maikutlo

0: ga sa supervise go tsatella go ba le increased vulnerability mo tla fumana go jele ba kotlin ba pepeseile ebe go kwa monyetla ka bona kana ko eng go ntsong kwa monyetla ka bona e ka ntse le diphie tsa bona bo tla fumana le dithaka mmogo tsa bolole ka ga setšhaba le di family member tse ding ga nketsa motlhala fela go na le bana ba bangata bo tla fumana gore ba ba mmeleng dilemong tse tlase e ga ha o ntse o batliwa le gona he la o kae motlhankana gang o kae mongampa ena ebe ngwana o itholetse o bitse tu ntsalela fela ga a gabe le o araba. Most of the time ha dintho tse jalo di tlhaele o tlo fumana gore di-perpetrator tsena tsa bone e ebe le batho ba gaufinyane le malapa ba bannye ebile tlhile le karolo tsa malapa maoto wa ka matsatsingana dintho tsena ga di bona ga ya di utlwa on daily basis e setana ka nako e nngwe le bontate ba bona. So wa utlwa gore ngwana ya sa supervising ya o qetelela ba vulnerable o qetelela a le pepeneneng ya ba kanka monyetla ka ena e setana le ba gaufinyane e le di-family member ka nako nngwe kapo batho ba community e be ba e monkela monyetla gobane jale e sentse le ngwana ya sa supervising e sena motho a nang le taba le gona o kae neng ga o etsagalang jale ga re tlwa mono gape e nngwe gape e ba beyang kotsing ke ena ya gore ba batla go leka ditaba tsa alcohol le di-drugs ba sale dilemong tse tlase e be jale ba sentse ba nwa majwala ba sebedisa di-drugs ka mefuta dikolong mona re tlhola go utlwa go ntse o thwe fela bo sekolo ke sena ka mana go bile go bitsiwe bo maponisa go fumane di-drugs bana ba setšhwa e be go thola dintho tse tshosang go bona so ba ikane seo ya bana ya go batla go experiencea e ba ekeletsa menyetla ya go ba baimana ba sa le banyane gobane ga motho a nwele jala kapa a tsobile di-drugs ga ke re kelello ya gae ga e sebetse gantle fele o qetelela a etsa diqeto tsena tsa gorereng o di etsa ka judgment e phuo ga a kgone go bona dipone ga a kgone go bona gore ntho o ne a nka ka etsa jena e tlo mpha ditlamorago tsena goba kelello ya gae e se le clouded ka lebaka la alcohol kapo di-drugs tsena tseo ba di sebedisang mme ke mona mo ka nako nngwe e mong ga go re phapa fumana gore o sanketswe monyetla ka taba ya go abusa sexually a sa tsebe ka nako nngwe le gona gana ke manye re ga re phapa ebe o mmeleng
1: re na le metsotso e mašome a mabedi le metso e tsheletseng fela le sekoto gantle ka mora gora ena ya lesome le motso o le mo mamedi wa selema sa sotho ka jeno o tlo go tshwara fela nomorong ya +26659933 o tlo kene o botse menoxi dipotso letsatsi lena la ka jeno mo e leng gore re shabane fela jalo le bana ba e leng gore ba ima ba sale dilemong tse tlasemane re tlo sheba fela gore na mathata e leng gore ba kopana le ona ke a feng a letsatsi le letsatsi le gore na ditaba tsena e ka ba di bakwa ke eng gobane dipalo tsona di ntse di phahama menox ga re tla mona mo e leng gore ngwana enwa o se a imme e ka ba ke diqholotso di feng tse e leng gore o kopana le tsona leetong le la gae la boimana go fitlhela mane ma sabile a lopepa gona teng
0: ke leboa mogato wa baka ka nete go kgolotsa gagolo jele ka se ke tshile gore mmele ya bona e be segole popelo tsena di ebe di soka ba di ba boemong bao ga karareng e se e lokile gore e ka jaga lesea ya nka leeto le no nako eno etelele generally mmele wa gae ga o segole pelvic organs tsena tsa gae tse e leng gore ke tsona tse lebeletseng go tsebe di le mature o tla fumana gore di ntse di le nyane di ntse di soka ba di gola mme ka baka leo go fumana gore go ba le mathata a mang bophelo ba bona bo physically ya pele e tlo ba dintho tse gorereng ke di-medical risk ga motho a le moimana a ntse a le dilemong tse tlase o ba at risk ya dintho tse tsamayang le boimana e setana le pepo ya pele ke ntho gore e bitsang eclampsia e o tla fumana gore gangata e etsagalela batho ba banyane dilemong ke high blood e sa laoleng bogatšhaneng e ka qetelang ke le bophelo ba mme e setana le ba lesea gangata mme taba eno e fumanele gore e etsagala ka dipalo tse godimo gona bathong bana ba bang baimana ba sa le banyanyana e nngwe gape e tla ya ba yona taba ya go pepa ka thata mo o tla fumana gore ba ba le ntho goreng ke difficult labour ka lebaka lona leno la gore masapanyana a ne a bone ga a soka ba ba mathuo e nngwe gape-gape ke e ne e o tla fumana gore menyetla ya bona ya gore ba be le bana ba sa itekanelang kapo ba nang le mafu a itseng o tla fumana gore a tla ba teng ka lebaka la go die

0: ya go tsama bo clinic ha ke re jalo bogatshane ba le montse tlase ngwana mme bo tsama ne ntho tsengata o di a le go bolela a ke go sha thata o tshwile ke le go di a go tsho ha o tsebe na nka engwe kwa panya le go bua le mang ntso fetwa ka nako ngwa ha o tsobe le a wela go ntwe ne se hlile le bogatshane be jalo ba di a tsama bo di clinic be ba fetwa le ke ntho tse dintse leng go pele mohlala hona le di supplement so tla fumana ma di fuwa clinic mona go sha jalo di ntho tse dintse ngata ba ho ba hlahlo ba bona gona maemo a mathe jalo ha ngata ba di clinic ntse le very late ka po fumana go hana ka yona tsela ya thabalana so ba ba kotseng yeno ya ba le DSTI e mo ga le etleng le nyona e botlhoko ka ofitisetsa ba ame ha le maikutlong go ba mogatshane o le dilomontse tlase ke taba e tlisang a lot of stress ba ba le stress tsona se nna hore ha reality e fihla hore hey batho so se ke le mmiman ke le monka ke le ba tla sa gatello ya maikutlo ha holo me go ba gatello sa gatello ya maikutlo o ka ba be ya le kotse nya ona hlela le ke tsona di pregnancy tseno tsa bona ebe ba ba le di miscarriage ba ntse ba le banyenyana jalo ke le hona tabe nyeo ya ho amao a me a kelello kapa ya mental health ba ba kotse hape ya ho ba le ntho re bitsa postpartum depression e le ho gatello ya maikutlo e tsa halang ka morao ho pepo ha re ke postpartum ke lokho ba hangata matshwao a teng a tlo bona hala ka mora go motho a pepe
1: ke le o tlo fumana ke ile re menotse ke mona mo tlo fumana hore mme ha mohlomong ha a thabelele sia lena la hae ho etsa la jang ka mora mo
0: e ya mme
1: ke ne ke o no bua ka hore ba ba le depression ka mora hore ba pepe
0: ke
1: le ke rena ana a mang a matshwae ka ba hore ha ba keta o pepa o fumana hore ha sa

0: sentse go buile gona mane mo o tla fumana go ba qetella le baimana hangata go boetsa etseng e be setaba go bane ba ikemiseditse kapo bane ba le redi mme gantho jalo e setse a etse le phoso e jalo ke mane mo o tla fumana gore hangata go feta hanyane they become rejected ba rejectiwa kore ga ditloa fela ke bona batho ba tlamang ka boikarabelelo ba bana ka ba di-boyfriend gobane ba ntse ba le banyane kao fela le ga e le bona batho bana ba bagolo e be le bana ba nka monyetla ka bana ba ntse ba na le malapa ba bangwe e le batho ba bagolo sethabeng ba sa rateng go tse jalo gore ntho jalo o entse so ba rejected hangata at a very early time mo o tla fumana gore o santse a tsaya maeto lena a le mong o se a rejectiwe fele ka nako e nngwe a ba rejectwe le ke batho bao a nagana gore ka ba bona ba ka mo fantshetso di-ps tsa gae di se di mo rejecta di mo beelela thoko kwana ba se ba sa batlo ba associated le ena gobane jale ke yona na ene se le moimana e be o ka nako nngwe jale o tla tlameya le gore a etse drop out of school most of the time ba tlameya go etsa drop out of school e leng e nngwe ya boima bo bogolo gagolo gobane le ga e ba ka nako ngwe ntse o fumana gore e mongwe o tlo nne o tho a ye sekolong ga e ba kere o ntse a kena sekolo se e leng gore ga a ile sekolong ga o na bothata ga e le moimana o tla fumana go balancer kapa go lekalekanya nako ya gae go e arola pakeng tsa ngwana ga sa le teng le dithuto tsa gae e ba ntho e thata gona go o tla fumana gore bongata ba bona ba tlameya gore ba trope out of school jale a ile o bona gona o etsa o sheba ngwana jang mme eno e botlhoko ka go fetisetsa gobane gangata ga ba drop out of school ka lebaka leo o tla fumana go e se kare ba cancelled they have been cancelled out ba se ba ntshiwe ka gara batho ba ka bang le bokamoso bo thabileng se ba beeletswe ka thoko se ba lebetswe gore e ntse le bana ba ntse ba tlhoka go tshetswa ntse ba le botlhale ba ntse ba ka ba bomamang go sasa from education e ya mme
1: ba tseba dibeke tsena tsa go fetang benoxi go bile le setshwantsho se tsamayang marangrang mona le ditaba tse tlhalosang gore naheng yane ya Aforika Borwa go na le ngwana wa a teenager a ileng a ba le ngwana motswadi wa gae o ne a mo pepisitse ngwana eno a re a ye sekolong le ene ke batla go tseba gore na ga ditaba di se di le ka tsela ya mofuta o jalo e be ke dikeletso di fentse e leng gore o ka di fa batswadi re a tseba gore ke taba e boima bona bo go amoela boemo ga o se o fumana gore ngwana wa gao o ka gara ditaba tsa mofuta o jalo empa batswadi ba lokela go nka karolo e feng go bona gore ba tshietsa bana ba ba bona gobane qetelelong ya letsatsi ba tlo sitwa go ikamoela kapa gona go bona gore ba ntse ba ka ba le bokamoso ka morago gore ba be le bana
0: ke leboa morato wa waka wa tseba matlhaka ile a se bana setshwantsho tsenono ke a e bona tabene e o buang ka yona mme re tlisa tabeng yang gore na e re tshietso eo re ka ga e fang bana ba rona ba banana ga ba se ba wetswe ke bothata bona ba se ba fitlhetse taba ena ntho ya pele nka ka e tshwantshela ke gore batho ba nana ba se ba entse phoso ke phoso jelo ka ga bophelo e le ntho e tletseng diphoso mme gore re ba thuse gore ba ithute diphosong tsa bona mme ga ba ya pele bophelong ba tle ba etse diqeto tse fapaneng ya pele ke o se ba jaje go se ba ahlole kahlolo ke ntho e tsena ke ntho mona ya le ka mantswe fela go na le mantswe ya mana eo ga o a ntsha ka molomo wa jetsa motho o reng ka bokhutshwanyane wa mo jetsa gore ke a o atlhola ka se o se entseng e tlhile o entse sebe se bolayang fele batho ba nana ka nako e nono ba sentse ba ikatlhotse ke a pele re tlamayang go e tseba o santse a ikatlhotse ka bo yena o santse a le guilty o santse a bona a phoqile batswadi kapo a iphoqile mme ga a tlhoke gore re beele re tlo gatelela re o tshela letswae godimo a le tseba ga a tlhoke gore bele re tle le gona re tlo mo atlola ge le batswadi ba gae ge le community ge le batho ba close le yena ge le matitšhere ge la le botlhe ke tla dula ntse ke bua jalo gobane ke itse ke boikarabelelo ba rona kao fela mme e le gore le ga phoso e tsae se e tsaetse kao fela re tla itšheba gona re la ga kenya letsogo leo re neng re tlamayang go le kenya go thibela sena mme a se se le teng ya pele ko o se jaje batho bana ge ba support ge ba tshetse ga ba tshetse maikutlong ga ba tshetse mmeleng ga ba tshetse dithutong tsa bona ya pele ke gore re ba fe emotional support ke yona ya pele mme ga ba ge le boemong bo gona re sa tsebeng le gona re ka reng ga re bua le bona kapo ga ba tshetsa ba nyempagelela ga na le taba tabelo le takatso ya gore emotionally kapo maikutlong ba be supported ba itshwarele ba

bone hape gore ba ntse ba ka tseba o ya pele ka bophelo ge teng ba tlabolle ke hona mo re tlhoka halang ga bapalang ka golo ya bohloko mme ke gore batswadi ka le bona e bentse ba bentse ba le traumatized a ke ka ona motswadi ya lebelletseng gore ya dulang a lebelletse gore ha mosuku sa nka nna ka utlwa o thongwana ka dimoimana ha e be conscious on any parent motho mo le mo o lebelletse gore ngwana ha a ye pele fela ka bophelo no big challenges ha ena ntse a patala school fees ngwana a tle a gotlele degree tsa hae a qale bophelo empa ha taba ena e etsala tsele ha e traumatized ngwana fela e traumatized ngwana le motswadi empa vele nna ke le motswadi ke la mohulu a ke re jwa le mo ke tla me ho le nna kana ko ngwe ntse ke le traumatized tsa ka nke ke di re hanyanyana ke ne ba sa batho ba na support ke a pele bo emong bo no o sa tsebe le gona o mo support ba ba hlabolle ba teng wena etsa ho bonyane wa re nje tama ya go ngwana me a hlabolle maikutlong ya boga go ke hore re thuse ka ngwana mo re ka ga tsebang ho thusa ke re motho ntse le ngwana jwale o emetse ngwana pele re mo thusa ka ngwana enwa wa hae re mo thusa ka hore yena le ngwana ba build ntho re reng ke bond ba atamelane se tle re tsebe ho bona le boemo bane ba matshwao a kotsi a ga yona bo postpartum depression mo re tla bona hore motho enwa e hlile ngwana enwa a e kgona ha a batle le ho mmona ha la mona ha ona le mo re ntike ho yena mona tabe ene bo hloka ha holo ya hore mme no a monyenyana le le tsela le hae ba tle ba bonde molemong wa bokamoso o hlokomela go hana tshe re ba le di case tse ngata ba ntsa bo sa bana ba bolayang batswadi ba bona dintho tse dingwe ka nana dinyanyana ha ba ka utlwa ka ha di significant for now even le bokamoso bana ho bonda le batswadi ba bona hore a utlwe hore motho ona ke karolo ya ka ona ndo tsengeteng ka moetsa zwana botshelong go handle ke kagolo yaka nka nka bulete ba jensa hai di qala boemong bona bona le leng hore ge hloka di teenage mother di thusa go bonda le bana bana ba bona le molemong wa gona wa ka moso le molemong wa sethala sa ka moso le molemong wa bana ba tla hola ba sna dipelo tse bohloko ba utla ba lahlilwe ka ba re je tuu ebe hape hape ge a ba amohela bana bana ge a ba accepta le gona ge le family ge ba fa legato bana bana ba tla fumana ba ga uwe mabitso a mangkatsang a omokatiwa wa ka gore o utlwa gore lebitso lena ke tshaba le go di bitsa le batswadi ba ka ba le reileng ngwanaka o fumane bana ma ge uwe bo mabitso a mana a basotho a tibileng a e reng ga le bitswa o utlwa gore hele ke potso gona ke curse gona le mabitso ana ga ba gae mabitso a legato a bontshang gore ba moetse ga ba ratile ba ne le ha bana bana ba entse phoso ngwana yena a hlaileng a teng yena a se phoso ha ona mo motho ya bo 20 modimo le mphoso ge tsebe taba yeno ge se ka etsa go bana bana ba bone phoso tsa bona le bana bana e le tsona diphoso so ga ba accepte taba ba ka mabitso important ka malapeng ka mana o tla fumana go ba gola ba sekisetswa kapo ba jetswa go ha o ka golwa lelapa lena meetlo e mone ya bo basotho ya bo o tshela bo mobu le ding ka go fela bo madijeng le ding o santse a jetswa go wena a kere ga ona mo welang ga o wele mone ga o a seboko sene ntho tse nono di etsa bana magolang ba le pele di botlhoko ka tsela e kgetheileng be e leng gore ka moso ge tlo tla retaya ka bana bane be e tla ba banna ba basadi ba tla utlwa botlhoko tsatsi le leleleleng ba ntshetsa dipheini tsena godima bona jale taba eno e botlhokwa gagolo tsheetso e nngwe gape eo re ka ra e fang bana ba rona ke gore ge utlwe gore na tabeng yang kgutlela sekolong go bobebe ga kae ba sa lakatsa go kgutlela sekolong e be re etsa metšha e nepaetseng ya gore ba kgutlele dikolong ga e be o fetola sekolo motlhomongwe a se fetole ga e ba sekolo sa na se kena a ke re gore go na le di-policy dikolong tse fapaneng tse dingwe tlo fumana ngwana ga ile ba moimana o sa tebelwa sekolong ebile ga o sa lebeleletse gore a kgutlele sekolong so ge ntse re ipiletsa gore dikolo di-policy tse jalo di nne di di revise di di shebe gobane a ke re ga e ba ngwane o bile moimana ka nako ngwe o fumana gore o imisiwe ke mošhanyana a ntse a kena sekolo le ena ntse a e leng ee but enana o tlo lelekwa sekolong e be o sa sa fe monyeta e be ena o ntse a tswela pele yena o ntse a ya tseleng ya bokamoso ba gae mme di-policy tse jalo le tsona e ntse le gantle go di revisa go di reviewa e le go re kenya letsogo gore bana bana ba be le bokamoso bo thabileng ka o fela ga bona ga ba fe tshietso ba bang o tlo fumana gore ga a sa batla kapo ga a sa utlwa batla go tswela pele ka dithuto kapo e mongwe le ga e se go batla maemo a sa sa dumele gore a tswele pele motlhomong ka sekolo sena se e tlwaeleileng.

0: support ga ba tataise go bona go tswa mo nwe ya pedi go betega ha ba sireletse ile go feta ha go ha ha se se go lephirise e dilo jalo dintho di sedile ngata tse tsa etse mo tla fumana go jole boka mo sa bona is cut short ka lebaka la dintho tse o re ka nna ha di thibela
1: meno ke se ha re tle tabeng ena ya bontate be ile gore ba hodisa bana ba bona ba ba setsana ha bana ba fumahadi taba e ya ditaba tsa thobalano ebe ba ka atamela bana ba bona ka tsela mofuto jang kapa motlhomong ba tla lokela gore ba bue le ba lelapa gore ekele mo dudiseng fatshe le ke le mo ruta gore na e ka ba ditaba tse di sebetsa bontate bona ba lokela gore ba etse jang gagolo-golo ba godisang bana ba basetsana ba sena
0: ba le bang mme ge a leboa ka nnete ka seo ba se etsang ba ba godise ba be ba ba sireletse gagolo ba dintho jalo di se di le ngata gona jale ha o tlwa ditabeng tsena tsa sex education hantlentle re lebeletse gore motswadi e mongwe le mongwe a ba le sebete go lekana gore a beye ngwana wa hae fatshe a bue le ena a mo jetse dintho empa ka nako e nngwe go latela gore ge ile ga e nka e ka ke mosebetsi wa motho wa mme ee ha ntate a utlwaeka sebete ga seo kapo go na le se a sa tsebeng gore na a di hlaele ka kae ke tlo theta hape ke re mosebetsi wa basebeletsi ba tsa bophelo o mong kona ono wena tshwara o sika letso o mo hlalosetse mo jetse gore jale nna tsena ga ke tsebe gona ke di hlaele ka kae fela ke a tseba gore o tlhoka go tseba dintho tse dingwe tse amanang le bophelo bona e re ke o tshware ka letso o mongadi ge tsamaye ge lo bona menoxi ge seno sa bophelo se gaufinyane ke lo utlwa gore na ba ka reng go wena bake ba o fe ditaba ga e ba go na le di-family member tse teng tse gaufinyane re itse ngwanenwa ke boikarabelelo ba rona re le setšhaba re le community ga e ba boragadi ba teng bonkgono ba teng bo mmangwane ga ba le redi ba batla gore ba kenye letsogo ditabeng tseno ge a thaba le bona ga ba beya bana fatshe ba ba ruta ka ditaba tsena tsa thobalano le ditlamorago tsa tsona le dintho tsotlhe mehle taba ena ya thuto e tlhoka go qalwa pele e tle qalo morago mane le pele ngwana a ya matsatsi a tlhatsebe gore go na le ntho o thongwe ya matsatsi because they already know a tlhatsebe go na le ntho o thongwe ya matsatsing mme ga motho a sa ya matsatsing ko obaneng go etsagalang mmeleng wa gae mona empa ntse ke tla batla go tiisa gore e ka re ba ka dula ba ba tlisa ditseng tsa bophelo mona mo re tla tseba le gore re tlhalosetse ngwana gantle gore na mmele wa gae o etsang o etsang o etsang o etsang gore ebe o iphumana le mono le gore a tla o tlosisa gore na ga go etsala gore a be involved ka ga ditaba tsa thobalano a ntse a le mokalo yena o bona a ntse a le monyane fela bale gobaneng o sa ya matsatsi mmele wa gae o tlo etsang e tla etsa gore a be le ngwana fela a ntse a le monyanyana jalo jela tla tse botse ba rona dintho tse ka tsa etsagalang ke difeng a tla ditsebe le pele a ka kena gobane taba eo e tla mo thusa go qoba go feta gore re tlo fana ka thuto go se go etsagetse ee ya mme
1: re na le metsotso e robong fela le sekoto gantle ra re lebile mane goreng ya lesome le metso e mmedi goreng yano ya lesome le metso mmedi mamedi wa sama sa sotho ke maele gore re tla arogana letsatsing lena la ka jeno menoxi ga re tla etabeng ena e e leng gore o tlo fumana gore re godisa bana ba rona ba bašanyana kapa go ruta setšhaba ka ditaba tse tsa gore ngwana mosetsana ga a sa bile le bothata bo jalo ga re motlhome thupeng manene ga re dule ga re mo sile sekgwabo seno ga re dule re mo ge mo hopotsa ka diphoso tsa gae ga tsa mamane a wena o lebetse go o la ka ba motswetse kapo re godisa bana ba rona ba bašanyana jang gore ba tsebe gore diphoso di etsagala mme ga ra lokela gore ba hopose bana ba bileng le bana ba sale banyane dilemong
0: ke a leboa mme taba enono e botlhokwa gagolo mme ke a leboa ga o e reisitse bana bana ba banana ba bileng le bana ba ntse ba le dilemong tse tlase jalo ka se ke tsholo ba bangke maemo.

0: ao ba hlileng ba victimizing ka tsela e bohloko haholo e se hobane e ne le boitshwaro bo bobe ka poli anything e mong ke victim ya re ipiki dintho tse ngata tse bohloko tse ba etsalang yona tabeno ya lack of education mme ha ba iketse ba imana o etsa moimana ke a male figure mo o tla fumana gore e kaema yena mohlankana gae kapo yena a ntsa le dilemong tse tlase jele ka yena mme go botlhokwa gore o rute bana ba rona ba mašhanyana gore ngwanana ga ile ba le bothata bao ba le ngwana a ntsa le dilemong tse tlase taba eno ga ya tlameya go sebediswa e le sekgobo kgatlhanong le yena ya bobedi e ntse e le the same person motho o ne ntse le yena yena yane gore ebe o ile a ba le bothata bao ba le ngwana a ntsa le dilemong tse tlase ga go mo fetole bo yena ba hae e ntse e le motho o ntsana le ditokelo tse tshwanang le tsa motho yo mong le mong o ntsa disefa go tlhomphuwa o ntsa disefa go fiwa monyetla o mong bo bophelo monyetla o mong go education mme ebile o ntsa disefa lerato o ntsa disefa go ratwa le gore a tlo ba le monna ka moso ga e ba e le mofuta wa motho a batlang lenyalo o ntse a disefa lenyalo le letle leo a ka nyalwa le ne ke motho ya a sokang a ba le ngwana gore ga se ba ntho na e tibile o feta ka moo o ka naanang ka teng gobane o tlo fumana gore yona ntho ya stigma se se go swang bana ga ba ile ba le bana ma le banyanyana ke mane mo o tla fumana gore go so bona e ka ga disefe le go nyalwa ke motlhankana ya soka ba a nyala bo mme o tla fumana le bona ba pele ga motho a re ke na le girlfriend ke enana ke batla gore ke tlo monyala o na le ngwana o tlhola gona bomme ba bašhanyana se re phamisa dintsho gore o nyala ngwana na a nang le ngwana so thuto eno e tlameyang go qala go rona go ruta bana ba rona ba bašhanyana gore ga e ba fela character ke yona ntho e shejwang go motho le dintho tsotlhe ga e ba fela di le teng di feleletse ya go na le ngwana ga ya tlameya gore e mo time monyetla to lerato jele ka batho ba bannye mo time monyetla wa a proper family e mo time monyetla wa gore a nyalwe ke motlhankana ya soka banga ba le ngwana go gang o tla fumana bana bana ba se ba bontshwa bo ntatemogolo ba tlhokaeletsweng ke basadi go sentse tho kapo ntatengnye wa iphuthelena ka nnete taba tseno ga di a tlameya di be teng rona bomme ba bašhanyana ga tlameya ruta bana ba rona to respect banana ba dileng le mathata a jalo e le gore bana bana ba tle ba tsebo ba le confidence gape ba ithole gape e be basadi sa dikamoso
1: o tlo fumana jalo ka go tlhalositse dilemo gore ba ba le bana dilemong tsane motlhomong go tloa dilemong tsane tse lesome le metso e meraro go fitlhela mane bo dilemong tse lesome le metso e tsheletseng boimaneng ba bona mane o tla fumana gore motlhomong go na le ba kopana le mathata a lokelang gore e be go na le ditokomane tse e leng gore di a tekenwa gore ba tle ba tseba gore ba losejetswa mane dipetlele o tla uka thwe ba lokela gore ba ise madimong kapa ba lokela gore di fiateng ho saena mamo menoxi batswadi banka karolo kapa ke ngwana yo a lokelang ho itshaenela kapa re fela re sebetsa ka ditaba tse jwalo ha motho a na dilemo tse leshome le metso e robedi
0: ke a leba mokato wa ka ditaba tseno tsa moo e leng gore ngwana ga ntse a tsamaya ditaba tsa etsa bophelo jalo go tlo tlhoka go be le ditokomane tse saenwang ke tlhagetsa motlhala ka yone ena ya gore motlhomongwe o tlameya go pepa ka thipa sa ba tsholo gore ga ngata ba ba le yona tabeno ya bothata ba pepo e be o tlameya go pepa ka thipa ke yona mane mo e leng gore tshegetso ya ne re buileng ka yona gore a be le support ya lelapa e sentse le teng o tshwanetse a tsamaya taba tsa gae le support eno ya batswadi mme ga ntse a le dilemong tse tlase e tlile tebelelo kore o tla saenelwa ke motswadi ditaba tseno go di tswele pele empa re na le maemane o tla fumana gore ka nakong o fitlha setsing sa bophelo a sa le pakeng tsa lefu le bophelo ntho tse mana tse re di bitsang di-emergency kapo tlokotsi mo e leng ga o soka etsala gore a iphumane ge sena nako ba tshwarelwanyane mo go sena nako yeo re ka ga emang ga emela go bele re nne re letse kapa batswadi ba tle ga e ba a fitlhile a sena motswadi a sena motho ya kankang boikarabelelo ba gae go ntse ona le dintho tse etsiwang tse o tla fumana gore gobane o tlameya go safewa bophelo ga ona thwe ge ke ke ra mothusa kapa ra safewa bophelo gobane pele ga gona motho yo a tlatla a saena mona bophelo bo se bo le kotsing ga ema metsotsonyana e meng fela go sana thuso ya etsetsang ga ka latlhelwa ke mme kapa ga latlhelwa ke ngwana empa ge ga ntsa le lemong tse tla setebelelo ko go tla saenelwa ke motswadi gobane ntsa le tlasa boikarabelelo ba batswadi ka dilemo
1: ka mantswe a o qetela fela menoxi o ka rentlhe go bomme ba e leng gore ba godisa ma-teenager-a a banana e ka setana le bašhanyana motsotsong wa ga jwale mo e leng gore motlhomong ba ntse ba utlwa go le boima gore ba ka bua ka ditaba tsena kao fela ba phuthu

0: bolokehile, ba qale hokae hanyane hanyane hanyane, hore qetellong ya letsatsi re tle se ke ra tlotla re iphumana naha ya rona e na le bomme ba banyenyane haholo dilemong ba sokang ba qeta dikolo, bo tlo fumana ba se ba tswile dikolo ka mahare jwale ha ba sa kgona hore ba tswellise dithuto tsa bona pele.
1: Ke le bomaratu wa ka molaetsa ona o ya ho setjhaba ka kakaretso ka dikarolo tsa rona re fapane ba etsa pele dikerekeng, dikolong, matitjhere, hastana le malapeng monono batswadi. Ke itse bana bana ke mojaro wa rona kaofela ha mmoho le rona bafane ba ditshebeletso tsa bophelo kapo batho ba shebaneng le taba tsa bophelo bo botle ba setjhaba. Molaetsa wa rona ke hore fela batswadi ba seke ba tshaba ho bua le bana ka ditaba tsena, mme mo wa utlwanye ka wa sellwa kapa ha tsebe rona ho ya pele o bua jwang le bana, ba tsebe hore re teng re le bafane ba tshebeletso tsa bophelo, re teng bakeng sa taba eno. Ha taba ne ntse ba sa tsebe, ba tsebe hore re teng hona o kena a kokota le ngwana re ka nnete, ke kopa le tlo nthusa ka taba ya thuto. Ke bona se ke bona matshwao a hore motho o ne o sa gola tsele ntse ke sore letho ho yena. Batitjhere le ona re sebetse mmoho kaofela moo bona ba sellang ba ka re approach re le batho ba ditshebeletso tsa bophelo hore re nene re tjhakele bana ka matsatsi a mang, re bue le bona, re ba se ditaba tseo ka nako nngwe le ha ba bana ntse ba sa tsona a tseba ntho ha e fihla e tempellwa ke motho yeo re tla bere re ke filmpi ya hae ena. E ka nna tlisa molaetsa o batlang o le loudnyana, o na le weightnyana dikerekeng monana, moo o tla fumana gore ka nako nngwe dikerekeng a tseba ntho tse ding di thusela ka hodimo gobane fela re tla bere re utlwa e ka ke thabu bane re ka ga kereke, empa jele di tlabe ntse di etsala hona hona ka ga kereke. Ee, ya motho a motjha a sa le mmeleng pele ho nakwa le monyanyana o tla ba ntse a kena kereke. So ke community re mmoho re kaofela, ha o suta o yema o le moruti kapa o le mema moruti ore o bue le batjha ba gago ka ditaba tsena, mema rona batho ba etsa mosebetsi ona tsatsi le letsatsi, re thusaneng re le setjhaba, re bue re fane ka thuto ho bana ba rona, re ba rute se nepahetseng. Mme le ha ba se ba fetile hara bothata bona, be bang ba tla qetella ba fetile bothateng bona, le bona ge ba thusa hore ba tle se ke ba hlahlamisa ba jole ba etsa bana mabobedi ya bobedi ke hore re tlise le thuto ena ya taba tsa best control kapa ho sebedisa dithibela pelei, ke se ke ra nka e le thabu, re nke e le education e tla ba thusa ho etsa di-choice tse nepahetseng.
0: Menox a ko siya dinomoro tsa ho fela ba momamedi a na le dipotso a tla o tshware hona teng.
1: Ke a leboha mme, ho Menox dinomoro tsa hae ke
0: 62 88 50 98. Ke kopa re di phete hape Menox 62.

ngata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batsotlhe a tshwara ditirelo a tshwara ditirelo tse amanang le naga ya esita le sada o tla bale buka ena ya kose o no to another development for sada another development for lesotho a leka go tsonya maikutlo a ditsenyi tsa naga ena gore na ga go nepa e e ka ba naga ya lesotho e ka tsamaiswa gantle jwang puo botlhale kgotsotlhe ditsitale kereke o etsa pele ba gae ga boka bao ba dumelwa gore bo bonagale gobane tsale goyobuja gae ba ditlopo tsa gara puso tsa ditsa e e fapaneng tshaba sena tsa basotho se tla gopolawe ka sedimo se se sa 1970 o na baanelekwa a iswa netsaletso ka se sonya sesone a nelekwa a ya lata fela kere a ke le moo be ka bona a go tshwana le ba bangwe puso ya motho ya sefane e senya seo a se dumelang gore ga e ba tumelo ya ka ee puso ya dile ya setšhaba ka setšhaba ke lelerengwa tsediso ke lokela go kgolola bosi ke nyologele godimo tse e fitlhanae pula e fela taba eno mme ra bona ga a e sa tsotso gore memengwana basotho ba tlalelele go bua ba bua ka magotantafatso a tsetse.

0: nyama kana kana inse ke futane ao ya tsi go sa bona a le mo ya mane mo re mo no khwe le bo tsona go le le tsona a enda de file ke a se ba ke ke hlaela le tsho mona ke tsho falla le tsho mona so ban go le o tsheta go eta tlo a wa ne ke ke rona le ba ka lona le mo ba le tara a di ka dikolo go tlhwa mma lwana ke mo ba ka bele ba mo tsheta ke mo ba ka bele mo tsheta Kampanye tsa seo di se eng hore di ro sebeletsa naha le setjhaba sa yona.
1: Ntate le tsano nnete ha ke na o tsenya nako o ya.
2: Mamedi ere re tle re wela gabong he ho lena la rotlolla taba metsotso ya gona ke ene dilo ya ho ile shume le motso o le mong ifreletse ho rena ya le shume le metso e mmedi lefapha la bolipi ka tshebedisano mmoho le lefapha la twantsho le thibelo ya dikoduwa DMA ka kgotsofatso ya senyesemane le tshwere thupelo ya matsatsi a mane hlotse le ribe hodima ditaba tse hlaloswang jwalo he e leng tsa Action First batlatlhaba ya hlalosa gona Action First ena na ke nyemo sotho e motle e le morero o teng ka hare ho naha ena ya Lesotho wa boitlhopho mabapi le ditaba tsa dikoduwa. Sepheo se hlaloswa sa thupelo ena e le ho tshohla ditaba tsa boemo ba lehodimo bo lebeletsweng le ditla morao kapa ditholwana tsa teng. Mme re kajeno he ho lena la re otlolola taba ke ka hona re kgahlilweng hore re tlotla re tshohla ditaba tsena mmoho le utlwa hore na ke eng e susumeditseng tsona ditaba tsena. Lena la re otlolola taba re hokahana ka kotlolohe mosotho e motle le monghadi moahlodi Ntele ke mookamedi wa lefapha la dipatlisiso ebile e le moetapele wa ona morero ona he ka rona ha ena ya Lesotho o bitswang jalo ka Action First Lesotho co-production project lead. Mme re tla boela ga maraonyana re tle re buisane le mofumahadi Mojabeng Mohloki ena ke mookamedi wa setsi sa twantsho le thibelo ya dikoduwa setrekeng sane sa bothabote empa ya o teng ka gare go ona morero ona a emetse yona DMA le ena re tla re qoqa le ena he mosotho e motle ka ditaba tsena go feta mo he mosotho e motle o tla ba le seabo le wena go lena la rotlolola taba ka go letsetsa nomorong ya 59933 go bolelele yona e sale ga jwale qalong mona 59933 ke yona nomoro eo he ka kotlolo ya mosotho e motle o tla kena ka yona bakeng sa dipotso tsa gago ga re otlolola taba ka jeno go ya gorenyane ya gona ya bobedi mo re tla arogana teng ga jale ntse re le ka mawala a gore re gokagane le ena monghadi moahlodi ka mona ka lefapheng lena la bolipihe mosotho e motle re tle go utlwa o tla gopola nako tse fetile o dila tlaga bua ka gore kgwedi ena ya lwetse e hlile e bonagala e ka he tsona ditaba tsena tse o buang ka tsona tsa El Nino e ka ditlatlhe di bonagale gagolo mme tebelelo ke gore go ka nna ba motlhomong le maemo a sa tlwaelegang a boemo ba legodimo e ka ba ke taba tsa dipula e ka ba ke taba tsa meya jolo-jolo ka o fela he mosotho e motle mme ditholwana tsa yona El Nino na di a bonagala jore re lakatsa gore re tle go utlwe ke molemong wa gore fela le mafapha a mang a amehang he mosotho e motle a tlhetlhe a leke mawala le boitshematlelo go bona gore na ba tla sebetsa jwang ka kona ga ke tsebena re a tlheile go gokagana le ena monghadi moahlodi kapa go etsagala jwang he mosotho e motle re tle re bone gona re sebetsa jwang metsotso ya rona ke ena dula go ile shomele metso e mene re tle re bone gore na re etsa jwang re potele fela re etse tsena he mosotho e motle
3: fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka sefisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaporamente ya social cluster re tshwere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena fela ketsa le lekala la thuto le baoshe ba ameyang esita le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e e phagameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti.
4: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta o dua o etwa nako ena kao fela go sa bona le dijo tse tswang sentse batho ba letsantse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
5: tsa detumo ga ona ntho e reng ga

0: sireletsehile e ka ba bophelo ba hae fela kapo le diphoofolo tsa hae kapo tsohle tsa reng o di hlokometse. Ga ke tsee ka gona ka tsela pele ke tse ke tlhalose fela gona ke morero o retseng gore o tlo shebana le eng gantse ntlha ka kotlolong. Jalo ka ga re sentse re le workshop-ong eng gona jale mo na mo re leng mo ke mo re kopaneng. Morero ona o ne o reretse o bedi dimmoka tse nne. Wa pele e ne le mmoka o ja batima lefeding o ona o ne shebane le taba ya e bitswang stakeholder meeting, e leng gore ke taba e ne re gokaganya botlhe baji ba bolepi ba rona mmogo go tla sheba gorena ga re fana ka bolepi ga e le gante go tlametse go itsala jwang gore re fumane bolepi bona ba rona bo fitlhela gotlhe mo go tlhokalang ka tsela e leng gore re tla ibua ka tsela e tshwanang. Yale ya bobedi ke e ne re leng go e rata ena e re tshwaretseng kwa lolege bia fotsemo yona re tlisa taba enana ya go etsa di-assessment tsena tsa di-impact le tsona di-action tse enana kapo dikgato tse re tlametseng godinka se se go tlo batla botsibi bo phethagetseng ka go streke e leng gore bo tlo fitlha bo matlafatsa tsane tse e leng gore re di entse manene masego o kopane le boemedi ba makala a fapaneng anana a re presentang naga ya Lesotho in general se sa focusa le mastreke fela a re fitlha re tlhatseletsa ka tsena tse di treke mo re batla re kenelela golo ka ga streke go utlwisisa dikholoso tsa teng tse fapaneng tse ka fapanang tsa streke se seng ka bokhutshwanyane ke taba mofuta o jwalo. Re tswele pele gape ka moka enana e re retse gore e tlo tla e etsagala le yona kgweding yona e ke mona mo go tlo tla re etsa melao le melawana ke a gola ya tsamaiso ke di ka gola ke tlhalosang ka re ke taba e bitswang the standard operating procedures tse re tlo tla re di etsa ka kopanelo gape le baji bana botlhe ba bolepi bona ba rona kele e be le gore ra ditlhatlhoba e be a katabeletso tse re di feditsa semolao gore motho yo mo le mo a tlatse bona o tshwara kae ga e le gore re tse re fane ka tlokotsi kapo keletso ya bolepi bo ka nnang ba tlisa tse sentle. Jale re boetse gape re tle re phethile tabena ka gore re be le ntho e re bitsang monitoring evaluation and learning framework eo le yona e tla go thusa rona jale mona mo se re fitlhetse teng re bona ka re foka go titisa kae gagolo jale re tsebe go bona re tswelela pele ka morero ona wa naga o bitswang impact based focus and warning services.
1: Ke lebile ntate mme mona mo le leng gona teng mogatlhelong ona wa bobedi mafapha a meyang a o le nang le ona ke a feng
0: mogatlhelong onana re ntse re nkile ke tle ke etse motlhala ga re ne re le kwanana sekibeng re ne re na le bomme le bontate ba neng ba tlhaga ba emetse makala a mmuso le makala na teng ka gara makala ano a mmuso a akaretsang ke tle ke tlhalosa ka go seke bua ka mabitso ke tle ke tlhalose fela ka gore na o tlo fumana gore ke team e focusetseng godima di-section difeng fa tla kenela ka lokolo ka gore mang lebitso e tlabe le mang a tlhaya go kae kore re shebile di-focus aka tsa rona mane tle di ithute gantle di utlwise gantle gona ba tlametse ba etse bang re boetse gape re bue ka disaster managers re boetse gape re bue ka bo district authorities e leng baemedi bana ba diteriki le botlhe ba ka tlasa bona re bue gape ka batho ba na le bosibo phetese ka ditaba tsena tsa boemo wa legodimo le taba e na more bone go batlang go etsa le taba e kareng taba ke kenelelang jalo ka bo go thibela taba tsa bo dikoduo jalojwa re tle gape re kenyeletse bana ba emetseng di-community e le gore mona re bua ka metsi le metsana mane tlase ka gola ga ke hlalosalosa ba fokolang fela re tlabe re bua ka bo Ministry of Health mohlomong re bua ka Ministry of Environment and Forestry re bua ka bo gender re bua ka bo routsi re bua ka bo maponisa gape through LMTS re bua ka mekgatlo e nana ya batho ba nana be ke sa tsebe nna lentse le napaetseng ga re bua ka batho ba nang le pokoa o ka ntataisa ntate re tle re sedise le napaetseng le seke le a tlwala la fumana bo e le re baketse modidikwang empa yona le mogatse o bitswa leng 40 o shebana le taba tseno le bona ba ne ntse ba le teng mono ba teng gape gona jale le megatlo e nana batšha jale ke a gola go na le diprojecte tse tsebalang ka gona ka monana jalo ka bo e le warning systems two ke project le yona se tse re sebetsa le yona re na le mokgatlho wa red cross gape re na le WF

0: hape hape le iCall. Jwale ke ena na e fapane ka hore boemedi bono re botlitse strict e le hore re bua ka batho ba bitswang DDMTC e leng District Disaster Management Team. Ena e shebane le bana ba le re e le hore e ntse le bona batho bao ba tswang makaleng ana a mangata le dikolong monana le private sector mona be e le hore ba foma karolo enana ya DDMT ya le re ba tso re fa information e phathahetseng ka strict sena sa le rebe ka kotlolong. E leng hore strict sena sa le rebe ke mo re qalang bo sector se le re qala. E leng hore tebello ko hore strict se le setseng ka rona ha re sotho ka mo re rona ha o ntse o tswela pele. Se tle re fumane re anetse strict se seng le setseng re tseba hantle dikholoso tsa teng re tle re tseba ho qetelletse re fetisa dikeletso tse phethahetse tse ka thusang hore maphelo a bolokehe thepa le yona e ne bolokehe mmoho.
1: Ke a leba ntate a ko tshwara jalo mamedi re ha re le mothating wa jwale re dutse metsotsong ye mashome a mararo ka morago hore ena leshome le metso mmedi re tle re potele ka mabenkeleng re rekise.
2: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Sunlight Original Dishwashing Liquid Refill, 750 mils, 2 for just 50 maluti. Handy Andy Cleaning Cream, all variants, 750 mils, any 2 for only 50 maluti. And Sunlight 5-in-1 Washing Powder, 2 kgs, just 64.99. Valid until 6 September, only at ShopRite.
3: Bula menyako, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mefuta e hlwauweng fela. Promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Ha thepa e sa le teng. Ho na le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
1: A se mo hema medi re bela re khutlile he re potetse ka mo ka mabenkeleng ja re khutla re ntse re na lo yena a tsirenda demohlotse
0: ke ntse ke le tenda
1: ke ya le boha moholo wa ka re tlotla re a rohana na go sa fedise mpelo fela re tlotla re buisana jwalo le mme mohlotse mona le yena e le ka golo ya ditaba tseno ka lehlakong lena la DMA le na re ke go tlotla go kwa fela he re tlapela go khutlela bona bana go nala go re tlotla re nka ba mamedi ha e ba ho ka ba le diputso ntate di tabeng tsena tse mo le motse go ntse re di tsohla go tla khutlela go wena
0: a e ba di ke le bile ao
1: ke le bile ntate mamedi mona mo re leng hona teng e re dumela hore re tle re mathe ka lebelo fela re tle ho mme mohloki jolo ka ke le ka super ke mo ka medio ya city sa twantsho le thibelo ya dikoduwa sa trekking sane sa sa botabote fela o na le seabo ka gara ona morego ona he mosotho e motle o ne o re ntseng go manolola le monghadi ntele mookamedi wa lefapha la dipatlisiso ebile le moetapele wa Action First Lesotho co-production project lead ke ena he yeo he e tlileng ka kotologo e le moetapele wa ona morego ona jale mme mohlotse yena ka moregong ona o emetse thibelo le taolo ena ya dikoduwa ka lefapha la gabo jwale le bona bana le seabo ditabeng tsena o tla gopola gore ka gare ona ga e ne ya lesotho a go bua ka ditaba tsa dikoduwa e tlile ke ditaba tse lokelang gore ditlhedi o tlolelwe gantle he mosotho e motle gobane di etsagala tsena tse ntseng di le pua gore di tla etsagala pula di tla ba jwang nenneng o qetelele fumana gore e se le taba ya tlala tlhagiso ya dijo e se fokola jolo jolo ka ofela ho ba le meya e banteng e ka ba kang dikoduwa ko maemo ana a teng a pheto ya beng ba le hodimo a susumetsa hore ho nkuwe gato jolo ka ba re ba se banka gato tsihe mosotho e motle le hore bolipi bona e be bolipi bo tla fetolela dikgatong e bolipi ke bona hotho ho tla ba tjena ho be tjena ho se ke ha fellwa mo ono fela hore dipule di tla qepa kapa di tla ba ngata kapa ho tla ba le meya e tla ba ngata pula e tla na kana go itseng le itseng sena se re ke tsona ditaba tse ka kotlolo ha o ntse o thwetse ho tlo ho lokisitswe hore jwale ho tle ho tsebe ho nkuwa gato ke ba angwang ke ditaba tsena e se ka ba fela taba ya hore re lira lepa ho tla ba tjena ya ba re tloha mono ya ba hareng ke gato e jwale e hlile ho ntse o tshwahlwa tsona ditaba tsena mme mohloki re ko amohele kwano sermeng sa Lesotho ke mphomosala mme re thabela go bua le wena letsheyang la kajeno ke

0: ama kwa ditsolo.
1: Ke a lebo ntate.
0: Le nna ka mo.
1: Eya ntate. Ke ne ke re ke a lebo ntate le nna ka mo tsana. Ke tla ke dumedise sa mamedi.
0: Ahem. Lona le le ba di emaile re tseba hore o na le seabo ka hara morero ona. A ko re hlalosetse rona seabo sa lona le le ba thibelo le taolo ya dikoduwa ka rona ha ena ya Lesotho. Seabo sa lona ke se fe jwale ka morero o hlileng o ileng wa thewa.
1: Ke a leboha ntate. Re le ba di emaile, mosebetsi wa rona o moholo ke ho hokahanya. Ke hokahanya bohle ba sebetsanang le ditaba tsa dikoduwa. Nkaba mekgatlo e ikemetseng, nkaba bahlanka ba mmuso. Bohle bohle, ha fela ba bua ka ditaba tse amanang le dikoduwa, re a ba hokahanya. Jwale, mona moo re leng teng hona jwale leribe mona. Ke moo teng re nang le ditho tsa ho bitswang District Disaster Management Team kapa sehlopha sa setereke sa thibelo le taolo ya dikoduwa. Sona sehlopha se nang le makala ana a fapaneng e ke buileng ka yona, se bile se na le mekgatlo ena e fapaneng eo ke buileng ka yona ho tla shebisana ditaba tsena tseo re tlileng ka tsona mona mmoho.
0: Ha re bua ka yona team ya setereke ditabeng tsa thibelo ke mafapha afe mohlomong seterekeng. Dibakeng tse ding ha ke tsebe ke utlwe ho bua ka gore mmusi wa setereke le yena o ba le seabo jwalo kaofela. Ha ke tsebe ha ko re hlalosetse ke mafapha afe ka kotolo a hlileng a bopang team ya setereke thibelo ya dikudu.
1: Ke a leboha ntate. Ehle wa nepa ha o bua ka mmuso wa strike. Mmuso wa strike ke yena eo e le modula setulo wa team A. Jwale team ena e tsamaiswang ke yena mmuso wa strike e bopua ka makala a fapane. Ke tla etsa mohlala, ho tla ba le lefapha lekala la bophelo, e ka ba lekala la temo, e ka ba lekala la la metsi, jwalo jwalo. Hantlentle e ba makala ana a fapaneng ao ka ona e reng ha eba bothata bo e ba teng, yena mmuso wa strike wa ba kopanya, a kopanye maboko a bona ho tla shebisana hore na bothata boo e bang bo teng bo fetwa jwang. Haholoholo ha ke etse mohlala, ha eba mohlomong re bua ka ditaba tsa komello, ho sontso o hlakile tla be letjha letshola haholo, mohlomong lona la metsi le lona la bophelo. Ebe wa ba kopanya mono ba tsebe hore ba shebisane ditaba tsa hore na ditaba tsena ba di feta jwang. Ha ntse ya etsa jwalo, letsoho la hae le letona ho na le DMA. DMA yona e sa tseka botsebi bo bana ba makala a mang botlang ka bona, bo tla ka taba ya ho hokahanya botsebi bona.
0: Ke a leboha mme. Re ile ra utlwa pejana mona ha re ntse re buisana jwale le monghadi Ntele a tsa hlalosa hore ditereke tsena tse di shumetsana ha ya Lesotho di tla una molemo kapa di tla etelwa le tsona. Ka lebaka la gobane dikoduwa ehlile di hlaga ditereke, mohlomong dibaka ka o fapakana le tla dula le tla lokela dibe malala laotswe. Mohlomong re ke re utlwe le seterekeng sa leribe ka jeno ka tsona ditaba tsena. Re ka re setereke sa leribe se fapana jwang le ditereke tse dingwe? Mohlomong Mosotho o tla lakatsa go tseba gore ee ka nnete ke leribe dikoduwa ka go fapa ka ditereke tse dingwe tlabe di na le bohwatata, tse dingwe tse ka loting, tse dingwe di le mabalane. Mohlomong ha re bua ka setereke sa leribe jwale re batla go ba le setshwantsho ka ditaba tsena tsa dikoduwa, ditaba tsa dikomello na se ka ame a jwa mohlomong ditabeng tsena tsa El Nino. Na go na le seo ka se hlalositsang momamedi wa sealemoya sa.

0: Sotho le shebile eng ha le shebile story ke sa sa le ribe.
1: Ke a le bondadi. Se tere ke ntse na sa le ribe ho latela ditlaba tse go tleng ka tsona mo. Mosomong ha re a se sheba ka le ka le hlolene la hore na mosomong se ka ba le dikodua tsa mofuta ofe tse ka fapanang le tsa ditereke tse di. Re mpa re kgethile setereke sa leribe hobane mohlomong e le se seng sa ditereke tse hlwauweng ho tse nne tseo more rona o tla qala teng. Ditereke tseno ke Bothabothe, ke Berea, ke Mafeteng, jwale le sona sa leribe. Ka hoo ha o sheba ditereke tsena moo ho batlang e kare bana ba bang ba ditereke tse ding baka ba haufinyane le kore moo batlang e leng centereng ke leribe mo. Ke ka hoo re sebetsang hona jwale le sehlopha sena sa leribe sa dikodu. Ke a kgola ke leka hore kege dikodu ke nnete ditereke ka ho fapana le na le dintho tsa tsona tse fapaneng kore maemo a dikodu a fapana. Empa sena ha se a shejwa ka tsela eno, empa e le moo re etsetsang tshebetso ena e matla e re tlo etsa mona, re etsa le re be mona re kopanetse tsona baemedi ba ditereke tseno tse ding tse ke buileng ka tsona ba teng le bona gona mona, mme ba tlisa ditaba tsa bona le bona di tlotla di kopanela mmogo e le ditaba tsa ditereke tseno. Mme mosomong ba sebile ba ntse ba emetse le ditereke tsena tse e leshome kaofela.
0: Mme ka nnete o hlakile.
1: Ee, yanda.
0: O hlakile, mme mohlodi. Mamedi, metsotso ya rona ke ena e dula ho e leshome le hantle e dula ho e leshome le metso e robong. Re lebile horenyane ya rona ya pele moo re tlotla re arohana le wena horeng eo ya pele ka taba ena eo re ntseng re tshwahla ha jwale. Re tla o mema he mamedi o tlo kena. Mme mohlodi.
1: Ntate
0: ntela ke go ntsala haufi le wena mo.
1: O ntsale haufi ntate.
0: Ke ya leboga mme re tla bitsa ba mamedi. Ke ne tlentse le tshwere ka thata e ne ka hoja re hlophisitse ebile mamela sealemoya jwale re tle re tsebe ba bitsa e le gore nako e re gotlelang go lona jwale ebe re sebedisitse mechina e mmedi. Empa hela ha o lemela go tshwara jalo re nke mo mamedi keno. Mamedi e re ke tle ko o amogele nomoro ke 59933. O ba botsa ba le babedi ba tla arabela ditaba tsena. Mamedi ke a o amogela kgotso.
2: Zombei.
0: Kgotso ntate.
2: Lolo go tlisi wa mokgotlonto ko entsila tsomona.
0: Ntate go tlisi.
2: Ke mametse ntate molo. Oya wa le dilie le o bula hana ka la ditaba tsa hae le nne molo ke tsa potso ya go na. Hai le mola go pa ke le tla le kala la ye sura tini. Ja le hola tela ta ka di tira teteng. Ke lo wa teng ta komello. Ke lo bete ye le go thale tse ya bona. Ke o go di hai. Ka bona ga mokhotlo ba ke mokhotlo. Ke le ma di peo ta ne futa o fe. Ya bo be. O go wa le ha ke teng di komello e ka ba se le sotu fela. A dipo dipofu megoho ditapole di ntse di kena o sa kareng ya habola ya ba haena ni di kena ka ga lesotho ya le gona ba ke tshikele tsa ka go ri tshe matlela ka ho etsa wa ho go e bonelo ha ba itse ha se ka the fulan tlhaiso ya gona ke le bule mo sotho wa ka ba ka ri ya u bula ha ke la ditaba tse pata ke tla kwa di ka gabelo
0: ntate ke ya le wa ntate go tlisa ntate go tlisa. Ndale go tlisi ha ke tsebe o sa ile ba bolipi ka kopano ene ba tshwereng ka mane ka leribe. Empa he ditaba tsena tse o di buileng ba tla kena go tsona ntate wa ka ba tla kena go tsona tsena tse rona jwale na e ka ama ditaba tsa tlhagiso ka ditaba tsa temo jwa mamedi ke a amogela
3: kgotso. Momamedi dumela. Mamedi nomoro ya mahala yeo kenang ka yona ke 59933 ke yona nomoro yeo kenang ka yona bakeng sa dipotso tsa hao 599.

0: o tla tseba hore o tlo o finyelle ka kwano he bakeng sa dipotso tsa hao. O teme wa medi ke wa mohela.
1: Ke jona la nne.
0: Ho tswa ntate nnete.
1: O tsela ka lokopopong fe. Ntshaka le ntate wa ka ke thiwe ke le ke mpa ke khadile fe.
0: E ya ntate nne.
1: E re ke fita fela pela mme mona. Le ha ntshaka le ka la ya timo le ya me. E ha bua ka timo ntsa ho kgobane. Na ya bo na timo ye selle. Hobane le ha komello e ka ba teng noka tsena tsa Lesotho ka di ntse di matha metsi fela Basotho ba ntse ba lapa ka lebaka la kala la temo le selle. Jwale ke botse ntate e re ke kopa ntate wa bolipimane wa tseba ke yena ke mo kgalletseng haholo
0: ntate
1: wa ka ntate
0: mohlako mo botse ntate.
1: Ee, ke ntire we ka ne di mpontsha ka letsatsi lena fela ke qala ho tswa lekweteng hore ba ntse ba bua ka komello. Jwale ebe ka nako ena ba se ba ile ba etsa mmoka wa bogaditaba gore na e tla ba neng ga ntse ba bua ka El Nino jena gore na e tla qala ba e shebela gore e tla qala kgwedi efeng e felele kgwedi efeng ke potso ena e le nngwe fela ntate.
0: Ke na le wena ntate nnene.
1: A ke lebile ntate.
0: Ga ba so itse mmoka go tlhokomedisa setšhaba ka ditaba tsena. Ke lebile tate nnete go tlwe ka ntlha ya gao le wena heke o he ka nnete ba tla kena ho yona o tla kena ho yona kamane re tle re nke mmamedi e mongwe ga e ba mmamedi e mongwe o teng ka moo re tla monka he mmamedi ka nomoro ena 59933 o teng mo mmamedi ke a wamogela a o ke
2: wa tsala
0: go a tsonda
2: ate ya o dikilelo tseno o dia fo ba.
0: Ke ga baitiba ka ba baleile ka mono baitiba ka re se ga go hane le bona mohala ona wa ntse le le teng. Oh, ke ne kutlwe ka ntona le titi jwa le kutlwe ka botata boti impa hetso la pele ntate ke ya u kwa baitiba ntse ba le teng
2: ya dilo sala
0: ke na lo yana ntate tsola pele.
2: Oh ya ntate ke ya ditumelo tsenudi ka fo ba
0: a buti ditumelo tsenudi
2: e ya nda.
0: Go na le go lola mmona ke a ipotsa gona keng ope empa ga ya tswela pele ntate kuku.
2: O ke manetse taba tsa baiti ba gona ka nnete ke tlhola ke etsa boipiletso ga baiti ba o tshwanela bana ka ba taba tsa thibelo le taolo ya dikodua gore ka mona ka fobane ke tabatabelo ya ka gore o kolotse setlhopha seno sa
0: ke bo hlokonyana tsena ke ipotsa gona e bekeng ha go re ke reng ke mmamedi wa qatela mo gtle re tsebe ho kwa gona mmamedi na e be botata inele mohala ona wa botitsheno di fela ka pana ho itse hala jwa ntate nnete le ntate go tlisi bona ditaba tsena ne di sa hlaha ha bantse ba le teng mona ka nna bene le botata bo ka nqane fela la lo jolo mmamedi re tle go nke nomoro ke 59933 o le mmamedi wa ho qetela jolo re tle re ka dikarabong. Re bile le ntate kgutlisi ka mane ka mogotlong go beedi ke ena mmamedi wa rona wa pele wa bobedi ntate nnete wa boraro ke ya botitshenodi ka mane ka fobane ke bona ba mmamedi ba rona ba keneng ke di ka rona mogo ya mogala mmamedi ke 59933 ke yona eo o kenang ka yona bakeng sa dipotso tsa gago kapa ditlatsetso di tla re thusa gore le baeti ba rona mo e bang he motlhomo ditlhaga di a tlhaka gantle ke le batle ba tsebe go di tšhabisa gantle mmamedi di tle di fitlhe go wena mo o leng gona teng o utlwe ditaba tsena ka botebo le a re jalo he ga so ka re ba le ba mmamedi e re ke fetela ka go baeti ba ka ntate ntale
3: kgotsa nate

0: gore sale tlo ona re mo thusa bang pele go nako eo gore a bonale a sireletsegile pele le sale o le fihla ka popule e matla ka fihla ke gola ka bokhutshwanyane ke tle ke fana ka karabo eno ntate ke bontse hape hape ke tshepise ntate le bohle ba mamedi ba teng kwano gore mmoka onono efile o ntse o rewa gona jale go ntse o lekisiwa go tlhophisa ditaba tsa teng o ntse o tlotla wa ba teng mmoka onono ke tshepa gore e tla ba gaufinyane mo batho o tla ba tseba gantle gona taba ena komelelo e tlo ba amajwang le gona ditelo ke dise e le gore botlhe ba tshwang ba tshola ba tlelese ba kopane ba fane ka ditsebo tse nepagetseng gore di ka tataisa basotho gore ba tle ba fumane batho tse ditaba tsenana tsele go ka ga tsenyega ke a lebo ntate ke ne ke kopa mme Mojabeng a tla kene ka ena yong
1: mme Mojabeng re ke fetela ka go wena ka mo mme wa ka
2: ke a lebo ntate ka nnete ntate Ntele o di beile hantle ditaba tsena tsa gore ke lefapha leo la temo le e nang le botsibi ditabeng tsena tsa gore na ke mefuta e feng ya dipeo e tshwanetseng gore e be teng ka mokgwa o tshwanang le potsong e ntate a la e botsa ka gore e ka ba jwale ga e le mo re ntse re reka diphofo ka mane ka South Africa e ka ba le re re etse jwang gore re itshe matlele ke la ka thabela ga a sebedisa lentswe boitshe matlele gobane ehlile ke lentswe leo re le sebedisang gagolo mona ditabeng tsa thibelo le taolo ya dikoduwa gore batho ba itshe matlele ka mokgwa o tshwanang jwale ka ke la kare rona mosebetsi wa rona le ba thibelo le taolo ya dikoduwa ke go gokaganya ditsibitse e leng gore ditaba tsena ke sitwa gore ke tle ke kene go tsona gagolo gobane di tlile di tlhaga ka bona ka tsona ditsibi tseno tsa lefapha leno la teo empa ga ke feta-feta mono ke tle ke fetele go ntate ya latlhaga a re o fobane a lla ka gore o ele o kopa gore le ena ka mo go tshwanang a tle a shejwe ka leitlho la mogau o bua ka ditlhopha tseo re bang le tsona metseng mane tsa thibelo le taolo ya dikoduwa e tlile ntate o a bolela ga ore go tlhokagala gore go be le setlhopha tse jalo mo o leng teng mme o bona e kare ga se tso fitlhe go santsane go le mona mabalana ke tle ke tlhalose fela gore ditlhopha tseo tsa thibelo le taolo ya dikoduwa metseng ke ditlhopha tse thewang go morena e mong le e mong ya gazette e leng gore strekeng sena sa leribe ga ke se sheba gore na se se kae le ga ke sa tsedi gantle gore na palo ya marena a gazetete a makae ke marena a mangata gagolo e leng gore go tla nne go tsamauwe mohlomong selemong sena go uwe o fitlhelela kae-kae ba thewe ba rupelwe ga se ntho e bonolo setrekeng se segolo a kana-kana gore go ba akaretswe kao fela e be dibakeng tseno ba se ba le teng go tsona kao fela ka o tsho jalo kere ntate ya kgobe matshwafo ba tla be ba qetelle ba fihlile go yena mono ke a lebo ntate
1: ka nnete ke lebile mohlomongwe se re fega ditaba tsa rona ka metsotso e mmedi fela ke lefa le buisane le bamamedi le reng go bamamedi ka metsotso e mmedi e setseng
2: o ke kopa go ke se ke kene ntate ke a gola molaetsa wa bohlokwa o ke o isang go ba mamedi ga gologolo ga ntate Ntele a bontshitse gore mona ehlile re kopane gore re tlo tla re bona gore na re thusa setšhaba sa basotho jwang tabeng ena ya melaetsa ena ya ditaba tsa phetogo ya legoding tsena tse bakang maemo a mabe eo e tla re ga o le tsena ebe go se go na le lehlwa go se go na le segame se sebe e re go bone re kopa gore ba ikobele ditaba tsena tse phatlhalatswang bana ba bolepi ga ba qeta go lepa gore go tlaga ba jena ba fetisetsa ditaba tsena go DNA mme rona re le ba DNA ge di fetisetsa setšhabeng e le gobane ehlile re ba hlokomedisa gore o ele go tla ba tena ba itlhokomele nna ke sebetsa strekeng sane sa bothabodi ga ngata go ba le lehlwa le e bang teng mane mo othong ke mmoteng

0: o tla fumana hore ditaba tseno tsa lehlwa di baka di ntho tse seng monate tsa hore batho ba dula ba tshwaswa mono empa ba etseditse ditlhokomediso tsa hore ha lehlwa le le teng ha re se ke ra tsamayang ke se ke kopa ke ipile ka hore batho toro o ele ba hlokomele melaetsa eno mme ba etse jwale ka ha ba tshwanetse jwale ka ha ba jwetsitse mono ha ke qetelle ka hore thibelo le taolo ya dikodu ke boikarabelo ba motho e mong le mong ha se DMA fela e tla re ha bothata bo le teng ebe ho sontso ho bitswa DMA tlo thusetsa empa e la ya fitisa molaetsa wa hore o ele mona teng ho skebe ho tsamauwa ke a leboha ntate
1: ka nne ke lebohile ntate ntele
2: ke a leboha ke a leboha ntate a tshudi beile mme mojabeng ntate ka nne tudi beile ke ntse ke tsamaya pela hae mono nka re tsela go ba sotho nna ke hlaka mona ka lefatheng lena la bolipi le sotho metho ga tse di ka mona ke re ba sotho ba ile hloko go ile tabe na phetola le go dimo e hlane di go re di hlile ona jwa le ka kgola ba ile lwa go e hlane e close dire ba le tsona ha e sa le tsane dire di qaetseng tsa pele mme ke hloka go tsama isena le etlo lena mmogo go tshwaetsana ka matsogo go re tle re fumane re phema ditlokotsi ka podikodi go tseka ba kwa ke phetwe ena le go di ke ka etsa sena ka gore ha o thona le dipitso metse mo nono o do dari thuja ka bona ha ile hantle mena tsa ka po di brief bona re bontsha bo bolela e e la ga ka bele mo nono go ikutlwa o do tsela o tsela hantle gona wa tsela o kitanetse go ke nge bo ha to e seng gore ke fumane ke se tlokotsi hape hape na go ile mo hore ke lo ka memo ya bengasa go ntse tsho re o tla botlhe re kopa le skill tsa masela ke se itseng go tabe no re era hloko bana ba tholo ile ya la hlenda tha ho soka she. Go re ile ke taba tse ile ngore di batla di tsa busu ya haholo maemo ngano na tsokotse. E ka bo tswa nda denga re fela ga nete wele ba sotu ba khathaletse hore ba patlisise go tseba hantle ka ditaba tsena tse ya mana le go engwa go di. Ba tsebe hore ba tle ba itukise sa lena. Ya bo hloka hloka hape hape hona jwa le jena na re se rena le mafosi ja mangata. Tsa hola memo ya bibelo ka bo ntse o hlaka alfa pele la thibelo. Ke dikodi. Ke yena ka ofisi ya hae le ba sebetsi mmoho le bookamedi ba hae ba tla hlahisa ditaba tse amanang le hore na dikgato tsa mofuta o itsimplemente go nkuwa neng rona re le ka mona ka LMS ke rona fela ba tla fana ka ditaba tse amanang le bolipi kore ha fela ditaba di sa hlae re na le kopu monane ya marangrang ya sejwalejwale e bitswang WhatsApp re beetse re na le Facebook ke beetse re na le lefapha mane la marangrang ke website ya ditaba tsa bolipi ba nke ditaba tse e le gore ba tseba hantle gore di hlaya ka lesodi medical services ba tle seke ba ifumana jale ba ntse ba phasaphasa pisiswa monana ke ditaba tse e le gore ga di na motheo ntate ke tle seke ka nka nako ya go etelela golo ntate ka nnete ehlilane ke a leboa ka nnete ka gore be go file monyetla onana ke a tshepa gore ka nnete basotho ba ikutlwitse mme o tla ka fa monyetla ona hape hape gobane taba tsa gona e tleding ata go go tlhoka go fana ka bona ka nnete
1: ntatentele mamedi ka nnete ke ga re fitlha ka mokgatlhele ona wa pele pheletsong ya ditaba tsa rona ke ne ke buisana jalo le monghadi moatlhodi ntele le mofumagadi mojabeng motlhoki ke bile bona baeti ba rona e re tle re suthele ba lefapha la ditaba ba tle go balela ditaba tsa go raya peletle go kopana ka mogao nako e
3: Ayala ya, vela ya, aquele mundo, dessa bola.

0: sa molao se hlolwa ho lefa ka hlolo mongwe di moholo le ka leng la dihlodilweng le metsi monghadi di rara le be se bontsitse ha tseding a tsa ditaba tse hlaitsitsweng a tla di fetisetsa le ka leng na ha bo ho redile kolwe dipuisano di beletswe ho tswela pele ha ho fanwa ka monyetla ho ba sontse maikutlo mo di tlatsetso di lebeletsweng ho thusa tlhatlhobongwe e tswelang pele ya moralo wa molao le ho matlafatsa tshireletso taolo le tshebediso e tsitsitseng ya mehlodi ya metsi a Lesotho. Ra diphatlalatso wa letlole la ditjhelete tsa dipenshene tsa bahlanka monghadi Matshwana di Balele o re ba qadile letsholo la thuto ho potoloha le setereke sa Leribe ka sepheo sa ho thusa bahlanka ba mmuso ho utlwisisa boikarabelo ba bona ka ditaba tsa letlole ka mora ho lemoha diqholotso tseo ba tobanang le tsona ha ba ya phomolong.
1: Mohlanka e mong le mong o lokela hore a tlatse foromo eno ya baphedisuwa e thathamisang hore na ho etsahale eng ka ditsiane tsa hae ha o soka ha etsahala hore a kgaoletswe ke lefu a ntse a le ka hara tshebetso. Taba eno re etse hloko ka hore ho ba le bothata ha motho e se le mofu a sa ngola letho. Jwale ba setseng e le bona bare ba lokelang hore ba ketsetse diqeto hore na jwale ebe ho ba le ho hulahulana ho e qetellang ho etsa hore ditsiane di nke nako e telele haholo di ntse di le matsohong a setsi bana ba be ba qetelle ba se ba le tlokotsing.
0: E mong wa babilene seabo mokeng ona monghadi ka mohelo mogolokwe o itse ba ithutile tse ngata tseng baneng di ba tshiretse mme ba tlang ka methati e nepahetseng molemong wa bona le baphedisuwa. Potoloho ena ya ditereke e qadile ka selemo sa 2024 mme e tla tswela pele ho fihleletse e anetse naha ka bophara. Mokamedi wa morero wa tsosoloso ya tikoloho le ntlafatso ya bophelo role o re ba abetse dihwai tse 50 tsa Leribe ya Liberia mangolo ka morao ho phethela kwetliso ya dibeke tse tsheletseng ya temo ya soya le ditapole. Monghadi Mofihli Motsetsero o re sepheo ke ho thusa dihwai ho tloha mokgweng wa temo ya hoja ho ya ho temo kgwebo. A re ho ba 50 ba 30 a meso e mmedi ke basadi a phethela ka ho di dikwetliso tse tshwanang di tla tswela pele diterekeng tse ding pele selemo sa temo se qala. E mong wa dihwai tsa Bereya tse abetsweng lengolo Mofumahadi Mampo Gakahadi o re kwetliso ena e mo tiisitse mmoko ka ho fumana ditsebo tsa ho lema ha bobebe papisong le pele ka ha a se a tseba ho lokisa mobu molemong wa temokgwebo. Sehlopha sa bophelo sa setereke sa Mohale Suka lefapha la tlhokomelo ya meno se qadile letsholo la bophelo bo botle ba molomo le kelello ho makala a kgwebo le ditsi tsa thuto e phahameng ho fihlela batho ba sa atlehanga ho fihlela matsholo a bophelo bo botle ka lebaka la mosebetsi kapa ho hloka monyetla o lekaneng wa ho fumana ditshebeletso tsa bophelo bo botle. Setsebi sa tlhokomelo ya meno Mofumadi Realeboha Sekotlo o re ba fumaneng thuto ba ile ba fumana ditshebeletso tsa mahala tsa tlhobo ya molomo mme ba hlokang kalafo ba romelwa setsing sa meno. Hlogo ya setsi sa kwetliso sa Benada Mofumadi Malini Lini wa mohetsi boikitlaetso bona a re bo tlisa ditshebeletso tsa bophelo bo botle haufi le baithuti. A kopa hore matsholo a jwalo hore a tshwarwe hanne ka selemo ho hopotsa baithuti mekgwa e metle ya tlhokomelo ya lehano le ho qoba ho kgutlela mekgweng e sa nepahalang. Beke ya bophelo bo botle ba molomo le kelello e ketekwa selemo le selemo kgweding ya Phato mme moho wa selemo sena ke molomo o thabileng ke kelello e thabileng ho kgothaletsa bohloki ba molomo le bophelo bo botle ka kakaretso. Ditaba di fella mona mamela tse latelang a hora ya pele e fetile ka metsotso e 30 ka Senyesemane.
2: Lo peta tsa merero ka kadimo ya loketse tlhoko tsa hao hore na o rara lenyalo o kitika lengolo la thuto ka pontshafatsa tlo ya hao re teng ho tsietsa nako tsena tse bohloko bophelong ba hao etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti o lefa ka nako ya dikgwedi tse 120 etela www.expresscredit.co.ls kadima ka boikarabelo o na le melawana le dipehelo.
3: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value.

0: With deals like Douwe Egberts Instant Coffee, 200 or 230 grams for $179.99 each. Stork Country Spread, 40% fat spread, 1 kg for $47.99. And Colgate Original, gel or herbal toothpaste, 100 mils, 2 for 44 maluti. Valid until 6 September, only at Checkers, Maseru Mall.
1: Ke le bolelle, ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Bogolo ba lona le undemocratic. Ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba. Itete ka mono botlase. Ke ka ona naga ena e nang le matsoni a makanakana e ntse e futlane ya go ya pele. Go sa bonagale mo e jana. Mane mo o reng o ne o tlwetse botona o le letona.
2: Mamedi re mogahlelong wa bobedi wa lenaneo lena la re o tlolola taba kwano o serving sa
0: At Checkers, every day gets better and better. Get better.
2: Re mogahlelong wa bobedi wa lenaneo lena la re o tlolola taba kwano o serving sa Lesotho. Metsotso ya rona ke ena e dutse e le robedi, re furaletse hora ena ya rona ya pele. Re hatela pele ka mogahlelo ona wa bobedi, re tshwere ditaba tse dingwe gape-gape tse amanang jalo le bogahlaodi. Kgwedi ya Loetse e tlhaloswa e le kgwedi ya bogahlaodi, mme go ho bona ga le mafapha ka go fapakana a nang le seabo ditabeng tsa bogahlaodi a tshwara dipuisano le matsholo a tlhokomediso ka ditaba tsa bogahlaodi. O tla gopola mmamedi gore bogahlaodi ke le leng la mafapha a tlhaloswang a ka ba le seabo se tuma ditabeng tsa kgodiso ya moruo e bang a ka matlafatswa. Re kgatlhilwe ke gona gae re tshegang la kajeno lenaneo lena la re otlolola taba go e otlolola le lekgotla la Lesotho la bogahlaodi, mme re tla buisana jalo le Morena Bete Griffy go utlwa seabo sa lekgotla la gabo ntlafatsong ya bogahlaodi. O tla boela kapa he Mosotho e motle e tla re ga se re buisane le ena o le wena o na le nako e re tla o mema gore re teke ditaba tsena. Ena o tla boela a teka meralo ya lekgotla ya go matlafatsa bogahlaodi ka rona ena ya Lesotho. Ke re gokagana jalo re le Morena Bete Griffy tswele re tlotla go utlwa ka lekgotla lena e le gona le tla ntlafatsa taba ya bogahlaodi jwang ka gare go naga ena ya Lesotho. Jalo ka ga ka metlha go bua ka bogahlaodi le e nngwe ya ditshia tse di beletsweng ge go godisa moruo o ka ntlafatsang naga ya Lesotho ona moruo o he Mosotho e mtle le bogahlaodi le bona boroke le bontlafatsa. Jalo ka e le kgwedi ya bogahlaodi e re ke neng go yona ditaba tse di ka matlafatsa jang. Go na le Morena Bete Griffy kwano mogaleng ya Mosotho e mtle. Morena Bete, re go amoele salameng sa Lesotho. Ke a amogela ntate, ke Mpho Mosala, ke na le wamphato ka mona ka matlong a gaso, ke Mmakwadi Tsolo, ke ena yo re nang le ena ntate. Re thabela go amoela letshegeng le ena ntate.
3: Ke a lebona ke Msala, ke a leba ngwane solo ja utlwa utlwela fa tshanyenyana. I'm not sure ke le kile o nyolola speaker saka.
2: Ke re batle ba ntlafatse, a ko ntlafatse puisano ya ka ka mohe ka mo letsota ge ke re utlwane hantle. Le Morena Griffy ka mona ge tle go utlwane gantle le ena a tla nkutlwe gantle. Nna ke mo utlwa gantle ka kwano, mme ga e ba le Morena ke mo utlwa gantle, ke dumela le mmamedi ka nna ba go mo utlwa gantle. E be ga ya ntlafala Morena.
3: Ee, ntate ke rata lebetisana ka nnete, lebetisana, yes.
2: Re a leboga ntate. Re bua ka taba ya bogahlaodi kgwedi ene e tshwauwang e le go keteka ditaba tsa bogahlaodi, mme re tseba he ntate gore re na le lekgotla lena le la ntlafatso ya bogahlaodi ntate. Re ke re qoqe ka ditaba tsa bogahlaodi ka rona ga ena ya Lesotho le seabo sa lona le mogatlo ka ditaba tsena tsa bogahlaodi.
3: Ee ntate,
2: ga ko qhatsetse momamedi wa seyalemoya sa Lesotho ka ditaba tsena tsa bogahlaodi go ketekwa kgwedi ena ya bogahlaodi gantle le seabo sa lekgotla le ile gabo lona ntlafatsong ya bogahlaodi le letlhalosa jwang?
3: Ya le bang pontiwa

le tšhelete e beletsweng ka thoko ke puso le mo se seng se seng o atametsa go moketono o atlela ba e teng ke dinthong tse tse senyana mona le mona. I'm not even aware, ke batlo utlwa magolo mone, empa ke tseba gore bogokaganyi, bohlophisi and all contributors di tlaga go Basotho ka kotlologo le bafani ba bangwe ba mosomong Basotho bano ba kopane le bone. Mme gorebe re na le programme tse e kang eno, mekete e kang eno e e tsagalang annually, eo ebileng e sedile computer le mekete e meng e megolo ya dinaga tse ding e kang e tswang bo Eswatini le bo Botswana le bokae. Gona go rona re le private sector Lesotho mo nantlheng ya tourism e tlileng tate re eme ka maoto ga golo fela. Ga re tseo ena ya ntho tse tshwana le bo Roof of Africa, ke mokete oo for the longest e sa leng o le teng Lesotho mona wa dipapadi, mme e sa le ka dilemo tsena tse o sa leng o le teng, ke ka ba ke a fosa nka karele participation le contribution ya Basotho dipapading teng e ka godimo 10%. Ga ke tsela ba mohlomong dipatisong tsa lona le le sealo mo ikeetsa, but as far as I know ga ke gopole ka kare participation go nka kaolo le go kenya letsoga Basotho dipapading ka botsona, le sengwe shebele dipapading ka botsona ga se le ka godimo 10%. Ka mantswe a mang, that thing e sale dilemo tsa nofitlhela mo go lengwana teng e fetoile mokete o tshwarolang Lesotho fela o sa bonagaleng o tlaisa Basotho ba kenang ka gara papadi eno ka bona. Jale go ne o bolela gore o dula e se mokete wa rona, empa go hosta fela rona re le naga fela ga o fetoe mokete wa rona. Two, go tlhophisetsa mokete o rontate ka dilemo tsena tse ngata e leng taba ya go bona gore ditseleng tsena tsotlhe ka gofela tseo tsa mauba go na le disebediswa tse kang bo matlwana ablution facilities bakeng sa batho ba ileng mono ba lo shebelela le bona batho bana ba bapalang ba nkang karolo ga a sa ka bala mathata a be le sebaka sa a ka tsebang gore a ithuse ka pelenyana a tsamaye. Le disebediswa tsa ngaka ke disebediswa tse dintate tse e tsang gore taba ena dipapadi e be maemong a botšhaba. Ka nnete re santsane re le morago wa golo ga o bapisa le dinageng tse dingwe mo go etsiwang papadi tsa mofutona tsa Roof of Africa, ka fatlha ke re tsena tsa mofutona wa dithuthuto le dikoloi tsena tsa di-race. So ke batla go kere ga ke araba potso ya gago e file ntate re morago, empa rona re le council ka private sector ka nnete re bonagala ganyenyana re ntse re tlosa lota ga o shaba gona bele dibaka tsa boroko Lesotho mona di batla di ntse di ntlagala golo, mme ga re dikelo ka ofela sebe ya private sector le ke dintho tse ounang ke Basotho ka bo bona di-BnB di-lodge le dibaka tse dingwe tsa boroko o bona Basotho ba eme ka maoto o bona gore ntate re ntlagatsa bogatlhaodi. Ke a le bontate wa ka, ke batla go kere ke bue ka taba ena ya bogatlhaodi le bophelo bo botle, gore ka lebaka la metsi e Modimo a re fileng ona a hlwekileng, moya o Modimo a re fileng ona go latela altitude ya rona o hlwekileng, le mobu wa rona o bogolo ba ona o ntseng e le moria mme mobu o sa kang wa kengwa meriana e ne e mengata e ntlafatsa mobu. Ka mantswe a mangwe ga re naga e hleng e sebedisang dintlafatsi tsena tsa mobu tse thata-thata tse etsang gore temo e tswele pele. Ge ka tseba go tlaisa mofuta wa dijo le ditlamatlana tse ka tsebang go hohela batho ba tlang ga Lesotho ba tlela go tlo ja dijo tsa tlholego tseo di ka tsebang gore di treat-e mafu a mangata e kang bo di-cancer le mafu a mangwe a mangata ntate a tshwarang batho ba phelang dinageng tseo bogolo ba jang di-microwaved foods le artificially processed foods tse ngata gagolo. Naga Lesotho re ka tseba go tlaisa gagolo ntate o latela metsi e re nang lo, mme ke nana ge e tsaga nyane bogatlhaodi a setaba fela ya leeto la o tlo bona sebaka ke go tlo ja le dijo tse e phedisang go hema le go nwa metsi a ka o fang bophelo bo botle a fokotsa le menyetla ya mafu a mangwe aiteng. Mme ke re Lesotho re na le monyetla oo because re na le that natural resource e Modimo a re fileng yona e le metsi le moya le mobu. Mme nka re Basotho botlhe ga re emeng re se ke be ra emela gore re etsetswe, ga re iketsetseng ka seo re nang le sona go tlaisa. Mme ke dumela gantse go rona re le LCT boikarabelelo ba gona kelo ko rona Basotho ga se ba tlaisitse
Baba Patwa.

0: Basotho kajeno re home
1: ka nete ga o leboga ngwane mamedi ke ha re fihla ha re bya ka nete metsotsong e meraro go fihla hore nyena ya bobedi mo go tlo bya go tlo hona teng jalo ka ile ka ka super hem sotho e motle ka ga ke na le makwa ditsolo ka kwano e le mosebetsi mo ke kgetsile ka kgetsile ka a ke re shebe fela go bona go tlo a qalo na re bile di ditla difeng ha re kena ka kwano
2: e ke le wa mphumisana le mo le wa sa sa sotho go tla hopola gore pejana maane re ile ra buisana le mookamedi wa lefapha la bolepi e leng yena ntate Moatlhodi Ntele ka kopano yo o banang le yona kapa yona thupelo le setsi sa thibela letwantsho ya dikoduwa DMA ka maane ka leribe mme he taba ena ke boithuto e le go imatlafatsa ditabeng tsa dikoduwa mme ya re ga morago ga boela ra buisana le mme Mojabeng Motlhoki e le go utlwa seabo seo e leng gore DMA e na le sona ditabeng tseno se jalo mme la re ga se re foraletse hora ya pele ya ba re buisana jalo le morena Peter Quifex ka meralo ya lekgotla la bogatlhaodi e le go imatlafatsa kapa gona go matlafatsa bogatlhaodi mme jale re boetse ra phethela ka ntate pusetso nnete ya neng a re beya leseding ka boemo ba legodimo mme tla o fitlhela nakong e tlang nna ke mmakwaditsolo re tla boela go kopana gape le momamedi ga bo esa
1: ke mpho mosala mamedi wa selma sa lesotho o lena la re otlolola taba le tlhophisiwa lefapheng la ditaba ditaba tsa moraorao sermeng sa lesotho motlhophisi ke be leda penda rangwa jana ka metšhining ra sebetsa jalo le phakiso letsota ke yena yao ileng a re gokaganya le wena mosotho e motla go kopana ya bo esa.

0: bo di tadi le tsona re a ga di
1: la di futhela e
0: ga di bula na ka ga di futhela ga di re bu fumala na mekgwa gore re di bulae mo di planting
1: ya tadi pele re kena ho ne tsatsela ka tsena go to shemana ha ho le taba ya ho futhela empa ne ke batla ho akaretsa tse ding tsa mesebitsi ba tla le etsa ntle lona ho futhela ka atle
0: e ya ntate ke a lebo mesebetsi re etsang ha ho lo ke ho hlokisa makoloi ka hare re hlatswa ntho engwe le engwe le engwe teng ka hare le re hlatswa ditulo re hlatswa hodimo re hlatswa mabanta re hlatswa fatshe re hlatswa ka buting re hlatswa matrase malapeng ho tloha ka letrase la ngwana ho fihla ka matrase a maholoholo le dibosi tsa teng re hlatswa dikhapete either tse fitted fatshe kapa tse mona tsa ka bo disethung ho mo tse tlwang re boetse re hlatswa le ditulo di-dining chairs kapa di-office chairs re hlatswa le di-couch ebe re na le engwe enana e leng ya go thusana go nka bo dithwele tsa batho mafapheng ebe re di latlhela mo nepagetseng le taba ya landscaping le mo re thusanang malapeng ka taba ya diploto le difate go thusa gore surrounding e dule e hlwekile. Re na gape le taba ya sprinkling re se etsa malapeng empa o tlo fumana gore gangata re se etsa moo ebe a batho ba tswa ka ga ntlo motlhalabelo ka masomo na mo ke re bone gore batho ba maline a dula a tswa le duplex a re thusana ga motho ile a tlo kena ka ga ntlo e le gore re mo thusa ga e fumane e hlwekile kapa ga a tswa kapa bo matlong o ne o qeta go renovatea go kenya bo di-ceiling tse ntšha kapa o ne o thue mabota go etsa re se re thusana betsa sprinkling mo o leng jalo e yandate be se tla ba ena ya go futhele re tlatla re e qoka
1: empa e ke batla go utlwa rona idea e ne tlhago kae e ne tlhaga gobane le bone go gona le problem gona le problem kapo go na le tlhokagalo ya mofuta wa kgwebo ga ntse le ithuta kapo ke ntho monago fela o le ka wa tsamaya kae kae wa e bona e le teng
0: oho ntate taba e lang ya e tsalaga la ga bona go na le kepe e kgolo in the market ga tlhokomela go di-officing le malapeng materase a ditsile kokola ka bona bo ga o chakile ebe o sothwe seke bela tlosa
1: shite monna sekaba o tholetseng tsa di-shite
0: tsenneo sekeo sekela ya pesolola gagolo so re ne re ba le yanto tse karetse ga la ga bona gore go na le kepe kgolo e re ka thusetsang go yona mme re ile ra tlhokomela gore le di-officing fela dikhapete tsa teng ga di magete le ditulo tsa teng ga di magete kore la ga bona go na le tlhokagalo e kgolo ya gore re tle re fitlhe mme re tle re dintshe ka tlong le disofa tsa le tse kwaelwang ka malapile ka Christmas ga re tle re kore re dikwaolole re ditlhatswe mme di tle di kgatlhe gape di boele di amoelege
1: monna a ona ya matrase gone a o ka chaka ka phoso traseng leno
0: yaho
1: o khutwa o longwana ha e bo sena ntho tse lo mamona go bona bo le trustino o sentse o longwa
0: o sa futhu
1: empa e ke re ba khetsere motho ga ke ne ka go tlotla mentsa at leng ka khutsonya re shebe ha go tlotla benya futhela ga tsere motho re re qale pele ba ne go botsa mo futa ona ke dumela go di sebisa ntho tse di chemicals me re tere shebe rona go botse go be ye re buang ka yana at leng na e mo di sitswe ka mola o ka rona ha lesotho
0: ke a le bohandate taba kgwebo ya at leng ke kgwebo e mo di sitsweng ka molao mme re na le ditokomane tsotlhe jalo ka kgwebo e nngwe le nngwe e ngodisitsweng e le gore re sebetsa ka tlasa molao re itlobetse melao le dipegelo tsa naga le tsotlhe tse re dumelelang go sebetsa
1: ga ke kgona a ka rete moemo ga o fumana license rona ga o fumane license ke methati fe o lokelang yera tlhoko ke dintse ngata tse makang ba ditlhoka kapa lwena lela thuna le bothata bofe ga e ba bule ba wate mothata lela thuna le bona
0: a tseba tabeng ya go fumana di ditokomane a go a ke ke bo ntabe go le botaba ya mamello botaba ya go etsa ya go ya ka tseo ditlabe di lebeletswe mohlala a ke re ga tsa system ya rona tlabe ntse lebeletse bo marena tlabe ntse lebeletse go ntho yohle ka bontshang gore kgwebo e jalo e qalwa ke motho yeo a loketseng go ba le kgwebo ka rona ga ya rona
1: pele o kena ka kgwebo o lokela gobe o motho ya keneng sekolo ya ithuta taba tsa di-cleaning and everything kapa o gantente go qalwa kae ke nka etsa ke le motho ke le doletse ke le qatšha e somane kapa e tlhekelo ke lage be ke le ka tsamaya di-short classes kapo ke le ka kena school kapo go na le cost tse teng tse ka ba di sebetsana le taba e
0: ke a lebohangtate go na le taba ya gore motho e mongwelaka ka ranaga re na le batho be re tlabe re tseba gore ke batho be re kareng ba na le tšhelete but ga ba na skill akere but it means ga fela e re ba ke motho re reng o tlo tla ka tšhelete e tlameya kopane le motho a nang le skill like o bua ka taba ya fumigation re ka se re ga basotho ba ne ba ka etsa gola bona ba ne ba ka tswa ka mologa le legala ebe ba etsa di ba bolaya dikokonyana empa morago ga o seng re na le di

0: technical e le hore re hloka hore ho be le dithupelo tsa rona ditaba tse ding tsona na di ka sebetswa jwang. Ee, jwalo ka tsona di-chemical tse tlabe di sebediswa ho futhela. It means ha se motho yo mo le mo fela ka hlahang a se a re ke a futhela kapa ho na le ditsebo kapa le dithupelo jwalo ka ha o so buile ka taba ya di-short course tse motho a tlamehang a nna a ikamanye le tsona hore bonyana a dula ntse a le leseding hore na taba ya boemo le dikokwane le diphoofolo tse ntseng di hlaha kapa le dikokonyana tse ntseng di hlaha. Jwalo ke nnete hore tse re ya re hlokomela ho na le di-change tsa diphoofolo tse rona ba bang re hotseng re sa di tsebe. E le hore ntse di batla batho ba ntse ba ithuta ka hore na bophelo bo ntse bo fetoha jwang, mme a tla dula le leseding la o tseba le hore na o sebetsana le phoofolo tse jwang ka chemical e jwang ka nako e jwang, le hore na ena hore a tla a fedise tsona ditlaute hore ena a amehe na a ka itshireletsa jwang.
1: Ke lemo Adeline le ne le bule di workshop tsa mofuta o ka polna spiritly le sebetana o tlina fela workshop tsa mofuta o ha le be di bule ba nyensa ba sotho ka mana le khahleo tsa tsebiso ya di chemical tse cleanang re pele o arabela potse no khitira motho ke tsaka tsa mofuta fela ga shopi tsotso e le men e le shume le metse men re fola letse hore ya bobedi nomoro ka ke 2231 6429 le +26 5893 2231 6429 +26 5893 a tfuta mon fela ka ntshara Facebook ke zonke bonke doleza Facebook mo nolo ka tsala mofutong fela zonke bonke doleza Facebook ha e bona le tlatsetso ha e bona le potso tabeng tsentse re bua tsona tsa tsela jeno ntshwara ka mohala 2231 6429 +26 5993 ka dira motho ke a lebogo ke a tshepa ga le bagago ka mono le bona ke a tshepa tlene ba o tlatsetse mane le mane e ya ga dira motho ne ke botsa bona le o ne le tshwalebe le tsona workshop tsa mofuta o tse thusang Basotho ba ratang o qala dikgwebo kapa ga le kebelebele tsona
0: ka le wanta tate dikopa wa ga wena ke tla ke kgone o siela bana beso oho taba e etsagale ke gore ga re na di-workshop tse re di tshware empa but motho a sebetsang le rona directly e leng yena re tlo mo tshepela go ya malapeng le dikgwebo mo futhela ke ena motho e re etse gore a nne abe le di-workshop tse ba mme a nne a ithute a gotlhe e le go tla sebeletsa rona. Ha re na batho ba re kareng re kile ra nka sehlopha la le sa batho ba ba for ra ba beya fatshe mme ra ba ruta hore na ho etsa e le hore re rupela motho e leng e re sebetsang le ena ho feta ho re lata batho ba ka thoko re na le workshop.
1: Ke a leboha mme re sale gona mono fela e ne le mekereng ke tlowa ke botsa gore na batho ba futhelang batho ba sebisang di-chemical tsena na ba na le ditsebo na le ya ba kotlisa batho ba o ka kotlolo bala re sebeletsa malapa re sebeletsang di-ofici moo ya futhela.
0: Okay ntate ke a leba felo ka ne sa ikititsitse go jalo batho ba re sebetsang le bona mosebetsing wa go futhela ke batho ba nang le ditsebo tse feletseng tse phethagetseng mme ke bona batho bare e leng bona ba re thusang go futhela malapeng le di-oficing e le gore ke ka bokgutshwanyane motho a sebetsang ka mosebetsi o jalo ke motho a nang le ditsebo tsotlhe tseo re tsebang gore go bolokegile gore be ke motho re ka mo tshepelang go mo roma ka ntle go tla etsa mosebetsi o nepagetseng ntle le go ama batho kapa maphelo a batho ba bangwe kapa diphoofolo tsa tla di fumana sebakeng seo a tlabeng a ile go sona.
1: Ke a leboa o tlo e ngwele fatshe taba ena o ke tota gotlela go yona gore na ga re bua ka ditlamorago tsa go futhela jalo ka go bule ka go ama batho kapa di-hazard tsa go futhela ke tsa mofuta o feng mme re tle re ke ene potsong ya rona le bolaya dikokonyana tsa mofuta o feng ke dife dikokonyana tse di bolayang.
2: Okay ntate ke kopa o e arabela taba eno nna ka lebitswa ke ntate Komane Mahakwe ke tswa gona I Clean Service Company. Ke a kgole ke nna motho a entsweng gore a sebetsane le tsona dikokonyana le tsona taba tsa mofuta ono. Ka bokhutshwanyane dikokonyana tse re sebetsanang le tsona ke re sebetsana le maphela le ditshitshidi le dikgo le tse bang di tlotla di ba teng jwale ka mahe a ke re ditshitshidi di etsa mahe le dikgo di etsa mahe jwalo ka o tshwana le tsona ka difafatsa dipele di tlhaga re na le moriane e le goreng e bolaya mahe anono before di tlhaga ebe se di ntse mahe tsona tse ntse ke di boletse ka mabitso. Go tloga mono e tlile re lwantshana le dikokonyana ka mefuta yotlhe le tsona tsena tse ntsho tse nyanyana tse jang ditswekere ka matlong ka mona le tsona ga di bolaya o tshwanang le tsenana tse le tsona bo dirurubele tse o sa di batleng ka tlong le tsona ga di futhela. So ke tsona taba tse dikokonyana tse re di futhelang mefuta ya tsona tse.

0: di sa nyamela tsona di tlame be di nyane tse ka mora kgodi tse ntse tsheletseng tse
1: elo go phetho ke lokela ho yemela ka mara kgodi tse tsheletseng ka ka mara kgodi tse thao ka po phetho ke lokela ho e bona within 24 hours ka po e bona within 48 hours
0: ta go e bona within 24 hours
1: mhm
0: e yanda de so tsena tse tse se go bela tsona ka mara e seletsa ha o so sa bone phetho ho ha
1: revisit bolela nya bolela mophe
0: ndadi
1: revisit bolela mophe
0: no I get a revisit you don't pay ho bani ke nna tla meng ho bona hore dikokonyana tseno di shwele hobane a kere oyole o se ile mpatala hore ke bona hore di shwele e yantate so revisite se le go nnao ke lo bona go mosebetsi wa ka o phethaetse
1: aa go kgutlile mmane he montho bomme le ntate a go kgutlile mmane mme o ne a botsa potso yo gore ka kotlogo leba dile diphofotswana tse ka bang kapa dintho diphofotswana bacteria tse re bonang di ka ba di teng ka ga matlho empa e nngwe ya ntlha tsa botlhokwa le sieletseng ke gore na dinta tsona nna le a tla dibolaya obane tsona ntse di le teng dinta
0: ah ke a leboga ntate ka potso eno dinta le tsona di kenelele tsona mono le tsona ga di bolaya le ha di le go etsetsa ke etsa mohlala dinta le ha di le teng diphoofolong di ha di le teng bo jwale ka bo dikgodi ba le dinta dintsa di ba le dinta le tsona go kgona go diphekola gona ngwana diphoofolong mono di sa ame diphoofolo go ha
1: Ke ore mohlala fela go tla fumana gana le dintse tsena le dinte gana le eng tsena le mohlala bone kgwego ya tseba le tso ke ntho tsanga dibacteria dinkung dinku tsa rona eng ka ofela tsona ntlha tseno ka ofela le batla go di hlwekise
0: ei ya ntate go jwana
1: ke leboa me o nana le tlatsetso tlatsetso e teng
2: o dumela ntate
1: mme
2: ka lebitso ke Thato Mahupane. Jole ka ha ntate a sa buile hore ra diphekola le dinta dikobonyana so se takung ra diphekola sa tsotele na ke eng
1: ke lebomeo wata nthusa gona dikokonyana ka matlong wa gone ka boithuto bo lone tse re nnang le tsona ka o fapana ha gono tse re teshebe dikokonyana tse ka maphele tse ka ntse ena tsa utlwaleile ona le bone e ka bothata bo bogolo bo re qetelang re na le dimaphele kapa dikokonyana tse ngata ka matlong ke eng botlhoki ba gone ke gore ke batla keletso ya lone tabeng tsa botlhoki gona jole re lwanang jwang gore le ka moragore le futhele se ke ka qeta ke iphumana jale se ke tlo hlaselwa gape ke dikokonyana tse ileng tsa lenelela dibolaya pele
0: ya ntate gona gona mono ehlile jwale ka moraa gore ga re qeta go futhela re tlotla ke ga re futhela gona re sheba sose re sheba sesosa sa gore na kokonyana tsena na dikentswe ke eng ka ka tlong ka mona e ya ntate so ga re qeta go fumana sesosa seo ga re etsa mosebetsi wa rona jwale ebe re kgutlela go monga ntlo re molwetsa
1: a ke kgutlelanyan tshwa le molwanaka ga go kgutlelanyan sesose moo a ke batla ntlo bo ke letsa ngwe ke tsama ke dintla di tla fapana ka mabaka a mangata empa ka ha mogotsonyane ha o sheba se neng dintlo ntho tsa go fela tla bona hore ke ho itshenteng go di kokonyana tse itseng di hlaiswa ke mabaka a itseng la itseng ka roma lapa mo mabaka a etsang hore be re ba le dikokonyana tse itseng ke a feng
0: oho mabaka yone ke yona taba ya bohlaswa wa tseba haholoholo hobane ke tsa mohlala ka dikokonyana tsena tse ntsho tsena tla fumana hore di teng ka malapeng hobaneng kokonyana tsena tse ntshotseng hangata ha ke di hlahloba o tlo fumana hore di tswa bo di dustbining ei ya ntate o fumana hore di tswa dustbining e ka ntle di ya ka tlung di ya dustbining e ka tlung from dustbining e ka tlung se ntse di spreada ka tlung se ntse di tlalatlala ka ntlong ka mona rally ha di tlalatlala ka tlung ka mona le tswane di tlalatlala hobaneng ho na le modi yang o fumana hore tsweke ga di a kwaelwa ka mane ka mo di beuwang ka teng kokonyana tse di tlo butsiwa ke bo tsona ntho tse ka reng tseno tsa bo tswekere tse sa kwalwang masapo a qhalwang fela gore ka bo kitchening ditshitshidi ka mane ga reng ka go tsona ditshitshidi le tsona di tlo bakuwa ke bohlaswa ditshitshidi mokgwa tsona di atiswa ke motšheso le bohlaswa so ka kamoreng tsa batho tla fumana gore motho o beile bethe le boteng o qetetse go ichechisa 6 months ago rally o tlo fumana gore dikokonyana tsenana tse bang di teng di ipha matla gore di multiply gobaneng

0: motho ya ya ntsa le ka o qoba hore anana a fiele a itseng a bona hore na ho etsa na rwa jwale ka bokhutshwanyane e hlile bo hlaswa ke bona bo bakang di kokonyana haholo.
1: Ke ke lengwe mo lona ka ke ne ke batla hore ke bona ipotsa tsa ka di mega tsalong fitofing o bona le nna le ne ke batla he botsa hore na oho ne ja gore ke na ho etsa bang pele o fihla ke gona gore ka go malapa motho le ke ra go tlisa ona tsedi ntsa tsa go tsa go jela o gela hloko pele wena o fihla ka po re ke tlalo pele o le tla le tlo futhena na wa tla go tla hlahloma ne pele o fihla khalo ke la ho etsa jwang
0: oho ntleng eno no di kokonyane ha ke ke tlotla ke hlahloba hakalo mo ke tlotla ke hlahloba haholo go le tabeng ena ya bo ditweba ena ya bo ditadi di khonto ya ho baneng yona e se batla e fapane le nana e ke nyanyatsa yona ke tlotla ke sebedisa chefu a ke re rwane go tlobola ya ditadi tse ya ntate so yani yona e bonolo motho a nhlalosetsa fela founung ga ntate ke na le maphela ka kitchening a tsamaya di-festering a tsamaya okae mono he se re ka dumelana le yena ga emme charge ya ka ke bokanana nka tla ka tlofafatsa empa ena ya ditadi yona e hle ke tlame ho etsa visit pele ke sheba gore na di hlaha okae ke tsebo gore na ke tlo kenya di bait station tsa ka ho kae ke tsebo gore na ke tlo kenya bait station tse kae ka palo controller tsa ditsena tsa ho tsena tse teng mona
1: a re bua chemical tsena tsa lona ona bo kotsi ba teng ke kgola ke tlo chemical tsena tsa bo kotsi ba teng mena le fana ka thuto pele le ka le ha se le qetile na ka pa pele le sebetsa le fana ka thuto ona ka tamelo ya rona yola ho kena ka matungwetsa eng na ho nala mo ka go tlong ka lo kena ho jele gipona ke lo kena go bala mo haisana wa nebele le futhetse ka tunga ka ka ka mo
0: oho a enda re fana ka ntho re fana ka thupelo pele ha re ke tao dumelana le wena ke a ho hlalosetsa hore e ke atla ka labobedi ke kopa hore ka labobedi dijwa tsa lona tse bohlokwa ke kopa le di-plate tsa lona tse lobjang le di sebedisa mehlena ke kopa o ko ntshetse tsona ka rakeng ka mono o di kenya mohlomong ka leboxing e be re ke ya ka kamoreng ke a ho hlalosetsa hore a ka kamore ka mona ke tlo ikopela fela o ntshetse diphahlo tsa ho ka wardropong re di behe mo leng safe e be ka mora moo ebe nna jwale ke a fihla ke etsa mosebetsi ha ke qeta ho etsa mosebetsi jwale kha ke le ka tshotlo ya mahoranyana ka mora hora eo ke enwa e ke reng o nka kena ka tlung ebe moriana ha o sa le kotsi wena ebe ke re moriana ha o sa le kotsi wena empa he after ka mora mono o ntso ka kgona bophelo bo tswela pele ka mora hora eno kapa after 2 hours ha ebe o so tshwile haholo nka nna wa ema le hora tse pedi ka mora mono bophelo bo ntse bo tswela pele o nka kena ka tlung wa robala ha e sa le harmful ho lona nako e ke e beileng eo e ke kopileng hore le se ke la kena ka tlung ke yona nako e moriana o leng kotsi ho lona.
1: Ke le bomona ka bana ya le tsine ke batla tabo mo bona ba re yelo tsa kona gana ba thuba nna le botata bo asma ka ra matuka mo nona ha e tu bele ga fa botata ba ka la monko ono le ka maga hoga tse piditsiwa
0: oho a enda di ke hlo bona bona mo ke bona mo ke ke hatelle tseng teng ha holo bane e hlile ke kopile ke kop ke kopela hoga yeng hore ke se ke ka ba ka affecta batho ba kulang ho hanga po mothimo le mong le batho bana ba ntse ba kula ba tshwere ke bo di asma ba pregnant ba jwang ha fela ba ka nepa melao eo ya ka ya hore o kene ka mora hora ha ka nnete ha hona bothata ba nka sebedisa ntlo ya bona.
1: A ke re bue ka tshebediso ya lona le sebedisa mekgwa e feng le a fafatsa le a fafatsa kapa le a etsa motho le a futhela ke e feng kapa le a chesa kapa ke chefu kore ke batla le mfe mekgwa e le sebedisang hore na le sebedisa mekgwa e feng go bola dikokonyana ka ho fapana ka romaka.
0: Okay, ntate re sebedisa ontho re sebedisa ho futhela ka di pressure spray fela ntse re sebedisa ke ho futhela ka pressure spray re sebedisa le ena e nngwe hape e le horeng ke yona e batlang e le se le effective haholo le batho ba sa e sebediseng ha e mona ho futhela ba ntse ba sebedisa pressure spray ha e sa le effective haholo dikokonyaneng so rona re sebedisa ena ho thweng ke electrostatic ke yona e ba effective haholo dikokonyaneng. Mm-hmm. Electrostatic e sebedisa ke pressure spray e sebedisa motlakase. So

0: ha intsha marothodi ya wa teng e ntsha marothodi ka tsela e fapaneng le pressure spray. So ee ke yona e kgonang gore le mapatsong e kene hantle mo re batlang mo re tlhokang gore di-chefu e fitlhelele teng eno re sprayang ka yona.
1: E lo taba e ntse e tshwanela fela kore ga ke bolaya maphela o tshwane fela ke bolaya ditadi ga ona letho le fapaneng
0: a di teng di fapane gobaneng ga re bolaya ditadi e tlhile se re tlame go sebedisa chefu e maatla gagolo e leng yone re tlotla re e kenya ka nthong tsena tseo thweng ke di-bait station. Ee antate re sebedisa di-bait station, so di-bait station tsa gone di a notlelwa di dula di notletswe mpa tadi kgona go kena ka mono eje. So re a e notlela for protection for bana, bana ba kgone go fitlhelela chefu eno gobane e tle dula e notletswe le ntho le diphoofolo ka mokgwa o tshwanang ke be tsa fitlhelela chefu eno le tsone.
1: Ke a leboga monanaka a re se metsotso di metse me kae fela ke yane e 26:26 pele gora ya rone yane ya boraro. Mme ke ne ke batla go tla ke gotlege jale ke batla teleng tataitse mona batla ge tege beng hantle ka magabane ge shebena na e na ditlamorao tse bosula bophelong ba motho kapo tseo motho lokelang go di ela tlhoko taba ye ya go nyanyatsa kapo ya go futhela
2: ha e na ditlamorao ntate ha fela o ka tswela pele wa re mamela kamora hora kapo pele ho hora e ke tlabe re mo betse nako yona ha motho a ka ba kena it's going to be e tlotla e ba harmful ho motho eno no hobane moriana ono ha o so dule hantle motho a ka ra ha o thetsa ba o fitla o fella letsohong. Ntate so
1: ere ke botsa ke batla go hutlela morao ya nyana fela ana ha ke batla go tlo sebetsa le lona nna ke na le tokelo kapo jole le akwata ke gae ke kopa ha letla letle le certificate ya lona ke tlo e bona. Mme ke mang ka boikarabelo ga ka ba le phoso e ka ba nyaetsagala tshebetsong ya lone
2: ntate ga re na bothata ga ebe o tla kwa o retlele setitete sa rona gore o tlo se bone ga ebe o sa re tshepe empa fela ga o se etsaetse phoso e etsiweng ke gone ke boikarabelo ba rona ba go bona gore ra e lokisa.
1: A tseya ka nako nga se taba o se sepe ka nako nka na le di-fly by night tsa di-components tsa fumana mantse gore re ngwaditse ka molao re ngwaditseng jale e re ga dintho se di sa tsamaya gantle se re na le mathata. Ha holo ona jwale e re ketso yona ke botse ke bua taba ena ko bana ke bone ho se re na le qholotso e ngata ya batho ba llang ka hore ba fosiwe ka eng ka ditlhare ka eng ke bona se re na le qholotso ya mofuta ono ke bona se re na le yona mme jwale ne ke tla boemo ba go jwale se ke bona go ka mawa le futhele se qala go ba le mathata itseng jwale ne ke batla go khutela boemo bono jwale ke re ke batla go se ke tuye ke bone hore e fela kompone ena e le kompone e ngoditsweng se molao e seng fela gore ba ntswetsitse
2: ntate ga re na bothata ka nnete re tlatla le bopaki ntate
1: ga na re itse go futhela kae re itse ka futhela di-officing kapa go futhela matong
2: go futhela di-officing malapeng gotlhe mo motho a utlwa gore o tlhoka re go futhela teng ra futhela ka lapeng
1: eno ga rete mosetsi motlha le futhelang
2: gohang
1: ya ne le mme ka ba o tlile jale ke a tshetsa gore nka ko bala a mamela gore o tlatana wa to futhela ke no tla
0: mosebetsing
1: re fete fela molona ka tere boele re kene go tsona taba tsa bona re toshe ba rona matlang a di-ofisi bogolo ba dikokonyeng tsa re di fumanang ke difeng kapa leshebana gagolo le taba ya bohlweki jolo ka leitsele tsa di-sprint cleaning
2: ke shaba taba bohlweki o na ofisi na e skono ha kae ka nako ngwe tla thola bongata tla thola diofisi ngwe thola bo maphela kapa tsone dikokonyana ka lebaka la o se le bohlweki diofisi le bohlaswa ba batho. Ntate so diofisi ke tsona di ntho tse re di tholang haholo tseno.
1: E lo diofisi ntse re sebetsa jalo ka matlong fela.
2: Ntate
1: ke a leboa mme waka jone ga ke boetla go boela ke futhela gape ke sebedisa moreya ke tla boela ke

0: kana go ile go thaletsa motho ng kana go e kae a ema ba ne gore ka ba gala go duletsa potomane ya modumela ke nana o tla ka ba go ditse pedi fela sekere jo hape o to futhela ge ke na go e kae ile go thaletsa motho ga e go ka boela wa tla wa futhela hape
1: ge fa motho go ditse thago ka mo ga go ditse thago ke ka gutla hape ha be utlwa ka re ka to futhela hape ke ka gutla empa for di tadi tsona ke ka ofa 6 months
0: ke le bo ke bona ka putso tsa ka bogolo wa tseng ke di botsitse empa ke dumela gore ka nne ya ba gona le ntlhatse ke sa dithetsang tse le lokelang tse ke ne lokela go momeni ba ka ba ithute tsona ka tsona o ho bile pele ke fitela kwana ha ke tsebe yo putso ena go tla ba be bolono ya rabela gore na e hloka milione tse kae go qala go be e ne ba dogane e kana wa ni milione go hloka milione tse kae go bonyane kgwebo ya ka etsebe go qala
2: ba ka dite motho o qala ka hai empa e beng ka re jwa le taba ena ya metšhini le yone e sebediswang ke yona e batlanye ka e ditseo di dimonyana jwale ka ke tshulo ke re batho ba soka ba se ba bangata ba so sebedise metšhini ena ya electrostatic electrostatic ke hai cheapi ka nnete
0: ya
2: eh and that dive channel
0: re ga bala mo ke tinse pedi bonyane
2: eh ya but load makale ka di mamono ntate o tswa ka go night show ba tla ya size 3
0: oh
2: eh and that
0: me a re ke ne fela ke le sebeletsa ga le sebeletsa batho ba masi go le sebeletsa le sotho ka ofela
2: re sebeletsa le sotho ka ofela
0: ntle le masiru fela nna ko pontse ntse ka ntle tse ka ntle drop me ka reng jole ka tshe sna ke mane ha ona batho ge ka mona ka ha bo gone ka mona ka isa putting ka ntho ka sa ofuga na le batho ka mona ka ntho ka pa se le lokela ho tloa masiru mo
2: hai a tsa ntse re hloka ho ntse re lokela ho tloa masiru mo na ho baleng e hlile ha re soka re ba abroad ha ho lo jwale ntwe ne e yetse ha be re na le di customer ga mo ha le suku ge re ba ikopanye e ha re tloa mo ebe ha re lo sebeletsa motho a le mongonyane at least ha le le 5 nka tloa mona ka ya mahalo suku ka le sebeletsa ka ba ka ikgutlela
0: aha
2: e ya ntate re le nna jwale ke tsebe o khaba ka taba tsa ka tsa di transport ke tsebe o fihla go lona
0: ke le mo mona naka a re ke no tsona ke buile ka ntlha tse dintse ka bang ha ke a di thetsa tsa bohloka tse go lokela eme re di thitsi tse ba sotlo lokela ya hloko ka go ya mofuta ona go bang ka ni tsatse ka mantle di thetsa
2: e ya ntate
0: e ka haro potso tsaka ke di fe tse go lokela go re le hloko no di no rua tse ba bana ka kgoba mo futa o
2: okay e ya ntate tse wa na botsa go rena tlele di etse na re tla di thibela rang ka mo ga go re ke ka mo ga go re fafatse a ke e ya ntate jo le ntle nyeng no ya go na re di thiba rang ha re ke tla go fafatsa he se re bone le go na go di kokonyana tsa bona di swile di jwa di go tota go advice a go rwa le go qalelo o hlwekise ntlo ya hao e se ka rula ka e le ka tsela e le ka ifumana le ka teo bana ke ka ha nka dula ntse le ka tsela yo dikokonyana tse ntlo go tlobane kokonyana ke ntlo e logeng e nka u kwa e le ka ha mo haisana e go go masapo antsa le teng ka mahle e nka gutla hape ha e se se tsa hao empa jwale e se e tloa ka mane e tshelela ka wena ka mona
0: e
2: ya ntate
1: o hape ha re futhela ke re batle hore motho se ka ra futhela ka mo re le nngwe ha ebe ke ntlo e di ka mo re di ngate re tle re batle ho dietsa ka ofela ho bane kana go tla thola go etsa ka mo re le nngwe ebe di kokonyana tsena ka maphela ena a mathela di ka mo re ntse ding a sia ena e mo so ke re batle hore motho a re mo futhela re mo tse re etsa ntlo ka ofela eh nda tsela
0: pe
1: ke
0: tsedi ntate oho ke khona a ke tsebi ke tsona ntlatseng ke nala ga se letse mo ga ka ofela tsona tse o ga o thole ke lo dzima mona le anything is sitting
3: okay ntate a khona tabanya ntse setseng ke taba ke mo gwa o re sebetsang ka teng jelo ka se re tshilo re sebetsa malapeng re sebetsa di company re sebetsa di facilities tso hle ka bo khutshanya ntse mo gwa o re sebetse ka teng re re dumelane le monga ntlo mo hlalabelo ka ha re futhela e le hore re tlo tlameha ba le first visit e le mogolo futhela ka tlo sa pele

0: ebe re tla gutla ga re bona pheto e le e yetsahala kana ko ngwe sa yetsahala ka pele ka mo re lebeletseng ka pa kana ko ngwe re bona hore re ne re tlameha be re treatile ka ka matla ha holo feta ka mogore ntseng ka teng ile hore to gutla hape re to dipheta hape bolo ka ntate sa tshuru re ithuta metsha hore na ebe di kokonyana tse jwa na di hohelwa ke motla ka tlo mohlala tse dingwe to fela go ke taba ya bo mapatso ile hore re ka go thaletsa bo mong a mono ga tshaka se re di treatile ke tse di fidi ko re re to to itukisa ne o to kwale mapatso a jwalo for bo di tadi bolo ka ntate sa tshuru re o tlamea ai a lo tsha ba taba ya motsha wa tsona bona di tadi di bakwa ke eng ditaba ile hore o tla ya lena mme a etse tsae taba tsae tsa di-page stations mme re ga sa ntse jalo e be le ena ka mora moo e be re ruta monga ntlo kapa monga jarete ore ditadi tse balo di ne di bakwa ke taba tse itseng le tse itseng le tse itseng le tse itseng mme metšha e balo kore le yona re ithibe e le gore ditadi tse balo tle seke tsa tlhola di ba teng ntle le ga re le motho e se tlotula e se e le motho wa rona e re tsebang gore ka mora kgwedinyana tse tharo re tla gutla ga tseba re tla re ja kae mme taba e nngwe e tla be e setse ke taba ya gore re sebetsa ka malapeng re ka ya ga nngwe ka ba mosebetsi wa once off gore ra tseba gore tlatlatla re futhela dikokonyana ga di fedile di fedile e le gore business e fedile pakeng tsa rona le motho a jalo kapa bo dikgwebong re ka dumelelanang gore ae ka ga monana motlhala bolo ka bo di-officing ga ke re motho e mongwe o tla ba tseba ga ke ga moago a ka e le o mona wa motho e mongwe le mone wa motho e mongwe le mongwe e le gona a ka ba ra futhela ka mo bolo ka nne ya sa tshile gore re re kgothaletse gore re tle re ba bokeletse batho ba sebaka se le seng motlhala bo malaineng malaineng ga o effective if re tlo futhela maphele ka room one ka malaine a matlhano e le gore ke gore re futhele malaine ano kao fela e le gore re tle re tsebe gore re futhetse maphela a ne a le teng mono kao fela e le gore re tle re a ba teng re be re tseba gore ke batch e ntšha chacha mme re tla ya gape retse e le gore ntho e ne ke le ka o e tlhalosa ke gore re sebetsa le batho ka di-once off re ka sebetsa le batho gape ka dikonteraka motlhala ka yone eno ya bo ditadi ditadi o tlo fumana gore re di fa di-bed stations tsa rona wa kgethana wa e reka kapa wa e hira e le gore mono re tlabe re le contract-eng ga re tlo fa tsona for kgwedi tse tsheletseng mme ka ga kgwedi tseo tse tsheletseng tse re tlabe re o hiriseditse di-bed stations tsa rona re tla nne re fitlhe re bone na go ntse e tsala bang mme ga re fumana chefo di fedile ka gare re nne re bule bolo ka ntate ya sa tshwe gore ra notlela for safety re tla ya re di bulele re tshele chefo e ntšha re notlele gape go fitlhela 6 months e fedile mme ka mora 6 months o tla tswa if phetoe e le golo kapa go e tsagalang mme if o tlhoka go ekeletswa nako re tswele pele gape go ekeletse nako
1: ke le mame waka ke batla go tla tabenyana ya ditadi ena gorena ke ga e semang cotting jale ke na le ditlhaka tse ke di-bailing mono tse go bitsang ditadi thefo e le e tshelang ka mo e gwaela ditadi e temela ditadi kapo mo sebetsi wa tongwe e di bolaya fela e bolela gore ga e ba se ke na le sentele sa mofuta ono se ditadi ntse se tla ka ntle ka kwana e le gore ga di tlo fela ga bobebe
0: ke ratile o ba obitse ga o na le ditlhaka e le gore ganyanyana re se re tseba gore na ditlhaa go kae e le gore go di-chair le gore go di-chair go se o le bonolo goba re se re tseba motšha o ditlang ka ona ke male mo a tsena ntho ke ithuti ka chefo ya ditadi ke gore ga ke sena ya di hoela ka botla but ke ntho e e kanye monate le monko wa yone nka o monate kana di hohelwa ke monko o nono kapa mogodileng ka but le ga di ka ba teng ka tlong ka mona ke ba gola le ga o ka thwe ke chefo ntho tse nno di nkga ga monate go tlo bona gore ga di le teng go ba process e etsagala ka pelenyana e le gore a gola mona ke batla ke sena bonnete but ke believe go latela monko wa tsone ke sure ke tsona o gogelang ditadi e be o tlobe tse di kena ka ga di-bed station se ka mono dija dija dija e be e se le go gona gore bele re chehe go tloga monono mo re bonang e kare ke gona sourceng ya rona e ya ntate
1: ke le bomme wa ka Facebook la fumane ya ha e be re qetile gona jale ke batla la Facebook la fumane ya dinomoro tsana la fumane ya hokae
0: ke a leboga ntate page ke teng Facebook mme page ya rona ke iClean ya I as in nna e be clean ya bohlweki ke lentswe le kopaneng mme di-color tsa rona ke blue le green page ya rona logo ya teng e na le ntho e ka reng mopo o na le metsing ya natla semone eno ke yone e leng page ya rona mme re kopa bamamedi ba gago batle ba re latele teng le gore buisa teng le for dipotso tse dingwe gape e be dinomoro tsa rona tsa mohala ke 5789 0265 ke 5789 0265

kuyeme. Are se metso tume ga fela ke ne emene re ya re le hore nya rona botshelela ka nne le batho ba ka. Me ke le ka tsho ka. Yo mo ntata bo hloka nna ke ntse ke tsho ke re la re bua ka re khoba re bua ka eng re bua ka eng re bua ka eng. Ke dula ke tobo ke tata ba ile mo mona ye re nan le yona. Mo les na ha re sotu. Le machaba a tseba. Hore rena he sa tsebo itse matlala ka eng ka pa eng. Ona ke bua fela ke ne ke shebile di statistics tse ding tsa ka kana ka kwana ke shebile ka mana le masa 2022 mo go tono bontsha fela hore na ha le sotho ila na ke nya mahia a fetang 4.3 million ka rona ha le sotho me ho sheba di hlaso tse gana tsona kana kwene tsa mahi hlaso tsa ne tsa mahi kana kwene o le ka fona hore ke di hlaso tse ne fita ka 2021-2022 mahia na le teng hona tela le sotho statistics bureau ene le mahia fetang 31 million so we put on manga ke na wang gona ga setse mo ga ke melao ya gona go e tsala jwang gobaneng gona ga sa tsebe gore re iphumana re le boemong ba go supply kopo jele kobane ga re supply consistently ke ya gobe ke lona lebaka gobaneng go lokelebe nako ena kaofela ge kenya mahi a tswang ka ntle ka rona ha le sotho ditlhaiso tsa go tsene ke di balela fela ditlhaiso fela mmedi wa ka ditlhaiso tsa go fela tsene re di bala ka nako eno tseo go neng go thwe ga ntse go balwa ntoba tsena go ne go thwe ke batla go sheba ka mona na hola 2024 e ne di tšhelete e lekana e kalo ka tse nkang tšhelete e kalo ka 535 million. Taba tse ne di hlaya mane World Banks World Integrated Trade Solution

se re le boeng bo rona ya bona e tle e lokela go itshetla le tlhagiso tsa dikgo tsena tse re tlhagisang ka maatla a kana ka rona ka mona. Na se re le naga eo ka go tlo lokela go itshetla ebe tšhelete e ka e tswela ka ntle gona ga tšhelete e lokela go circulate ka rona ga rona e fetole bophelo e fetole moru wa rona. Kapa go bolawe ke taba ya gore politika ga golwetse ga re lokela go etsa dikgobong tse re nyeo yena ke re nase nyeo ke lekgonga se nneo ke nyeo ke ge e fetotse ke taba go politika gagolo ge itshetlile gagolo gona mmuso o segetsa se re tshwana le maAforika Borwa moo banang le potomane ya go etsa setšhaba ntho nngwe le nngwe ko gona ntho tse o ka go tlogeng ga o dutse fatshe o tebise maikutlo ngana re le ga fosa kae ke eng e re na le bothata bona bo bogolo. Ga o ka bona batho ba bangwe ke batho ba ba kae ba nang le dikgong ke batho ba kae ba nang le mae gobane re satse fela tšhelete e kana yone ya latlhega e tswa ka rona ga lesotho selemo le selemo mme ntse ba ka godimo mona go lata dilemo gobane ke bua ka 2024 mme re yang sotho nkile tšhelete ka lo ka 5

0: nang le mai go bane re satse fela tshelete e kana yone ya lahleng e tswa ka rona ha le sotho selemo le selemo mme ntse ba ka hodimo mona go leta dilemo bane ke bua ka 2024 mme re yone sotho ne nkile tshelete ka loka 533 million e tswileng ka rona ha le sotho e tswileng ka rona ha le sotho fela ile Afrika Borwa ile Swatini ile Brazil ile Ireland. Ntse re ke la tere le koletela tsela a tshebetso ya rona ga go ikeng ke mo qetela fela ke tsebo tsama kgotso
1: hallo
0: ntate
1: ana angoloza
0: hai kona mona ga nala mathata ntate mona ga nala mathata ka nnete ha ebe tshelete e ka ya tswa ka ditlaitso tse nyenyana ga kale ka letselo ka dikgogo le mahe
1: ana ba hoga ba ho
0: go fela ke mona re bua ka go fela
1: aikona
0: jone ebe ga gotletse kere he musa o etsie aikona ntate re tla ke re bua beke tlang ke a le bontate ke batla go feta ka ditabeng ke a le bontate.

0: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest station.
1: One station, all the hits.
2: Sa masal so tlhale tshe mele metso mehlano metsotso re re lebile horeng ya bone ke nako ya ne he ya di papadi kwa no lena neola modikong wa batsa sentse go tshwere eruption go tlo gona tsatsela ka jano e begetse e re tshware tse difeng eruption
3: sa vipi
2: moji moji
3: ah monate monate
2: ya ya eruption ha go tlo gona tsetseng tsatsela ka jano ka getse
3: I motho a ya ka nne ke ke re ba ene la virgi na iphutipi me ka nne ke tlhala jalo ka hore me di wa selma ya sala sotho ke huwe madume le tsatsine na la raro ele women crash Wednesday ne o jolo ngwana mme ga itsedi ya ka ntha bohlokwa e ka o di mo dira ka nne ka hlokometse go se kapasana sa mahala ele ndi jaba 2 FC ele ndi jalo bo mampudi ba sehla sa 2025 2026 ba tsidi jalo ka rona ha tsatsine na la maobane ka mara bo ikotlisa ba bona ka mane ka se Stadium on Sabambata Sports Arena and Mega Neto Sokometo Rae, Sopazabatu, Sitrabo Erazo Sitrua, Letazinda Kajinu, who live a money, and Mauritius, most of the Sopas CFFA, man in Nayam Mauritius. Neganeti, a little of English, Viva Winsi, the Kaneta Javatu Rae, as a Sopas, one Harakanet, Silmala Lausi, Nevana, let's say, or e le tola bona e tsaba le eto le tlang le batletse se monate e bile le tse mo le nne ka nete e ga tla dilantse go lebelle tiro ka tle bona gona e bile se se phasa rona sa ga se be ditse e ka tsela e ja nne wa se ba ga dira motho e pedi ga ditaba ka nete e tse ke sokometseng ke sokometse ka nete ga ba ditse ka khosasa e di ntse di tswela pele ka nete mo e leng gore se se phasa sisi re bona le sona ka nete se ba pedi le se phasa Zimbabwe e ba ka nete ga sokomela ra tedi ga di ba pali ka nete le ba hlabane le yona ya se ga ba pala jalo le se phasa sa na Libya le ke tedi ga di taba tselo gore o le motho ithutile ka nete di ntse di tswela pele mme taba ya bohlokwa gore na e di gona ga ntse re tswela pele ga di hlokometse ka nete go se phasa gona e leng so phasa le sisi se ba pedi jalo le sa Zimbabwe mo leng ka nete se fumane ntlhatwe pedi go ile mo melong ka nete Zimbabwe e la fumana matshibiso ao a se hlopha ka mora gore thato molete a kora di ntlhatseno di le pedi mme tse dingwe tsa ditaba tse e leng ka nete re ntse re shebile gore re tla ka lebelele re tla go bona na

le tsona ge di ya motho di tla ne di tsa le ka tsela e jwang yongwe e ya ditaba tsa go hlokometseng ka nna bona gore ke a gola ntho re ka reng ke transfer window re hlokometse ka nnete e tla belokela e be ya fela ka patience e fedile mme re hlokometse tse di tsa dintho re itse re bona di tse di tsala mme sefapha sa naga yane ya sefapha sa rona sa legae kwano se neng se bapala jalo sefapha sa diodi se tswile ka nnete mme se lo bapalela jalo Kosovo first league ya bona mane go FC Mitrovica mme ka nnete taba eno e re Thabang Malane e leng ka nnete o signile jalo le sehlopha ka morago gore contract ya gae le sehlopha sane sa diodi e felelwe ke nako e be ga e ntšhafatswe ka nnete re utlwile gore le yena o boemong bo e leng gore ka nnete re tla lebelela tse golo go tswa go yena re tla lebelela tse golo go tswa go yena ka nnete menyetsi e bontshitswe ya fifi ya felela ka nnete ya bontsha gore ka morago nako dihlopha tse ngata tsa Middle East di bonaetseng le di na le thaselelo go yena mme ka nnete yena ka bo yena e le motho o entse qeto gae o kgetha go ya jalo Europe mane ka gare go naga yane ya Kosovo mme ka nnete ketsatse ntsa ditaba tse e leng gore re sentse go molaka letsa mahlonono wa tsa ditaba gantse di tlhaga bana ba bo rona Lesotho kwano ba ntse ba iphumana ba ya matšhabeng e ba ditaba tse monate tse e leng gore mohlhomong tshepo entse le gore di tswela naga molemo mme ga o sheba go lang la Aforika Borwa e nngwe ya ditaba tse di tlhokometse moporesidente wa South African Football Association e leng mongwadi Denis Jordan o tisitse taba gore ka nnete e le mokgatlho wa papadi ya bolo ya maoto Aforika Borwa ba eme jalo ketela mohlomong go hosta jalo finale ya Nations League mo e leng ka nnete o thutile gore final ya CAF Nations League tournament ke e leng ka nnete ba e shebile sehleng seno o tla gopola gore tse dingwe tsa dintlho tse ka godimo ga jwale ke sa ntsha gore naga ya Morocco ke ya tse dingwe tse e leng gore yona e iketetse jalo go tla tshwara mogote wa lefatshe mme ka nnete le Aforika Borwa ga bone gore se ngata ka nnete e se di shebile ka morago gore bonagatsetena re sheba naga tse ka bo Morocco tsena gobana re tseba gore ke dinaga tse golo ga golo kwano se dika dikweng sa dipapadi mme Aforika Borwa le yona e ntse e thuthua jalo e shebile ka nnete ra e kgetha megope e itseng yeo ba reng ka nnete e boneka ba ka kgona go matla bona a be boemong ba gore ba e tshware ke tse dingwe tsa ditaba tse leng gore di shebile ngwana mme re tla nne re utlwa gorena e be di tla nne di tsamaye ka tsela e jwang ga o sheba e nngwe ya ditaba ka nnete re bone letsatsing lane la maobane mo e leng gore ka nnete Betway Premiership di bapetse letsatsing lane la maobane ba re bona jalo Durban City e bapala ka ga go letho lekana le Stellenbosch mme ka nnete ya ba re bona Kruger United e bapala jalo le Orlando Pirates mo e leng Orlando Pirates e tlhotse jalo Kruger United ka ntlha tse nne go ga go letho mme letsatsi nag la ka jeno ka gora yane ya supa ketile ka metsotso e mosome a mararo le ke go tla re bone Mamelo di-Sundowns e bapala jalo le setlhopha sa Milford ke tsa tse dingwe tsa dipapadi tse e leng gore shebile ka nnete mme ke tlhokometse le gore letsatsi nag la bohlano re tla be re sheba jalo Richard Bay e bapala le Amazulu ka nnete mme taba gore sefapha sasena sa Orlando Pirates se tlhotse jalo sehlopha sa Kruger le yone e batlile ditaba ngwana mme ga o sheba ka nnete gore sehlopha sa Aforika Borwa e leng sa Orlando Pirates se le monyetleng o leng ka nnete dipapadi tse ngata tse di bapetseng sehleng sena sa Premier League di se tlhotse tse ngata ya ba setoroya fela se le seng tsena tse dingwe sa dilina mme ga yo sele boemong bo e leng gore o le motho o kare ebile boemong bo consifand goli gogang mme ke ntlha ya bohlokwa eo re ntseng re shebile ka nnete gore sehlopha sa rona ga soka se consifand goli gogang ga o sheba e nngwe e ileng ya tlhaelela ditabeng ka nnete kore sebapadi morago sa sehlopha sa Kaizer Chiefs e le motlhankanane Zita Kwinika o bontshitse ka nnete gore ke nnete e le sehlopha sa Kaizer Chiefs ba ntse ba bapala ka nepo le ga e le gore ka nnete sephetlho sa bona sentse se le boemong bo bareng se nepaetse mpa e santane le setate se ba reng ka nnete ba bapala ka tsela e nepaetseng ka ra se dikadikwe sa papadi ya bolo empa tebelelo go bona bare sentse go lebeleletse go iphumana ka nnete ya re ka fumana dintlha tse ngatanyana gagolo ka re tlhokometse le gore lokong kwano sehlopha sa Kaizer Chiefs se nentse se tlhaga se le boemong bo ntseng bo le gantle ka sare se morago jalo ka re ne re na le go bona se tlhoetse le ke gane ditaba tse go tla nne gore na di etsagala ka tsela e jwa yo nngwe ya ditaba ngwana mme e tlhabileng letsatsing lena la kajeno ke taba yane e leng ka nnete go ntshwe tlaleo jalo ya dihlopha tse e leng gore re ka re di ntshitse tšhelete e ngata ka gara dilemo tse lesome gore ka nnete papadi ya bolo ya maoto e nne e bonale e ntse le boemo mme tlhokometse ka nnete ebile e ne dibe e le ntho e makaditseng mo e leng gore setlhopha

0: sa Chelsea se hlaselang dimo dimo hara di hlopha pele ho ka metse se spendile haholo ka hara dimo tse le shume mo leng hore ba hlabelo ba spendile ntse ka loka 3.12 billion le ntaba ya di ka dimo ka ofitisa mme ke ne ke lebelletse hore bo hlopha tse ka Manchester City bo Manchester United e ka tsena le bo hlopha tse ka PSG e tla ba di ka dimo empa ka nnete re makaditse ke yone ene wa ka nnete Chelsea ke yone e hlanye le ka dimo ke tsela ya ditaba ka nnete tse go nngwe ka hore re tshwara ho tsona ke hore ntse le se makatsang ka ra se ga di kwesa di papadi mme mona mme e ntse tsoha le mona re ka nnete re tle re ga le tsa dinga ka jeno go tsiya rena ene e phuthitsa ka lo ya re re boela re bona hape le tsa tsinyane la ho sane
1: thank you corruption
0: amunati
1: ma tsere le monate ngwana la pe
0: tata
1: thanke mama re sa masala so tu e sipile metsotso Marian tenke horeng ya bona mogatlantse le wa pelehle wa modikong wa batsha me ha ba o qeta bulela sala mo ya dumela hle me iskat dumela ga tola kahle ga tsamang ha monate ge horeng ya botselela a gore

0: moshoshe level mpitsa sake
1: aiye ye ye ga itse riak ke nana hona le ntho sa e utlwa mona hona le ntho sa e utlwa moshoshe level le mo ei ge ke khutlele mo utlwa mo
0: ela tsiba ke hale patia hale mpitsa ke yes sa moshoshe
1: ya ho qetela ke na wena ngwaneso tsatsinga lena la kachin ya ho qetela kina utlwa

0: Belly, Belly. Ho a ka etsa ntho e boemong bo bong ya ba o entse e se ka maikemisetso empa qetelong ya letsatsi a ikutlwa a sa o kolote tshwarelo ho fihleletse ya tsebana o mang a o etse ntho bohloko a sa tsebe na o mang ebe qetelong ya letsatsi jale o kobane ntho e mo e leng o conflicted o ferekane ha o tsebe na o etsang and o kwaletse dikoloi tse dintse tlang ka morao one thought ka be ke kenya koloi ka gare ke ke pake koloi ena motho ne ke tlo mo hlalosetsa hantle ke dutse ke le fatshe mpotsana ke ha o etsala ke ha bulela
1: ibile o utlwa ka they're not deserving of your apology ho fihlela ba le o fumana gona ke boma and ha ke statement tse tsa ne ke sa tsebe na o ma what is that
0: mamedi wa semasa 2231 6429 +266 599 3 ke no mo tsama hala tsa ke sebetsa ka tsona kwa no salmensa la so 2000

0: tso mme ke lefule bonahalang haholo baneng ba bashanyana ke lefule e hlahang ka lebaka la kgello ya dihwamesi tsa madi matshwao ho bana e ka ba ho hlaha metopa ha ngwana a nkuwa ho ruruha mangwele ha ngwana a kgasa ho tswa madi mareneneng a sa emise ho ba le matjhatjhetsi ho sa etsahala letho ho batho ba baholo ho tia manonyeletso ho tswa madi a sa emiseng leqebeng ho ruruha le ho utlwa bohloko mmeleng kae kapa kae ho sa etsahala letho ha o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa ngwana a tlamela ditsi tsa bophelo tse pela hao kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876-0396
1: molaetsa ona le ho tisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa hemophilia Lesotho.
2: OK Furniture e o tlisetsa Big Red Sale. Potlakela lebenkeleng kajeno o boloke ho thepa ya ka tlung le dihlahiswa tsa motlakase. Fumana sehatsetsi sa KIC 170-liter top freezer fridge ka 3999, boloka 500. Kapa disofa tsa 2-division Tracy Corner Chase and Console ka 7499, boloka 1500. Se fetwe ke OK Furniture's Big Red Sale. Dihlahiswa di fumanahala le ka mokitlane ho fihlela ka la 13 Lwetse 2026. Ha thepa e sa fumaneha, tlasa dipehelo le ditekanyetso.

Sotho metsotso e mashome a mabedi a metso e mene re fraletse hora ya bohlano mkhatlelo ka qetela he wa modikong wa batjha letsatsing lena la kajeno hopola sehlosa sekgotlaneng sa legato letsatsing la kajeno ke ho baneng banna ba itsheka thajana ha mojo ha ba sukudiswa ke mojo ho baneng ba itsheka thajana ha ba sukudiswa ke mojolo.

0: sa Lesotho e mashome a mabedi a metso e robong metsotso re ya re lebile goreng ya botshelela. Ke a tseba ga re tswa mona go tlo bokenalane la go tlwatele go a tsho metšhatšhane, mme mamere wa semasa Lesotho e re re tle go utlwe go tlhaa ka nqane gore na tsatsing la ka jeno ba re tshwaretse difeng go tlhaa ka mono ka o tlwatela. Ga tsena ka dumela
1: ngwanetso
0: o ya gantle
1: ka moga ngwaneso o ebile a jwang ka moo ka mananeng a batšha
0: aa ka mona re ntse re le gantle kojeke ebile a ke go a tsa ga tsamaya
1: ora
0: ee gona re natefetse gampe ga tsamaya
1: a bona
0: lona le sale
1: ee batho ba bagolo ba sale
0: batho ba bagolo ba sale ba etse manane wa batho bagolo
1: a bona
0: go jang ka moo ka kgetsing le re tshwaretseng tsatsing le ka jeno
1: a ngwaneso ka jeno re shebile ka mane ka habo matshega ka mane ka mahlatsa go ile a ba le selelo mona sa beng ba makoloi ba lela ka tsela e seng boemong ba go tsamayega, mme ba bega ditlhomafatshe ba re ae re kwe re kere dipake, mme tsela e jwalo e sentse e sebetswa ngwaneso go tlhaga se seng gape selelo sa baagi jwale ba re mokonteraka ka ntenana tshebetsong ya gae o kenakenana le boiketlo ba bona gara tse ding setšhaba tseo se llang ka tsona ke tshenyo ya dipeipi tsa metsi a fepelang dipompo mo ngwaneso le re re tlo utlwa go ba ikarabelelang tlhomong mokgetho wa puiso wa dibaka a ke a re fe tsona ka botlalo go tlwa mona re tla utlwana e be mmuso streke o reng ga go na taba tseo di tla arabela jwa ngwana mme
0: ae o tlhakile kgaitsedi ya katlhe ke leboile
1: a begotso
0: tanke tanke ya mamero wa semasa Lesotho o ikutlwetse rona ba re tshwagetse difeng ka moo ka go tlwatele o a tshomešhatšhane tsa bonnete ba gorehle ga o se o thi pela sealemoya e le go o tlo ikutlwela ka ditsebe tsa gago.

0: ena ke monghadi tankiso tshetla yeo re sentse re hokane le ena ka katleo ntate tshetla ke le bona ka hundred ke o dumedise ke be ke o amela nane ola ho tlatelo ya mshetana sa le mosala sotho
1: ntate a ke dumedise ba mamedi ba le sotho FM ntate ke dumedise ba sotho bohle ha more botsa ba isi bohle ba sa le moya sela se sholo ntate
0: ntate tshetla ke bona he tsila ntate e sentse se bitswa ka mora hore lebe seboko ka gore tsela eo ga e tsamayeng a ko gore e fe ntate maikutlo a lona le le beng ba thepa ka moo ka matlhatsa
1: ka nnete ntate re le beng ba thepa ae re bone re utlwile monatho ola re sa tsebena re ka reng gagolo tle rere ge ba batsa ora mmuso o na kannete re bona gore ke mmuso o nang le tsebo bae selelo sa gona sa nako e telele gagolo sa tsela ya matlhatsa ka mmuso e nentse fapakana e fapakana go fitlhelela ka ona mmuso o ra o tengana jwale ntate
0: ho jwang le ise gagathile ga kae ga jwale ntate tema e sele kae
1: le ana jwale ga utlwa jela jaana metšhini tse feta ya mo bapakang teng ntate e tlhotso seketswa ka thata gagolo ntate ebile mogana wa setlhoo ra bia le teng tsatsin ona a tlotla a sheba le mofumane ona e kaba o ntse o sebetse ya jwa ntate re bona ntse re sebetse gantle le bona ntate o sebetseng
0: mo go seng go sebeditswe o bona ka e tla ba tsela ya mapumelo kapa e tla ba fela gore le mpe le thekgebise gore fela dikoloni di tsamaye
1: ka nnete ntate ena tsela e se ka ba batla gore thekgebise gobane wa tseba ona tsela ya kagabole ke tsela e e senang granti e tlatlaga e nenne mentegno jalo jalo ntate nenne mentegno jalo fela ka mokgwa re bona ba e sebetsa ka teng bona batho bana ba gotsi re bona ba re sebeletsa gantle gobane re sheba ditutumana tsela tsa bona tse ba tshelang kwano go tsona gona ba di agoanya sebaka se se kae
0: motlhomong ga o phethela ntate ebe o ka phethela ka mantswe ya reng re tsebe go fetela mo ntlo e tšhang
1: wa tseba ntate ga ke na mantswe a mangata nna ke leboa fela mmuso ona gobane o la ka sekela tsebe ntate ke leboa ona gape gape ntho ke tla e leboa golanka ka bona ba etsa ke tshokolo ne ke e bona makhansela ka sokola ka yona ka tselanyana tse a tse kenelelang tsele ba bo mapoteng wa ka dipetlele ka ntho ya tse ntse jalo ntate tlile tsela tsa gona ka bona tse potelelang tse a dimpe gagolo ntate ke re sa tsebeng gona ebe ba ikarabelelang ba tsa re ntate o tlogana jale
0: ana re tshela ka le buisa ka nnete ga le monana seboko sa lona se se arabetswe ntate
1: a ntate go na ga le boa kwena ntate ena ya lesotho ntate gobana go ya se ka yona batho ba ikiba ditsebe ntate mpa ka nnete re a bona gore ga ne ntse re lela dumakgowa tsela ntate ga nnete ba tsetetse ba mametse ke le wa ltwa ya la bisitsi mo rona tega mo le wa ola ba tin tate a tlo bula tsela ena mahlatsa ba bontsha go hlile e tlo se jiswa ntate
0: ile le mre
1: ka ke molwana wa ka
0: mamela e mitso tso e le shumela e mitso e mene re fagaletse hora ya bo tshilela me ye o hirisa tswa butsana le ena ke mong ha di tangi so tshehla ena ne re fela re utlwe ha le mona jwa le tsela yo ya ha bo bona e sa le balla ka yona ho bolela ba qetela ba se ba re arch ha re sa ya mosebetsing fe ya dipaka koloi tsenana mme he gabareng ke mona ka re e sentse e sebetswa go sa letjalo e le go fumana ka botebo sello sa setšhaba sa mahlatsa re buisana le mokgethwa wa puso ya dibaka wa tsiame 07 ena ke mohlomphehi mokone ga diengwane jwale ena a re fe ka botebo gore na seboko seo e tlileng e leng sa setšhaba mo mokonteraka go tlhaloswang a se a kena-kena jwale le ditaba tse ya boiketlo ba setšhaba na ditaba ebile ga di tsamaile jwang he mme re setse re leka matsapa a gore re gokagane le ena motlhomphei ga diengwane moo ka boemo ba gae e le mokgethwa wa puso ya dibaka wa tsiame kapo wa lebatwana kapo ed ya tsiame 07 gore le ena a kena jwale a ka re fe setshwantsho gore na gantle setšhaba seo se seboko ka ditaba difeng mme a re setse re gokane le ena ka katlego motlhomphei mokone ga diengwane motlhomphe ga dingwane ke o amogele ntate ke le bonako ya ga lona neng la go tlatelo ya mešhatšhane e phirebone ka jeno
1: tsereba ntate
0: motlhomphei ditlaleo di a supa mona gore selelo se teng ka moo sa setšhaba ka mokonteraka a ntseng a sebetsa tsela yeo e tlogang ga mamathe go leba mahlatsa gagololo seno sa lebatwana la heno kapa e di monosefateng a ko re e fe ntate gore na ditaba

0: ke dife mo ke ho ho re tsala jwang
1: ke re bona ke ke mo go re di ngwana nta de jo ka so tsalo sipe e di nyana tsia me le batwa ke gafung strike ke bere ya ke le mo ga ka wa le batwana lena la tsia me go se utlwisisane go bileng teng ebile go dipakeng tsa morena le setšhaba sa sefateng kgatlhano le go utswe tsela ka bo yona e tswa ke go utswe ka mo ba tlhalositseng ka teng. Go bonagala go utswe ila ya etsa letangwana le wa bokelela metsi go lona le o bata ga metsi go lona bakeng sa gore o sebetsa tsela sebakeng se bitswang sefateng. Edi ena e agilwe ka mabato a bedi ebile magogwana le gafu. Sebaka sena sa sefateng se ka magogwana fela ka edi ka ditshebeletso tsa kansele ba ka kwana ka gafung. Jwale go bonagala ba ile ba kena sebakeng seno sa sefateng marena a sa ka ririswa a sa tsebe letho mmogo le nna ke le montlafatsi ke ne ke sa tsebe empa karabelo ya bona ke gore ba ile ba qalang ka methati e nepaetseng ba qala go morena wa sogo wa mamathe ba re a ga setse marena ga e otlhe ka ditaba tsa mofuta jwalo go tla sebetswa tsela mme go tla tlhokwa taba tse kantsona go tsa bo metsi bo kware jwalo mme ba ile mono ba sa tsebe gore ga e sa le karolo e ka kwano ka ga mamathe e leng ka ga masopha ba ne ba dumela gore marena otlhe a tsile ka taba ena tswele morena wa sefateng ke ba ne ba buswang belabela ga ba ka kwano ka ga mamathe jwale ba ile ba kena mo bokante ka go tlhoka tsebo gotlhe jwale beng ba ka ila ka fana tlale ena gore go santse go sebetswa ka moo go fatwa morena ga a tsebekane diuka ga ba a santse a bolelwa ke setšhaba ke ile ka leka ka tsela tsotlhe go mo kopanya le bona gore ba bue ka tšhene le ka difono ke fane ka fono yaka ka nnete bake ba re ba tlaya ba o itsipota go morena bocheckne se ke disego ka nnete ke ile mosebetsing ba ile ba ya mme ile ka fana tlale ya gore ba ile ka nnete mme ba dumelane gore ba tla kopana gape be ke tlhatlhama e ka e latelang eo kopo ene jalo ga e ka ba ya atlega mme morena wa sefateng o qeteletse a sa nkile kgato ya go ya go mongodi wa strike ga ke re le teng ke laka boetse ka fana tlalo ya gore gothe pipe e tsamaisang metsi a yang motseng go tloa mosoding go ya tankeng tanka e fetisetsa motseng go bonala go na le mo pipe e gaulen teng tshebetsong eo ya bona e le pelaelo jwale ga dumelana ka letsatsi le go ta kopana ka lona ka ke taba teng mme ile ka fela ka ba teng le morena empa ka nnete ba seka ka ba teng ka ba ka ja ba hlalosa jwale ba makana ke tsa e jo mo go mo ka streke jwale mo wa streke ka nnete ba ba teng maobane le nna ka ba teng le o tsila ba teng le morena le se tshaba ka kotlo e le komiti ya ntlafatso ya motse ka nnete ge solofile le go sebetsa ditaba tsena ka katlhelo e golo gobane go dumelelane gore go tla tlameya go batlwe bane ba rukale water supply ba tlo sheba gona metsi a sa sa fitlhe mane tankeng gobane go na le ntho tsenyeileng kapa motlhodi ka bona o ne se o tšhele kapo go etsa e tswang empa letangwana lona le tloelelwe le ne le sa reele sebaka seo e tla gae ba felelwa ke metsi ba bane sa bontse go ne go mo se ba tšhile teng ka morago ge go ne soka ba go fitlhelela tumelano e gae ba metsi a tla fela mo letango lona ba nne ba le sebedise nako e tla ke tsona ditaba tseo nka go fang tsona tseo mongaka
0: taba ena mohlomphe ga e belaetse mo moe reng ga le tlhophile kopano le bona bao ba phepelo ya metsi ke yona rural water supply ka mokgwa e bolelang e be ha batle go baneng nako yo morena
1: a mo a tere tlhoko tshi
0: e ya nate
1: go pane ne le ke la go ba teng di packing
0: le fa pala di tsi
1: ga ka mo kontraka le morena le nna e ya mo
0: o go hlalose mona mo reng ba ne ba sa tle ke ba fe ba bone ba sa tle o fihlela morena a kopa okay ke ne ke batla go tlona mono e le gore na taba e ha e beletse ya gore bona bao diofisiri tseo tse ba kirebelang gobaneng ha morena a se a kopile bokenang pakeng ba mmuso ya streke e leng gona batlang na go na le seo ba se tlalositseng
1: kannete ba bontshitse gore go bonala go sa ka ba le kutlwisisano e e lekaneng goba ba re ba ne ba emetse morena gore morena o tla tla ba teng go bona jale ba monkea ka kodiwa mosebakeng seo ga morena ena a ne a ba lebeletse sebakeng se o bueng ka sona e leng sona sane sa mo metsi a ba kokiletseng gona teng mme kante ge lokisitsa taba eo ka noto e kgolo ga golo mongaka
0: empa sethathong motlhomphi ka dingwane tshebeletsong tsa mofuta ona ke mane mo pele go qalwa ka tshebetso go tla kopana boemedi ba setšhaba e be lona le le bantlafatsi tle ke re boetapele ba setšhaba ka kakaretso pele go ka kengwa gabong jalo go fana tshebetso ke utlwisa gore dibaka tsena di atamelane gagolo na ne re sa thola monyetse gore jale go tla qalwa mme tse dingwe tsa di rafang kapa tse dingwe tsa meedi menya meedi e wela ka mo ka golona
1: Latela tlhaloso e ne ya bona ya gore ba fitlhetse go morena setlhogo mme go le teng marena taba marena o tlhalosetsa marena a teng mono ka tshebiso ena ke a gola motlhomongwe ba bile le batha la gore ebe le gona ga ba ka ba re kenyeletsa e nngwe ke yane kereng ga bonagala ba kene sebakeng seo ba sa tsebe gore morena yo o wela ka belabela ga o e le ka kwano ka ga masopa
0: empa ke utlwisa ka le lona motlhomphi wa ka ga ebe ga ke fose nakong eo ntlafatso e tlang ke lona batla gola dieta le le ba ntlafatse na go ne o sa lokela gore e be o bile jalo gore go kobe dikgatnyeo digotlhano tseng
1: go ne o lokela e be go bile jalo e le gore ge phatlhaletse setšhaba molemong wa gore go sebele taba tsa mofuta o ke na
0: re fehe fa mamedi gore na ditaba tsena di rarololile jang
1: ke a gola mese ebile ke ile ka kena go yona e ne ya gore ge ile ka diragolola ka gore metsi a ntlanne a sebediswe ke bona bano ba gotsi pipe e bonalang e gauile le ga bona ba ne ba bontsha gore kanete go bonala metšhini ya bona e ka nna ba ga e a fitlhelela sebakeng seno e ka nna ba motlhomo go na le setšhaba se gae motlhomo metšhini ka baka la boima gona mo e gatileng teng metšhini o gatileng ya ba jale emaila pipe go yo gawa mane gaufi le tanka kanete go diragololotse ka bobebe ba gore gopo go wesetswa ka maatla otlhe go bona gore pipe eo e fasiwe ka mokgwa o nepaetseng ke yona mokgwa o re dumelelane ka ona gobane ke bone kaka ba le kgang ka matlhakoro ka bobedi a ke a
0: dumelelang ntlheng ya gore go na le ba bang ba llang ka gore jale tsela e ya masimong a bona e ya seng ana ke taba e teng
1: okay re ne re sa bua ka yena dadi o opodise gantle gaufi le tsela moo ga ba ya sebakeng sona sane seo ba neng ba nka metsi go sona ba ne ba tsamaya ka gara masimo mme ba bontshitse gore ba ile ba tsamaya ka gara tshimo e nngwe mono eo mong a ena a neng a le teng jale teraka ya bona di a kawa ga ba tlame go bitswa tse dingwe gore tlile e kaolola jale ba qetelela ba nkile kwagi go a e tshela sebakeng seno go e le gore ka ga mono go a tetebela ke mokgwabo di sekebetla sose di tetebela mme le yona kanete monga yona o ile a dumela ga ba bontsha gore a kanete ra ka morago go rebe re qetile tshebetso ga tla latlhe ka botlhaswa bona ba rona ge tshimong ena gago e sale e ntse le sekono jolo ka tlwaelo ke tshimo e bonalang e se na le nako e telele e sa sebediswe
0: ntate ebe ga o diphetela he motlhompheng o bua le setšhaba seo sa matsegeng o ka diphetela ka taba tsegeng ge
1: ke a leboga ntate le ba mamedi botlhe ba radio Lesotho le Basotho ka kakaretso Basotho e re thabisitseng ka go kgetholowa

0: gore e be ge lokiseditswe tsela kapa ga ntse re lokisetswa tsela gona jwale ke mmuso wa naga ya gabo rona eo e ne se e le siko ena e ne se o thunye mpe e ne se e le siko mme ka nte re a leboa gore e be go re fumane katlego e jwalo mme tshebetsong go tla nne go be le go se utlwautlwane kapa mathata a tla nna a tlae gobane mo go sejetswang teng ka nnete teng ga o sebetsa motho ma tla nna fose mme ge nne re lokise fela kato e kgolo ke ene ya tsela ga e thabetse gagolo mme ke thabetse le gore e be mongodi wa streke ka boena o ile a tla sekela taba tsena tsebe a ba a gola dieta go tla le sealemoya sa lesotho sila sanka kgato e maatla gore se bone go se ba teng se a imamelela e le go tla fetisetsa go basotho mme re ke leboa botlhe ba kileng karolo tshebetsong ena le gore e be go seitswe ditaba tsena ka katlego ka kutlwano ke re ke kgomo go lona botlhe kgotsa o pula nala
1: motlhompe re leboa sebo sa gago ntate nnane la go tlwatelo ge mosetshwane thape menya ka jeno mme re tla nne re utlwe na ga tshebetso e ntse tswa pele na taba ntse di tsamayajwang ntate le ka moso
0: ke a leboa ntate
1: mamedi yeo ke ena motlhomphe mokone ga diengwane e leng mokgetho wa puso dibaka wa mane tsiame 07 ka mane ka mahlatsa mme ga jwale metsotso e 20 a metse robedi re fogeletse gora ya botshelela re rekise re tlhoketsebe go gutla re tlo go kagana jwale le mmuso streke a se a diphethela ebile se bele go bulela mamedi
2: atamela ka tlo go sebela Eco Cash e se e na le Eco Cash mogatlo o se o ka bulela mogatlo wa lona Eco Cash mogatlo account go sebetsa ka ponaletso go botlhokwa ka goo setho ka seng se ka itšhebela balance ya pokelelo ya mogatlo ka fonong ya sona go kenya kopo ya tšhelete tsebiso e etswa ke ditho tse tharo ebe e ananelwa ke setho se le seng go romela tšhelete go tswa pokelelong go ya go setho ga o sa tlhoka o ya econet shop ebile ke mahala go ngodisa o tla tlhoka ID tsa ditho tse 4 le go tlatsa di-form econet e gaufi le wena o bule mogatlo account sasai econet financial services simplified payments everyday everywhere
3: ShopRite's Major League Birthday is back! Save on deals like Clear Body Cream, all variants, 450 or 500 mils for $26.99 each. Protex Bath Soap, all variants, 175 grams, buy any two for 26 maluti. And Colgate Triple Action Toothpaste, 100 mils, any two for just 32 maluti. Valid until 6 September, only at ShopRite.
1: Mamedi metsotso e 20 a metso robong re fegeletse gora ya botshelela mme jalo ka ge o tlhakisitse selekele tsa rona gore mmuso wa streke o bile sebakeng seo sa mahlatsa re buisana le ena ka sebele go utlwa na ofisi ya gabo e bile le seabo sefe tharololong eo ya ditaba tseo tsa ka mahlatsa mme re sentse re gokane le ena ka katlego monghadi Jonase ntate Jonase re lebola seabo sa go ntate le nako ya gago lenaneong la go tlwatelo ya metšhetšhane thapeng ya ka jeno
4: ke a leboa ntate ke ananera ke dumelele ka wena mongaka ke dumedise bookamedi ba sealengwe ya setsogolo sa naga ke dumedise wena o le motsamaisi wa lenaneo bjale ke dumedise beng ba gone e leng setšhaba ka kakaretso mongaka ke a kokobela
1: tata mokete re utlwile o laya ntate go ya inwesa ka nkgo wa kae pela e ne e tlhoke mogatla ke o romeletsa wa tlaya gona ka setete ka mane ka mahlatsa o le utlwana selelo se nang se sekalakolo sa phomela se lwang ke setšhaba sa ka moo na ke sefe a ko re fege ntate na gantle o fumane e ka ditaba tsenana di bakue keng le gore na ke be di rarololile jwang le go tlwa sethathong
4: Ah nda le bune ndi mo nga shide ga mo ga hore morena wa se fatin ha makotoko le mom mo busuwa wa hae ba fitse o tsinya e so ba la ka mo kontra ka ntse nga itsa tsela ina e tswang a mama te go ya masasa ga le ba go ntsha hore o kene ka se ba ke sa bona ka po o tsinya ntafatso ya setšhaba sa morena eo bjale a sa rekisa le go rekisa gore o kopa sebedisano mmogo kapa go sebedisa thepa eo ya setšhaba seo sa mo sefateng bjale

0: mosuwa wa morena yena a di da bontsha hore ba le ho tsitsi kwa ri ka ga simi a yo wa iputa ona ba le o tla le marwa ga le di ha ba mo gerisa lo mo gerisa hore ba tla etsa ba ba le morena yena a supa hore ba kena kena ne le ntate tsa metsi o pa ke mo se di ga bule e ke nya metsi ka tanki ga le metsi a sa gola o kera ka mo ka tanki mo latela o na tsi we ne ba kuinge o tsini ha o no fa ta le tamo mo na bo ba ne ba ga metsi teng ha ntle ba le ba ka le ntse mo go be re go tsamena mo kontraka o na ga metsi ka pa itsa le tamo le a ga metsi ana a tsini tswa a tsini tang tsile ya le a lokisi tsa koloi ena e kgolo ya water tanka ka gore e tsebe go gamo jale ka nete ha o sekutlwa selo sena sa morena le bagai ba gae ke ile ka atamela lekala la gaeso le na la gotsi directate gante etlile tsela ena ebile ga e ahirelwa mo kontraka etlile e tswa ke bona ka kotsoloa bao baeso ba gotsi directate jale ke ke ba tshwanetse patana gore go na le bothata bo jalo mo jale ke kopa ge e saeng ka mono re mpe koo ga golola bothata mono bo utlwalang bo le tee ka nete ba ile ba dumela ga dumelelanang ka jo tsa mofumadi gore a re lebelele ka letsatsi lena la maobane re thata re fitlha le bao ba ikarabelelang tsileng moo ka nete re fetse ra fitlha ka moso o mogolo wagolo wa ba ikarabelelang tsileng moo ke a kgola ene ka ba batho ba ba sano kao fela bao ba ntseng ba sebetsa kapo ba tlowang osi mona ba ntseng ba sebetsana le taba eno ya tsela e jale ke fumane mofumadi le ena a le teng le mobutsiwe wa gae le komiti ya gae ya ntlafatso ya motse jale a betse a na le mokgetho wa puso wa diaka mono wa sebaka seno sa bone jale ka nnete ke kopane le bone ka mamela ditaba ka masako wa mabedi moo ke fumaneng gore ga se ke re sheba e sile ga o ntshotho matsoo tla seletsang mekontraka kapo batho bana ba lekala la eso la gopi ba kene mono go na le motho e ntsi ba go kana le ena jale ba nagana gore ke ena a ikarabelelang anti jale a se ena a ikarabelelang e sileng e leng bone ba ikarabelelang ga ba tseba le jale re ile ra sheba le mono mo paete e gaudieng teng ka nete tlile paete e gaudile ke paete tsane tsa gale tsa metsi tsa spedi ga se tsena tsa morago tse seng di e sebediswa morago tsena tsa plastic jale ke dumelelano eo re dumelelaneng ka ene kapo ba dumelelaneng ka ene boteng baka ke ba gore gantlentle go na le nthwena o tswenke sitiing ka moraa mosebedi eo ba ntseng ba re le kwa ke eno ba e setse mono tshimong ya ntate tshimo ena ga o ka e sheba e mokgwa boo ntate ga a sa e lema ka baka la mokgwa boono e leng one jale koloi e kawa mono ga e feta mono jale ke bana mo baile ba tsela kwa re gore koloi eo e tsebe go tswa mono mo e ne kagwe teng jale ba ne ntse ba tsotsosa kwa re eno ka mora tshebetso empa fela jale ntate ke mo botsitse ona ga a sheba ga e ne ka ba mokontraka ba ile ba mo atamela pele jale ba shedisana sebaka seno kapo ba dumelelana na a ka batlile mosinya eso jale gore ae ka nnete gae ne ba baile ba busana le ena go ka bo sena bothata a ka a ba lokolotse gore ba sebedise tsela eno bane tshimo ya ke ba e le maona jale go latela gore e mokgwa gong jale ka baka la dikhiba tse di leng a gore go bonagala go ntse go tetebela mono wa ke keng a e le eno ka mo go tshwana le mofumadi gore ae ka nnete gae ne ba bule le ena ne ba tlo shedisana motlho o mongwe ba be ba shedisana le ona mone ko dipaepeng tsa manteng gore se se ba diama jale ga bantse ba etsa taba eno jale ke ile ka bua le masako ana mabedi gore re a tlhokanang ga re le jalo ka mokgo tshwanang ntlafatso ke ntho a pedi tlhokalang e sa tlanang gore bagai le bone ga ba sebetsetswa ditafatso jale ba etse dikgwetsetsane tse ka ketelelang di setisa mokontraka go etsa tsenetsee jalo empa le ba mekontraka le bone ka mokgotshwanang ga ba kena sebakeng sa batho go tloba tsone ya dikgotlhano tsenana ntse le gore ba batle ba ikarabelelang jale ba sesikane ditaba tsa tshebetso e le gore tse ba tsebe go sebetsa hantle ka nnete mokontraka ona sa di a tswetse sebaka seno a sa ntse a gametsi ke nngwe ntle go mono gobane bjale a sa kule gore bothata bo teng ke utlwile ke rarolotse mono gore ka re a utlwa bjalo ka ba bontsi ba ntse ba go ketsa gore komelelo e tseo bangata semong tsena a seke a senyang ditseno tsa pago a e tswela gobane a tloa a fela mona mantse a sebetsa teng kala a sekete mosedisi ebe o tla letsa yotsetateate go etsa letsa modino gape empa a le tswele le jalo a nna tswele pele bogametsi mono e le gore nako e baketileng tsela eno jale a tla bukele letsa modino le bagai ba belaelang gore le ka nna la ba kotsie na bakeng sa bana le bodikgomo le boeng kao fela ga e bete ka la tswelwa le le jalo jale ka nnete re shebile le lone ra godisa gorea kotsi ena e nenye e bolelwa le yone ga se motho e ka e tsalang ga fela go tlhokongwetse jalo gore go na le mosebetsi jalo o ntse o isa mono e le gore date ka bokhutshwanyane peto e fitlhetse mono kape re e fitlhetse mono kore bana ba mokontraka ba tsa lotsia pipe eno e bonalang e na le bothata e sesa fitsimeti ka tankeng empa le bone nke ba tlo etsa pele ke ya gore ba batla ditsidi tsa phepelo ya mekutsi go a lota supply gore ditsidi di o ba sedisa e tle se ka tsoa ba batlo kenya pipe eo fela ba etsa ditsidiero ebe ka mokago gore ditsidi a tsa sa tlo fitlha mono jale ga o ile ditsidi di tla re thusa go sheba gore na ntle e tlanayang go itsa mono ke efeng gore metsi a tlaletse a boela a tswa jalo ka pele ga boloketa botswa bosodi onono mongaka belaela gore ka batla ke diotlileng tate go latela gona re gagolotse taba eno aka ete re ketile mono ba utlwana ba utlwisana batho bano ba esoka masako wa madi
1: ai ke o di akareditse tate di ei e le gore taba monana gankgolo ga ke utlwisang tateng ke golojwe taba ya therisano gonotsosatoba le taba ya letho monang date
0: ka tamelano ntate
1: ntate anate ebe ga o se o di akaretsa ge ndate ge bulela mamedio ka diphethela ka taba tse reng
0: a ndate ka nnete ke piketsa go setšhaba sa eso gore motlhontso e tona kgone go thule letsholo go tlisa dintlafatso metseng le metsaneng ya bone ka nnete ba be le tshebedisano mmogo le basanka ga ba fitlha mono kapa yone mekontraka e tsoetsa mosebetsi gore ge ikomeng dikgotlhano tse kang tsena ka mogotshwanang le yone mekontraka kapo basanka ga ba ya ba ilokela metseng ya batho ka nnete ga ba kopane le marena le ba ikarabelelang e le gore se re tsile go nepa go tlo se ka nna tsaba go e utswa mosebetsi bane jale o sengeletsanako mongaka ga o tentang motho yona o fua mosebetsi ore lebeletse ka nako e kana o boe mona o setile mosebetsi ona jale ga o tsola dikhuketsanyana se ntse lemisa mosebetsi jalo ka tekang tseno go bela gore ke dirisetsa mosebetsi morago gobe se ke ipiletsa morena gore ka nnete marena ka le mekontraka kopanang tele le kala mosebetsi e le gore re tsoleng ditaba tsena ka o fetisa ke o na le ntho e ndabitseng gagolo ya gore gona mono jale ka morago ke ba kopanye morena o betsa bolela le setšhaba se mosae sa komitiang tsa fatsoge ka nnete o kopa gore ga ntse ba e sa tsheketse jalo tsela e tsoa ngwana mona tseleng e golo ya masatsa jale e dikelang ka motseng wae ka sefatseng ka mono e bonagala e se e senyeke gore o na le tsela yone e ne ntse ka lesola la kedise ka mono jale se babetse banka ba fuka matsogo ba tosa ka mono ka motseng ba tita ka mona ka tseleng jale ka nnete ke kopile bana ba eso ba lekala le bona gongwe ka nnete o kompoleeleng tlhoko taba eno gore metšhini tsa tsale le gaufinyane jalo le mpe le bone le tise gore na lekeseng la esetsa batho ba no tsela eno gore efitlhe ka motseng ka mono gobane ga se le sebaka se se tsedi le sone jale ke koba le gore ba seke ba keta tsela ba tleka metšhini ebe ka morago ya lebe seboko se jalo ke tlane ke seutlwe sa gore batho bano ba tlhoka tsela banka ba futa matsogo go o tla ketelela go betsolo latiwa metšhini eme ka ditsenyelwa ebe tseye mono gape empa bale go tuletse metšhini e sentse le tenta
1: ata di ga ke tsebe date na ebe mo teng o pela mo ka momelang sealemoya re ke re a go gane re tle go kana le wena gape bang mamedi ba tobise dipotso go yena
0: ata empa ke a tsona le ke ala ke kena koloing ke rana ka koloing ka mona ke tla ebilelang
1: date ke a lebona date re ke tla nne ke di kgwaritse fatshe e bang ga di tla ditobile ke tle ke o nkela tsona date
0: ka neteng ka lewa go le motlhompiwa
1: mamedi metsotso e le shomele metse borobong ga re lebile goreng ya bo supa o ka kena heno mo go ntsa

0: +26659933 le 22316429 le wena e ba ka lakatsa go tshwaela ditabeng tsena tsa rona o ke o ken he mamedi kgotso
1: nadenete ya ntate ka nnete ga o kampa mobotsa potso ya ka gantle ba motlhomongwe tsa seo thuto ya koloi ke kopa tshwarela ke rata mona mo areng e le mo go lo sejetswa go lo tlhatlhobwa pele go tsebe go sebeletswa nakong kore lefutu mona o bapalwa ka tšhelete mona ka nnete ga a kampa ga a etsa nthoena go bapalwa ka tšhelete obane ga go tlhatlhobwe pele gore na ke dintho di feng tse tla setisa motho ebe go tlo nkuwa nako e telele go bo go eketswe tšhelete jale ntho e ke batlang go mo botsa yena ke ene gore tsela eo na mo kontraka eo go shejiwe go na le boiphitlhelo gobane ke utlwile ntate mokhanselara a re tsela ena e ne e fedile go ne o sa thesenyee e fedile gobane nna ke bone batho ba etsang tsela lefutu mona gona tsela e felang ga ba etsa tsela ba fitlha ba tshela fela mobu mono wanthe tsela ya fata go ntsha mobu fale go tlo tshelwa kgare e ngata e beneng go a katwa ka mokgwa gore tsela e ne e be ya mofelelele e ke mo botsang yona kena na o tlhokometse gore ntho tse di lefutho mona ga go le tsona ditsela e se ntho tse dintle ke bue ka ditsela di senye ya gobane ge sa tsotelle ge sa tsebe go etsa maintenance gobane lefutho mona o tshwanetse maintenance se fela ntate motlhala ke qeta go kena ka tlong ga tsatsi le dikelang ke ne ntse ke potapota metsi ena masego ke fumane ka mona ka marobaleng gutletse digese metsi ana a tshwanetseng a matheka magoabaleng ka mona ka diforong a santa matha sekontiring mona mme sekontiri ga metsi a matha o sona nako e telele e se a pula a dulang mono ya botelele se a senyega o tla kea dise ntho eo ya maintenance gore go hlwekiswe ka leboang tate
0: ka leboana le nnete mamedi le wena kena he metsotso e lesome le metso supileng ga rebile goreng ya bosupa mamedi kgotso tate mokolo
2: lantle ntate tla bapolaba
0: ka mogao ntate mokolo
2: ee ntate
0: ntate
2: o konthuse gore ke utlwisise ntate yona tade diei o bolela gore mathomo a go etsa tsela eo kapo go e lokisa ga e ya ba taba e tlileng tlhokomelong ya gae e le gore ga a ka tseba go tloa sethatong go tloa lekaleng gore lekala le tla ya lo etsa tsela ka moo ka ga morena e nngwe potso ke gore na ntate diei go nepagetse gore ebe go latela protocole kapo le tsamaiso ya naga ena gore bosebeletsi jwa setšhaba e be bo kena ka gare bodibaka bo sa ka ba tala go monga sebaka se o buang o sona gobane ka molao le molao wa motheo motso o mongwe le o mongwe kwa motlotlei motlotlei mono o beile modisa e le morena ya sebetsang ka yena go alosa motso oo ka le mona moo taba di tse di tlhileng ka mokgwa ona tse di tlhaga di gonya fela di sa tseye mo di tlhagang teng le yena e le moikarabele wa pele go bona gore morena enono sebakeng se sa gae wa tlhomphuwa na o bona go sebeditswe hantle mme o ile a nka kgato e feng gore setšhaba seo sa moo se tsebe gore ke ke sa kena moo moreneng ntle le ka yena e leng mmuso wa streke tlakile
0: o jalo nate mokolo jale ne ke utlwa ore ke ko etsewang ko tlhakisetse kapo etsewang
2: tade
0: ne ke utlwa ore ke ko tlhakisetse ke a lebogang tate
2: ae
0: mokolo ga e lale
2: eya tate o tlo mo dumedisa a gutla
0: a o tla dumelang tate mamedi metsotso e le somone metso mene re ya re lebile goreng ya bosupa le wena o ka kena he mamedi kgotso
3: nkgono matang dimakwa e patlong ga
0: sta nkgono
3: hai

Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemo ya Salesotho. Momamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tshakela Makaja. Le tona ofising ya tona go le mohlomphe Makatleho Motswa Sele. Dibitsong la letona la toka le molao o re ka tshebedisano naha e ka fihlela kabo ya toka e sa nkeng lehlakore e arabelang ditlhoko tsa Basotho. Mohlomphe Motswa Sele o buile sena kopanong ya mmoka wa bahokahanyi ba ditaba tsa toka JSCF. A re mmuso o ikemiseditse ho sebetsa le bohle ba nang le seabo ditabeng tsa toka ho matlafatsa puso ya molao, phihlelo ya toka ho matlafatsa boikarabelo ba ditsi le ho aha tshepo ya setjhaba tsamaisong ya toka. Moemedi wa kopano ya dinaha tsa Europe, EU, Lesotho, Mohlomphe Matt Sanacren, o itse ka ha ho setse nako e fetang selemo fela pele lenaneo le tsheheditsweng ka ditjhelete ke EU le fela, ditsi tsohle di kgothaletswa ho potlakisa tsela ya ho kenya maamo tshebetsong. A re sena se bohlokwa ho netefatsa tshebedisano le ho phethahatswa ka nako ha mesebetsi e rerilweng tlasa lenaneo. Moeletsi e moholo ditabeng tsa molao advocate Mary Nyane o itse JSCF e reretswe ho matlafatsa tshebedisano, phetisetsano ya ditaba le ho kengwa tshebetsong ya tlhophobotjha ya toka maemong a naha le ditereke. Letona la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo Mohlomphe Motlatsi Maqalepo o re ha boleng ba dihlahiswa tsa naha tsa masela le diaparo bo ka matlafatswa bo ka eketsa seabo sa dikgwebo tsa Basotho marakeng ya naha le ya matjhaba. Sena Mohlomphe Maqalepo o se boletse ha hlahloba dikgwebo tse tsheheditsweng ke morero o thusang dikgwebo tse nyane le tse mahareng ka ditjhelete molemong wa ho itshematlela kafi maseru kajeno mo a itseng e meng ya mesebetsi ya lekala ke ho hodisa dikgwebo ka ho kgothaletsa batjha ho kena kgwebisanong. E mong wa bahwebi Mofumadi Esther Sekwai o itse tshehetso ya kafi e ntlafaditse kgwebo ya hae e leng ya hola ho tloha ho basebetsi ba bane ho ya ho ba supileng. Ha monghadi Rapitso mosebetsi a itse kgwebo ya hae e hodile ho tloha ho basebetsi ba bararo ka 2023 ho fihlela ho ba leshome le metso e mene, mme e ntse e batla matsete le disebediswa tse ding ho hodisa tlhahiso. Ho tloha ka 2023 kafi e se e tsheheditse dikgwebo tse 260 ho kenyeletsa dikgwebo tse 144 tse etseditsweng pele ke basadi le tse 174 tse eteletsweng pele ke batjha. Moetapele e motjha wa mokgatlo wa sefapano se sefubedu Lesotho LRCS ebile e le motlatsi wa mongodi e moholo wa lekgotla la matona Monghadi Tshidiso Lesenya o re dilemo tse 4 tsa ketapele ya hae o lakatsa ho aha mokgatlo o kopaneng ka ho ntlafatsa boithaopi le tshebetso ya ditereke tse 10. Sena Monghadi Lesenya o se buile mokeng wa baphatlalatsi moo a bontshitseng hore ke takatso ya hae le komiti ya tsamaiso ho ntlafatsa bokgoni ba mokgatlo ho arabela dikoduwa le boitshimatlelo ba setjhaba metseng ditabeng tsa dikoduwa. A re ba lakatsa hape ho nka ditaba tsa boemo ba pheto ya lehodimo le e nngwe e lokelang ho nkelwa hodimo ha ho fanwa ka dithuso. Ha mongodi kakaretso wa mokgatlo Monghadi Setjhaba Mohameledi a re qeto yo mokgatlo o e fihletseng ya ho behella basebetsi ka thoko ho mosebetsi ka lebaka la tlhokahalo ya ditjhelete e sa behelletswe ka thoko ha ba ntse ba emetse tlaleho ya mokgatlo wa matjhaba wa sefapano se sefubedu le komiti ya tsamaiso. A re ba mema mafapha ohle a nang le kobo ya bahadi ho kenya letsoho ho bona hore ba fihlela thomo ya mokgatlo wa sefapano se sefubedu.
Lesotho le phethetse ka katlao thupelo ya dihlopha tsa ditsebi tse thusetsang mafung a tshohanyetso diterekeng tse leshome tsa naha ka tshehetso ya mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO le letlole la mafu a sewa sa tikoloho e ka borwa wa Afrika. Puisanong le e mong wa barupedi ho hlaha lekaleng la bophelo ebile e le setsebi sa melao ya matjhaba ya bophelo bo botle monga dikgotso Mahumo o tobokeditse bohlokwa ba dithupelo tsena ka ha ke karolo ya boitlamo ba naha ba ho kenya tshebetsong boitlhopho ba ho potlakisa ditshebeletso tsa bophelo tsa tshohanyetso. Ke batho ba fetang 190 ba rupetsweng diterekeng tse leshome tsa naha. Ditaba di fella mona.

metso tso ya le shume le metso mene fela re fraletse jwa le hore ina ya rona ya bosupa ka mo taba di leng ka mo mametse se ya le moya ke sa le sotho ke la boraro be ke nthle gore no le mo ihlolo jalo fela matsatsi a le mabedi go di ke a lwetse selemo ke sa dikitse pedi mashume a mabedi a metso e tsheletseng.

bona ka lefule sehloho ke tla o amoha se ratwang ke mahlo a hao o sike walla la haile ho bokolla me yoho e sike ya keleketla maraminga hao o fielwe o ntse o khutsitse ke ka maswabi le kutlwa bohloko se le moya sa lesotho se tsebisang ka mafu a latelang.

0: mona harena motse o tianga empa re batla o tlang ho hlaha re a tseba ho ba mohlantlo ena ya rona ya lefatshe e kang motlotlwane e senyehang re na le le aho mahodimong ele ntlo e sakanyetswa ka matsoho a ngwana motho
1: selatsaho
0: a ka mantsoe ana hlese ya lemoya sa lesotho setshidisa bohle ba hlabilweng ha bohloko ketsenene ena ya lefu re sentse re holona tshidise hang ke hona me li phumule meyo go

lefu le ga le tshabega ga kalo ke lona le nqosa le kopanyang motho le mmupi wa gae ka gona tle re sentse re re go lona tshedisegang le ga o se monate go le botlhoko go le boima a ke tsela ya rona botlhe empa nnete e salang ke ya gore ga e sa le bona ba ka tlholang ba tla go rona empa ke rona ba seng ba tla ya go bona ditsela tsa morena tsona di phahame re a setwa go di utlwisisa setwa le gona go di amogela di tlwaelegile a re balokolleng ba phomole ka gona a re amogeleng le gona go ananela moeng wa rona gore ke nako ya bona e fitlhile.

ba le teng ba le malala laotse gore hai wotla qele o duma tlhogo ke tle ke theuwe sena sethala ke tle ke ba lesele ba thale ha monate o duma sea le moya jalo kana mane e no ntshitsweng empa pele ho moo ntumelele fela ke tle ke ofe ditsebiso tse akaretsang tsebiso ya pele eo ke e tshwereng diatleng tsa ka yona e ba le ha tjena. Setšhaba sa Basotho se tsebiswa ka thapelo e akaretsang naha. Thapelo ena ke e thakgolang diketsahalo tse etelelang pele ke tekelo ya dilemo tse 60 Lesotho le ipusa. Thapelo e tla qala ka motsamaho wa kgotso ho tloha paramenteng e ntšha ka hora ya 8 hoseng ho ya kgale moo tshebeletso ya thapelo e tla tshwarelwa teng ka laboraro la la 9 Lwetse selemong se hodimo ka hora ya 10 hoseng. Setšhaba sohle se memelwa ho ba le seabo thapelong ena ya naha. Ho ba kekeng ba itlaleha ho fihla maseruteropong ba ka kgobokana diterekeng metseng le metsaneng ya bona ba rapela mmoho. Taba ena ebile e kgothaletswa ke ho ba Mosotho ba phelang ka ntle ho naha. Phela ka ntle ho naha ya Lesotho mono mo leng hona teng ngwana mme le lona le ka ikopanya fela ditaba ya ba dialoga. E re ke tswele mona ke tsebe ho bona taba keng.

0: batho ba latelang ba koptjwa ho itlaleha ofising ya setereke Maseru ya lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba hang ha ba fumana molaetsa ona. Bona ke re ya Leboa Leaowa wa ha Thetsane, Mafusi Mohaswa wa ha Thetsane le re Lebohile Molepe wa Kgobetswana. Ofisi ya setereke e fumane ha Sea Point Maseru mabapi le gate ya Memorial Hall. Tsebiso ena etswa ke ofisi ya setereke ya lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setereke motsemolo Maseru. Mona ke kopa ho batliswa mokotla wa suitcase o mosweu o lahlehileng ka labohlano o lahlehile dipakeng tsa Maseru le Mohalisuku. Mang kapa mang ya ka o thola ntle o koptjwa ho letsetsa nomorong ya 6325873030 kapa 5943636364 kapa 6243636364. Motho ya jwalo o tla tsua mahlo. Mona ho etswa tsebiso ya phutheho ya lelapa la majara wa moshweshwe wa pele e akaretsang ditho tsohle tsa lelapa tse di dilemo di le 18 ho ya hodimo. Phutheho e tla ba ka Sontaha sa latshelela lwetse selemong se hodimo seterekeng sebakeng sa mine workers sa Kgobetswana Maseru. Phutheho e tla qala ka hora ya 10 hosenya. Bohlehle le koptjwa ho iponahatsa sebakeng seo se seng se boletswe e leng mine workers ka hora ya 10 hosenya. Tsebiso ena etswa ke bana ba majara. Haile ntate kapo pabatso letswela e le monna wa Mosotho ya fumane ha maputswe ha mathata o koptjwa ho itlaleha ofising ena ya Legal Aid hang ha fumana lengolo lena. A ikoptjwa hle hore o itlalehe ofising e tsifadimadi le ribe. Tsebiso ena etswa ke Chief Legal Aid Counsel. Mme se ntse re kopa hle hore ba e bang ba motseba ntate pabatso letswela a e ka nnete ha mathe lantshwege a itlalehe ofising eno ya Legal Aid e tsifadimadi hlotse le ribe a tsebe ho fumana jwalo ditaba tse mo amang. Ha o le tjena wa tseba nnete ya sala, ha o sa le taure yang re lokela hore re ye ka bobane ba buleta re utlwe hore na kajeno ebe e qhaqha e hla borwa kapo e hla bophirima jwalo jwalo. Empa he re ha ho le tjena ke tle ke bone hore na re lokela hore re tle re balate ka tsela ya mofuta ofe na. Ntumelle ke tle ke etse tje dije.
1: Le ribe selekgethile sediadi ya hlabanna bona kamane ka Molapo High School ka la nne lwetse. Re tla begele ka mono re etsa bonnete ba gore re a odimo letlase ka lenaneo la modikong wa batjha, mme tla etsa bonnete ba gore jwang kapa jwang America se botlhwane le ribelo.

0: haole tjena wa tseba ntate bullet ko kenya ka tsapelo a ke etsa tjena ko kenya ka thapelo ntate thapelo
1: ne di dinga le bua semme re dumedi semme ka jeno ke la bogago re te emme ka jeno
0: na le tjenje
1: ee
0: ha ke le
1: bone le foka
0: Sizi
1: ta sa bule mme wa ka ke bira tlwela e foka sa bule yona ke bira tlwela empa ya jolo ka o sogi a moetse mme le gona ge hlenne go wa moele jolo ka mehla ge tshoge ba sotho ba batle ha ile la boga go tsina kana kwena ge be ge le teng he gona ba habo bullet mme ke tsamaya ke le monga jeno ka kwano ke utlwile taba ena doctor ya gore ebe motlhomo motho wa tlhalosa gona ga eno ke kae hai e tsosa ditaba tse dintsi thata ntate batho ba makala ga ke tsebe na gobaneng batho ba sa dumele gore moshaneno wa ka ya nyelowang ka nokeng ka mono a ka bua godima di-f m hoha ee kore ba re ai bo ntate ntse go mamela metlha ena ga re dumele gore e ka ba ko wena motho ya buang ka bulete mono jale taba eno ke bone ntho e kgolo e ka godimodimo e ketsitseng ntate ke ya gore jale bae ba tla ba ratšhe ntate ga e le mona e le wena a buang ka yona ga ko re tlisetse tsona ka bongata bona bo haesale doctor mamedi risk ka gole ke mmule motsotso fela ke tleketse bo gore ke swae ka jeno re kemiseditse gore re tlo fana haholo ka dibaka tseo e leng gore le fumana moriana ona teng empa re sa thibele gore le tle nne le re tshware le re letsetse go le ka gore le tle nne le botse mo lesaka la utlwa ona wena o sebakeng sefeng ga re fana ka tsona o tla bo santse o ikutlwela doctor ntate ke fumane mohala tle ntate wa tseba ko jetse ntate ka jeno ke maobane ga ke fumana mohala ntate doctor wa tseba ko jetse ntate gore bothata ba ga e ne le matlho ntate
2: okay
1: jele ke motho ya sebetsang kapa ke motho ya nang le contract jele o tla wa tswa le contract tsa gae jele ore ke ne ke le mamela hangata jele ke le gole mo ke sebetsang teng jele ke sa tsebe na ke e fumana kae empa ke ile ka o na nletsetsa ka nnete a mpolelela go na le katšha ke bua nnete ntate o ile a e reka katšha o rekile botlolo tse pedi
2: felaoreeeloaoetere
1: ntate o na le bothata ba matlho kere ke mo contract-a o na le bothata ba matlho nagana fela e ka ga tshebetso ya gao le mo contract-a o ha o lebeletse go diplomo di tsamaya jwang empa o maketse ntate ke batla go bolelela nnete ntate ga ke batlo le goreng ke dumela le ena o mametse ba ke le ka mojetsa ga ke tla bua ka wena ga ke fitlha bane ke jetse lefatshe
2: gore e o thusitse bulete ga
1: doctor sentse re na le ena le moeti wa rona kwano yeo re sentse re tlotla re bua le ena ga ko mong huleng tata
2: mme wa ka dumela
3: dumela ntate
2: mme o phetse gantle
3: ke a phela ntate le kae
2: re itewela hangata re le ba bulete ge se re tlwaetse gore re re ga o ile a sebedisa bulete motho a tshwanang le wena ya ile ba a kgothaletsa ba bang bana beno o ko re fe gore na gantle wena bulete ga o ne o qala o e sebedisa go ne o le jwang ga o santse o e sebedisa le go fitlhelela go kgothaletsa ba bangwe o kotlho o thatolwe ka yona metsotsonyana e nana e seng me kae mme wa ka ke a leboa
3: ke a leboa ntate ke a leboa le bamamedi ba redio lesotho sealemoya sa rona se kgetheileng ka ganaga ya lesotho eno a buang tsatsin la labo ka seko lena ke nne mathuso merita jane bitso la ea empa ke le ngwana na mmeleng tate ke tebelelo mabaleya ga e suke mona matsieng ga palama ke sebedisitse bulete botlolo tse ka bampedi fela ke la ka utlwa radiong ke ne ke na le bothata bone ke bo utlwa go nna mona mmeleng and mmele

0: na wa ka le kuka ka o so ikimela ke mosio le mogwa ka ke mathalithuba ha holo ibile ke bina ha holo ho bo sona le bohuku bo ka sifeng ka mona ha ke mathalithuba ke na le bohuku bo ka sifubeng bo bohulu ka mathala bo bullet le melona ka o no tsama ba le botsinyane le bo difahle o monana a tshiki ka nnete ka no botlo ya pele ka bobedi a ikona a u ka ikhathile ikhathile botsikinyane bo fedile a bana ile tsekile motho a le bana hlakile pele ke le khuwa hona ke le jena na ka nnete jwale ke nale ba khodi ba ntate
1: le se fa tlo se na sa house se hlakile ha jwale
0: ha mo wa le go e ba ba tsa bitsa ba ke le khuwa ke le khuwa ke bulela ke tsekile motho a hlakile jwale ya tlina ya fa e thatha hohle ka nnete a tsiba bulete ba gatuwa ba ka jwale ya belo go mogosi wa ka jwale ke motho a katama bo South Africa kwana
1: okay
0: o mpelela go helang e ke na le bothata ba go re sebetsa bo dufa nteng kwa nana ke ya ka lebaka la ye kensa ke na le kensa ka popelong ka mona e le mofisi baba ya gana ka le sutu ka mona ke se bona ya ka thuswa ke nka ga tsa nna mogosi wa ka ga o mpona ke le motle motle je ke le go wa je go na le mogiana bo tswa mbulete aba go kopa ke ke motle le bule ka tsela ke la ka ntsha tshelete ya ka ka ithekela di botlolotse ka banthago ka moela tsona a o sino no le o nwele botlolo ya pele ya bobedi ya ba ga go ala ntsetsa go hela ke fodile go mme bile se bile ke le clinic mona le jena na ne ke tlotla ke go sainolwa di pantene tse ne di nkisa Blue Fountain tikili a nne tlo la tsaya ena ka pela batho ke ke ke go thala mo mo no tsini a bolela go fa ke tsaya ke fana ka bopatsi ba khudi bana botlhe ba tsebo gore mosadi o teng a tlang ka lesotlho ka kwane a bitswa mmathuso o tlile ka moriana ke ona o nthusitseng a bua ka pela manese a sa tshabe jale le nna ke ne ke sa tshabe gobane ke tseba gore moriana o ne o saenetswe ka lesotlho ka monana ga o na le motho a ka ntshwagang a gore ke iseditse bakhudi ba South Africa moriana wa bulete ga o semasegane o fodile mogotsi wa ka o motle o motle o ntse batla bulete le ya letsatsing lona le na ntse ke bua jena o tsarena o tla neng ka bulete
1: wena o no tseba jwang gore bulete e hlile e tlhoka gore ga o eng ka o enkela motho o tlhonke botlolo tse ngata
0: a ke re ke a tseba otlwa o bereduo moore e le kolosi
1: jalo
0: ke amatatatorena kale ya kgwedi wa ngwana ya testwa ka goma ka kwane jale ke ka tsela dipoisi
1: ee taba ena na yeo e entseng o entse taba e kgolo o thusitse maphelo a batho ba bang kgaitsedi aka le wena gore ebe ile a o thusa kore ka mantswe a mang ga wa etsa bulete sekoting sa gago na le batho ba ratang go ba etse dintho sekoti ukare nna ke sekoting sa kang ke ye ka mojoetsa gore a tsebe na ke thusiwe ke re le boagolo a tseba ka taba eo yeo e
0: entseng we le batho mo di tsala mo tsala ga mo go ka bana batho ba tla di dipia ntse tsa di fita bula ke yona e e me ka le sotho ka mona ya tshwatla ya khaka
1: ke la ka go wena getle re bue jwale ke tle ke o fe dibaka tse bulete e tholalang ka o tsona ka mane ka republic a se frigidia fela ba kentse ngata gena le ba sotho ba ntse ba mametse hona jwale jenana ka o fela ba tsebe mo ba teng bulete ba tla e thola ka nnete re leboa seabo sa gago mme wa ka e ba le bosio bo botlhe
0: ke a leboa re meng bulete basotho ba batle re ba leyeng disiki tsena tse bogalegale tsena a re enweng a re me re ba le dikokwana tlhoko ene bogale ene bitswang mofisi e ketang basotho
1: re phele ke a leboa
0: basotho ba batle ke a leboa odimoemaua tshipina
1: tanke
2: mme ka nnete mamedi motle ge o ikutlwetse ge ke ne tlile ke thotse ke theile tsebe ke re arche motlho mongwe re ke re fane ka monyetla ona a ke tsebe doctor re re ba fe rona bulete e fumane ya kae motlho mongwe a motsotso e le teng ge tla qetela mona le mane bulete ya fumane ya dibakeng tsotlhe ka rona lesotho le aforika borwa mamedi motle empa ntho e ka godimodimo e re e kopetlhe basotho ba batle ko re re letsetseng le re botse gore na bulete e fumane ya kae mo o le leng ona teng re ke ga dibala ka o fela gongwe empire mamedi motle mona mahlabathing doctor maseru mona mahlabathing e a fumane ya mokhukhung mono o tlang go botsang date la letsetsa ba ba da re yela monna magile ha bui ka nna re ka ga ke tla bua ka wena ka jidu
1: oh masabathe ma
2: eh masabathe mona ndate mona mkukuti mmono if ya fumane ya mabedi botle go bana ke a hopola go batho ngata ba tla ba botsa gona mona dithabane e fumane ya ka go bana ke di thabane mono ya fumane empa ya utlwa mono ya mabedi motle e ka ha go drop ine ya maserumo ka ha go drop ine ya maseru ka jinu kile ba ka feta gona ding he doctor Bahamas pharmacy hantle
1: tsasa
2: you say if mona that ya fumane ya
1: building eno ya Stein se sehla
2: e under the building ya Stein se sehla e shabane ha holo le ka tseleng ga mona pharmacy eno bile ka tlase tlase ke hleke e shebile ka mahlo mme sentse re tshoge re atamelang he mo le tlasa memorial holomola gona le Nutri Pharmacy mono
1: is
2: fatimono e ya fumane ya gona mono le yona o tlo mona ema medie motle ke dibaka tsane tse hole e reng ke ke o mulele ka mana ka quoting ke mule ka cha ke etseng ke tleketse bo siela doctor mtsuzu medie me ga go tlo tleketse bo re lokise ditaba tsena ka pore thad ge thamala tse haholo me mathabiso labane ka mana ka mpharane mpharane ya ne ka mohale suku hataele ka mono e ya fumane ya au si nana o ka ketane ka mane ha kori me o tla e fumana he ho yena ka mono ntate magobalo le yena o teng ka mane ka haraine ka qatsa ka o di mas forum mono he mabedi motle mono haraine o tla e fumana he hona modo me masibilo le yena o teng ka mono ka qatsa mane ha se kake yena o mono ha se kake mo tla e fumana hona ting menana me anna ka mane ka mphaki kuting wa e fumana maun morosi mono le yona e teng ya mamedi motle mono ha mme makabelo musi o tla e fumana hona teng ona mono ntse re lokana go kare ga maun morosi ofori tla sa pep stormo a o tla e fumana e teng a o se tshepang le swetsa kuting mo le yena wa e fumana ka mono ka theweli ya ke re tate mohangwana ndate masike mono le yona ya fumane ya me magabolokelo wa moyeni wa e fumana ka ka tlase sentse utlwa gote ka stopong ka mono ka mono phela shopo eno ya machina hantle wa e bona shopo eno ya machina he mamedi motle ke yona mo e leng go tla e fumana gona teng mme masabata selawane mane maphutsing ke gona yone ya maphutsing ba tlatlege tlhake aholo doctor ga batle gona gana ke motsweng ofeng e batla e le golo aholo e pharaletse maphutsing motlhomo e ka nna ba ke bo stanteng mono kapo bo poqa bokae ka ofela wa magubeng ba tla e batlisisa mamedi motle e le go tlotse bota ntatetshepo mmako o kamane ntatetshepo mmako ka mane ka mzuku kapa ka go tropo ka mone ka malesuku
1: ma general
2: mono
1: o teng gona mono
2: ee ga o ya sepetlele mono kgone mono e teng kamane ka healthcare pharmacy atlasa complex ya ke reng dati
1: ya ha o ngone mo holono wa complex so
2: eh tlasa timuno e u timuno ya fumaneya ndade tsiriso thulwele na u tinga mona ka bokauta ka mafteng ka mono ka bitco o tla e fumana ke sa ntse tshwere stoko le yena ke ntse
1: tshwere
2: stoko ndade o yo ndade o ka stoka he ho yena mo me re tlwela re fete mona re shebe au simple king moilwa tsa kholo mono le yena wa fumaneya o tla e fumana mono ha le tshwaga tsa kholo me mathabo o containering e pinki ka renkeng o tla e fumana he ka ka mona ka motsekua shopong ya ntate mokapane o tla e fumana he motsekua mo hle batho ba matedile le a khataza ka hona le fumana ka heki o motsekua mo shopong ya ntate mokapane mo o tla e fumana mo Richard roadside me
1: matsie
2: trading o tla e fumana hona teng mono ha mantse bo stopo e le ngoma nya batho ba mantse bo ke yo e teng potlaka nge le fumana mokukungono mo khubedu o rikisa dipitsa tseno tsa Sesotho ka nete tla e fumana hona teng ntate tanzi u teng ka marka simongu wa skudi ma wa skomono e teng ho ta e fumana he hona mo le mme marekeka thabatseka ka mane le yena wa e fumana maybe le yena e mme malegera mme o e tshwere jolokang ka setoko mme o tla e fumana mo ntlhantle ke itinya thabatseka wholesale o tla mo fumana hona teng mme makene uwe malatadiana ka mane ka lesobeng e ba letsa batho ba ka mono ntate ba re re batla bullet mme ke ena he le sentse le utlwa gore mme makene uwe malatadiana he o teng ka moo ntate Paul Mantshonyane moo le teng ha le ronti mono ka nnete le a utlwa gore e teng e fumaneng he shopong ya ntate Kgwedi mphorosane ka o di malebala mme ya fumaneya mme mantebweleng
1: Memantebo
2: e leng ntate ntaba ka tse ka hudima maraka mokhukhung o mogubedu mme ke hona mo e leng re tla fumana yona teng mhlomong ke sile ka mana ka Eskopo ka mana ka Qutini ntate hore le teng ya fumane ya hona teng e ka mana ka qoting ya fumane doctor ha ke tsebe ntate ka ba le uwe ke nako empa ke ne ke cha ke tsebe ntate ha ko
1: ka qatsha ka mono no rena le mebusa ka go tropo o na le yona bulete rena le me mamhato magaola o teng difufane mono no ke boetse hape hape a re mathela ka mogotlong ka mane re na le ntate kokoropo ntate kokoropo ka go mogotlong o na le yona tropo mono no le mane ne ka nyeo ka tlase ka monana hana nyeo ene mogotlong ke eng ena ka mona ka dikontrakeng ka mona o teng ntate kokoropo ka tlase ka mona ka bothabothe re na le gating hantle eno no ye e ntsha re nkeng e ntsha ka mono mme mamopedi o na le yona bulete ntate thoketa le yena ka mane ka tlokoeng o na le yona ausi mzizi tlasa nyeo eno ya makula peles tlasa malaine ano wa makuti monono re na le yona bulete e le gore mmekendi o teng le yena ka tlotse ka monono o e tshwere ka stoko ntate mabaso dikgakeng ga kotsana monono o na le yona mme malepola hantsu mathokwane mono o na le yona mema chalobe mono no ona le ona hapete mono mathokwane mono no ka mona ka kolojane gena le ntate kolojane mono no gena le ntate ke tlo fa dinomoro ntjetse ka kolojane ka mona hana ke o kae ke o hopotse gona hana ke ntate mang ke tlo mo phetla
2: ka lebaka la nako doctor
1: ge ba
2: fe dinomogo ba sentse ba re buisela ka marangrang ka mona ka nete ka leboa le mona le ntse le re mametse tlhe basotho ba batle jalo ka letsholege re le mametse e re re tle re fane ka dinomogo le go letle le re botse gona di fumane ya kae ka nete le a utlwa gona ko e ne e nyane re ra qetha go di bala mme re sa ntse kotara fela re swetse le half ya dibaka e re nomogo tsena di na le WhatsApp doctor dibile o ka di letse ka WhatsApp a re siela melaetsa tlhe basotho ba batle ga se ka boma ga re tla die melaetsa e mengata tlhe batho ba iso ge tla leka gore ge e arabe ka pele nomogo tsa ka ke 58 46 12 94 re ke dipete fela ka pele doctor ke 58 46 12 94
1: tsaka ke 56 56 99 99 14 14 81 81 56 56 99 99 14 14 81 81 le
2: 632 632 82 82 900 900
1: ntate tujwa ka monoka kolojane le mme malebajwa chalobe ke bona benentse ke batla ke fegefegekana ka bona ka lebaka la nako ntate a re bale
2: ga leboa
3: ikhona ke nako ya palo ya buka.

ntate. Ore ntate mofolo mona he tabene ya diphiri ho ja batho. Le Lesotho mona he ne le teng. Ho bana re utla hore neng ke mosadi e mong wa moshweshwe. Wa tsoa ya monka ramotse batho. A tsamantsa bina pina mahlomola eno e tlwaelile mmeno ya nkuka ya mbeya. Ao ntate a ibina jwalo a le molomong wa phiri. Mme moshweshwe he a ntsa utlwa le bahale ba hae bo mohale ya makwa, makwanyane le mokolokolo wa thesele ba le teng. Ba utlwa empa kaofela he ba tshaba ho tswa ba re ke phiri ya bohobe, phiri ya dinella. Le ramisa ona mona mme nna le wena he re tswela pele. Ore ntate mofolo mona he ka tsatsi le leng phiri ya kena thakaneng bosiu bo boholo ka soroko hona ha nqobe mono. Athe mvukazana o ding le bahlankana ba habo. Ya re ha e kena he ha kgutse ha re tu bohle ba e shwa ke letswalo. Hobane he ene e tshajwa ka mokgwa o re sitwang ho lekanya mme e tshajwa le ke bahale. Ya kena phirini wa tseba ya fofonela motho ya mofeta, ya fofonela motho ya feta, ya fofonela motho ya mohotola ya tswa ka ena. E le ya ferewang ke ena mfokazana. Ntate mofolo mona o re ba bang kaofela he ba itshwesa. Ba ngotla mohwasa bashana bano le ena mvukazana a etsa jwalo. Empa ha yena a sa ba itsisi a etswa ke letswalo. Hobane ne se ka ke mofu. Athe ena ha ona bile a tseba le eno ya nkilweng ke phiri. Ona tseba hore na ke mma motho enwa nkilweng. Phiri a e fihla ka ntle ho ntlo. Morwetsana enwa bokolla ka lentswe le phahameng. Le bohloko e leng la balatso sa batho ba bangata ba kgaleileng hara motse. Mme a qala ho bina pina ya ba nkilweng ke phiri. A bina o si eno a re, ya nkuka, ya mpeya. A bokolla jolo hea ngwana batho, ho kgutsitse ngele, modumo wa lentswe la hae wa harola matswalo, o utlwala hohle hara motse, o phaphatheha le lefifi la bosiu, ho ya kena merung le metseng e mathoko. Mme ba metse eno le bona ba ba tseba hore thamane e patetse. Ya ba ikatela haholo ka dikobo jolo ka ho ja he ho itse rata ho ja batho ba bangata ka bosiu bo le bo. Hore monga bukena he ne tsajwa thamahane batho ba thothumela ha ba utlwa yona. Jolo o tswela pele ntate mofolo mona wa roka hore thamahane phiri se phaka thama. Rangwana tau le tlonkana. Ngwana wa merara e matswedintsweke. Thamahane ngwana wa madika tsholola ka phirima. Ana motsaro tsabang ho le dika ke tsaba molato nthontsa batho. Khaele. Chaka he ona robetse mogorong o sele le babang ba semba kae. O bana thakaneng he o na tswe ke o hlora mono le ke o bona hore borabo bo hurwa ra ba hlankana ba ka tswa ba mmolaya a santsana ile le boroko. Seboko sa morotsane eno a se utlwela boroko. Ya re ka le kgakgola bobedi he a se utlwa hantle. A ba tseba lentswe la eno ya nkilweng ke phiri. Mme boroko he ba hlaphoa hanghang a tsosa bano ba wa robetseng le bona mono a re vukani madoda intombi e moka ne nquka ke hore tswang banna morwetsana o nkilwe ke phiri a re tlong phurutsatsa. Ntate mofolo wa re ka lebaka la boima he hobane e le motho yo moholo wa ausi eno phiri ya phomola kgafetsa ya dieya ho tswa ka ena hara motse. Chaka he ha tswela ntle a ema a mamela mo lentswe le tswang teng a re a santsane a eme mono la boela la utlwala. Ya mpeya a tloseletse he moshimane wa pholo a hata ka ditshetshakwane ore a se ke a ba a etsa diqi. Ya re ha thope e boela e re ya nkuka chaka e bona phirino le ena motho molomong wa yona jwale a mmona. Jwale a titima haholo ka ho tseba hore phiri he e keke ya utlwa diqi tsa hae e tla thijwa ditsebeke tsa yona diqi. Hape he a titimela hore a yo fihla e soka e phomola hape. A ba qeteletse a fihlile ho yona he moshaneno. Itse ha a fihla a e hlaba e sale e sesitha ditsebe tse disholo tsena ho ya pele. A e hlaba tlasa sephaka mona ka letsoho le sarafa seputla motho ya more nyahla. Ya namalla ya rahabedi ka pararo ha e qetedisa. Ya e shwa e kgutsitse wa tseba e kgutsitse tu e le semumu. E sa ka ya ba ya bokolla ho hang kapa ya reng fela. Chaka re fela ka lentswe.

leleng nanso ke ya ba wa thola moshaneno o mozula le rumola ha e butle ka mo ile mogwa wa ha motho he a bulaile sebata ndade mo folo mona hore morweza na mahlo ana le matso a sabone hantle le mo phiri ya nteng ka yena o na sabone ha e putla mafase wa tseba re ka ba ya santsana e phumola empa ya re he ha u go rwale ha e sa motshwere a ema a re rao qamaka la empa ya na sabone hantle ntho ya pele yo wa e bone ke motho e molelelelele a eme ha o fili yena pela phiri me mahlo a ya fifetseng a se ke a bontshisa a re ka ba phiri ya baloi he se fihlile ka yena ho beng ba yona jwale o tlo bolauwa a re tla ngwaneno a re tla wa tseba ka lentswe le bohloko o feta pele hole hole lentswe la motho ya shwang ha tshepo ya gore he a ka phela e se fedile a sa tadimane le lefu mahlong haufi le hona ya re ha rialo batho ba dulela go tlakasela matlong kwana ba batšha he ya ka ba futha ka neng kwana le ya ra batho ba qeteileng go feta he e ne le mofokazana morwetsana ya re ha ntsha seboko seno se bohloko a ba polana fase ke botshogo jaaka motshwara ka letsoa ba tseba a mo emisa a mo kgothatsa re go ena o se o phetse nnake kgutsa o thabe phiri ke yone e šweleng tsoa o e bone ke nna tšhaka morwetsana a utlwa lentswe lena a utlwa sa le utlwa gantle jena tšhaka boela a pheta mme ka lekgatlho lena he a le utlwa a ba a tseba lentswe a tadima tšhaka magong a fihlela gore ke ena tšhaka ka sebele a tadima phiri a fihlela e putlame fatshe a qamaka kwana le kwana magwa a edile jwale a bona matlo a motswa ha bo le masaka e ntse le ona a boela a tadima phiri a fihlela gore ka nnete ga ya putlama fela e šwele mme e šweleletse ruri mme tšhaka ya boela a mo kgothatsa gape gore a kgobe matshwafo mono o se a phetse kelelelo kaofela jwale ya boya tsenene ya lefu le bohloko ba yona ya feta kganya monono le monate wa bophelo tsa boela tsa tlhaga a re tla tla tla a imamarela ka tšhaka ngwaneno a mo hlwa odimo a mo aka a etsa ntho tse ngata fela ya ba ore ke tsebile ore e ke ke eba e mong ha e se wena tšhaka molopolli wa ba lefu mo o tshepo e seng e le siyo mofokasana o ntloetse re bapile re le tlong e le nngwe ya ba moo he a tlowang ka lebelo le legolwa osieno a pepetlolotsa mono a kena ka ramotse a ntse a hweletsa gore batho kaofela ba tswe ba tlo bona mogolo ba tlo utlwa mogolo mogolo e ntsweng ke tšhaka ya moinotseng lefung ditleneng tsa phiri batho ba ferekana megopolo he ke thabo empa thabo e kopaneng le ditlhong ba ipotsa ba tlholetse gore na ditaba tsa tšhaka di tla felela kae ka botle bokgabane le go rorisega ga tsona ba batšha le bona he ba ipotsa ka maswabi ka ditlhong gore na tšhaka o tla ba theola go felela kae ga ditlhong tsa bona ga di ntse di kalelana godimo jalo maoba o tswa bolaya tau ba baleile mme e le mona ka jeno a bolaile phiri e nkile motho gara bona mme o tlhokaetse a phalla baretsana bao he phiri e nkileng wa mphato wa bona ba tswa ga ntlong go ya bona thaka bona ya gutlang lebitleng go ya bona le ena mogale wa gae ya kgabane go ya bona le sona sebata seno se bolailweng seo baneng ba sa je ditheoelang ka lebaka la sona go ya bina le tsona dipina tse tlotlang tšhaka mono tse nyedisang mofokazana mofokazana ga a qala go utlwisisa ka moo ditaba di leng ka teng ya re ga e tswa tlong a kena tseleng fela go ya ga bo nobamba empa bona gore ga o thuso o ya teng gobane di tla ya fitlha teng pele go letsatsi mme sekgobo sa gae se tla ba sebe le go feta ke gona gobane go tla thojwa le ka lebaka la ditlhong ebile he o a baleya hang hang a rera o bolaya tšhaka setlho gore bao ba mo rorisang ba swetse bakeng sa pina ya thoriso ba tle ba phokole sello ya ba ore hei ke se ke nyediseile gangata ka baka la ntla ena ya nandi ka jone e ka kgona ke mo tlose tseleng yaka ke phetho ne re mofolomana gore nakong yona eno he batho ba ne ba se ba mathile ka lebelo le legolo o ya tsebisa sentsa ka kgona ditaba tšhatšha e ntšha mono ya tlhankana potingana ya ema hang go ya ga nqobe mme ka motsotso o mofokasana a fihlileng ka ona moo phiri bolaetsweng teng batho ba ne ba se ba bokane ka bongata bo bogolo
chaka dutse duma thamane wa e bola ile antsa a hlakola theko ya rumola ha e madi buke buke mono a khutsitse tumo shaneno ho bua diketso ho bua batho moretsana le hona lang ka sebele ile hona a qalang ho bona botshabelo ba lefuleo a khutlang ho lona ha iphumana le yena wa pele ya phunyuleng dikineng tsa morono no mvukazana ha fihla he a fihla sa pata chaka ka sekotlong ka mona a ba wela pele chaka wa batho ka sefahleho ya re ha ye mamono chaka a hwala tsa le rumola ha e le molamu a phunyeletsa ka ntlo mogopi a nto retelela me ra sa retelela jwalo a kopana le yena mvukazana a mosetsi murao ya re fela he ha ba qala ba tadibana chaka mmata na keng la hlo mona a ba molahla ba hlankana ba mophato wa mvukazana ba fihle empa ya itwanela senna chaka a pshatla motho wa bona lehata bokwana ba tswela ntle a ya shwantsa a bohla jolo ka motho ya nweleng jwala ao mosaqa o batileng eno ha o nyoloa wa qhaqha motho seledu mehla re ya rwana mono le lemela e ba sepakapakeng motho a shwampieo ya re ha o rapamisa wa pshatla motho pakeng tsa leihlo letsebe leihlo a le dukula la wela fatshe le pataolo e kanyang nku mohlankana wa qetelo ya re la ha ba bohe ba se ba le fatshe ya ba bona a lwanang ya gomamela a phela o pota chaka ntate mme ka baka la o potapota hono a ba gopswa a kgothometsela go chaka chaka mosegoela hanyane fela moshaneno wa re the ya re ha e ka wa feta a mmata sekotlo mona a ya wela fatshe ka sefatlhego a shwa dikeditse meno fatshe le leqeba la ehele le bobeng sekotlong kwana ya ba ona chaka ya fumanang sebakanyana sa o ntsha letshweya mme a boela a dula gape o duma sebata seno sa gae mvukazana madi ana a kopotseya ka ganong ka mona ka dinkong ka ditsebeng a phalla jalo ka nku e gautse molala go sa bonala gore ka nnete moshane eno a ka phela dingana ga a fitlha a utlwa ditaba a ba sa bona mvukazana a le fatshe a bona chaka he ya ba sa lwantsha chaka mono ka o gola gore o gathetse gore thoriso e kgolo e tlebe ya hae ha bola ile chaka khale re re mi sona mona shangwaneso nna le wena re ke re kopane hape ka moso re tlo utlwa jwa lona dingana ha sa tshwana le chaka e be huile wa etsala jwa le tsora ka nna he ke president Masimene ho fihla re kopane hape ka nako eo etse o kgotso bye bye.

Ya korumela ba bang ke a tseba ha se qala ba la bang ka di 5 rand.

I'm going to go to the hospital.

0: mona ke mona mme o sa phela mare ke tsiba hantle go motho e mong le mong na go ntsa hae o re go no sa le mona e mong le mong na go ntsa hae a ke wa ukisisa go ba mehlenya mapiano ha ba utswa mapiano ngwana mme
1: Imagine how long they'll have.
0: Jwale nnete e salang ke a gore kgwedi ena e re leng go yona ke kgwedi ena ya Lwetse September ka mo o tabadileng ka teng.
1: Boy, socializing.
0: Ke kgwedi eo ka nnete lefatshe le reng.
1: Socializing with boys.
0: A re thibeleng ka gotlhe gotlhe taba ena ya go fedisa bophelo ba motho. O ipolaya.
1: Oh boy.
0: Tabena ya go ipola. Go nka bophelo ba gago. Life is so precious.
1: Oh boy.
0: Ha bo re kwe bophelo. O phela ke re ke mohau. Empa hona le nako tse dintse utlwang hantle batho ba bang. Ba utlwa gore ga ke sa batla bophelo. Ba utlwa gore bophelo bo nkimeng. Ba utlwa gore ga ke na kgotso. Ga ke bone na ke tlo phela jwang. Ba re ke le fifi fela ka pela bophelo ba. Ke re ke leka gona ngwana batho go helea. Ke re ka etsa se etswang ke batho. Ke khutla ka mehlakola di le ka mahlong. Are ha ke bone. Are ha ke bone. Are ke khathetse go bona mehau ye bana ba ka bae bae ba ka ka mehla yone. Sitwa fela go babela ba pata. A ke a sitwa. Le ke le tsohle ke le motho wa monna.
1: Oh boy. Oh boy. Oh boy.
0: Ke le ka hona ke re ka le ka hona ke tla ke ke sa tle yana go yo hlehle ke tla ke sa tle yana go yo hlehle jwale ba qala ba mpalolla he a jwale ba qala ba mpalolla he
1: imagine how long
0: motho wa modimo a utlwa hore jwale ke tsietswe ke tsietswe ha ke tsebene a ke qala ka
1: friends and girlfriends
0: yo ke neng ke motshepile molekane pizza ka mabitso jwa
1: sing with girl
0: ke bone thuso ke a bonka ke tlhela qeto ya gore fedisa bophelo ba ka fatsheng kgwedi ena ya September Lwetse re thibela tsotlhe tse ka
1: etsang
0: sentse re re go lona le ga o ka ba boima jwang kapo jwang ga o ka ba thata jwang kapo
1: jwang
0: gole mehleng ena taba enana ya go ipolaya o e bona ba bang ba bona o tla thola gore batswadi ba bona ba iteletse bona ka gotlhe ba ba sokolela ba re go kampatsa manna ka leoto e seng ngwanaka empa ngwana ka lebaka la gobane ka nako tse dingwe a bone a sa tshwane le ba bangwe bane ka malapeng ga go lekanwetle ga o lekanwe a bone a sa tshwane le ba bangwe a batle gwane a batle gwane a batle gwane peer pressure le yona e mo etsetse mo frese anke bophelo ba bona motho e motšhatlhe bua le wena kgweding ena ya Lwetse e le la boraro a ko value bophelo ba gago a ko leboe modimo ka bophelo ke gore na ka jeno o phela bophelo bo utlwang bo sa o kgotsofatse go le go ka o sane ke a tshwana le maobane ya gago ka jeno ya gago le yona ke a tshwana le tsone dintho di a fetoga ba re bophelo ke le boima o mpolelele he mosotho o re na maele ana a sesotho a reng kapo a hlaloswa jwang ha o the bophelo ke mohudi ke mmua antse re tloa hlaloswa jwalo maele yana le lona ba ke lemba le ka ho nka bophelo ba lona ba o kile wa nka wa le ka ho nka bophelo ba hao wa phulo re ya urata hle re ya wana ne re mona ho wa hlula ha re tsebe se o neng o sule ke tsene le sile ka ka etsa ha o ha re se tsebe ke ba taba e lengwe re ya urata o bohlokwa le wena yo mogopolo wa hona wa ho nka bophelo ba hao o dula ngo feta ka mehla kelellong ya hao o bona nfela ile yona thagolo bona hletebele bona hle mokwene e mose Hai hate kamaru pedi nyena ya lwetse re mona fela gore re re go wena re ya ura o to fita go polo ena ya unan le yona
1: imagine how long they left
0: ya na kwa na fela ho sana o tla bo sana hani fe
1: boy friends and girlfriends
0: ani ho polo e ka nyena ntse fita gapetsa ke lelo nya hao
1: boy socializing with girls
0: ihanele
1: girls
0: ihanele
1: socializing with boys
0: o jwa sana we hanele ka tsela tse jwang ba di me ho polo ha itlisi motho wa le he o tlo mputse ke o bo
1: ho boy
0: cha cha ni setsa tsona ka o fela go o bula ke re ke mo hlabulle ya o hlabulla ke ka
1: ho boy
0: wena e bang o kile wa ka wa lahlelwa ke motho
1: ho boy
0: yo mo ratang wa tseba yang e ba o nka bo le bophelo ba
1: hae
0: mwana hao e ba o kgetha ho inwetsa ntshwana tshwana tsena tse ileng tsa qetella di qetile ka bophelo ba hae
1: so lonely
0: ka ba ikahlola le wena wa re go ba le lo sa etse

tsona tsona tsena tse ile tsa qetella di qetile ka bophelo ba hae go sa etse go lekana o no sa etse no le joang la fatshe lona lena la tsona o tla utlwa e kae ka re o ntse go akana mono fela ntse go bua ditaba tse tsa lantsa tsi dieleng le leleng la o le jwalo e re re tle re di fetetseno kgwedi ena e re leng ho yona ke yona ka nnete ke yona re sa batla ho utlwa kgweding ena ho tloa ho yona ho fitlhela kwa ditaba tsa mofuta o jwalo motlola a ka imelwa jwang kapo jwalo 2231 6429 plus 2665 599 33 ke nomoro ya mohala o ka kenang teng ya ba re ya utlwa monono ke mogodi ke mmuana ke maele ao ka jeno ke lakatsang re ke re a tshotlhe mohlomong ga ga ona re ka kenyeletsa le ditabeng tsena tseo ke buang ka tsona PJ Power.

0: ma ma bedi me so re a re le bile hantle man hore nya rona ya borobong eleng hora ya karohano ha le re dutla di otla tsena ngwana me la e ne ba tsale re thula mabota e la hore mona a tsentsha di kopana mo mamedi khotso
1: I'm from Pay.
0: I'm from Pay waka.
1: Hey, that's a little glitcha. Hey, guys, we can't
0: talk. Talk about it. It's a man, talk. Maybe the highway. It's a little bit of a sense of way.
1: Cool, what's it?
0: I'm from Pay.
1: Hey.
0: Yeah, I'm from Pay waka. Wait, it's about your tabay.
1: Ai mohlompei.
0: Wa tsela mohlompei ya ke go siwa lengolo.
1: Eh, a se nna. Mongwe wa ngolo lena.
0: Wena mongwe wa lengolo. Ho ha.
1: Ah, yo ho ja le mo.
0: Ya, wana na u etsa mohlompei.
1: Mshompei waka. Jare mo shanyana o pita ka mathata wa o latula.
0: Go ha o kala ona o na na fela go tlo ba molatulu a manene.
1: O jare o sheba le tabane o re nthena a fele kunutu la o ka ba go wa ipata ona le mo hlae go hlaella batswading.
0: Bona nthena ena
1: ha. Ka go mo ha fele mo shanyana ke monna mo tlo e tedi tseng ngwana ntse o tshepisa maudi mo mafatsa.
0: Bona ga le bona we.
1: Go re jare wa ukwa.
0: Ngwana ba thwa ukwa tsiele yi.
1: Ngwana ba thwa ukwa tsietse fela le gore jare di tlo botsana ke mang ke kore.
0: Kore.
1: Kore.
0: A bona thagollo ile yona eo.
1: A tsha ukwa ga he ka mpa khomita.
0: We, a ga gopela hletu ga gopela ga gopela.
1: Ga le bontate bana ke re ya le tshe bona ka nete he re ba stress a le di bona.
0: E re ba ga ba stress a re batla ba re shoroge ngwa da.
1: Wa ukwa ha bule ha ke bulela gore phofu e fedile ntate le yena a sena le thoka nete a ntse a itshukula. We o go mo pitla ka mathata ona gona itse gore go bala ke sa ja. Bana ba ono ba tlisetsang lefatsheng wa ba bona bana ba o gopola gore ba etse jwa nna ke etse jwang.
0: O mo bitsa ka mabitso.
1: Kore ebile a sa sena letho e fa e le tlalele ao.
0: Ke ba kopela tshwarelo tlhe we le bothate a ba tshwarelo ya ba etsa letho.
1: Ha
0: ba sena yona le wena ga ona yona tlowela ngwaneno wa motho ga ana yona.
1: Nakong yane ana ntse a feletsa ona ntse a bitswa dedi a bitswa ka mabitsobitso. Ya sa sa feletsa o qala a bitswa ntata. Nyeo ya tika habedi ya gago sa bitswa motho wa modimo
0: motho wa modimo ba le bona o ntse

0: selo.
1: Ke motho a modimo ha nahana hore gala bitswa bo sitibo mae shobge iki mae bolokela dithatlo mae potlomente.
0: Ke
1: le ntshotse di sedi tsaditswe.
0: Hey,
1: a u kwa wa ila kata potlomente ha o sana motho a modiitsang yona.
0: Ba bitseng fela hlela ntse ba sina mogwa. Ha ba bitseng fela.
1: Ha o tiisa ditse ha ona tala ha sa bitswa potlomente. Di ata di lahlelwa ka ntlo ntse o tle di yang.
0: Ha
1: a di nkhane ke ke wa. E pa
0: Ha di
1: ne di hlatsuwa hantle di poletsuwa.
0: E le hore re lokela go tsitsa gore na hantle metheo ya manyalwana a rona na ke tšhelete kapo ke lerato na.
1: Ka nnete ga ona gore ke tlabe ntse ke ba moikaketsi ke re ke mane ntse ke re go isa lefung mathateng le manolong. E be ka nnete ga o le thata ka nnete ke bontsha sebopego sa ka. Ke go wele ke a fetwa ke bontsha ntate mmala o kampeng. A go go kwa ntweng.
0: Tshwagela mbo ntate hle. Tshwagela mbo ntate bo mmehle. Tshwagela.
1: Wa tsa ba tlame o tshwagelwa.
0: Mm, hle ba tshwagele hle.
1: Tsala go nna le bana ba a hlulu ke tshelete ke re bona ga bana le go wa matla a taya le bona wa le.
0: Ey. Ire hana le yona a ibe o lebetse ka ngena.
1: Ke ke.
0: Jwale ha
1: o ka Mr. So and So ka ntle ka mona.
0: Ga re ke a bona.
1: Gele wa ukwa.
0: Ee.
1: Fela le teng ha so re batla me o iphite tsa bomme ba.
0: O ska iphite. We iphite.
1: Wa na le ka sa u ya na khutla. Ka nnete ya ba wa mwero.
0: We iphite tso ke ba Jehova.
1: Eya.
0: Modimo ntate o mo shebe fa be ha sa khutla a ana u wotla a u bitsa ka mabitso.
1: Ke re futa ke ba futse.
2: I'm going to go to the house. Wa ziba mme ku lwese u bua le ntate sithadi ka mogotsong.
0: Ntate sphadi, ntate sithadi ka bona ntate sphadi.
2: Ntate sithadi.
0: Oh ntate sithadi, hle ntate sithadi ka mogotsong ka mo.
2: Mme wa kantse ku jile ka tsama. Wa ziba mme wa ka bile u batla a ntisa mona. Ngana o le nena la o se mona. Mona monjo dina bon ntate bo mme ho tsa wa ngana.
0: Eh.
2: Eh yam.
0: O re ngo tlisa teng.
2: Kundi ga mona mo ile ngo ka nne di bosa bonda de ha ba nntsa ba sebetsa kana ba ntsa ba bitswa bo swidi bo date kore o jwa go kore ke wa tseba e nne wa ke o jwa go jwa tsela ntle ka mo
0: ho thata ntate ka ntle ka mona jwale fela ho ipola ga se thagollo
2: a ha se thagollo tse ntate di ntse a wa ipola ya
0: ha o so sabitsi swidi O so sabitsi ka mabitso my potlement jalo jalo a se buthata
2: a emme wa ka we ha isingiko ipolaya a
0: ipolayo na ha itsithagollo
2: mme wa ka tsiya le wa tsense go jile ka tsebe tsonjo ta hantle go bile
0: a tsana ka tsabi ka o rata ku re tsenta tswa ka mogotlong ka mo ha holo fela
2: ya le wa tsenta di
0: thank you that is time ka mogotlong ka mo no taba ena e re tsieditse mo mamedi khotso moratsi wa maka
3: me
0: o moye moratsi wa maka
3: ya
0: e ya ntate
3: a me bua ba taba na bo me a we
0: mm
3: ha o fana go ba go la go ntate sa ba kana a tla a sa kwale
0: Eh ya
3: re mme ntate wa ipolaya ka lebaka la nne.
0: Eh ke?
3: Ah mme ga nete ba phusa.
0: Mm.
3: Go kwa ipolaya ka lebaka la nne wa kwe.
0: O ke kwa ipolaya ka lebaka la ntate.
3: Ah mme. Bo ntate ba bangata, o mme ba bangata.
0: A ke re? Eh ya ntate.
3: Eh. Ha ba mme a fa sa gati. Lockdown, a tsana a tsama e ma tsama ntingi tsama mo tsama.
0: Go re re se ke ga hle ke fetsana ng re se ke ga salana mmoga go se ke ga itsana nthotse botlhoko e mongae kwana e mongae kwana
3: e ke mme
0: e seng e

0: Gente, jana yon kwa bante feli.
1: Hey, yantat, fela ubo ni bo ntate bona boholo ba nako. E hlile ha kae kae ha le utlwane ba kampa ba nka bophelo ba mme kapo ba etsa mme ntwe ngwe bohloko.
0: Ah, ba fosa.
1: Ba fosa.
0: Ba fosa mme, ana ke na hona le mohlala e mong a ya fosa haholo. Ke nga mo sala sa ka le bitso.
1: Hey.
0: Ne bile le lesole. Ko ga a ipolaya. Ka lewa, ko ka ba ka ra motho wa ranza nga tamela ke. Na sa buita ba tse ke nga di a golela.
1: Ai a ko ga a iphasa ka legapo. Ene bo ntate o tsebe ke batho ba le gapo.
0: Ah, le sole a tsela ke o thunya le ntofa wala yena na ithuli.
1: Oh, ne le sole anga se thunya se be ya mona e ka ga ke a bona. Tlhafunelo mmona.
0: Eh ke mme. Pare. Ke lore. Ke lore kuro tse a kene di pedi ka mo.
1: Eh.
0: Ha o so tlokomela ona ona ene le a ile a nne.
1: Yo, ona itse o tla qala ka mme a mo ri dam a qetelle ka yena.
0: Eh ke mme. Ke mme. Ke o sole ke a ri nga ditlo le nga ditlo.
1: Ee ntate batho ba modimo
0: ya mme jwale jwale aa ka nnete ona fositse ona fositse haholo
1: ee ntate
0: ee ya mme ona tlameha ee ya neng o atametse batho ba maikutlo a bua taba ena le bona ee ya mme
1: a theole maikutlo
0: ee ya mme legato a selefa a baneng se ke sa isane re tlameha re etse re bua fatshe bua taba tse di a golalane ke phetho
1: ke dumelelane ntate a selefa re legato a selefa
0: ai mme ai a se bophelo
1: bophelo
0: ke ntho e tlang gang fela go wena
1: ke re mpho ya botlhokwa gona gona gona go
0: thank you mme
1: thank you ntate thank you ntate a a e bua taba ka e bona e tshoka e bona le letho a re ke bo a ke tsebe na ke ntaba ena fela le gale go ipola ke wa tla ka po ke bokwala taba e ka po ke a ke tsebe na nna ke si ka o tshwalo jabulani pj power I've been saying it for mama di khotso
0: okay
1: khotso la gatola ka
0: ka bona ka thobatse
1: ka thabatse ka dibokung
0: mama dibokung mama di khobare fura di tsala magu
1: ala lanta te
0: wa tswa mme le ntate ba thubana ba utlwana ha ba utlwane
1: ke kopa o kwale sealemoya sa hao
0: o butlese ke se ke se ko etsa ke ke yona ga utlwane
1: wa ba re kokololo wa hlaka o feta le tshwane thabeng ntate
0: ba tsewa batho ba babedi ba mme le ntate kore kana nna ga ke ije mogago
1: o se theotse ka poskwetse
0: wa tsewa batho ba babedi ba mme le ntate a fumana gore ba utlwana fela nneng ka moo batlong ba le babedi ba tlhogisa bana
1: Jale
0: ntate o tla fumana usana le mme mana bana ba tlhogile mana tsa ka ee ntate ena o tlhogile ha ka kang kapo mme o tlhogisa ntate moo wa tseba ntho e ya bona e botlhoko o go tsana nna ha di fe mogago o tla fumana gore hel bone bona babedi bona ba utlwana ga ba utlwana o fumana bana ba tlhogile ba ene ba rutse monyako e ka gare kgutsanangana tse thotseng mona batho ba ebe ga bo gone mo entse jang ntate le mme ba bona moo mme le ntate ga ba utlwane batho bana se ka ka nna gage batho bana tannete ba utlwana ga ba utlwana batho bana ke ena o sankileng nthona ya mogogong o tswa nokwaneng le sedileng mane ntate ena o tla fumana gore o tswa thabe modibo mane o sa ntatlankile mosaka moramaadulo mmata mosadi yana ke fitlamane
1: nagana fela o batela mosadi eno wa modimo
0: o mmata wane o re ha ha wa ngwa gela go ma tsibua ke fihla
1: o tsanka e batho ba modimo a ke le na.

0: dumela.
1: Mohlaosa wa tle go ntsha ga o iphapanya o.
0: A o ntate Maleka e ka e sala jwa taba
1: eo ntate. O ne neng ke re ke apeng.
0: A ke re ntate Modikeng o fetile tseleng jwale o ntse o penyetsa kwa.
1: Jaabe ga ditletlebo ga se o feteng.
0: A keke ga so fete ntate ga ditletlebo.
1: Wa tseba taba tse jwale o dibeile di le dingata di le tedi di monono ke mohodi ke mmuale le e ya bontate ba ipolayang.
0: O tshware mo o ratang.
1: A bontate a ba ipolaya.
0: Ee.
1: Ba bolawa. Ga ba ipolaya ba bolawa ke ditshepisano tsa rona mona nna le lemaguang re tshepisane maodimo le mafatshe nnete le lejano. Jale ka tsatsi le leng a ke re tumana gatshe motho yanong phetletse ditumelano ditano tsela tsa rona. Ga ke mosheba fela ke re sesa ba se ke a tsala ko go motho wela fote o fete. Ke baka la ena bo menemene bona bo tshepisa kwe.
0: Kore bo menemene bona ditshepi maodimo le mafatshe ana ga a sa sa phetagale wena re sesa.
1: Ha o re putla fa se ile ke phetlo ke phetlo ka la kung.
0: Go re ha se wena o ka se thunya o ipolaya.
1: Ah, a janga se tinya ke anga re tso fela ke bona u ke. Ke se pisa no ta le ta go na ke ke ta ile ke ana na go bana. Ke ne ke ke ta o gola dikete tse ka go mona ke di beile ho motho eno. O sa eme le o kwa ke na ile ke sa ra re dimmo. Ke tsama. Ke tsama wa fa.
0: Ka kgari ke tsetsa tlhago fela ntate ba leng.
1: Eh ya na la sentse mo go tsala go tsile ntsela la ga leng pula. A se dire ga ke potela ka di.
0: A ke di fedile ke ha o potela mo re pele o fika la ga leng mo le tsona di fedile.
1: Di fedile ba. Mpanna le di tsile mo la bo ke tsepile o le. Di ke tla di fumana ntse le teng. Wa ja ke fika ka go khutlala ga le mantso se e phufena e ga tsatsi le yona e tsene ka pinyano a tsaba o phufu ka bimbi ja mulo
0: e ga e kwa be ke le beke le ipotse go tsala jwa
1: e ga le ke mona bo tsa ga ke kala ke bona ga mo go tla le lwana le le motho ya mana ke tsamela wa fa tsa ke a ipula ya ke bona go ikena motho
0: ba bang ga ba we fa ba lata ga mo go ka mana.
1: O lata ga mokota jwa ga mokota tlo a mosole a mobola ya bola nna jwa. Ke
0: ntse mo sebetse ke go tla go lo bola mo. O tla bola wena ga mokota.
1: O no bola ya nna ke ya ke tati ke go mola jwa. Ke ya ga mafufa ke mo fote ga te yena o nnete ke tsheto ke tsa.
0: Wa you kwanda te mari. Ah che.
1: Wa o botsa tse ye u iplai le yena go bolela ona a.
0: Ai re tloela ka bona e sebetse. Ai sebetse ntate mali re tlhale bo.
1: Thank you ntate ke ke se.
0: Thank you ntate mali re thank you ntate ga a. Hai bo ntate mali re o lebetse o kana yane ene re bua ka yona monono ke mohudi ke. E tla feta ma di tshela tse tsena tse o buang ka tsona hore di tla o re di tla o di afatse. Le tsona di tla fela. Sanka go bona le bona botla feta tengwe lengwe lengwe le fatshe mona e ya feta ka ntle fela ho lentswela modimo ke lona le hlolang ka ho sa feta eme ra rome so so re ya re libile hantle mane ho re nyere na ya borobonga mo ke ne ke mpake ke bua fela ka taba ya kgwedi ena yo re leng ho yona re neneng ka hohle hohle re neneng ka hohle hohle le wena ho yela hloka ditaba tse ka tlisang boemo ba hore re qetelle re qetile ka bophelo ba rona ba o ebang ditaba tsena di ile tsa etsahala ho lona le lona ha se hobane le le makwaba bophelo bo etsahetse a ko amoele fela o e ananele taba eno ya gore bophelo bo ile ba etsa mme re ithuta ka diphoso ka tseba ntho jwang ka ntle le gore o fose o bofose o bofose gona tjena gore ebe ke a tsebana ke nyolola mmona gore o tlo bue mane ke theolang ga ke etseng sebetsi o tshabeyang gore ebe ke tsitsa jwang ka mora tshepi ena gore ke tle ke bue ka sea le boeng sa gao ka mo lokela e be ke la ka etsa diphoso tse ngata nka ka o jwetsa go tsona mona o tla tsheya boipiti empa ya tlileng a tla dula pele go nna o duma setue a ka nna mpona gobane nna ke le sethoo ba tlatla ka moraka ke na le bonnete bo feletseng ena yona ke na le bonnete bo feletseng nka seba jaje a nka seba bone le ba le jwang ga o ka thola fela ka moga re tu are tu are tu are tu ya motho a tsebena o tlameya o etsang a o thotse moo go itse tu a ke tlo mo atlola ya re nna ke fitlha mona ka fitlha ka kgwatha mono fela go a nyoloa mane dintho a tsa etsagang ga re a tlolaneng bophelong ga re gopotsaneng dintho tse re tsetsang gore difatlhao tsa rona di shebe fatshe ke ntshana ditshee ga o le ntate o tentshe molemo ga o le mosadi mosowa ga o tie thekega o shebile ka pele le ka morago a ko o sotholole o shebe mo o tlamayang o sheba wa mosadi e e nnene ka gotlhegotlhe ga se tharololwa go ipolaya mme ga re ka sheba dipalopalo tsa ka gonaga ya lesotho ka mona ke tla bona gore taba ena e tlhile ya etsagangane ga re e sheba go etsa leng ga yona mona re tla bona gore jele e tlhile e tlhathamane bathong ba batšha e be re fositse kae ke le batswadi ba bana ba re fositse kae ga e le botswadi bona a bo boimatlhe nako ke ya ditaba.

0: Ke a leboga wa mphato nako ke hora ya borobong sena ke selemo ya Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tshakela Makaja. Letona ofising ya Tonakgolo Mohlomphehi Makatleho Motswasele lebitsong la Letona la Toka le Molao o re ka tshebedisano naha e ka fihlela kabo ya toka e sa nkeng lehlakore e arabelang ditlhoko tsa Basotho. Mohlomphehi Motswasele o buile sena kopanong ya mmoka wa bahokahanyi ba ditaba tsa toka JSCF. A re mmuso o ikemiseditse ho sebetsa le bohle ba nang le seabo ditabeng tsa toka ho matlafatsa puso ya molao. Phihlello ya toka ho matlafatsa boikarabelo ba ditselo a ha tshepo ya setjhaba tsamaisong ya toka. Moemedi wa kopano ya dinaha tsa Europe, EU, Lesotho Mohlomphehi Matt Sanagren o itse ka ha ho setse nako e fetang selemo fela pele lenano le tsheheditsweng ka ditjhelete ke EU le fela, ditsi tsohle di kgothaletswa ho potlakisa tsela ya ho kenya maamo tshebetsong. A re sena se bohlokwa ho netefatsa tshebedisano le ho phethahatswa ka nako ha mesebetsi e rerilweng tlasa ka mesebetsi e rerilweng tlasa lenaneo. Moeletsi e moholo ditabeng tsa molao Advocate Mary Nyane o itse JSCF e reretswe ho matlafatsa tshebedisano, phetisetsano ya ditaba le ho kengwa tshebetsong ka tlhophobotjha ya toka maemong a naha le ditereke. Letona la Kgwebo, Mesebetsi e Meholo le Ntlafatso ya Dikgwebo Mohlomphehi Motlatsi Maqalepo o re ha boleng ba dihlahiswa tsa naha tsa masela le diaparo bo ka matlafatswa, bo ka eketsa seabo sa dikgwebo tsa Basotho mmarakeng ya naha le ya matjhaba. Sena Mohlomphehi Maqalepo o se boletse ha hlahloba dikgwebo tse tsheditsweng ke morero o thusang dikgwebo tse nyane le tse mahareng ka ditjhelete molemong wa ho itshematlela kafi maseru ka jeno. O itse e meng ya mesebetsi ya lekala ke ho hodisa dikgwebo ka ho kgothaletsa batjha ho kena kgwebisanong. E mong wa bahwebi Mofumahadi Esther Sekwai o itse tshehetso ya kafi e ntlafaditse kgwebo ya hae e leng ya hola ho tloha ho basebetsi ba bane ho ya ho ba supileng. Ha Monghadi Rapitso mosebetsi a itse kgwebo ya hae e hodile ho tloha ho basebetsi ba bararo ka 2023 ho fihlela ho ba 14, mme e ntse e batla matsete le disebediswa tse ding ho hodisa tlhahiso. Ho tloha ka 2023, kafi e se e tsheheditse dikgwebo tse 260 ho kenyeletsa dikgwebo tse 144 tse eteletsweng pele ke basadi tse 174. Moetapele e motjha wa mokgatlo wa sefapano se sefubedu Lesotho LRCS ebile e le motlatsi wa mongodi e moholo wa lekgotla la matona Monghadi Tshidiso Lesenya o re ka dilemo tse nne ka ketapele ya hae o lakatsa ho aha mokgatlo o kopaneng ka ho ntlafatsa baithaopi le tshebetso ya ditereke tse 10. Tsena Monghadi Lesenya o se buile mokeng wa baphatlalatsi moo a bontshitseng hore ke takatso ya hae le komiti ya tsamaiso ho ntlafatsa bokgoni ba mokgatlo ho arabela dikoduwa le boitshematlelo ba setjhaba metseng ditabeng tsa dikoduwa. A re balakatsa hape ho nka ditaba tsa boemo ba phetoho ya lehodimo e le nngwe e lokelang ho nkelwa hodimo ha ho fanwa ka dithuso. Ha mongodi kakaretso wa mokgatlo Monghadi Setjhaba Mokgameledi a itse qeto yo mokgatlo o e fihletseng ya ho behella basebetsi ka thoko ho mosebetsi ka lebaka la tlhokahalo ya ditjhelete e sa behelletsweng ka thoko ha ba ntse ba emetse tlaleho ya mokgatlo wa matjhaba wa sefapano se sefubedu le komiti ya tsamaiso. A re ba mema mafapha ohle a nang le kobo ya bahadi ho kenya letsoho ho bona hore ba fihlela thomo ya mokgatlo wa sefapano se sefubedu. Lesotho le phethetse ka katleho thupelo ya dihlopha tsa ditsebi tse thusetsang mafung a tshohanyetso diterekeng tse 10 tsa naha ka tshehetso ya mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO le Letlole la Mafu a Sewa la Tikoloho e ka borwa ho Afrika. Puisanong le e mong wa barupi e le ho hlaha lekaleng la bophelo ebile e le setsebi sa melao ya matjhaba ya bophelo bo botle Monghadi Kgotso Mahomo o tobokeditse botlhokwa ba dithupelo tsena ka ha ke karolo ya boitlamo ba naha ba ho kenya tshebetsong boitlhopho ba ho potlakisa ditshebeletso sa bophelo sa tshohanyetso. Ke batho ba fetang 190 ba rupetsweng diterekeng tse 10 tsa naha. Ditaba di fella mona, mamela tse ding tse tlang ho qala letsatsi ya hora e le ya botshelela.
1: Le ribe a selegetile sediadi ya hlabana bona kamane ka Molapo High School ka la nne lwetse re tla begele ka mono re tsa bonnete ba hore re a hodimo le tlase ka lenane ho la modikong wa batjha mehletsa bonnete ba hore jwang kapa jwang America se botswane le ribe lohle setjhaba le amengwa atamelang ka mono re se monate dikolo tse haufinyane le tsona di amengwa ka ofela ha re etse bonnete ba hore re ba teng ka mono dibudi tsa tsho di ratanga bo DJ letse bo toletsa bo itu bo maka ofela ha bona re tla begele teng ka mono tsa bonnete ba hore jwang kapa jwang hle haufi tu ke na taba le ribe mo kitse o teng hlabana se.

0: ka mo ka ha bo malaki ka mo no se bile ntse ke dumedisa hle sa mo ntsena sa le shotho le bitsa la ka je fasco mbasa kinela ai ke bara ha o kena ka noto e feng jwa le jere he bana hey dumela da de buzi ka udia
1: are kidera
0: iya
1: da di iya sa
0: a jenda de taba dinga taba thunga go kene ka mo ka bo malaki go ukwe ntate
1: eh here re ke ha ja tla ha tla jira ka nete ka baba senga ka go dumuka kwa tsa le ha ba foko fa hantle nyo ntate e thokwa e bra here re ke dira ga re ta su e re ke tle go dumedisa hle bo tswa duwa ka ke dumedisa le ba ma medi ba ba ga diolo so thontate ke mo isa re mo ka medi ga wena ka jeno ka ha ile hore weekend ena na e re tlang re le bile ntate se tla thago ne ke a hola mora go mo holo ka pa ditaba tsengata di tla ba ka hona se hlopha jole ka ha ile mona ga nntse re dikisa go tloa ha nene ha ne re tloa ba mbatha go fletsa dine jo ga ne kopana hona e tla bana ge me jwa go ba ke seo mara ke a gabane ka pa mara ke a matle a se lebeletseng ka jeno ntate me ka noto eno ke a gola ke mane mo ke tla kala pele ge be ya ona na setlhopha sa gona na se me jwa le monsena na go kwa go dimo dimo mane ka tlhoa ya teng go a dikela class class dipapading e le tshwelele mona lona la tshabela ka mogotlong ka kwana tso thuseng re le ngata a ja ke dibe le ka ba le ngata jore ka gagalanyana ka ba ka ba malaki ntate ka ba dade ke nena taba tse ha se tsona tse ke di buang
0: le batla go tlhodisana ka letshwele na ona jale
1: a ntate ne ke kutlwe ka mogotlong ka kwana le a tshabela ke gadi e ka tshwana le ka malaki ka mo
0: bana mo tlhadi kopana
1: tla tamela ha o siya le dadi e ya dadi e re ke tle ke tshwetsere heta de kinela ka hodimo dimo ka mana ka executive finger mane ne e leng ka committee ye kholo ya sehlopha

0: ale ntate ka jeng kotelo ile na president a se hlopa ge be le ntate magaranyane ile ya mohlahlamiwa hae e be bongwe di mane ne ga ba le ntate sine magaranyane e ile ya mongodi ka kagetso a hlahlamwe ntate kalake sipadi e be ka ditšheleteng ka mana ga tla ba le ntate Thabiso Thasane ile yena a ga ditšhelete wa rona dibukeng mana tsa thusa ke mepule mosuwe jale ofising ya la bophatlalatsi ke ntate Gauta Fusi a tlatsiwe ke ntate David Matshaba e be re yamanene dithong tsa rona tse re eletsang e be ke ntate Mogothotso Lesawana le ntate Sephaka Jone coordinator ya rona ntse e le ntate Tumo Lebakeng ka mane ka technical teaming re na le ntate Seidu e le yena head coach ya setlhopha sebakeng sa 2027-2028 a tlatsiwe ke ntate Legoba ke ka mokgwa executive le komiti ya teng emeng ka teng ntate jale ka dibapading tsa rona e tlhe re batla re sine ntate Ginela dikolokipa re mane re na le Thabo Mokalapa go tswa East Maserum ge be le Thapelo Raboi go tswa LMPS Development di-defendereng ge tla ba le Kgotso Phelane ke ne re go ntšhafatsa contract ha e fela le Tumelo Phelane e be re ba le Koudo Modikwa tswa Golden Dithabaneng Golden ge be le ge le Buile Phelane o na ntse a le teng ge be re ge Thabile Rakaki go tswa go King Stars Ata Mogadi o na ntse a le teng ge be le re itumetse Basane ke re bonyolotseng ka All Stars e be re ba le Malefane Mejane go Hlabeng Fikeng Kutlwano Gopotshe o na ntse a le teng ka go tshwana le Tumisa Motlaletsi e be re tsena moleng wa gare ge tla ba le Ditebogo Lephiane go tswa go Vila FC ge be re motla le Pula Tlwaele go tla go King Stars Moeketsi Mofoka o na ntse a le teng e be re ba le Moswantile Mpotla go tla go Rangers Thabatseka Sentla Raboi o na ntse a le teng ge be re Thato Maboe go tla Technical Institute ya Lelwaleng e be re ba le Shabalala Simone Mpela go tla go Mahlasela FC ge be le Mogwallo ge Makete ke go hlaga go Naughty Boys Thapang Thunya Thapelo Mogosi Lerako Seala ne ntse ba le teng kele diforoso tsa rona e leng bana ba tlhaba dintlha e tla ba paseka Gesa go na ntse a le teng e be Mankabela Dikue go tswa Bolobies FC Tshita Mofoka le re Tlotlo Gopotshe ba ne ntse ba le teng e be ba Tsitsi Kunute go hlaga Selesele FC e be ba Sechefo Sechefo go tlhao Ten Town FC bapadi tsena tsa gona kakaretso di 29 le monsenana ke yona Masole ntate Ginela a go tlo tlagelwana ka onana setlheng senana sa 2027-2028 ko ona Masole a nene a tlagisa mane mo go tla tlhoela Thaba mo go tla gaje le monsenana ke seremo sa go ketela ka nnete ge bapala dibini kona Masole anana a tla ngwala nanane motseng ono ha Magaranyane e ka sitana le tikolong ya Thaba Bosiu go go Thaba Bosiu yela ka tlase ge ke rebele setlhopha seo gegeng senana ke sa nene se neng se bapala bi division mme ka kwetliso kapa ka mahlala ntate se itule ntate Legoba ke bana ba ba beile manene e division go tlo ngwala nanane ntate Kinyala le monsena ka nnete yena ge ngwala fatshe ntate ha re tlotla ge lo Dade Ginela. Oh, ke tse ke le moene ke se tlhola se ke gauile nda. Ya dade. Ka ne tiri mo sena na ha go pota poti ntate. Ge ge pele ke mo re yang ge ya ya. Go bona go thata go jwang. Ke le mala ke ka nnete ga a e ka nnete. Ke re kgathetse go ba para mona le go le nda dikatse. Ge itse ena go nna ntse ge ga ka motseng. E tla ba pala ya maobane. Ga tla be se re bua ka gona. Ga se tirege ka se tirege na jwa. Mme be bang ba kankane ka nnetatšhe ke gona bao 2028-2029 re tlabe re le mmoo kago fela ke taba tseno tate Ginela
1: ntate waka
0: ehe ya tate Ginela
1: ke a leboa tate
0: ke a kgola gakalo ka nnetatšhe nkare ke diotlhile go tloa mono jale ke ka fosa thipa gagolo ga nka ka pele ntate ke a kgola e re go phetela taba tsaka ka bokgutshwanyana bo boholo ga qala ka di-taxi tsenana me ka 3 o'clock go bala da ba pala ba lenla la gona la la la kitsa ele mpatswa a gena ka mo go itumeng ka teng patswa o arena ka Titanic ntate ke ka bona ka motla ba pala me khatla ba ba pala so tlhopa sa ha motlwelo a manene se bitswang Ramplas FC Ramplas FC ba ba di batla go pola yo go ketang go siela ke ba fast di tsona ba bona ne ka ne taji ke tlile la tsino no se re le betse ke taba tsa maobane e se re go fela ha ho phase matla se wina ne ka no pino ga tla go bona ba laki go bona se ba fana ba tshentwa na dzi
1: dale
0: di go mo dare ke di ha
1: ba ri hle re ya le tsina re bona re na he re fumana mokokoropo mona re bona re na re fumana mokokoropo mona a ga go tle di felle le yena mo re u kwana ga mo fumana mo na ga go tle di felle go go re na re mo fumana mo na taba dinga taba thu go go re na e be ka je no na bana o go tshwara di feng ka mona Hi. I could have done. Yeah. We legai mood. That you go corrup. We legai. We legai and that. Tabarinata batu. Ah, are you kidding me? Tabarigata batung. Tadego korop.
2: Hey, oh, Tadego korop.
1: Hey, andate, uding ako batu.
2: Hey, andate.
1: Hey, andate. Ega mako sabazinga jenu, Tadego korop.

0: fela beke se bekengetla
1: ba di tsedile ngong tsedi ba di tsedile go tsela go bona ke le le go ba ne ba di tsedile ka ba di tsedi me ga ne dilala ba papa yo ntle ya khotso ha monna te go re papa yo monna te ga le ja dilala ha o tsiya ga le ba le nya ba di khotso fela go kopana ha mmole bona gore papa yo khotso ntate wa
0: e yanda
1: ke ba ka ho pola re ke ke se tlo sa go ha go bo pa bomme di papa di tsena ha re di bapalo re ke re bona ha ba ka matla ma ya se tsadi ma tla e ja ke di bapalla ho bo pa bomme le ho ha khotso
0: ha ba bile ba pala le di hlopha tse hlahang di tlhopeng tsena tse di ntsena ka pametseng ena e meng ena le mmoho mono wa bapalwa mono
1: di bapadi ka le ja di tete tse sa di go fa ga ba pala le tsona di ke ntse di bapadi tse sa di tlhopeng tse sa paneng
0: eh
1: yo lo ka ho go ba pala ho le di master
0: eh
1: ke na le ba ba go mo la go tlhopeng ke le mo tsira ba ba sa ma ka o tsing ke ba sa hang le di de ke ba sa ntse ya tiane ke ba sa ma go bong go re di kopantse di batho ba sa ntse ke papane
0: oh
1: mo re ntse re le ka tsela ka sa go sa re le ba ka le ho lo go ha bongwe le ho di sa boloka ga na ba ba ene jo ke tsisa ha go lenga ke obe ha re ntse re kopana le batho ba ka mbano ha re kopana ma le ba ba le bane bo ba parenting ga re sa kona ke kholo se se ha ile bongwe bono ka ba le ya le taba ya ne ya ho re ha o le ka o tla di tsiya matlanye ho tla tsara ho le tla ba o di tsene ka ho ke be le ntini ya bongwe ba
0: e yanda
1: ke wa mo se se ya go na mo hulu ho go ntate ke ka lantsa nanta ndo ne ne ka ha ke tla dilala ga mang ni ka ga ka di nya matla ma ha ba pala stadium mo mane e ba o motho a ma tsi o no ka to a mo o ntshabetse lo kana lo le tamba o go tsi e ba ba le tsena ba itse ding ga ka nete ke tsene yo di fukutse mme ke wa ntse ntse ke lo amela ha ke ntse ke kopanya batho bana go ba dilala ba le mmoho go se tlo mo tsalle
0: e yanda
1: go ba le papadi ya bolo ha ka nete le sutu mo e ka re le yona papadi e sa ntse e e la tela ha ho mme ntse nyo kopanya tshaba ka tshe re tshe ke mme re ka kala ona fa tshe mona bona e tshe kana kala ke tsama ka kala fa tshe mona e ra re tshe ma ho mo kopanya ke le bangata ha ke se ntse ke ha ile taba ena
0: le ka di tsene re
1: ile ka ke ka di eta se mona ntate wa ke ne ri le ra ba le ke dikere ya ne sa le ntse di ya ka yona ya mo sa di ya ma fuke ha ho nne ba ne ba kwala kgwedi ya mosadi wa moaforika ka nnete tabo e jalo ile ya tleya mme mane mo ne re ne re ile di-seven teng mo neng ba kopanetse teng pela di-seven ka nnete ile ya tleya date ka ba tswela pele ka mosebetsi o jalo ka nnete monga teng a re amoela ka kgotso yotlhe ge se beditse hantle nta jale beke e ba e tla kapo weekend teng yona e beke mo nngwe yona ka moqebelo ka sontaga ke ka ba ma ani mo dinje ha te ko ya ba fita masuite ri le ba ma tike ke ile ba pala dinje ja di phakwe mo ni le tla ga re ke ka ba pala dinje di phakwe ke ka kopana ra ntse ba ke tsola se ino ke be mo le ba ba ba mo ha te ko mme ya go lande go le dile fa ba tle ba tse ba bona se tlo sa go na ke to go nne ke be mo le bona ke ba go tla le tlo ya dipapadi
0: ho
1: ya ba tsata ba se ba ke jeno sa tiro ka senta sena se se le tlase se di
0: e yandat
1: ya ne ke a hola ke tsana ke di tshwere e kholo ke a hola ke ntse ke le tshwere ka taba ya ya ke le ntse re ntse re le ke di tsatsi e le nya di 7 ka masemba e re le tsata la mona se ba ke ntse ba e phasi tshupo nya ba di sipi ke ga la kholo ke a hola ke ntse ke tsama ke na nna ha tsere pota pota o ke ka se ntse o ja batho go pota ka ba le le mo se di o galo o ke le dilo go tlwa tle ha ho ka ho la ha di ha ka nna teng phaka ke se di jole ka thetsane ka mona
0: ka mono ka thetsane branch
1: ka mona ka thetsane ba ntse ka toa
0: matlama thetsane branch
1: ba re ba ba mo ya o mutsi bana
0: hlalo tla go go phontsa itla ya go le kile o ile na sa batliano na hlea batla ena ya go ya ba ba sa ba mutsi ya tselema ga to po di fita mabitla di ya ka ile mo ho ntse o chekwa mo
1: o ha ile ntle ya ona ona ona ona ile ga le ke mo
0: eh ona ile bona ile la mona
1: a go na ba mutsi.

0: itatela go thepa hai mona bjale hai batho ke ba ba motho ya tseleng ba ba re gaudi ya
1: tsone o se o khone le ding phase ntlo go nna ga go go go o batla go pitsa fela ka police
0: ha se kutlo ka go ha sa tseka o sa le bonolo le monsina go ha sa tseka ka pa ula utlwa phafa fela o itse ha tla sa tseka le monsina ka ne teng lempele o motshetsa ka mane ha be ta tau ga tlena ka mane e tle leng ke ka mohatla lona le bona gona le le hetsa kwa
1: e no go mo pitsa ha ha sa go ba
0: o itse ha sa tseka
1: a nda to aga e tla dile ke ga ba ka mo ga ba ba sa ka tsela la papa ding ga me ga tsela ga ding pa sa pri ke tlo wa mo ra ke rata le bua ba sutu nda
0: ndate
1: ke rata le bua ba sutu me ding ga ga tlo ya ke ka le ke mo se ke o ke bona ba sutu ba u ja ka tla ka le ba le ba bala ga ke ke bona go tsa fela ya papa ding mo
0: e ho bona ke kala ka khotso fela
1: ka nnete ntate ke bona re kala ka kgotso mme ke bona re ya lebaleng ka basotho ba ya lebaleng ka dipalo tse ntle gaolo ntate ke ne ke sebile ka bambata ke fitlhile ka nako ka kgona go shebela game tseng di le pedi ka nnete ke bone gore basotho ba ya lebaleng ka dipalo tse kgotsofatsang gaolo
0: ke ya ka ba bona le nna papading tsa pele ka ba ka nagana motlhomong e se ka ba ko ba eletsa pele ba santsane ba thabetse o tla lebaleng nna sa ba cetetse nako e telele jale basa lebaleng fela ile ka bona ka nnete ne le taba tse ntle ka mono
1: mme ka nnete re sedile ka nnete le pele e ntsi ya gona sere talang ka yona ka nnete ke bone e kala ka dintlhang le ya ka kgothatsa gore e tlile re tlo taga ba le sefa se se tlago mme taba e re fa o thepo ntate e re fa maatla le mogolo wa gore ka nnete re ya dipapading mme sentse ke kgona le kala batho ba ntseng ba sa dipapading gore ga ba ke ba ipona gape gobane ke gola nto kgolo gagolo ke gore dipapadi di kopanya basotho ke ona mo re fumana go kgotso teng
0: eya nda
1: a ntate e ra ke dile a kana ntate ebile ke theowe o nne o pola wa moya wa ka o mo putsa ke letlama ke motho wa thetsane I bleed blue ga nka ke ka fela maatla
0: oh
1: eya nda
0: ntate ke a leboga
1: dikgomo ntateng ba
0: hai ntate mohumane kgothalo ya ora ke ga fela matla thetsan branch ke ntse ke tshwere ka mona ora thetsan branch ke ntse ke tshwere hantle ka mona anga ke ga fela matla he bana tate go thalo yena o ke mmanna he a go gwenda tema bia bia bia re tse ka mana go korona o re nga bana ba ba nyinyane bana bana bana o tla kwantsa ga tshedi bobothwana banna bona bothatong gune hela man a le babe bjabjaretsa ntate bjabjaretsa ntate a so le ding bjabjaretsa ntate se ka nna ka bitso lena le gao lena ka ba kealelo bo kanya ke go jwajwa
1: a ntate se kidimeng
0: a le babe
1: a se yena
0: hela man ke ile ga o mo ruti phiri
1: e yana
0: ya abruti phiri tsala pi
1: a o ntsola se ya ntse senta de ke thabetse le motho a hona go go teng a tshe ga go thala ga ba le matsa a ona le thole tetla teng phasa le bong
0: o ya dadi
1: lo ana nda do ta futhume ja ka mpatla le go ya lo yona bana re go le tshe ma solo nga be ja gela ka letse ka teo teng
0: a o molakaletse ina ga dire ka ba o tlo thusa motswalla o ka mo gandinyane o lwena o
1: sotse ke bona le bona le ne bo beng a hole ga teng pa ka re ne bo di
0: oh
1: tsana tso go lekisa maemo a bona ne pale
0: ee wa hopola le yana le montsana tsa o fetantsa ba palamane le go le manna he he tswalla ka ke me bo beng mona mo ke se
1: ee ga la re tsisisa ditaba fela ditsitse
0: ee ee le
1: boela le bo marina le ga tsisisa ka ena Hai. Ah, chaba tara gara bale da din pa.
0: Dadi. Ona ga tara ke dipidi ya ga di bona. Ona ga le jena ga sa bona le go le fela mona. Ga sa bona le go le fela mona. Ga so ka re paka gore e ke dipidi ke dingwe ditlale de. Mm. Ga sa bona go bubu ya le go le fela mona. E ke ona re bona bona. Ha go so paki go dipidi ke dingwe. A re so ka ba re pa ka o ha ke edu ya go di pitse ke tseo mo ditlalle teng a ga ga sa bona le go le fela mona le go le lona ga le bona keleno le tla le qobile a dipitsi tsona ga re soka ba re di bona, ga ke be ra bua letho ka tsona gobane ga re soka ba re di bona mona, santsane re bona le go le fela. Ke utlwana date bjabjaretsa o kae banna, tsopala kapa banna, motho ano wa bo premier person le banna, ga ke tsebe o ile kae banna, date wa bothatong kuni banna, ga e kae kare tsatsing lena o nnyameletse jena banna jena. Ale ba beya. Ila. Ile kae bana mthino ga re. Ke tlwa tia tia neng le ba ka le ribe. Jwale ka le ribe ga ga ke fumane le tho bana. Ha ga re ha ke fumane le tho ka le ribe ka mona. A. Ha ga ke khutla le mona ke sa fumane le tho tsena ka mona. Ka le ribe ka mona. Ke khutla le ke ipuelle ka mona ka masego ka mona. Ka mona ga bo di na monika. He? Ka bo ka bo le namon ke mona ke khukela ka teng ke tse ba sheba tabatsa ka teng hore na handle na di tsamaya jwang ka mona bona bona ka mona tabatsa teng di tsamaya jwang ke shebe tsena tsa mafelo a beke ha ke sentse re ya teng ha ile la boraro tse ha re sa checha sentse re ya kwana re shebe mona re fumane hore ka mokabe di fofane e tla nkana le matlama ka mane ka maputswe ka mane saxophone tejan stadium ya tla be di nkankana ka mbono papadi tla be di ya di fofane ebe LMPS e ngana le members ka mane ka PTC ka hora ya boraro. LMPS e se lahletswe ke dipapadi tse ka bampedi e qadile mona. Re tla bona hore na e tla hletswe ka members na kapa members e tlo e bapadisa ka ho lekana. Kapa members le yona e tlo tla e fihla e theoha fela ka loka tse dinghantse di theoha fela. Re tla re di tloela re di bone ka moqobelo. Re shebe di jabatho ne tlameha ho nkana le manonyane. Dilo tse ka botsho le bosweu tsena banna. Le dilo tse ka botsho le bosweu tsena tse pedi banna jwale. Wa hla mabaka mabaka a hle imona mabaka ba sa ba te imona go ke mane mo hlopa sena sa di ja batho he se do ba pala di papadi tsa ne tsa kef ba pala papadi tsa kef hlopa sena sa di ja batho jwale se di bana tsareng ha nyane matlaka bana se ka batlala ga fofela mona se ka batlala ga fofela mona bana e mang ha nyane mono khatla le duetsa ke re qetela mabakana ka mona ka ba ke re mabakeng ana re khutle e ba re ya sheba hona ka moqobelo di yo dikeno ya moela mzamane yo ke re etlisa bambatha mona etlisa bambatha mo ha re sheba mo LMPS members PTC re sheba duodi re sheba mzamane re tla bona fela go bona ka gare di yodi mzamane ke bona papadi ke ka nna nya ba matla ka mona go fetela MPS le members mba re tla u kwa se re kopano rena re kgetha ke efeng re yang ho yona e re lo e beya moyeng ke efeng a di fedi tsena fela he ke tsona tse ha u finyane tse go ka tseba ngodi nana bela tse pedi tsena ga se batsa tsinlane la sunta vila e tla nkana jwalo le LCS ka bambatha ka hora ya pele ebe bantu yenkana le LDF ka hora ya boraro five tika metsotso ya mashomo mararo e leng gore ka mane ka bambatha tsatsing la sonta e tlabe le double header e ke na ke na le bonnete ba re hlegelo yenka ena ena yona ha re tlo itloela ena tle re lo yenka ena papadina ke shebe ona tsatsing la sonta LU e tlankana le majantsa ka mane ka ra tsoma se ka hora ya boraro ke shebe dinare e tlankana le matshoga ka mane ka saxophone Tejane Stadium ka hora ya boraro ek le yona ene ka re ne tloba matla ena e kapa e tloba matla e tloba matla e chapuwe matshoga e chapuwe dinare e le dilo kopana e nngwe le nngwe e tlo batla go tsoga ka e nngwe mo e nngwe le nngwe e tlo batla gore itse botete ba hore e tswa kae nngwe mona bale re tla hle re bone re da ho tla nng ho etsahala na go fe tla hle re bone hore na le zatin leno na ho tla nng ho etsahala na ke ho feng ka tla hle re di ele hloko taba tseno tla hle re di ele hloko di taba tseno re bona hore na ke difintse na ke difintse tla hle di tsuwe ka tsedimo tse di di tlotswa ka tsedimo ba le mo le mo o ya ha itlo hlola mona e bo le mo re ya ha itlo hlola mona ke re tla bona bona ba tla ba le pili hantle na ke ba feng mona ke go le puwa mo wa le puwa mona ona ke sheba sena saka sheba sa o ka mono ga sena saka ke sona sena saka ke sona mona are ke bona hena di tla kena papa di ntseno di yeme jwa di tla kena papa di ntseno tsa moqebelo di yeme ka tsela ena ya latela matlama e bapetse di papa di tse pedi ya hlola papa di jeng di pedi jwa lo ha se bapala ka ole kana ha se lo hlelo ke papa di ya kwa ga tse supileng yona kwa kwa ile nngwe ya ba ba le papa ke tsana ya di ntla ya ba tshelela mona ya ba ba di ntla kholo tse tsheletse elen 6 points ke matlama eo bobedi mo hlali ja batho ka papadi tse pedi e ya hlola papadi le nngwe ya bapala ka ho lekana ho ile nngwe ha iso la hlelo ke papadi ya kora tse robedi yona ya korwa ha ya korwa ha iso koru yona papanye tsa le ntla ya ba yona robedi ya ba le 4 points bararo ngo hla manonyane ba betse papadi tse pedi ya hlola papadi le nngwe ya bapala ka ho lekana papadi nye le nngwe ha iso la hlelo ke papadi ya kora tse supileng yona ya korwa tse nne papanye tsa rona di ntla ya e ba tse tharo ya ba le tse nne ka mane ka kotleng leng 4 points tsa yona mo no ke bantu boemong ba bone ba betse dipapadi tse pedi ya hlola papadi le nngwe ya bapala ka ho lekana papadi nye le nngwe ha iso la hlelo ke papadi ya kora tse hlano yona ya korwa tse nne papanye tsa rona di ntla ya e ba 1 ya ba le 4 points tsa yona mono boemong ba bohlano o hladi odi papadi dipedi ya hlola papadi le nngwe ya bapala ka ho lekana ho ile nngwe ha iso la hlolo ke papadi ya kwa tse hlano yona ya korwa tse nne papadi tsa ntlha ba nngwe ya ba le 4 points theo ka 4 points mona di 1-1 mona tsa yona mono boemong ba botshelela ke LU papadi dipedi ya hlola papadi le nngwe ya bapala ka ho lekana ho ile nngwe ha iso la hlolo ke papadi ya kwa tse pedi yona ya korwa ile nngwe papadi tsa ntlha ba nngwe ya ba le 4 points boemong ba bosupa ya ba majantsa papadi dipedi ya hlola papadi ile nngwe ya bapala ka ho lekana ho ile nngwe ha iso la hlelo ke papadi ya kwa rafela ile nngwe yona ha iso korwe papadi tsa ntlha ba nngwe ya ba le 4 points dinare hla boemong ba borobedi papadi dipedi ya hlola papadi ile nngwe ha iso bapala ka ho lekana ya la hlelo ke papadi ya kora tse hlano yona ya kora tse nne papa yona ntlha ba nngwe ya ba le 3 points o qala di 3 jwale mona LCS e hla boemong ba borobong dipapadi dipedi ya hlola papadi le nngwe LCS ya hlola papadi le nngwe ha iso la hlelo ke papa ha iso bapala ka ho lekana la hletse ke papadi le nngwe ya kora tse tharo le yona ya kora tse tharo papa yona ntlha ba ha ho letho ya ba le 3 points hlopha sena sa mozamane se hlabwe mo mbale shume di papadi dipedi sa hlola papadi ile nngwe ha se so bapala ka ho lekana ha se so bapala ka ho lekana se la hletse ke papadi ile nngwe sa kora tse tharo sona sa kora tse tharo le sona papanye tsana di ntlha ba ha o letho sa ba le 3 points re bona a ko mozamane ba petse papadi tse pedi ya hlola papadi ile nngwe ha iso bapala ka ho lekana la hlola ke papadi le nngwe ya kora nngwe yona ya kora robedi ye ke ya ba papa ke ntse la dintlha e ba 7 e ba le 3 points ke ile ka di 3 fela mo no LDF e hlabwe mo mbale shome le motso mo di papadi di pedi ha iso hlole papadi ba petse ka ho lekana papadi ntse pedi ya la ha iso ya ba petse ka ho lekana papadi ntse pedi ha iso la hlelo ke papadi
2: ya go ratse pedi le yona o korotse pedi phapanyana ntla e ba haoletho ya ba le

0: 2 points ke dithong jwale mono, se ke fetile dithong jwale. Members e bapetse papadi tse pedi, ha e so tlhole papadi, e bapetse ka ho lekana papadi leng e le nngwe, ya latlhelwa ke papadi e le nngwe. Ya kora tse pedi yona a kora tse pedi, phapang tsena ditlhaba hao letho, ya ba le 2 points, se ke dithong jwale. Difofane boemong ba 13 e bapetse papadi tse pedi, ha e so tlhole papadi, ya bapala ka ho lekana papadi leng e le nngwe, ya latlhelwa ke e le nngwe. Ya kora e le nngwe yona a kora tse hlano, phapang tsena ditlha e ba negative 4, ya ba le 1 point. Le members e la ba le negative 3, ya ba le 1 point. Ke di one fela mo. Kgathe wa jwale ga di sigo mma. Matshwaga e bapetse papadi tse pedi, ha e so tlhole papadi, ha e so bapale ka ho lekana, e latlhetswe ke papadi tse di le pedi jwalo. Ya kora nngwe yona a kora tse tharo, phapang tsena ditlha e ba negative 2, ya ba ha e na letho ka mane. Ka kotli vila boebe ba 14 dipapadi dipedi, ha e so tlhole papadi, ha e so bapale ka ho lekana, e latlhetswe ke papadi tse di le pedi jwalo, ha e so kore yona a korwa tse pedi, phapang tsena dintlha e ba pedi, ha e na letho ka mane. Ka mokotli LMPS semonye bana boemong ba 16 papadi dipedi, ha e so tlhole papadi, ha e so bapale ka ho lekana, e latlhetswe ke papadi tse di le pedi, ya korwa tse pedi yona ya kora tse pedi yona ya kora tse supileng, phapanyetsano ya dintlha ba negative 5, ya ba ha ena letho ka mang. Semonye bana go etsalang ka semonye bana le selemong se bana, semonye ne hate carpet se ka bala futhumala mono carpeteng, ntate kokoropo sa boletse gore hei ba tla walla eno e kgubedu eno, ba walle tshehla, ba walle kgubedu. Tlhokomela ha o ka ba wa mamella mono carpeteng mono, wa utlwa ka o hatile dibotshobotsho. E se la o dutse mono, ha o tloa mono o kenya kere ya morago, o ya morago kwana, ga o e pele ba bangwe ba ya pele. Ga o tloa meteng mo mogobedi ono o kenya ya morago, ya kwala morago kwa. Jale a tsa tlhokomedisa e se ka ba thabela o dula mono gogang, ka re se ka ba thabela go fumana o le sebakeng seno, ya ba o fila o kganolola gore matlama kganolang dipega difuila ntwa bogolo ke ya o sasa. Otla o feta o hate o feta mono carpeteng e kgobedu mono, o hate o feta se ka ba ba jale mamelela gogang. Re ke bone dietsa ba banna thutsira gona e ade ba beya banna a batho bebjaretsa tsatsing lena ke a bona a ke tse borena bana ba re ba mentsi ba mmana bothatong kune manana ba mosebeditse jwang tsatsing lenaka. Ha batho mpuisa tjena bana sa batho mpuisa tsatsing lera a ka bebjaretse mona jale ke bone fela na taba tsena na ha di le tjena di eme jwang, bone gona di eme jwang taba tsena di le ka mokgwa ona ona. Ee e mene fela metsotso jwale ka morafora ena ga ya kae goreng ya lesome mo re yang teng ke goreng yane ya lesome, ke goreng ya lesome mo re yang teng ke goreng ya lesome he mane mo re yang teng ke gona mo re yang teng mono he goreng eno ya lesome. Salma ya ke sa Lesotho.
1: Dumela ndate Mpasa.
0: Dumela ndate Mabe.
1: Re tsile, o tsile?
0: Ah, ke itse o sitse ampe tsa tsile.
1: Ndate.
0: Ya go bia bia re tse ndate, salitse ke ndate Mabe, ndate Mabe, ya go be mona.
1: Ka modimo thapo tsa ka nne di sukulisa, ke la ka utlwa no ntshwara mona jwale. Ndo tsa ka di hatsa hana o kena moyeng.
0: He bana.
1: Hatla ka nda.
0: Ndate.
1: Ndate Mpasa. Re le ba personal, ba premier personnel le mhlomphei wa ka. Ntse ke le motho o tlhoka o rebege ntse ge gema mmogo le bana dipapadi mona ka bokgabane le bokwete bo bogolo. Bana e le ba lemo tse ka tlase tsa go tloa lemo tse 5 go isa go tse 15 tikolong ena e ka le boya botlhabela nang ya Lesotho. Gopola ntate gore ntse re gema le bana ba setlhopha sa FC Kondo, FC Shongolongo, Faith United, ABBS, Somololo Super.

Re ke motlole jwalo banna, ka thabile mo keretla. Ke rapelang Bakwena, kgaitsedi ena ke a tsotelo. Ke motho a ka mane ka ha mo keretla. Re ke feta ka molo ka ha mo keretla, ke fetela ka mane, ka ha mmakgwarwana banna. Ke nke tshivaza, tla wotla. O tla wotla. Hore na ke mang a mo jweditseng hore o nwella mo. Haa ntate, o jele tjhelete ya phofu kaofela. Ha hona le ha e se le tjhentjhe, tla wotla. Tshivaza.

Ema tshwara ba di fela a metso mina metso tso ka morago raina ya lesome re a tlasela renkeng ke segole sena sa thaba semaka.

Mashome a mabedi fela metso robong a metsotso ka mora hora ena ya leshome re a hlasela. Sehole sena ke sa Thaba Semaka. Ke sehole sa Thaba Semaka. Ke sona se ne hle re thewa jwalo le sona mono. Yeah.

ka ba di fela metso robedi ya metso so ra re lebile o ra yaane al shobele metso medi o ra yaane nna lo wena re tlangwa a rohana ka yo keng ke a pholong dabanyane motho a seng a le mohono.

Amara Jamora, you are a mirror, you are a

abere tla ya tsepa bile monate o ba le wena ge hlasetse thota yena o tla fihla mona ke bitswa fela fasco mbatsa kinela ge ke etse motho wa dihlabeng ke siye motho eno wa seala mona o go se gabuile motho nosi o ge yena la o sa hlajwa banna le botala la le dzeleng ga ke motlwela taba tsena se tsaka fela ke nyatsa ha go ga ile ngoko to se fuwe ngwa bale ngoko to ke moholo e re ketse

0: Ete sale yolo ka ga maela bala bela metsi ya molatswana o yolo fela le ka moya wa ka ga ola bala bela wena Jehova ya matla uhle
1: Maya kanja alu moya wa me bomele wena ha ungulu
0: Agitsa jina re gile bo he motho a re ha maga ka be ipirentse nala lo ga hey ke bona
1: alu moya

0: Halo bjalo he ha ga ke na ga bula ka thapelo muruti na go ina ha le tsina ke ana go ke na go bula ka thape re bo bona o sa le tinna ha le
1: ka le sana ga ma ke ke
0: ka le ga tole ga ma ke ke se ga le tole ga ma ke
1: ka le ga tole ga ma ke ke
0: ka o fela
1: ke ja bala sa go
0: da di
1: Imera moro wa ka ke ntate China ka mapuche.
0: Ntate China.
1: Ee, khale ke nyametse ke tsama o le bala, ke kopa o gape.
0: Ha o bile ntate.
1: Rena wa bona wena modimo wa gona. Wena mmupi wa lehodimo le lefatshe. Ke bona bana bana ba hao modimo wa gona. Ke bona bana re tlo tla qala. Nako ena e re ratanye re kupileng wena modimo yo e fileng yona o dumeletse. Bana re ye tsa kala ga tlo ntate re kopa o be le bona o phamise le tsola ntate se se bitsa mona tele mo khubieni wa bona ntate ke a le bona ntate amen ke ntate China ka makutse ntate
0: ke a le bona ntate China
1: ya twaga
0: ya ntate China ke he sa ntse mo sebetse e o sa bulitsi ntate China o he bona ka dibuela hore ke o sa buletse o re taba tsa gone he di botlolowe ditsamae katello eh ha lo bualo ba le boang eh ebe ka mokao mo ke ditsebiso le ba ipitikane le ba kokotang ke bone ka nqina gona motho tinna ha ile tlo
2: ka ga tlo ga magete
0: ka o fela
2: e tsabana sa go
0: em
2: o tsi hantle motsopa
0: ka nete ke phitse nka utlwa wena
2: a ka nne se mo halitselo a datem
0: ga nne da mudi
2: ka le bitse ke nne a tya masitseli le temo na a tla ka tsaseke
0: mme
2: to go ba bua ho etsa ho le batla tlo
0: ha tsa tsinde temo
2: na
0: tsa tsinde ka le tsama
2: ke tla le tsaina ka ma
0: le tsama ka le batla ka fela
2: ka le tsaile bo wa

0: nyakamas tarizwe demwe nato akatase afosa mutoka
1: kale vamme ya hebe vedzi dile halito kaofela hidi ubuela hole hole
2: na
1: eh
2: ona tsiba
1: e wona tsena ka go go go ha ha mona ya tika mo go modimo me ka ba wena o phela jwang a
2: ntso
1: ke
2: ne tsapa ka mona ka
1: mo me le
2: go sa
1: ke tsapa e ya tswela pele ke a bua me go sa ke la
2: pa go tlwana ha ina mo ya re me a friend ma tsa di dinga a ke na a e di tsa dinga ke e di tsa ne ke se tsa na ka ma di tsa ke a di
1: ke a le bom
2: thank
1: fa lo no buile mrao mbae ah u kwahis lo ba lo mashume mabedi ke metsotso ka nqane ho hora ya tshume le metsi medi hele ho
3: hora ka ho batla ka ho hata
1: ka ho fela
3: ho se tsala sa ho mo nna la ntate tsa la ho ya wa
1: re le bile tsega se po ho la thuja
3: nna go le bile tsela tse po ho ya thuja ntate ke a di dira sa tsa kwa
1: le le
3: ya do wa pira
1: ka nete ke a pira nga u go we
3: ha ke le go enta te ke ntse ka ba ba na se le le ke go pa ore wa ka pele e tsenge ke di tsena o ka ba putse ne a ke ke pa se tere go tsena na ka ile wa ka taba tseka ne le go ja ke la pa ke ha le ha ile wa ke nna ke ke na ke ile wa ke ke ka ba ba na se le ke ma tsinya mo na le mpo wa
1: hela la ka mo ka ma tsinya
3: ya le wa ne so
1: mo
3: thank you
1: yo taba a ba ntse tsena go le ba le buile thapelo ina re butse jwale re ka kena ga bong ya bana ba ipidikang le ba kokota ke tse tsena thapelo e filetswa ka sefela.

0: Heiligt.
1: Ah. Ka magetsi.
2: Ka ofela.
1: Re tsabana sa khomo.
2: Eh.
1: Madume ha a feeling that re lebeletse ka sapo go ya tsikana.
2: Ka ne durwa.
1: Ka le ditoki me ke tsheka ke napa. Ba mo nyaka matedi ha se.
2: Iya.
1: Ke kopa go fitisa dilo ntate.
2: Ha o be jwa.
1: Mona ke bua ka qeto. Se se ke tsenke komiti e kgolo ha ene di. Komiti e kgolo e lokela ho ya mohalisupi ntate. Ke ya bona hore na mohalisupi se e dipile ba. Sebaka mmoho le ditsediso jwalo jwalo le tse ding. Ke yona e nang ntate re lebetse ka sekolo ya tsebang. Go ja ra tso bidi tsa se go di yona ena e lo ya ka yo.
2: Mhm.

0: Jwale itse ha re se re elellwa, hore mbono mono ha uyo ihle ho boima hona jwale.
1: Ha ho thata fatshe.
0: Ho boima, kannete ke boima. Yaba re etsa qeto ya hore, re se ke wa ya komiti kaofela. Ho mpe ho ya ditho tse tharo, e leng modulasetulo, mongoki le ramatlotlo. Yaba re bona hore, a nnete ho latela boima bo teng, diprovinse di mpe di bone hore di palamisa batho bana hobane mohalesutu ho hole ha o sheba hore batho bana ba tloha hole, ba tloha Maseru jwalojwalo ho ya mohalesutu ihle ho boima. Yaba re re diprovinse di mpe di bone hore di ntsha monomono di palamisa ditho tse tharo. Yaba ha re se re sheba re fumana hore a provinse ka nngwe e tlameha ho ntsha malosi a 40 a metse e mehlano. Empa ra be re re atjhe, ke tla sukudisa kore fela ba e ntshe 50 e le bokolekotsing jwane. Yona e be e romelwa ho mongodi a moholo, e le nkgono kgotsa ke direla phologo. Mme monomono o jwalo ha o sweke ho nkgono, re tla tseba hore re bone hore na ka ditho tseno tse tharo re palama jwang ho atisa sebakeng seo. Mme ka nnete ena yena kgale ke ipheta ya dinotlolo tsa nkgono kgotso ke direla phuluo hore ke 5-9 5 2 hao letho 5. Ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya Thejane. Ke utlwa ka ditaba tsa ka di fella hona mona. Ha ke tseba ya ba o ka ba le mo e bang o ka mpotsa.
1: A ke kgona o ka hla wa pheta tsona dinomoro tseo hape. E le hore e bang o ne a sa ka a lemoha ho tshwara pitulo o tlo a tla e tshwara.
0: 5-9 5 Tirela pedi. Ha ho letho 5.
1: Ah. O hlani.
0: Ndadi.
1: Ke go hlaki. O mabitso a tla reng? Ntho ngwe ke yona eno. Na mono.
0: E ne ke tshwere ke re mabitso a tla re Maseko. Diporo. A tla re Maseko. Diporo. Me ha ba ntse jwalo. E tla fisa ebe ra e bokelle re ha re tsamaya re ya mohalesutu ebe re ya ka yona. Ntho e nngwe e re e buileng ke ya hore diprovinse tsohle di lefe tjhelete eo, empa mohalesutu yona ka nnete re kopa ho e behella ka thoko hobane re eleletse hore jwalo ka ha mosebetsi ya ho bona ba ya itukisa akere ebile ba tla imelwa ba mpe ba tswele ho patale ho lefe tsena tse ding diprovinse. O bona hore ba palamisa tseo tse tharo. Provinse tsohle di lefe ka ntle ho majanne. Utlwa ka ke hlakileng ntate.
1: Atjhe jwalo ka lehlwa dithabeng.
0: Jwale ha re se re sheba re bone hore mokete o tla ba ka la 12 kgweding ya 12 hona selemong sona sena hona majanteng moo
1: ka Tshitwe.
0: Ka Tshitwe ntate ka la 12 Tshitwe e tla be le ha mokete o ba teng moo majanteng. Nna ha ke a saka ntate.
1: Ka nnete ya Modimo o dupile sa ntalepae.
0: Nna
1: ke le ba tla fihlantse ba di
0: batla. Ba tla tsaba ba ntse ba o tsebe ba ikeme ka maoto ha ke re petsane ya ka ya sekunse ba le ke hle ke re tle tsa ke hantle.
1: Oh, re
0: le ho no nka buka ntse ke bala. Ya ba se ba le ya ke.
1: O itse 5-9
0: 5-9

0: Tshelela hlano.
1: Tshelela hlano.
0: Tshelela pedi.
1: Tshelela pedi.
0: Hao letho hlano.
1: Hao letho hlano. Ash, re ke tsena ke a di bona.
0: Di tla re mmatsa ko diporo.
1: Ra leboha, ke a leboha.
0: Ke a leboha ntate, nne ke kgosa ke lapa. Ka mona ka matedi le a seitsho ntate, ke a leboha. Tshese ke tla utlwa ha ba kena e ba ha ba hlaka na ke reng.
1: Ai, ba tla otlolla. Ee, o tsebe ho tla otlolla.
0: Ho hlakisa.
1: Ee.
0: Ke a leboha ntate.
1: Ke a leboha. Ya, ne ke sa hlakile, taba tseno hlakile. Re ke itse.

0: Ere le go ke motsotse mo kae e tsiletseng fela ga go rengane ya e bono e ka mono. Hi lift.
1: Ka le rato le ka magetse motlokwa.
0: Ka o fela.
1: E se tsha bana sa go montadi.
0: Ntato wa.
1: Ka te bua le ntate China ka maputse.
0: He ntate China ka moka maputse.
1: E a se ya ke ne yo tle ke re yutse. E ya yutse na go ena mo ya sa se be di seng ka phelela la me wa paki. Le ka phela la me wa paki tlo go papela ka hora ja re bo wa motho wa ntate China ka maputse.
0: Ntate China.
1: Ya re bua ntate wa ka.
0: Juta. Hiren. Ya tsamaya nako. Dula mona mo dutseng hona teng. Re bo rona re tsa jwang. Hata ba dilitse. Bo rona re tsa jwang hata ba dilitse.

Ja, o re nthuse Jehova. Thusa nna mona molamoledi wa ka. Ke sise baba, mona molamoledi wa ka. Ho ba ka bonna ke a hlolela.

0: a de ha o tse fona ndi tuno si tse bana puta batho ba mogotlo bana bua ka mme wa bana ba ba gago e ka ba o kae ba
1: hey
0: a se yo son le nabo wele ke sa mo tsena ka ba o wa se ke
1: ka nabo
0: a bon puta ba kwa e bunda te ta ho bola ya ile kopi yena ha isale a nyamela le mme ba nyata bo be ba nthata seemo ela yena o nake ihlisi ya lemoya sa mosukudisa go ka ga gona mme ba nyata bo be ba nthata seemo ae motlokwa ke ntse ke le tile thojane bana ba ile ba nga ka mane ditebuo mane ka mogao ke ntate China a bule ka thapelo lebitso la ka ke ntate ke lokela go gola mogaong wa mogaena ntse ke mametse mme ke kgosta ke lapa a kgatlo la pele gane gana mola tebong ya thapelo e o ne a sa utlwa ga le oo
1: gane
0: e ga a sa itlile o fetisa dikiso ae o ne a hlakile ka nnete um ba ga teng go utlwile na o ntsageng
1: eeta
0: ee anna o tsiba jale gona ga ntse re ka la tlhalo kgoding ya tsito ka be re le mogalosodikwana thate ya um podisetse bogaonyana
1: e se le ka lesome le bosemme
0: ee anta ae ba itsedike go lebadi ba ata kwa ba be se ba tata
1: ee anta
0: ee ae botlhokwa re ntse re na le wena ka lekitse ke ntate ke lokela go gola mogaung wa mo ka yena ga ba dumele ka o fela sentate wana
1: ke ota

0: maladinga mangwana bo bolo bana
1: a ke ba le ba ga mogena ha sina ja go o ja ke ho mamma ho sa da
0: ai da dimu dia de bena ha se digel dole ra ya ke mo ga di si si
1: he ba
0: unga mo le mo mo na ngwane so ba ke mo sa ke mo ga di si si
1: unga tsi mo cheriet
0: wa una la dimu mo na uganga o hujele mo dwanding unga ke tse na ngwane so unga ba di unga ba di na ke se tsena digel dole na ya ke mo ga di ke mo mo mothutinga tsala ana lula ke se se se dingwe ona wa na o gele mo tsanti
1: hey
0: yali bana ba di ne ba di di go go ba di go na si ja go go mo wa ngwa ni so hai ona lo tse na ka ne di le na ka ile telena ya di le lo la pu la tu ona li tse la ng dira ru la ba nya ne ti ga ma ke na lu go bona ha o le le da demo ti se zan thabelo pa na ga go itse bana lo fela ka ne a ke la ho ja ha ba di ne le ga o fela bo go te bona di bu wa mo se bo sa sa di le mahala
1: da
0: e ya se go ja ke ta ho da ke na re
1: ela Mashuma mabedi ana le metso e rubung go ya gore nyane ya boit. Ei ai kho. E mafelo a beke mona motho ile wa nuna le mokiti kae ka. E walu ai wa bona ntwa tsa batho. E gwali. E khomoki o e batla eng go bela dikgopo ka mpe. E re tshwanela ke bua ntse ke phomola nako nyane ka go go bae kho. Moya o tla fela jwa. Ke batlile se ke go so binwa yona ka go hanwa e bohlokong. Panna o. O phelo. Ke nthokana nya.

0: Shapagwa lo ke motsotsene ka bana mashume a mabedi anang le ai ha ba ithile mashume a mabedi han. Ekbo. Ya ho rinyane bo. Haile.
1: Kala ga dole ga market.
0: Ka o fela.
1: Mo tsabana sa ho.
0: Da.
1: Le tla yo anda de re le tsaka tsapo kholo ya thojane.
0: He la ga sa ya ntate ka u kwalo.
1: Da de. Ke go pa o le tantate.
0: A o bego le ntate wa.
1: A ke kala ka wena mokhulu wa rona. Ana o bue bo la de tsaena ba ne re sala ga le go atletse ntate. Anke ke ditlhalo tse le bitso la ka ke ntate bina ba morena se fela se se jatla palo tshotso ga tebo ya o file montia.
0: Ntate wa.
1: Ke re ntate 606 ke re ntate ga di buka. Ke re ntate modiatse ba ke re ntate matlaselo o se fumana ka mogotlong. Ke re ntate khousha ga boko ke re ntate le phapazana la maga ya zeule. Ke re ntate moholo qhau ka tlhako. Photlo ka le rumo ke re ntate moholo tawe tshehla. Ke re ntate go wekela go la mogaung wa morena ke mo utlwile o fetile go wena mono. Ke re ntate go leta thojane ko ipatlela kgotso. Ke re ntate bogela ke botswala le motho. Ke re ntate ke sena sebata se kwetse tsela. Ke re ntate ke gotane ke noka ya katlholo. Ke re ntate mogate ke hlaname. Ke ga uti matlomola ke kgogo ya katlego. Ke re ntate poo ga dinyaka le melala. Ke re ntate lejele ka gago go metsi ga le tsebe pula ga ena ga e sane. Ke re ntate phomolo e teng go morena le ke a mo rata motho eo. Ke re mme nkgopotseng batho ke lebetse nna ke theose ke lebe kae mme ko bela ka mofeng wa peke ke re mme bula ba kena ke re mme kganya lefatsheng. Ke re nne e tsa mesebetsi e metle nne mogolo tshepong ya ka ke tshepile morena ke re mme di sa kwapaneng ke dithaba ke re nne le tlang le bona ga le engwe elwe. Ke re nne lerato le molemo mme a matle magabane. Banna a nka sia nkgono ya ka ka ba ke entse phoso yo kgolo a golo nkgono o shebala go le boteng ke re nkgono ka seotlwaneng ke re nkgono gale ke nyala go leta thojane ke mo utlwile o fetile go wena mono. Ke re nkgono tla fua ka lereko ke re nkgono phokolang go sa nna. Ke tlametse ke gutlwa gape-gape ya e letang le bona ke ntate binela morena sefela se se tlhatlapa lesotso ga teboa ke a o file montia banna. Ke lebetse ntate gale madi ao sele banna ena e leta le nna banna ke ka ba kentse phoso le yena ka nnete ke e leta le yena ga ngata-ngata fela. Tanki ntate, tanki ntate wa ka, tanki ntate.
2: Ale wa ke le tana fet.
0: Ka o fela.
2: Ke la la saku.
0: Dadi.
2: E di jola la ke ntate mo go mo ya le fuwe nge ka mo go tse.
0: Dadi mo go mo ya le fuwe.
2: Na i ga go go ke se ke di di le bo. A ke le ya le ke a le di tlo go mo go mo a di tlo go mo go di di tlo
0: Ah.
2: A ke di koma koma motho ba ke le di tlo jale. Ha o ya ga ha o nna ke nama go khatsa mang. Jang pa se ke o bua fela ba na ba ha di bo ke mo no ka di kopana nti.
0: Ha o ka
2: go kwa no ka mo
0: ke ho mo ya. Ke re e ha jo go alo. E ya ga ha khwela no ba ga jana ha khwela no. Ke tsietsi e re se sang ka ga yo. Ha ke ha e kona ke tshwanela ke bona gona ha ya tlala ke thewe sekokong jwale ke otle ka maotong lo sa kanqwe.
2: E ya ntate.
0: Hey.
2: Na ke phosa ke lata o peta go beha ditse tse kgolo tse kgethedi. Ka hore ba le tala ho ya. mohale suti kodinyana ena fela ba so bile tsatsi mona mona ona o selle diprofense o kala miswe dithotse thago ka komiti e kgolo boida setulo le mongodi ga matlotlo mme wa palamiswa ke diprofense. Bale ke a itse tota go leka diphamola tse di nang le kgotso tle. Phamola e a ke pitiane ba eso a ke pitiane ka kgotso. Ke a lengwa ya setiing gona jale. Tletlebe ke go etsiwang diporofense tse dingwe. Ke wa le takatso ya gore mokete ke o shebe ka mona ka mokgutlong ka sedimo se lona le tla se supa gobaneng ga re pata mokete e tlile ge tla kgola kotlong ka bogolo ka bongata ele tsena tsotlhe ka o fela ga le tana bo ke dibuisane ke ntse ke le teng botlhokwa
0: o ntse le teng ke omamele.
2: E ke le mori wa nha ya fosa o tlo so o ntlatsa. Ba o ntlatsa tso ga mokiti ona o tla o ta mokhutu. E di phamola di tshaisana ka ma ka mahika.
0: Me tla ba yona fela taba e ka itsang go. E se go ya motho a ela fela ka pogo ya motho a le mong a re mokiti ting ha bowe. E tla ba buthata bona o ya homa motho a le mong.
2: Ke re nna ha ke le mong ke di ka etsa go mo di di di mo kutlong le khane.
0: Mhm.
2: Ona le mo di go hlweha. Bona ba ile ka ba etsa mokiti. Ba ba ba bona di phoso bona ba fosi ke ka ya ba di tsi. A mpotsa mo isa mo di di ja fosa la ka. Ke lo ga ya na go nya se go kopana go di ja fase. Ba tlile di sa ba toka ta di kuti. Ha ba etse mokiti ona o tlo ntlafale go ya pele. Ke ne ke batla ka etsa mokiti wa mofuta wa teng. Mogotlong. A re thulaneng ka mafitlha diphamola. Ke a le kopa, ke a le kopa. Ate o ne a tsebe ena o ntse a ba tsamaela komiting e kgolo. Mona mona o na le tiriso ntse ya go yena mong. Ke re ntse nga tsa di phamola di ka di sopa di di tsise di di tsisa and ke se nna ke le mo ke le mo ka ntse
0: ke
2: di kopa ke re di tsile o khone a so a tsane ka jala ka ha mo ho tsana wa se ba ka sina ho khone. Ke ba ka go tlile ta ha mo go tlile go tlile go tlile go go ha le ke le la go le ta thuja ke ke ke ke ga mo se mo na po ke le nna se dire mo go nya na mo na po se mo na ka e tlile
0: he
2: ba la pa di ona pa di mo go le go tswana la thuja le mona
0: e
2: le ha ke bo tsa mo ha tsa ka mo na o ga a ja mo tsela a le tla go bana ba hae ja ba tsi ba motho kwa
0: hey
2: di e ga ni tin ka bo so a u si ni si di ka ni tsi tsi ne ba ba ka ka ba tsena di se di ga tang go go se ene thuja ne mona ba ile ke ga tlhoka tsi bo tsi wa
0: e
2: ena le ntate ke mo na o tsini o tsaya a se bona o batla go ntlela ke ntse ke mo hula ka qola ke ntse ke mo hula ka qola o hana teng hona mona ke ne ke tsabe mo ne tai ke ntse ke mo hula ka qola go ho mo tsaiso ke tle ka le ta thuja ke tsisa na mo ke teng ke tle ke tsebe ho fepa a itwa go ke tsisa ntse na ke tla tsaisa na ka mahlo ke go go a tsaba ke ntse
0: ka nnete ya modi
2: ke le ke la ka nna ha o fumana le nna e tlile ga tlo go kopana na he
0: ngati
2: ya tla go Ndadi a o se fana re tlhisitse.
0: Eh.
2: Ha go pa nana.

0: Ya
1: Ya se veis.
0: sí.
1: En el gol. Ama se bile hasi bit. Ay, o tsene sa le ke ho la ke mo ka la lo kgwa ke so hlabile ke kgop. Ay.
0: E na go mo go ya ba ka ba ne la ga yona. O di la le ha ba o ne la ga yona go e o tla.
1: Yo nyo le.
0: Ba fole mo go ya ntse. E na ha ga o le matsa ba tla no go e o tla e jo bo ipotso kana ile ga se ndi go tla jo ma.
1: Ha o ka phela le di.
0: E ha o so ka phela. O ba na ha ga o nka. Le gore le tsona go go mo ya ka po kwa lo ra kwa ntse le bua di ka sosotho. Tsena na tsa di tsa di nwa nyala tsela mana ka teng si ha na go tsiya ka lokalo.
1: Ah abu.
0: Tsena ka sosotho.
1: Ha. Ha ba na bana ka na a re fori le bua. Hili.
0: Ke sosotho.
1: Ah a ke le primary ya. E tswa kile.
0: Oh.
1: Ela sha bile o di mwentse tse.
0: Mana ka teng a kutsi, wa ma sifanyane.
1: Ah.
0: A tshoga.
1: Ya
0: le ba shangela mona le bona ba kutetsa le o feta ha ba bona o ga tshori yo go tlo lwa ntse tse.
1: Mm.
0: Ba ba tsebe bona o ba itse tsa le batho.
1: Le bona
0: e. E le bona ba iketsetsa.
1: O ga kana ya etse yona mmile go yuno ya ba itse go goela.
0: Eh.
1: Bana ya ke ngotla ka lona swa hlo mona ya ngotla fela. Ar ka bona.
0: U ba le ka go bona ba thuba ba nyi sa tle ka go bona ka go. U tlo mo pumela ka ho se se. Ka bona ba tsa ba ya. Bana ba ga nna ke.
1: Ke tso nna fela. Ka ba batho ba pa sa ba. Motho ya go tla ka ntle a tatile ka ga ke di. O kwa bala le bana ba tadi ya batho.
0: Ba bale ya.
1: O kwa gwele batho ba pete sa re batswa ka heke la gwele o a bona go mele tla bola motho. Ya mbola ma o ke ga le mo ga ga. Ai, iwan.
0: Iwan ma.
1: Ah, himpa ya ba o ba mona te ka mo ga mono. Ya itsa mo sebedi. Ke te batla fela ke bona ka ne ba sa batle ha e bua fatse. Ko go bua le kana go go soka ga e buisa le botlhoko.
0: O go bona le go bua te le ba ngwa ke bona ka nna ba sa ha e se ya u kwalo go mo. Ba e kopana le motho a se le ba nya nna ba ba se le. A sa tsebe mo na sa bua ka a e fosi ya le ya tikitse. Ya le kwa te ofisi.
1: Ee, ya le kwa le ne o re ka u go bua le se le khomea magumo a ke go di khomea magumo a mahlo a matso. Wena no so go buma wa.
0: Ana. Go ya ha le ai botala re ya ka re utlwa ba e fosa ba nna e ho tla etsana.
1: Ee ke ka ona he ga re mona go le ho hlokala se tlabi mo. Se tla e betsa ha mo fela e we fatse ha ba jwa.
0: E le. Nna ba mo bona no ga nne.
1: Ah ke bona ga ntse.
0: Le tsala ke ya ga lwa le tsala tse tsa me kitinya le nya nya ba tsu.
1: Ee, ha ke lebale batho ba tla ya galla hore mokete o seka ha o etsa mokete fela wa tebo batho ba tla go galla hore o seka ba phethagala go na le go phetha le mokete bo se o tlalefe.
0: O ke a ukolwalo modinta
1: kore ee ba e se kwa
0: a kgore ee ke mathata a magolo. Ipona na ye da wale na go mpona ga mo ai fona ai.
1: Ah ke tsone la wa bona bo home bo so bo home la go la khona e se lo tsi.
0: Bo ante la e tsanda.
1: Una ye una ku. Ai wa ka ya tsa ga nke. Ga nke ntse lo tsi gurul.
0: Be ki mo ya la na se ki ki ke. Be ki me ti ke. Le ndo ze ya tsaba tsi. O le ndo ze ya ka tsi. Ya ga ga go feta ntla ga ntla ga go lama mo ha.
1: E ga ha o di bana go na tshega. O bona se re tsa feli go di ka nka ha ntse u kgwa utlwa go botsa ka nka. Sentse di huza go bona tse ka nka.
0: Nna. Ke go bana ntse di nya ta ka ga ke tsena go bona ke ke. Ke ka. Ke ka.